0: VGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM. Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka si mana. Ako na dyan kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
1: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami ng awan pa.
1: Ang sumayang magiging kami ng awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usuban ka ng tataon. Nagturbo kita ko.
2: Giminaw yung kuwi.
1: Ang sumayang magiging kami ng awan naman. Masigim kang hikap ng agwa.
2: Naamo ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gid mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus, herbal soap.
5: Yan ang galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Seven Plus, herbal soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus, herbal soap.
6: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8.15 na mga katropa. Kining maong time check. Yatod gini ka na to sa Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Pampalig-on sa itong immune system, aron di tadaling taptans mga sakit-sakit. Ubos, sip-on, hilanat, likayi mga katropa, permanentiyag inom. Agatuaga Santhone Vitamin C. Para ni vitamin C nga nan acidic, di maghilab ang atoang tiyan. Mag-Santhone Vitamin C.
0: Bulsa sa modernong panahon, di indakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bulsa eye.
2: Unsa man inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay manubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ang niya ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule necesse nun esse
1: bullseye.
0: Mamahimong way pools ang kagawasan sa pagpadayag kon ang gihatagan ini way pagpakabana
1: bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa Sugbo og sa uban pang suok sa kalibutan. Sok sa nasod nga nabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-umanuban nining itong tormanon ang Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Webes. Beach sa 4, mga katropa sa buwan sa Hunyo 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Good days, katropang John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi est. Sin itsam iest udinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makahistorya. Kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayang buntag ganyan yung taran, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara, kape! May kape sa ito niya, guys. Wala naman ko yung kape niya.
2: Of course.
0: Na, nabilin matingali dito. Pero guys, good morning na itong tanan. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa kapag kapuntago? Na naman tayo mga viewers, katropang rap-rap, ikalagay bahala din sa pag pa para pa langyab sa ato ang mayong mga balita. Bikan kayang maminaw aning programaha maluwas. Gusto kang maluwas sa laser onya. Hindi ka mo share ni mas mayo good onya magpatindas tadi.
2: Patindas para pag grip. Mas nindot man nga ato ang masangpit ang inyong mga balaan inyong mga pangalan. Di ba?
0: Basa ta greetings ka tropa ka Philip.
3: Of course.
0: Hey, may buntag. Good morning sa mga silingan ako des may sitio kalanggaman Barangay Lutak City of Naga, Cebu. Good morning.
2: Morning.
0: Yes, nasa mga karon Domingo ka tropa.
2: Hi. Kugidig
0: maayo.
2: Kaba. Sige ka gingon istorya. Pista sa inyo nya kuskating. Ay na lang.
0: Di man na ang fiesta. It's not about you,
2: man. Ay, sir, diskarte na po.
0: Saon man ang awa mo kay kwarta?
2: Ay, nala nag-isgut yung pista.
0: Ano magbuot pa kagako
2: na discourage ang mga tao. Pista
0: ang akong
2: niya,
0: mga
2: imbitasyon.
0: Ang naku. Akong mga silingan maghikay man. Ang
2: hikay,
0: may ako may nag-isgutting. Kay saon man nga Vicky lagi kay karon. Wag ko may himo ka tropang Philip. Unya, di mas ako. Di mas pwedeng manglon ko para lang ipakaon ninyo.
2: Atay may himo. Hoy, tagalutak. Atay may himo.
0: Wala sa wa may pista pos lutak sa dito sitio Kalanggaman.
2: Wala pista pero kinsa man bisita nyo des Kalanggaman? Tagalutak ra nagdaghan.
0: Naa sa mga tagalutak.
2: Mga kaliwat niya, mga baga kaayo daghan.
0: In caso gali adto la tay lang junior mamista.
4: No.
0: Kay ko man ka tropang Philip. Bidyo piki-piki guro pa si Sergio kay.
4: No.
2: Sorry kay taga Kalanggaman.
0: Murag kalugmaw na kong luha ay ang akong mga silingan gaso in town sila inig pista ni ako ka tropang Philip.
2: Wa taw.
0: Smokeless.
2: Yadoda ko katatar ka palit ka tong kwan
0: para sa
2: grill with the smokeless tam to. Griller ba ka?
0: Ani naman naman ko griller ngato hinatag ko to.
2: Okay ni kasi what to aso?
0: Nato asoy ka. Dili makumpleto imong sugba og way aso.
2: Dili ay na smokeless ka griller ro no. Sa basic man imong palit.
0: Wala ko nang smokeless ang amuha ba na ay aso ka tro pag Philip. Ato mo tang ano? Ning manual ba kay? Manual.
2: Uy, mao na ilang.
0: Mao na ilang mesa sugba. Napa ko'y smoked chicken, unyo wa pag-iidig aso.
2: Ayaw!
0: Ang gaw mo siya nang inuha. Ay, nako, bro. Anyway, sa... basa ta greetings ka, tropag Philip.
2: Lista ta dinog and company. Dina, Holbot Sinaw Boys. Dina, sa Tabuan, mga tropa sa Atlantic Hardware. Kanyang tanan na. Uy, mga taga-diha, kumusta mong tanan, ha? hinaon nga sa man mo. Abli na ba moron diha, idol? Abli na ron dito.
0: Asa ang Atlantic? Murag wala pa rin abli ka na bang film. Kana mo, dili ko sure sa oras, pero most of the time, ato ko mga last days. Anyways, basa ta greetings una mga katropa.
2: Sige, sige, sige, sige. Samtang di pata mo ato sa ito'y sigutanan.
0: Good morning ni Brad Vincent Laran. Sa iyo kay ni Sheriff Brad Vincent. May muntag debat. Karong gabi, katropa Philip, mag-practice may at dumi sa simbahan.
2: Wow!
0: Morning, gi-cancel sa naamta ko'y gigrong gabi.
2: Cancel mo?
0: Ako lang sang gi-cancel kay doon na may...
2: For the Lord. For the Lord.
0: Ay, lasta ka, di. Sa taingon nga...
2: For the Lord, of
0: course, may laing yung rason.
2: Oh, for the Lord.
0: Practice me kay naaman, padung man good ang Paris Youth Day. Dito na sa amua sa San Roque Parish, kana mo ade sitio Kalangaman, sakop man na sa parokya sa San Roque. Dito sa uling, katoro ba?
2: Uling. Ito ang dito sa uling day, ang kuan, ang parokya.
0: So, diha man ko nag-serve, katoro ba, Philip? Kung niya, karong gabi, ito misipahan ko nga, cancel sa itong mga sideline.
2: For the Lord, for the Lord.
0: Resume tas mga sideline na ito, ugma na sa gabi eh. Ay, nako, dugang greetings ta katropag Philip.
2: Right.
0: Onya, good morning. Ito kag Jeff Rooks Taco Zilev. May buntag sa Aquarius Consumer Goods Trading. Di Estalise, good morning. Si McQuite Sweater, ha? Iha ko nung Nature's Raw Honey. Salamat kayo sa pagpaminaw.
2: Paolo, Pilipinas. Inad, good morning.
0: Oy, good morning.
2: Warren Avilino. Oy, good morning da, Warren. Boning Gakayan Gumapag, good morning, Bon. Nagsisas kanyete si Lizal, may buntag. Niya naapon mga katropa si Mergen Punsi Tagra. Good morning. Gitang-tang ng itnilaw, ano ka?
0: Ayaw! Ano mo iwa kayo pa dito?
2: Niya si Witchell Malabago, good morning. Shoutout mo din sa Seda Hotel Central Block.
0: Oy, may buntag, may buntag.
2: Sa IT Park. Good morning.
0: Nindot ba sana diha katropa, Philip?
2: Nindot ka ayo ang Seda IT Park.
0: Uy. Asa man taog ba? Di ay.
2: Ade, depende rin kita ni Attorney Ray. Kaya si Attorney Ray man itong,
0: may...
2: ito sa di. Kalakaran.
0: Siya may mupayan.
2: Madigan
0: na ta kay ugma na tayo bisita ng VIP katropa, Philip. Si M's Sohela Sor, good morning. So good ako nung Blue Ribbon karong adlaw.
2: Hi!
0: Tagirin nyo karong taon kayo.
2: Ato na isgutan.
0: Topic ta na. Hi there, matod pang Leo Lin Temponko. Maadyo gabuntag. Salamat kayo sa pagpaminaw.
2: Ano yan? Apo si Roland Hernanes. Sign ko di ako. Suyaki akong motor. Oo so, sa inyo kay para makakaon po ko sa inyo ha.
0: Ayaw! Saan naroon niya?
2: Alan, wag na. Sorry, kikailan. Kaya doon rin kasi yan, angkol.
0: Tagasa, madikalan.
2: Kasi karan niya diyan na pito.
0: Kasi padong ni Toledo, baka na mo. Agianan mo ko na paingos sa Toledo. Pero Sunday po, na ko lang iklaro mo, duty ko.
2: Duty ka?
0: Aray ko na yung
2: ikaw mo na sa...
0: di, nagpada,
2: headshot no, sa bullseye.
0: Nagpada mo ko glitson. Tua silang June 4.
2: Ah, tua.
0: Nagsaka ni mo, gutom kay ka. Inignaog ni mo, gutom sa. Good morning ni Katropang Raybox.
2: Oy!
0: Buntag ni Katropang. Oy, muabutay si Katropang Raybox. Sakto kayo sa atong liga. Next Sunday na atong opening, Katropang Rap.
2: Next Sunday.
0: Next Sunday na Rap. I-warm up na ka na Rap.
2: Ang dama
0: na
2: siko ni mo na Rap.
0: Human og jute, magsugod na ka og jogging.
2: Jogging.
0: Kuyog mong katropang bintals. Kanira pra po ay siguro gabait-bait din isiko. Diridapita mo, di pa magayha ito. Huwag man yung magkaabot si Rebox o si katropang rap-rap. Magkaabot na gin mo na rap for the first time. Magkaabot ang mga robo.
2: Kana, nagkusog maniko.
0: Si,
2: katropang siya niyo, dito kusog maniko?
0: Kana mo, di kayo kukaswito. Iyang anak mo, may magigay mo doon. Wako kita sa doon.
2: Genetics,
0: may katropang dyan. Pero, panggita na si Brother Shanyo, kay Varsity, manakani at to. Agi mo ng Varsity.
2: Hindi ka lang Team B.
0: Oo, okay, di ka.
2: Wala, hindi ka kayo.
0: Ikaw, sama ka katong sa UC ka kanina to.
2: Team E. E.
0: Ayaw!
2: CD E.
0: Tinood ba ka na tinood? Dito si Pamutbut. Dari ka po yan yung nag-istorya ta. Ay, sige, tag-pamutbut.
2: Back up ka.
0: So, gamit ka sa mga praktisanan.
2: Kaya, kita'y manggaan.
0: Oo.
2: Iiwit ka, David.
0: Puram sa kagtuod ko, Jonah. Ako, wak mangi ko.
2: Yung kaya maglawas.
0: Wak mangi ko muagi ng mga yunana. Pero, Varsity ko sa mong department.
2: Ah, kanya. Mana yung minong danon ya?
0: Oh, na, doon. Oh. Matag in trams ka tropang Philip. Oh. Sus, ang pag-college ako sa iti, wami ko kadoog basketball. Oh.
2: Tinay ka sa...
0: Wala, wala do.
2: Sa
0: CIT. Adep,
2: CIT.
0: Sa pag-low school na ko, ako iba sa CIT.
2: Ikaw may hao dito. Ay mga mayor, busy mayor dito.
0: Di magahinig ko sila.
2: Imo mang sikon.
0: Kuyo, bitaw to kung mga classmate kanina to sa low school. Na mga kernel. Na yung mayor, busy mayor. Ni ako in town rap. Sus,
2: wala, wala, wala, wala drag lord dito.
0: Wala pa sa ikawan. Mako, may napil sa lista. No. Ana, mag-inang law school good ka, ah, Trabag Philip.
2: All walks of life.
0: Di man kaka-enroll o law school o wa ka mo graduate.
2: Halak.
0: O laing kurso.
2: Na, again, kay, preparatory course.
0: Most of the time, gawas at tong mga born with a golden spoon.
2: Of course.
0: Most of the time, mga establish sa gini mong mga kaubat. Alapin na, di asaw tuwe. Kaya kasagaran na itrabaho or na yung mga negosyo. Muna nga, dito di ka makailag mga bigatin. Dahil man itong college sa katropag Philip Kip, sa lig matas ginikanan.
2: Karon, sa umabot sa panahon, kita si Saligan.
0: Asa?
2: Kita si Saligan sa umabot sa panahon.
0: Duha-duha na kong masaligan, bagyog ko.
2: Kakantay ka niya, kahapon, nagyayong ka, nga, si Tanya, ganahan ko, nga mag-inom-inom mo dos bar, tag, bisag 200 milang, di lang 6 million.
0: Hindi, o maminaw sila sa itong komentaryo, niya mo, yun nanta, ako, kaning akong komentaryo ron, audition na ni para makakuha ko og malita.
2: Ikaw niya, ako niya, kung madawag
0: okay, malita. Ako ang observer na, no, na sige kong panaway, wag yung ko'y, bisag
2: malita sobrang
0: lang, wag, sobrang lang, wag yung gani. So nga akong hatayal ron, mudaig na ko ni Presidente BBM, gwapo ha.
2: Ay, boy! Ay, no, no. Wow.
0: Ah! Usapa!
2: Og di lang na siya. Mahiwi magugamay ang bago. Di lang na. Perfect na kayo
0: nagbibigyan. Kanang iyang papangig mo na iyang asset. Pero karan lang
2: ito. Greetings sa
0: tagamay.
2: Wapa man na human. Alex Amendador. Lex, good morning.
0: 35, alas 8.35. Greetings tagamay, ha? Si Chang Sifo niya. Karan, ito lagi klaro. Nga di ko mo sayog, extra.
2: Ayaw, ayaw.
0: Diling, hapon
2: ito. Sayog kagahapon, alas... Noibi 25.
0: Okay,
2: wa. Di time man mong kansang seafood. 3 minutes lang, manager.
0: Wa mo kumusugot o libargin, good?
2: Wa ka na sa
0: good. Ako yun.
2: Free song. Bahisa sa gini mo, eh.
0: Play.
2: Saan naman ito? Wa ka kay kasing-kasing?
0: Wa ka kay kasing-kasing.
2: Duhan na katuig na priso. Wa ka po nga kumusugot.
0: Wala, di ka pwede. Di ka pwede. Abutong ko kinagpilay maximum di, ah.
2: Luuya yung tala. Taga-daga, timanin ninyo. Wa ka kay kasing-kasing, manager.
0: Kita.
2: Di lagi pwede. Wa
0: Apiki lagi katropag Philip, magliso yung going down. So, saon tama na.
2: Ayaw ay siguro. Umali na yung panahon, na iduha ka malitang mabot.
0: Depende, og ihatod ni Karon ang malita.
2: Malita.
0: Musamot na kong daig, Karong buntaga.
2: Kunyag mo ingon niya.
0: Ako, sabay, sabay.
2: Manager, ay, diba? Sa, ihatod ang malita. Unya lang sud.
0: Ay, alam, sad na kami kong malita, bay. Kakong malita nga, doon na isod kwarta kay ipalit na kong drums. Doon yung deportation niya. Doon, pag ampo lang nga, matdan kong malita. Katong drums nga, drum set nga, nimbulo kayo ka ng mga...
2: Tag.
0: 1 million.
2: 1 million ka drum set.
0: Oh, di naman kumudawat, rag di million.
2: Ang katong, lahang, singa ng puspos.
0: Hay, puspos.
2: Kinahan na ba?
0: Bayabas.
2: Kwanto siya? Gold.
0: Sus, di ko malimot. Kay dugay na magkikuan ng bisyo. Kaning banda-banda to, taon na sa green. Mga pila ka...
2: Wanay, mga dekada na kakapin.
0: Imagine, kuhaan ko, grade 6 kapin.
2: Wanay, itong panalay na lang ni mo. Sugod kay panalay.
0: Sa una, wag yung may kwanta. Adi, sugod ko to, cardoon namin yun na italay. Kaya ang mag-antos, makasitisintos. Mo, standard naman sa una man. Kalang 700 kinedo. Uy, 40 na nanda, kuha. Sus,
2: that was 15 years ago. Oh no!
0: Ma 20 years ago.
2: 20 years ago.
0: Oh, sus, di kong malimot ka drapang Philip. Sa una, mag-gabas lagi may bayabas mo, drumstick. Lagi kayo mahal man ang drumstick ko niya. Sabi ko may elementary, high school, Paingos College. Oh, asa ko tag-kwarta.
2: Bayabas?
0: Bayabas, ay.
2: Pinauga.
0: Kanang, oh, pinauga. Niya, kuan, kanang naama mi makina sa woodcraft. Palihag, kamao mo kuan na.
2: Pwede nimo, kuanon.
0: Oh, purnahon, kamao mo kuan na. Kay,
2: i-finish nimo.
0: Tanang tagakalanggaman, kamao ang trabaho ako niya. Dom, nabatanon sa una. Karon na lahi naman mabatanon ron. Kay, kibaw na sila na, pero online. Sa una, sa among bahat sa mga batanon, di sa kalanggaman. Kamis papa, doon na sili. di man mahitabo nga di ka kamao anang woodcraft kan porma-porma anang mga kahoy kay tanhapit anang tao mo'y panginabuhi.
2: Di, masakalay makina ka tropang dyan. Yes. Ako kabaho siguro ko.
0: Di, laingos pagunsa. May makina namin gimi.
2: Alay, di.
0: Oh!
2: Pobre naman mo sa una, pero kamuray na yung makina, ala.
0: Adagan na, di akalang kaman. Panga na sa kikagawa kay makina. Pero niya na tayo maghisko ka pamot-bot. Aray na tayo sa to, agabaga hisko tanan. Bullseye. Disclaimer lang, sugod karong adlaw kaning ako audition na aron makadawat ko og malita. Sige nga sa mga kaigsoonan na to, ubani ko ninyo.
2: Hoy kayo og
0: ang pasensya kayo nga
2: muli ko gamay.
0: Karong sugod rong adlaw mo sugod na ko og bali.
2: Kana.
0: Kay nakita na ko ang enlightenment ni Cheese Escudero.
2: Oh! Itong balimbing.
0: Ay nagtawag balimbing.
2: Ha, ano di ba balimbing?
0: Kay
2: nagsabot naman na sila
0: nga
2: ngadi siya mo bali niya kalit lang mito nga
0: katropa Philip ani si Cheese Escudero idol ko gina sugat sa ko pagkabata
2: idol ako idol
0: ay bawon di ka
2: na.
0: Ani ba og ikaw come on no daghan makay mo ni saway ni Cheese Escudero pero pasensya gamay
2: asa kinsa may imong gikona si Cheese ang matag ni mo or BBM
0: bisa kinsa na lang grupo ha
2: bisa lang grupo
0: Ay, ay! Katropang Philip, kasabot ko sa side ni Cheese Escudero.
2: Okay.
0: Now, ha?
2: Sige, pa-istorya hunti ka.
0: Ibutang ang imong kaugalingon og ikay Cheese Escudero.
2: Mm-hmm.
0: Imong asawa si Hart.
2: Okay, Cheese.
0: Sugot lang kag mapriso. Si Hart, hambon pag ay. Anima, God. Si Cheese Escudero, ay lang na ninyo tawga og kanang balimbing, ang iya survival mode. Bullseye. Nadagin hinoon siya sa kahadlok katropang Philip kay og di good siya narabay ikiharong adlawa kung nung ombudsman nga Big Fish timan dihang giaprobaran ang pinaka kurakot yung kanya kay pinugi ko kung naman pinaka kurakot kurakota siya nang kanang dugay kayo ang pinaka kurakot nga budget katropang Philip pinakakawatan nga budget Pilipinas kinsa Senate President. Pagsugod, si Mig Subiri. Sa ending...
2: Ending? Karon?
0: Oh, dili ang 2025.
2: Kay, Cheese Escudero.
0: Cheese Escudero. Mig Subiri o Cheese Escudero, maunay pinakagamhanan sa Senado during those days nga giaprobahan ang budget. So, dili kahibugan kung napilan sila pasakag kaso. Napasakaan mga kayong tao, singgoy nga, na muna itrago. How much more, o ikaw yun mismo, mo ay panguan ng opisina ha, when that budget was approved. Now, giisyos ombudsman nga, ikaw, Chase, hinamdam ka na itong nakalabayang mga buwan.
2: Oh.
0: Chase Escudero, half billion ang korupsyon ko, no? Matod pa.
2: Oh, naku, ano?
0: So, hinumdom ka na nagna na kundaan. Sawa pa nang hitabuha, ingo nga, sa grupo sa majority, di ba 3 sila? Tulo ay ni Tandugunon. Ang pinakatandugunon top 3. Number 1, of course, Jinggoy Estrada. Ikaduha, ang gisigig hadlok, si Joel Villanueva.
2: Wa mahadlok, pero, Joel!
0: Tanawa si Joel!
2: Wa mahadlok, Jinggoy! Si Isko, may talawan!
0: Di, tanawa. Kasabotrasag ko. Kay ang ilang mga asawa, di man to heart ibang hilista.
2: No.
0: Ha? Imagine katropang Philip. Og si Cheese Escudero, makoani, mapriso. Prisohon man gini. Kada kadawat, kaya kong honghong sa Duwindi, although unconfirmed. Cheese Escudero, dakpon, unta. Niya itong nakalabayang Lunes, kono lang ha, di itaka siguro. Istorya lang na, pero timan na ang
2: kaso.
0: Si Jinggoy Estrada. O saan nahitabo before gidakop?
2: Before gidakop? Naihong-ihong.
0: Naihong-ihong. Nikalit lang kabot ang kaso. Pagkaugma, o saan nahitabo? Nilosot ang warrant. Ingon ana, kapaspas.
2: Oh, grabe
0: ha? Tanawa?
2: Kung saan nga, sabotahe.
0: Di isa ta kaingon lagi, kaya nga ako audition eh.
2: Audition.
0: Kaya nga ako, panginabuhi, rin taon eh.
2: Kaya nga ako nga, mungutan na ko ni mo, pwede lang matubag, pwede dili.
0: Basta ako, panalipdan ko gini, nga, nindot ka din gobyerno ha,
2: pwede
0: rin dutan eh.
2: Paspas ka din gobyerno ha, paspas mo pa kawas yung arrest warrant, hinay mo imbisigil sa blood control.
0: Ay, imbisigaran na ni, huwat-huwat lang, ayala sa kay pagdali. Katropang Philip, si Jinggoy, sa'yo na itabok.
2: na prison na single town. Why sa?
0: Ang timeline, ang timeline.
2: Wakabot si Manda.
0: Istorya. Di ba? Chismis, pwede na gana. Sunod, ningon ng, papres ko ng ombudsman nga gimistigaran. Dungan man sila. Cheese, Marcoleta, og si, Villanueva. Og sa mathematics pa, unsay least common denominator nila.
2: Least common denominator.
0: Unsay common nila. Puro sila majority. Ah, puro sila majority. Ang usa, katukang nahitabo ni Jinggoy Estrada. Paan man to? Warning!
2: Sample, sample.
0: Sample to nga, si Jinggoy, layo kay tinuod nga ma-appeal sa korupsyon. Nga naman, una, wasay labot sa Baykam. Wasay ni Pirmas budget. Sunod, wasay labot anang pagbalihin sa mga pundo.
2: Pero na preso!
0: Pero mo'y na preso!
2: Kato pa, kani Jinggoy, lancer ni Presidente. Bata pa naman ni Jinggoy?
0: Ah, alguwang na Jinggoy eh.
2: 63!
0: Tulo na ko na kaya planiran.
2: 63 pa, katraman siya. Sayo ni siyang nahimong senador because of his father.
0: Mausad, no?
2: Mas maguwang
0: si
2: Kuan.
0: Si Jinggoy,
2: si Lito Lapid.
0: Unang na preso nga layo kay isyo. How much more si Chisis Kudiro nga mo ini pirma ipakita ginundom ka tog hapon rap ipakita gong mga namirma rap.
2: Sumo ni Italo na si Kuan isko.
0: Usanis
2: mga man, eh.
0: Kay Chis. Ay gumig ilara ingos Chis gapon nga di korone politika wa siya ginapigan.
2: Ayaw sa kayog tuliso ka Chis.
0: Chis.
2: Practice bien
0: mi. Kasabot man me nga. Wag yung kay ginapigan. Nidapig lang ka sa imong asawa. Nga di ka mapriso. Kati man, ikay ni pirma. Ikay ni pirma, di ta ka sigurog. Pero kaning pirma mong God? O ako'y mo pirma, di ko na libre.
2: Ay, ministerial rin pirma. Ay, ministerial. Ay,
0: yeah. Nga ako sabal, ani mong God, o dakpon si nalipay ko, no? Kay pragkaprang ka pag-istorya, nga di na lang yun. Si, kani sis, wala naman ni kaso. Absulto na ka, sis.
2: Absulto.
0: Nalipay lang sa ko.
2: Absulto ka, sis. Until 2028.
0: Nalipay lang siya.
2: Wala ka ba what happens after 2028?
0: Diba? Nalipay lang siya kung katropang Philip. Gumikan kay Simbako o nagpunon si Cheese. O panalitag mo tago. Porti na ko ang problema.
2: Kay?
0: Basig si Bamboo mo yung madakpan. Mamao no bag na. O niya si Bamboo mo na yung madakpan mo. Ingon na nito espresso anog. Totoy ka malun ka. Pero balikan na to. Pagkitara po kasi na mirmarap. Kay Dol-Dol, sunod bang kita, niwa mong kailain. O guwapat mo mabalis, sis. Ay na ninyo kailarang mga tao. Sis, ay na pagdipinsa dong. Samot ka.
2: Absilto na ka.
0: Sis, ay na lang pag-ingon-ingon diya nga. Why politika, wa kay ginapigan. Sayon, mi ana. No need. Ang rason ragin ni mo, sis, iskudero, nahadlo ka kay Dol kay tinood nga usakas mga kawatan tanawag kisa may pirma.
1: Bullseye.
2: Isa ba. Dipinsay na sis, kaya practice man ang imo.
0: Sorry,
2: nabaliman ka. Pinabao.
0: Pero guwapo si Chis.
2: Guwapo
0: si Chis. Mani, nilipinsay.
2: May suro si Chis.
0: Nadlok, mabitang ako ba nga. Ayaw ninyo nagtawga diha, katropag Philip o traidor Chis. Nang gawas man kong naong ron ni Chis Escudero, nga murag si Judas Iscariote. Nagibaligya ko nung Pilipinas. Tungod sa... Di na ni silver coins, malita naman ko ni
2: God. Malita.
0: Nakaroon, ang atong Senate President, Twin Gatchaliano, tropasang ni pirma. Senate President pro tempore. Good, no? Pero, isgotan na lang tatawad kay Lalisonon pa na. Lalisonon pa na kay...
2: Nako kay Glalis.
0: Wa pa man ta kay Bao, katropang Philip. Gusagi ka matuuran ini. Pero ato nang sayron karong
2: buka.
0: Nauna lang na to, Cheese Escudero.
2: Siya may actor gahapon.
0: Kon manggod.
2: Si actor.
0: Na tinood ang akong giistorya.
1: Bullseye.
0: Tanawa, obserbare ang linyadas mga kakampings. Although, kasabot yun ko, Cheese, ako, saludo ko ni mo.
2: Kala.
0: Mas gipalabi ni mong imong pamilya, bahala. Ganun kang Cheese, no? Di naman gini kadao kung magilik siya usap. Di naman gini prangka-prangka.
2: At least maluas si Cheese karun.
0: Kaling mga sinadoron prangka-prangka pagkaistorya nga nasood aning BBM 12. Matawag tamanig BBM 12 slash Walkout 11. Katropang Philip, di nagyod ni kadaog. Prangka-prangka lang.
2: Kadong nila silahang...
0: But, ano siya?
2: Eternal rest sa ilang political career.
0: Basin og dako kaayog retirement pay.
2: Pwede na ni Kulansar. Pwede na dili manerbaho.
0: Pwede na. Basin ba?
2: Kay si Cheese ba ya, di ba? Mamuti ingon nga na ay dako kaing balay, usas mga dagong balay. dito sa Baguio.
0: Oo.
2: Na ang makaadto na dito, mag-chopper.
0: Lamao na, nagkadaglisod. Oo! Oo nga, cheese. May pano, ay nalang kung aning nalang, saon taman eh nga.
2: Saon
0: taman. O ako, mosa ni may gibuhat sa mga congressman.
2: Ah?
0: Ato, ubang congressman.
2: Ah?
0: Hugaon ka magkaso.
2: Ah?
0: So nga, bahalag mapildi ko sa eleksyon. At least, wako na preso.
2: Ah?
0: Di man yung pareg utok ni Jinggoy ah. Nga.
2: Ngayon
0: bahalag ako.
2: Katropang Jan Lee, huwag na imulan sa sunod presidente.
0: Oh.
2: After this 2028 presidente.
0: Si Jinggoy, huwag masago ni pamilya.
2: Ano? Si pamilya, wala asawa.
0: Ano rin?
2: Wala. Nalay mga si anak, Jinggoy.
0: Nalay.
2: Nalay pamilya.
0: Si Cheese, manggod. Huwag may anak si Cheese.
2: Di, nay anak si Cheese in his previous marriage.
0: Silang Hart. Si Young, ano?
2: Di, nakuhaan man to. Miscarriage man to.
0: Si Hart?
2: Oo. Oh,
0: ano na, sige, papasopasuha na. Ay niya, pagka na nagtarong, pag tinadauta.
2: Nakakayo.
0: Kay gapong adlawa, si Cheese Escudero, mibaliman. Mibali, Cheese Escudero. Ah, pero, lalisonon, gapon, nga atong hatagan o pagtagad ka rumuntaga. Kay galipog ko, giunsa ninyo pagkabot ang gitawag o korum.
1: Kurong!
0: Ah, kay hinumdum ka, last week ka tropang Philip.
2: Nag-istorya man ta.
0: Last week, di ba doon na nahitabo nga, talawa, observa rin ninyo. Doon na nahitabo nga, walk out. At tong higayun na ka tropang Philip, walk out ang siyam nga naas minority. Walk out sila. Ang nabilin, ang majority, unsi sila kay si Cheesad at Tawa Matunga. Ikadosis, Tito Soto. Naon sa gihimo ni Soto at that time na ingo Soto nga oh wa man ta kaabot 13 eh wa tay quorum
2: way quorum
0: oh dosir ta
2: so no official business
0: pero gapon ni on nga
2: dosir po di laging dosir na quorum
0: ato pa depende sitwasyon depende kinsay makabenepisyo
1: bulsa.
0: Pero katropang Philip, karon lalisono ni unya mangutanan na lang ko sa mga tao ron. Kani, mahuman
2: ito mabuton.
0: Katropang
2: but
0: Philip,
2: we are not bending the law.
0: Mo ko'y nakadaglisod, tanawa ha. Gahapon, nag-usab ko no. Lalisonon ang legitimacy. Lalisonon.
2: Perting lalisonon.
0: Kay, ang normal nga quorum, katropang Philip, ang given nga quorum is half plus one.
2: 50% atong senador, plus one.
0: 24 ay atong senador katropang Philip. O niya, ang katunga na, 12 man, plus one. So quorum is 13.
1: And well,
2: then senator, ordinary senator, karon Senate President man, si Cayetano, when he was elected Senate President,
0: Three sila.
2: That was a legitimate Senate presidency. No question.
0: Yes.
2: Because under our constitution, it was stipulated nga 13 gid siya. Fix katropang Janli ang 13. It was mentioned nga 13 as fixed majority.
0: Katropang Philip, karong adlawa,

0: kana lali sunod kung saan orasa gipadala.
1: Gapos buntag pa.
0: Gapos buntag.
1: Nga, wala yung
0: sisyon. Siya og sini day ba na? Sini day adjournment. Buti pa sabot, wala na. Ipadala dito, di na kinahanglan silang mag-quorum or mag-sisyon kaya gi-adjourn na and the resumption of their session at kuna sa July 27. Bullseye! Ang Senate President under man na siyang gahong. Pwede man siyang makadeklara. O niya, mihimo man sila og kinini ang session and then ilang giingon nga adunay kurum kay dusi kabuok. O na nga lalisunon. In the first place, lalisunon kung bisan pa og 3-seato sila katropang sanli, ano na nga may gideklara nga memorandum gisuwa nga gi-adjourn na ang session sa Senado.
1: Oo, gali katropang Philip nga daghang questionable. Na posible ni nga moabot sa Supreme Court.
0: Of course, of
1: posible.
0: Pero ang ato, kay posibilidad.
1: Maabot gyud eh, kala lisonon man iron.
0: De, magdali sa ganita sa pag-interpret sa malaon.
1: Tinamban nga pag-interpret interpret katropang Philip, majority gali. Katunga
0: gyud na.
1: Now, diya sila gipangsayet nga mga jurisprudence. Kaning jurisprudence, mga kaso nini adto katropang Philip nga nadesisyonan sa Supreme Court.
0: Correct.
1: Wala na ipaibaog unsa nang jurisprudence. Na jurisprudence kani, pwede nang mahimong basihan sa musunod nga mga desisyon.
0: Pwede nang mahimong og sitwasyon.
1: Oh, pwede na mahimong basihan sa musunod nga mga interpretasyon balaod. Now katropang Philip he's got an, although ito mga abogado, pero mabasa
0: raman na. Masahon raman na ito.
1: Katropang Philip, doon na sila gipangsahit ng mga jurisprudence ng atong hisgutan karon taon-taon.
0: Kala, sige.
1: Pero ang mas akong hisgutanan na ni God, matod pang kayitano, dili man ang liderato sinado.
0: Dili.
1: Ang dakong hisgutanan is ang flood control projects ng investigasyon. Ano yung hisgutanan, katropang Philip? Gumikan kay ang mahitabo inibaga katropa, lalisundo naman kung doon na ba ipaygayong hearing karong adlawa, kaya doon kami morong nang gawas. First memo, ari sa takay.
0: Sugod na dihak, inaadihak init ngayon sa gutanan.
1: Naaman din rigod, kay, unya, mga tanatan ninyo.
0: Wak palay hearing mga katropa sa flood control.
1: Gapon, pinugos.
0: Why ni siya'y tabiog din na sa liderato sa Senado?
1: Gapon, pinugos, manggod to. Ila to ka ng by force nga
0: kong. By hook or by crook, mga katropa.
1: Basta mag-ilis yun ta.
0: That was the first time katropang sanli.
1: Kay,
0: nga ang imong iad,
1: nitanaw
0: sa proceeding.
1: Ayan, anti-clear?
0: Anti-clear!
1: Abutan na akong gini siya?
0: Ay, na-televise gahapon!
1: Mau ba?
0: Oo!
1: So kay bawas na daan?
0: That was the first, of course!
1: Kani ka droba, kanirap ipakita ni Rap, kay ani mang God, ang naitabo, unang nag-set si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pia Cayetano, ingon man, Rodanti Marculeta, kaya mo may backup niya, ni Katropa.
0: Yes.
1: Mo may backup. Tawag ko na natong backup.
0: Backup,
1: para sa mga yanong mga tao. Mo may backup niya, ni Katropa Philip. So, ang mahitabo, ni pagawas masagod og memo kagabi eh.
0: Gabi eh. Late na kayo.
1: Dili ni bagong Senate President. Kung ano si acting. Wala man siya mo tarik pa sa majority.
0: Wala.
1: Senate President pro tempore. Pinakauna ni. Nga, Senate President pro tempore.
0: Di, si Pinoy, wala siya na siya. Mauna iyang ranggo niya. Before, Senate President pro tempore. Naman na.
1: Katropang Philip, so ani ang hitabo? Si Win Gatchalian kagabi, di sa tikatawagon Win o Senate President.
0: Dili, kuhan mo siya. Pro tempore raman na siya. Pero,
1: maulagi,
0: the election was questionable.
1: Katropang Philip, si Win Gatchalian ni pagawas og memo nga work from home sa rong Senado.
0: Uy.
1: Di ba ingon mo di pwede work from home? Di pwede
0: mag-teleconference.
1: Mo ay akong pangutana. Gabi eh, namuli naman senador, why na ka pangutana?
0: Walk out man gani ka Win og ang imong grupo pag-suggest ni Marcolita to move that the Senate will approve and change the rule and allow those who are not physically present to participate in the discussion through teleconferencing or video call. And now you are saying that you are adapting the work from home. Walay force majeure. Walay.
1: Mo ni ibalik na itong pangutana nila ba? Di ba?
0: Face your own medicine, Win Gatchalian.

0: Pero mentol po.
1: Wag gina'y ni. Pamina, baka ni sila ba? Wag gina'y ni mga halaw.
0: Kanda nga, ang balaod, ang pabor nila, okay.
1: Ah, okay. Then the law. Oh.
0: Ano ba?
1: That's it.
0: The law benders ba?
1: Ay!
0: Kaya, so, kailan, anaman sa na to. Unahon sa tani, kaning Mimo.
1: Ah, Mimo.
0: Kay mo padung ragipuntan tulporon.
1: Sige.
0: Kay si tulpor maghapon.
1: Oy!
0: Ah, sa katarot-taot na lang si tulpo, ha?
1: Katarot-taot!
0: So, unahon na to, ang bag-o na to nga, si Hari-Hari, deron atong tinambanong istorya.
1: Hari-Hari.
0: Hindi man sa na to matawag nga si Hari-Hari.
1: Hari-Hari
0: lang.
1: Ah, sige.
0: Hari-Hari lang. Hindi man nila, para nais mga yano lang mga tao, araw masabtan ba katropang Philip?
1: Correct.
0: Katropang Philip, ni pagawas ang Hari-Hari na sinado ron, og... Hari-Hari ba yung itawa ka
1: na kayo?
0: Di masa pwede tawag na itong Senate President.
1: Hari-Hari
0: lang. Hari-Hari lang siya. Questionably pa sa ding iyang pag-elect. Lalisonon pa man. O niya, ang dili lalisonon, ang kang Gaetano man, kay majority mag ito, di ang ga-eleksyon sila niya. So, ni pagawas ang Hari-Hari. Ang tag-iya sa waterfront. Pwede ni Mimuha atos waterfront.
1: Atos waterfront, oo. Oh.
0: Pero di sa tako, ano, kanindo ito bang mga concert ya?
1: No.
0: Ang Hari-Hari sa waterfront, di pagawas og Mimo, waterfront, Sinado. Pagawas og Mimo nga, oh, we're from home sa taog ma.
1: Oy.
0: Karong, referring to today. Namo di akong bagutana, di ba, ikaw mismo, og ang imong grupo, di gusto work from home. Nga naman, pag human ninyog lingkod, work from home man. Ang purpose is, aron why manilhigron, mangandam para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Under the leadership of Cayetano. Atong karon, duha man eh ron.
0: Kay ang looy anino, ang atong mga empleyado diya sa Senate. Hoy looy ani.
1: Gawas ana ka tropa.
0: Makaingon sila ni nga asa na mamimulugar.
1: Ay gawas ni ana. Ay ha pra man ada empleyado sinador.
0: Budya ka kaday.
1: Lagi. Dili lagi. 4 ka sinador tag pila ka empleyado.
0: Puti na daghan
1: ang admin.
0: Imagine mo gasto og 27 million kada adlaw.
1: May nagi sila mo kwinta no? Og di ta magsisyon ron.
0: Ala na duklok ang mesa.
1: Hinera. Di man ni matandog ang console. Di sa ta mag kwan ron kay mag-save ta.
0: Unya
1: karon nag-usik-usik, nag 27 million is matagadlaw. Hindi ito magsisyon. Karon ang ilang ipasabot ay katropang dyan eh.
0: Hindi ito magsisyon. Ingon mo nga. Ingon, di ba? Ingon stol po nga. Kaluoy sa mga yanong empleyado. Ni Kat-Kat in Tawas Corintido. Para makatrabaho. O niya, tugutan tayo yung mga senador rock from home. Niya, kamo, anong gusto malagi mo ron?
1: Oy! Wait, tabaga ka lang eh.
0: Mone akong pangutana sa mga senador. Nganong hadlok man kaayo mo sa investigasyon sa flood control? Kay gahapong adlaw, dungan sa ilahang gitawag og why sigurong legal. Di sa takaingog illegal, di matakaingog legal. Tawag ko na tog why sigurong legal nga pag-ilis og liderato. Nag-ilis at sila ang mga committee chairmanship.
1: Ay!
0: Ang vital kaayo nga chairmanship is Senate Blue Ribbon Committee.
1: Kinsay gi tudlo nga hari-hari
0: gahapon ang law bender moy ilang gipili. Asak saba
1: is Pilipinas.
0: Ang law bender nga si Erwin Tulfo siya na konoroy bag-ong muda sa investigasyon sa flood control. O niya, ningon siya nga Lunes na lang ta.
1: Si Lunes!
0: Itong Gaetano karon, iha Lunes!
1: Si Lunes!
0: Huning mangutan!
1: Until further notice, wala Lunes! Ay,
0: ningon siya gapon.
1: Wala, lagi na yung bagong Mimo niya!
0: Nimo, all said lagi.
1: Oo, tanawa tayo, pakita rap!
0: Pero ane, ang Mimo
1: until
0: niya...
1: Until further notice!
0: Ang ingon dito, until further notice. Pero ningon siya sa press con...
1: Adi, press con man to, di man to final! Ay, papel! Talawang papel!
0: Adi, lagi! Ang
1: talawang papel! Talawang papel!
0: Pakita ko ng papel
1: rap. Pakita rap. Kana kong mag-usin rap.
0: Oh, kana. Matay, no?
1: So, tanawa! O sa'yo, basa ha!
0: Uy, klaro pa din mag-imbestigar.
1: Ha? Tanawa!
0: Ay, ta sa giging nag-hari, ha?
1: Paano, Uber. Gitake Uber nila. Di na mao, di na makanang usap.
0: Kana. Babaw rap.
1: Kanaing babawan ninyo Senate Committee Chairmanship rap.
0: Matay, no?
1: Ha? Tanawa!
0: Wala pa may pagkita. So, pagtanaw na ito, nawa pa yung napakita.
1: That's it.
0: Nanay. Dugay, sige ka mo sa'yo, doy.
1: Isinan na ako na mga 5 minutes ago.
0: Ah, hindi man automatic itao na rap rap. Sabay toko ni mo na diya, salida sini.
1: Tanawa me.
0: Pe.
1: Ah, nawa.
0: So, gik, lapos po no, until further notice.
1: Ha, di ba? Oh.
0: Hala.
1: Ah, di ba?
0: Hala.
1: Oh.
0: See?
2: No.
0: Overtime dahil silang Erwin Tulpo, no? Last time, sayo kayo na muli pag humasisyon. Kay tungdakop si Bato, nun. Ulik alas 3, kapin, alas 4. Gabiin, overtime.
1: Di ba?
0: Now, po pa din ni Claro. Pero, matod pang kahitano, mag-imbestigar ganyan taron.
1: Ang kahitano mo'y fix.
0: Arita sa mga tao rong naminaw o nag-views Facebook Live.
1: Kana.
0: Sa inyong tanaw, ang ay ba nga ipadayo na to ang investigasyon karong adlawa sa flood control projects? O tumanong taning kang tulpo nga onya na lang?
1: Onya nga, way klaro.
0: Dahil maura ni sa among silingan lagi. Nga, naibutang bitaw sa kanang namiligya, wag kang sarisari store ba? Siya nga, bawal utang karon, ugma na lang. Utang paskin kubangan? Kani, kanang until further notice, o sa manday na, mamaura na sa ugma na lang. Uli, bebe, daghan mang nag-views Facebook Live, na 300 kapinta ron. Paibaw ako, no, me. O sa manday, padayon takaron. Kaya ba si Kubuto ni kay tanawa, aron makancel ang hearing rong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee, ang hari-hari ro Senado, hari-hari, lang di pa, magini si hari. Ang hari-hari, ang presidente-presidente niya. Di pa magin sa presidente. Ayaw, pagbutang ako ba nga, masabtan sa all walks of life. Masabtan sa yanong mga Pilipino.
1: Katarang tao.
0: Ang murag presidente sa Senado, ningon man nga, ay mo pangato niya, Uruguay Manilig. Ngayon nga, work from home ta. Ang mga tao nga di gusto work from home.
1: Yeah, madali nag-work from home, Panilig.
0: Ningon sila nga, kanang work from home lang tingalita. Last week, namuli, binirilag sa'yo kay di sila gusto work from home. Pero gahapon,
1: Pwede
0: kasi sila na may ganda. Now, mo'y dakong pangutana, ine. Usama na eh, aron, base guwata, ikay empleyado Senado, maglibog yung kay. Yano ra ka dyan, niligra ka, bahala mo di magaway mo ako.
1: Siligra ko.
0: Nga gabi, ipagawasak mi mo nga, alam mo jote ogma, kay work from home lang ta. Ato lang ka manilig sa inyo. Ama, may mimo gahapon. Di ba? Di lagi pwede. O di li, pabor nila. Pero pabor nila, pwede na eh.
1: Wako ma-orient.
0: Ningo naman ni Rio si idol ako Wayne Gatchalian. Kamo, sama ni Apple.
1: Dota na ba, Dota Fruit Wayne?
0: Dota concert. Ay, katong kalabayo. Hitbang ko eh.
1: Dota, Wayne.
2: No.
0: Ningon, anya, ang Lowbender. Ipagkita ang memo sa Lowbender. Ningon nga, okay, cancel na. Cancel ang atong hearing. Karong adlaw. Niya, postpone. Huwag ba't nakibaw ganun sa mag-hearing? Pero sa interviews media, ingon siya Lunes ko, no?
1: Pero, paman eh, nagawas man eh, late at night naman.
0: Amo, lagi, gabi, ingon siya. Premier, ingon siya Lunes. Siya nga.
1: Sayo pa to.
0: Sayo pa to, niya. Pagkagabi, siya nga, pagawa siya suwat nga.
1: Nalamdagan.
0: Na enlightenment ba? Murag buddha ba?
1: Di ba, ingon ba? Huy, Win, gibotan ka na mo diya illegally para di, why investigasyon niya Lunes?
0: Now, why siguro? Kay kaniron katropang Philip expected nga magkaguliang Rosinado. Kay mag-ilog naman ni Rog, kisay mo dumupulis niya. Kisay mo duma sa
1: kisay mo da sa SEAL.
0: Senate Sergeant at Arms.
1: Uy, nag-ilis sila gabi eh.
0: Unya.
1: Ilis na, bago.
0: Unya, waman giila sa karaan.
1: Ama ulit.
0: Sama niya, magubat sa taderon. Inyo nang gubuton karong adlawang Senado. Kay mag-ilis mo na katropang Philip.
1: Kamara ang magibutang Sergeant at Arms ni Senator Sirwin Gatchalian? Incumbent ng Police Brigadier General.
0: Mao ba? Resign sa PNP. Lelahe man na.
1: Detail ba siya niya?
0: Lelahe man na sila kay...
1: Lelahe, kay executive yan.
0: Kasagaran diya sa Senate, nga gipang detail diya is...
1: Kung
0: retired. Retired mag yun. Resign siya gabi. Wap ato ka resign na. Process ba ito papilis? Now, katropang Philip, mauniron. Unsaon man eh, madayon ba digdi? Kay although, mangusog mag-inis si Cisco Dero. naidayon taning hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kunyaro glak ka na derong room. Ang problema na lang anig, kinsay kada si Awi. Kayo, ni pagawas man sad og memo ang nangilog hapon nga wa tay hearing rong adlaw. Ya work from home lang og di na pasudlan. Porti na ning gubuta. Ang mga turba, mga Marines. At tomorong 18 ka Marines. Headed by Attorney Baligod. Niya na ng gawas, naigi pa floating ron. Si Zaldi ko posibleng mutungarong adlaw online.
1: Oh!
0: Kaya nahitabo naman eh, the previous hearings na may online.
1: Pwede.
0: Kanaghan man. Oh. Kay, kanina ito, hinumdom ka, hearing unta. Si Ping Lacson una naingon nga tugutan na to Zaldi ko. Pero pagkaibaw niya nga si Zaldi ko ni Bali, wa na niya tuguti. Mabito din na undang ng investigasyon Ross Flood Control. The last hearing was just... Mopay pagsugod sa tuwig, Enero ba to? Ang last hearing?
1: Enero?
0: Oh, kung saan naman ron?
1: Mautoy katapusan ka tropan dyan. Actually, nagsugod ang mga hearing-hearing. Ano pang, kuan, fourth quarter of 2025?
0: Yes.
1: Pero ang resolusyon na, nga karon gipatay na, wala man gibalik.
0: Wala na lagi.
1: So, that was January.
0: Wala na. After 5 months. Wa galegin mo, bisag respetar na lang patawag sa mga Marines. Bahala ko tigotiho na diag pangutana. Oh. Now, kini, sa mga naminaw ron, may bang mag-imbestigar? O kari man sagutat, imagine na, ang mudagali sa Senate Blue Ribbon Committee, utrong imbestigaranan. Kay balik to na ha, ang ilang gi-appoint kagapong adlaw, ilang gi-pili, gi-appoint, ang ilang gi-elect. Nga, why sigurong legal? Why sigurong legal? Why sigurong legal nga Senate, nga chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, Erwin Tulfo. Now, who is Erwin Tulfo?
2: Bulsa.
0: Nga mo'y muda sa investigasyon sa flood control. Ipakita
1: ang... Nga pizza, ganun sa...
0: Ipakita ang graphic gapon katrobang rap-rap sa pinakadakog na dawat sa flood control projects ngayong 2025.
1: Ipakita rap. 7 billion 300.
0: Kita, di ba na pa to? Paman mo madilit gapon?
1: Katong 7 billion 3 million ang yan.
0: Yes. Oh. Imagine ang mo imbestigar utrong imbestigaranan. Magadawat ka ta diha kay kani silang kaitano wa maginilabot sa flood control. Pia, imposible naman sa kayo na. Wala pa man sila na. Oh. So katropang bita to gamay kay para masiguro bitaw nga walay bias. Oy bias ba? Unsaon man nato pag expect nga tinud-anay nang investigations flood control o kanas Erwin Tulfo moy muda nga CIP na usas top 2 sa mga party list. Nakadawat og 7 billion nga proyektos DPWH. Atol sa higayon, nga grabing kinawatay o tanaw man na AXCIS kinsa man na. Di ba ikaw na, Tulfo? Ang imong pagumangkon, si Ralph Tulfo, laigso, nga anak anang Rapi. Si Rapi gabi na trending.
1: Trending? Ano man?
0: Na! Lisod og bar, mga babae ka hubo. Makita ng video, karon to, Rapi Tulfo. Nagatoksido. Ang mga babae nakita ang mga pabaunan.
1: Bibamaxto.
0: Ambot ka, basta.
1: Maton paldo.
0: Batay, og ako'y asawa, ikay asawa. Or...
1: Congressman man niya ang asawa.
0: Oo. Oh. Okay naman siya, no? Kanini, tani may ethics committee ka.
1: Ayun na.
0: Pero kani ka tropang Philip?
1: Oo,
0: no. Oh, tanawa ko. Money mo daha sa atong investigasyon? 7 billion ang iyang bahin. Wa ta kay bawgi kurakot or dili.
1: So, walay...
0: Pero siya ga control anang punduha.
1: Walay moral assistance kang mudadi.
0: Ang iyang pagumangkon 1 billion moy pundo.
1: Why baha?
0: So sa inyong pamilya 8 billion kapin. Oh. Labaw pa kay mustingo party list happen. Unya ikay muda sa investigasyon? O say labot sa flood control projects sa AXCIS nga ang inyohang party list supposedly counter-terrorismo. Unsa man diay ning mga terorista diri sa ato, mga Mason? Ang imong party list kibo ka kunsa? Anti-terrorism.
1: Anti-counter-terrorism.
0: Makikontra mo sa mga terorista, bintahan ta to, gipunduhan, ang pagpamalit og armas, murag magkatotoo pa tagamay.
1: Ang imong
0: project na as karasada? Wala na as flood control. Gawas on dato og ang imuhang kaning AXIS. Ang atong i-counter diya, mga ukoy. Kaning mga ana may ukoy gusto mga sapa. Pero kaya mata ka ba og kaning ukoy gideklarar din mga
1: general di ba diyan pula. Usabon mo pag counter ang ukoy nga og maghimo kag flood control.
0: Oh, at least magupa man to ilang mga Pinoyanan. Kaya ang sapa na panggubuon man.
1: Okay. Oh. Wala sila'y Pinoyanan.
0: Wala ay Pinoyanan.
1: Ah,
0: so at least
1: counter.
0: Okay. Ibutang na diya og anti-merman counter di mo sana terorista din
1: lisod ka ito. Sumot lang ipasabot ang sunod maprisos umaabot nga mga katoigan si Erwin Tulfo.
0: Kani Erwin Tulfo priso magine. Di lang karon. Mabitaw ni nga sila mo observa rin ninyo ang pinakasaba ron.
1: Kani si Jonas Hildre mo unsam san eh.
0: Lahaman na ida.
1: Ah, ilan ni
0: ida? Ayan ang speaker. Yes, tao ng speaker. Tingaw party list para nas mga pagaw.
1: No.
0: Ha? Oh, eh, tanawa ko na ba yun? Ang imong party list, anti-counter...
1: Terrorism.
0: Ba, so meaning sa act ba, AXIS. AXIS. Ha? Anti-crime.
1: Anti-crime.
0: Anti-counter mo na yung mga. Anti-pa-counter pa ganun. Anti-crime.
1: Magiging ko kaila sa ganda. Ano ba? Prangka pag-istorya ba? Huwag magiging ko kaila sa ng AXIS.
0: Nasa tulpo mo na. Anti-crime and terrorism community involvement support. So, asa diha ang mga karsada? Asa na bilog? Asa ang mga karsada? Oh, ang imong project, oh? Ha? 2025 Erwin Tulfo. Nga mo'y mo investigar. Ah, nakadaglis na dan eh. Una, gibendalo itong balaod at itong nakalabay ang hiring.
1: Karon, investigate myself.
0: Karon, gibend the mathematics. Siya na ang kag-tracing, himundose.
1: With quorum.
0: Ibutangan pag mga jurisprudence nga ang applicable ba? Siya na kag itong gigamit, gisaya sa
1: ninyo. 1949?
0: 1940s pa nga.
1: Nga nagbase sa 1935 Constitution.
0: Oo, niya karon ang itong Constitution, 1987, paita. Karoon, kung baka nang ngita, nag-iukay na lang yung pag-ayo. Kaya bahala na lang nga. Mapadayon nga. Di lang yun, matuman ang investigasyon flood control. Kaya gani, lalisunon pa man ang validity. So, na ay ipresyon ni Ron nga ang investigasyon ni Cayetano regular.
1: Regular?
0: Oh, i-contest sa ninyo.
1: Regular? Oh. Regular na.
0: File sa ninyo ka, kala ka na, irregular ng Cayetano. Kasi Cayetano, klaro man gi-elect sa 13.
1: Baba. Oh. Say well acknowledged.
0: Yes. O niya, kaning gahapon.
1: Widely recognized.
0: Ang lalisunon sa gahapon nga pag-elect, una is, gideklarar na, nga walay sesyon. Buntag pa lang.
1: Katong sine, die
0: ba ni G ba itawag na?
1: Basta na lang.
0: Katropang Philip, walay sesyon. Nagsesyon mo paghapon. Paghapon, wala mo nakakuha. Guess, wala man gin makakuha. Tanawa ko, i-play ko ni Galales na magaliron si Cayetano o si ultimo pagkuhan bito, no? Kanang pagsabot sa inyong mga argumento, pagsabot sa inyong mga punto, ginan ninyo na himo. Wala mo gin sa... Kay, tanawa rong pamahayag ni Idol Erwin Tulfo. Erwin Tulfo versus Ping Lacson. Kay, hataga na ito, gibugaton ang pamahayag ni Erwin Tulfo, valid ang memo ni Cis Escudero. No. Memo ni Alan Cayetano. Okay, palihog ko, kadrobang rap-rap. Palihog ko rap. Ipakita, palihog, kadrobang rap-rap. Kaning video ha. Lahi, sad ang kang Ping Lacson. O, saan mo ka grupo ha, pero huwag mo yung group chat.
1: No.
0: Palihog ko, anak, katropang rap-rap. Paminawa na. Kay ang ga-istorya, anak, si Erwin Tulfo man mismo. Ang usang ga-istorya, si Ping Lacson po mismo. So, which is which? Palihog ko rap. I-play rap.
3: Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi?
4: Hindi na. Na kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President.
5: All seats vacant for all the committees. Simula pa sa pro tempore. We cannot touch the Senate Presidency because we don't have 13.
0: Oh, Noah!
5: It is what the law says. You have to have 13. We don't.
6: Sir, bakit acting
3: SP po
6: si Senate?
3: No,
7: Senate pro
0: tempore.
1: Ano ba lang gol? Kaya ilang sagulon?
0: Sagulon na.
1: Depende ilang kay, attribute.
0: Anyway. Kaya bao, nabetas Medias Manila. Paita. Nga, na, napa mo isyo ha, Medias Manila.
1: Sa Medias Manila, kana exciting, saan mo?
0: Naam, si Melita. Ah. Matigingon sa mga marins, mutuo mo.
1: Exciting, saan mo, diha?
0: Kay, mutuo ko sa mga marins, kanuman, nothing to gain, everything to lose.
1: Of course.
0: Okay, mga marins, mamaka ko sa may labakuha.
1: Wala.
0: They have everything to lose. Ilang kani, pamilya.
1: Kani yung punto ha?
0: Ilang security.
1: Oh, wala, tanan. Kani yung punto ha, katropang Jan Limurag, awa ni Gibend ni
0: Erwin Tolfo. Ah. Ingos, Erwin.
1: So, ang binder na po na ni.
0: Ingos, Erwin, nga wapang may kakawag 3-6. Di ba kaili sa Senate President? Ah. Ang campaign lakson sa...
1: wala, bakante na tanan. Bakante kay... Giniklara ka vikat ang posisyon.
0: Mauna
1: na di hapeng. Ano ba? Elixir tanispeak, pero believed ako niya sa una. Karoon katropang Jan Limurag, suyop sa
0: sisyon. Ang akong gihuwat no, ang magsigi yung tagtabi, si Kiko Panalangin.
1: Ah, Kiko Panalangin, kami abogado.
0: Sa ilang lineup, abogado.
1: Oo. Oh.
0: Tigaan, oh, menta. Tigaan, menta, ning gabasar in town, deg libre.
1: Ping! Ning gabasar sa'yo pag yung pag-interpret.
0: Paita.
1: Ita ni mo, Ping.
0: Ping!
1: You declare that all positions are vacant. Kapalo ka, Ping. You can only declare once adunay quorum. Oh. Yan, yung kanay quorum. But, ang tumoy sa imong istorya, wala matouch ang Senate Presidency kay... Walay 13 ka mga botante nga senador nga mubuto pagka Senate President. Now, kinsa may mubuto deping sa mga pagdeklara o vacancy sa tanang posisyon?
0: Ang Senate President?
1: Sayop day na, Ping. Lain day. Pwede na igdusi, Ping, ang mudeklara nga bakante ang tanang posisyon. Pero ang Senate President, 13. you get the point, Ping. I'm not a lawyer, Ping, but I have the logic.
0: Oh, of course, Kuya, kung masaka.
1: Ha?
0: Oh, okay.
1: Ping!
0: Kasabi na.
1: Can you get it, Ping? Oh. Hey, Ping! Pinky. Pwede ang duse sa pag-elect sa mga chairmanship, bago chairmanship, but 3C ang mo-elect sa Senate Presidency.
0: Kaya ganit, Ping Lakson, paningkamot, good Ping, kay DR, og mag-imbestigar na sa Blue Ribbon, appeal, baka nga te sa katong set up, Alyansa.
1: Alyansa.
0: Kunya na, abi dito sa pidabit sa mga Marines nga. Ang alyansa ang gigamit nga pundo silang kumpanya kato. May standby to pagbalik ti wason tani.
1: Oras sa FM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:17.
8: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
9: XFM.
8: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong upload bro. Marini ko na sakit na yung muto ni imang tuog Santone Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
11: Bilhin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
13: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
12: Ano man?
13: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
14: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
15: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
14: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
15: Dili ko maoy. Maldita ang maginasiya ma. Gahapon bitaw ni Kissy Papa niya. Iyang gilamparo.
14: Ay,
6: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
20: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9.23 na mga katropa. Kining maong time check. Gitod kinik ka na to sa Santhone Gold Coffer Mix. Santhone Gold Coffer Mix, mga katropa. De kuntabang katropang Philip, alas nung mga kaigsunan nga. Nangindahay, kanihilig kayo kape ba? Pero ano magkape, gumikan kay doon eh. Sakit in town. Mga diabetiso, ni undang na kape. Pero kabalaka, gumikan kay ang atong Santhone Gold Coffer Mix, Stevia. Ang gigamit ni matang sa pampatamis. Gawas ni Ana, mga katropa. Doon ay glutathione o collagen. Aron mas muputi o muhamis sa nga doon. Panit, mag Santhone Gold Coffer Mix.
2: Bullseye.
1: Now, katropang Philip. Lang sa Blue Ribbon Committee hearing. Si Kwansad, si Senator Win Gatsalian, laban lang Win, na ako postal Win.
3: Laban Win.
1: Siya nga, di ko na pasudlan.
3: Tuan na si isa yun si Secretary Rimulya.
1: Si Rimulya, tuas, gawas.
3: Tuan na ni Suta Senado.
1: O sa manin, mga resource person, sad.
3: Ni Suta Senado.
1: O.
3: Apil siguro resource person sa manin.
1: Matay ko yawa, no? O sa may labot sa DILG in town de Senado.
3: Di na nga, magtabang ka no si Gatsalian.
1: O ni asahon man na, naamasad si Kaitano.
3: Diba,
1: pangutan
3: na, diba?
1: Nanay gubot. Ang matlagaon sa nga, I am acting Senate President, ingon si Win Gatsalian.
3: Hoy, Win! Yabag ka naman in town. Sorry for the word, Win, ha? Pero ayaw in town pagkahubog sa gahom.
1: Muna'y nakadaglis.
3: Yabag ka naman in town.
1: Na ako na gipasood ko nung TV o sa season no, holo. Dito mag-hearing ko nung flood control, ha? Oh, na aman sa do. Mo ni nakada luoy kay empleyado Senado, maglibog sila kay sa account lagi.
3: Pero Win, ali ba hangyo na to Win? Huwata ang hustong panahon ni Win.
1: Huwata.
3: Maabot ra man akong kamo kamo huwat. Pero ayo pag atat-atat din ha.
1: Sus.
3: Sabi ha.
1: Now, atong bebe. Ikaw man gyud atat kayo. Ikaw man atat ni Ron.
3: Sige sa ako, si Win.
1: Ikaw.
3: Ako? Sige.
1: Kay nano, si Rubin Padilla, pakita gong video rap. Rubin Padilla o si...
3: Sige, pakita na kaya ito yung ikuan.
1: Matay na, ana sila sa Senado. Mataisog, Rabanis Idol Rubin. Makikpino sila, Rabanis. Alam kay Tano na anakod sa Senado. La! Kalingaw, ini! Pungin natin yung investigasyon!
3: Diba? Pangutan na ba? Anong pungin mang ganyan? Kasi man, tinuod yun eh, nga nakadawat mo? Nga nung di man mo musugot nga doon ang investigasyon karon. Nga di man kamo'y resource person? Di man kamo'y nahanglan nga kamo'y mga andam?
1: Ano sa may labot ang Jun Bic Rimulya? Di ay nag-unsama na Jun Bic, oy. Nagalalis na ba sila daan eh? Iskudiro?
3: Dili, ni Kayetano.
1: Ano yun yun, ni Kayetano?
3: Pagdakop ni Luoy Taon kayo, maabot nga Vice President Jun Bic Estrada.
1: Donar man yung mga armas. Na ay gifaila, no? Gifailan rog kaso ang mga diskaya.
3: Diskaya?
1: Graft og malversation.
3: Liskaya, biyaan siya
1: natin. Bahala na sila diha.
3: Ano isa ta din sa what is imminent? Unsa'y dinalian? Unsa'y naa diyan nag-ung-ung? Rubihan, no?
2: Bullseye!
3: Ano ba? Ang pangutan na, ato i-communicate na itong ato ang mga katropa ba? Kanong inyo mampugnan ang flood control investigation karon? Ha? Unsa may naa din ha? Kinsa may inyong giprotektara? Nagduda biya ka na. Nga ang inyong giprotektara.
1: Dinipirma lagi ni Gatsalian's budget.
3: Saan na dinawin? Gituyo. Saan na ni Mawin? Para di ka maapil.
1: Tanawa ni abot na si Idol Rubin o si Cayetano.
3: Idol Rubin, Cayetano.
1: Nabot na sila doha. Nabot na.
3: Uy, daghan ang mga lingkuranan katrapang Janli.
2: Bullseye!
1: Oh, kalingaw, ani. Pero karon ako ba, asa man kamangita ang acting Senate President? Karon rin ni gawa.
3: Asa? Kanang acting?
1: Asa man yung abalaod, Wen, kay...
3: Uy.
1: Ang akong nahibawaan, na ay Senate President.
3: Na ay Senate President pro tempore.
1: Senate President pro tempore. Majority Leader o Deputy Majority Leader.
3: O kana.
1: Asa man ang asus... kanang...
3: Ayaw na in town.
1: O sa man ang kaposisyon ng acting.
3: Wen, ayaw gid in town, Wen. Ano? Timan Ewen, ako kani ma friendly advice ba?
1: Friendly, may good ibo.
3: Friendly advice that is sali that he is my friend. Ano ba? Wen, ang inyo ba yung dili biya ang mga karon ang mga aliado ni Sara Duterte, mga negosyante. Timan Ewen,
1: Timan ang
3: kamo biya gitawag og plastic king of the Philippines. Kanang urukan ka tropa diyan.
1: Ilana.
3: Ilana.
1: Mata din ako mo palit anang mao nang kalagiya ay orok kan din mo gumagamit ana di mo kan mga plastic din mo kuna friendly sa environment
3: papa kan si William gidin may dalo kan ni sila nasunod na lang po ni pero timan iwi
1: na na sit up na katropang Philip ang na. Wala kumpleto na oh hearing sa flood control sit up na
3: pero ano ba
1: sa ato pa wa when
3: wa
1: wala respetari ang imuhang ingon na imog jote.
3: Yung fake Senate President ang kawin.
1: Wala respetari.
3: Katropan dyan, Le. Ano ba? Kamu diyang naminaw ron. Nakadungog ba mo sa statement ni Senator Ping Lacson? O sa may ingon ni Lacson? Dusi sila. Dusi. Okay, matod pa nila na ikurong. Karon, ilang gi-change, para nila ilang gi-change ang kinini ang mga chairmanship. But, wa sila katandog sa Senate Presidency. O sa may pasabot na sa ato pa win, if you elect, Senator Ping, if you elect the chairman of the committee, that's the same katropan dyan if you elect a Senate President. Nga naman, ato pa majority mo.
1: Hala, isa ba? Kanit, isa ba?
3: Isa ba na?
1: Gipagawas ang mga media, di ko na pwede makasod.
3: Ha? Hi, unya para way coverage.
1: Linibo nga pulis di asgawas. Atanaw. Pakita ko na pa. Isend ko ng video lain. Kay,
3: kung sama na ka ng, red alert status sila niya? God. Di pasunod ng media.
1: Di pasunod.
3: Ala, patay. Curtailment na nakatrabang dyan, Le. And that is violation sa tuwang Bill of Rights. Sa Article 3 of the Philippine Constitution.
1: Mao ba ito, ne?
3: Ginagawa na ito, bilang bata.
1: Kaya pakita, tanaw, gawas Rosinado. Porte lingaw alagay, ne? Mas lingaw pa ni sa NBA Finals.
3: Uy, ito kaya ba din yung Finals, ba? Tampio naman ng Spurs.
1: Walay, nabali, laborong Spurs, kinabali.
3: Tampio na, ba? Tampio ng Spurs, nage. Wa pa na lahumandi, ha? Pero wa na. Ang bulang kristal katropang dyan lang nag-ingat.
1: Why? Nabali man
3: Jillian si Jillian Brunson. Kabantay ka kinsa... Saan kinsa nabali?
1: Jillian Brunson, nabali.
3: Samot.
1: Nigawas.
3: Samot. Katropang dyan lang ang nagdesisyon.
1: Wala ko pakita sa rap, pakita sa itong mga
3: video. Ay, asap, homeless ako. Asa ang nagdesisyon sa NBA Finals.
1: Diba, asa ba tayo?
3: Kung nagsunod sa NBA Finals. Gamay ra. 1 minute.
1: Ang
3: nagdesisyon sa NBA Finals, si Senator Jinggoy Estrada. Nanunom ka. Way back in 2003.
1: Man of Steel, mo gana?
3: Champion ng Spurs.
1: Mo ba?
3: Champion ng Spurs.
1: Bitaw, no?
3: 2014.
1: Preso Jinggoy sat?
3: Preso Jinggoy.
1: Champion ng Spurs?
3: Champion ng Spurs. No. 2026. Preso Jinggoy. Kasi na sa finals. San Antonio Spurs.
1: Pero akong pangutahan na yun, diba? Kinsa man nilaging sa acting Senate President?
3: Naadala ni April nila ng acting Senate President.
1: Pero ang kong pangutana, matay, wa na kita ayaw ini. Balik tari tas NBA ko, so gala ka maduwa ni.
3: Kung ano yung banyama, oy? Lepon to si banyama.
1: Ha? Uso kayo si Mim... Alalidang si Mim banyama!
3: Ala! Anong gialirungan naman nila?
1: Tanawang nila, tanawang sinado kung sa kagubot. Ala, 14 da ganas pulis kay giutilize sa mal... Kamu diha?
3: Oy, DLG!
1: Halata na yung kayo mo nga kinirong sinado na toron.
3: Hindi niyo pasunod.
1: Kontrolado mo sa Malacanang kay under man as executive.
3: Oy, ayaw mo diha makapilapil.
1: Batangin ko diyo, di pasunod lang media.
3: Asamang equal branch of government na to.
1: Ibalik, Rab.
0: Ayun, bawal ang media.
1: Bawal ang media, ha?
3: Ha?
1: Kailan lang yan naging bawal, sir?
0: Sa labas ng Senate building. So yan ang kasalukuyang sitwasyon.
1: Tanawa.
3: Asa ka ni Marcelo na ni?
1: Hello?
3: Di nila pasunlag media kay para wa'y makakover dito sa kinini ang flood control investigation. Nagtumog di magkabirin si vlogger Cayetano ingon Erwin Tulfo.
2: Bullseye!
3: Kani katropa Gunly ko
1: palo. Karon gi-inspect na ron sa mga ero ito. Gi-inspect sa mga ero ang Senado kasi giya na ibang bumba. Ay,
3: bumba.
1: Mga protocol na katropa Gunly ko. Pero ako excited gay ko sa mga Marines nga musod. Bullseye. Kani mo ranig salida lagi ron
3: trabaho ni ane ba ako
1: ang akong kuyawan ba og magbuto-buto na sad na di ha ay na ara bang majority o nyang minority basta mga wala mambuto
3: mambuto
1: kanali na ka
3: gato ko ba Marines na nasulod ang Marines ba
1: wa siguro diha na nagabihin na to wa kita kibaw
3: ako di mo ni akong palagna kay karon og naa ka tropang janli katong mga former Marines di naman to pasulod sa police I'm sure pero og kana nga nahuna-una na daan ni SP Cayetano. Oy, diri mo subsina na ko daan. Ha? Dito mo subsina Marcolita. Sawa pa makatapok ang mga pulis. And that remains to be seen.
1: Bullseye. Wag dai kini ayor ni ating panggobyerno ha. Murag ako nahadlok naman ko oy.
3: Ana.
1: Murag ayaw na lang, di na lang ito mag-hearing ng flood control. Ihatag na lang ilang kwartaha para watay gubot, oy.
3: Ayaw na lang mo mag-hearing, oy. Kaya nga nung pong yan mag-ina sa oposisyon.
1: Diba, ihatag
3: I mean,
1: na
3: sa minority.
1: Ihatag na lang itong kwartaha.
3: Diba, hanyo ko na lang sila. Ay na lang mo niya. Di na lang ni, wa may kaso, wala tanan. Pero sa inyong kasing-kasing, guilty naman gini sila.
1: Oh.
3: Ano na lang? Kay yeah. Murag... Paita man ani.
1: Ihatag na lang tong kwarta.
3: Oy, ani ba katropang Janli?
1: Ang ako ba paraway gubot ba?
3: Oh.
1: Kay ang 3 billion.
3: Oh.
1: 1 trillion.
3: 1 trillion.
1: Ihatag na lang na nila, oy.
3: Ayaw na lang na onya.
1: Onya ka lang, di na lang ta mag-imbestigar basta
3: ayaw, wa. Ayaw na lang mo imbestigar onya.
1: Day maayo ay.
3: Hingos gi na lang.
1: Asa kay arma resolve di ba?
3: Oh.
1: Wala tay gubot. Si Digong leto pa sa Nginlan.
3: Ah, si Digong.
1: Wala si Digong. Ako duda ko.
3: Si Sara pa sa Nginlan ito.
1: Adi mo sa pwede.
3: Ano lang? O niya, ayaw na lang ninyong i-touch karon. Pwede sa 2029 na lang? Ha?
1: Pwede na sa dog. Sara
3: na lang, ayaw na lang, Ron. Ayaw na lang, Ron.
1: Lo, eh,
3: 2029 na lang.
1: Naglibog, ay sa kadit. O sa may atong buhaton yun? May akong bumutan.
3: Ang media katropang dyan, eh, wapasudla? Bawal ang media?
1: Wapasudlig media? Pero tuwa sa interview ni Win Gatsalian na daghang media.
3: Sato pa ayaw mo niya, pero pwede mo dito.
1: Oo. Kaya nga naman, hindi man napasod lang ng media. Ningon man itong police, huwag niya, o nga bawal ang media. Hindi nga nung daghan mga nag-police niya. O sari, gubuto na ninyo ron? Tanawa na ko na pila kalibo. Imbis ka na mga polisa, mutabang na, og
3: morespondi na ay mga gawas. Mitro Manila ba?
1: Morespondi, og na ay mga magpatay dito. Mutabang sa kaguliang, pero naa na to diha, gibutang. Bullseye. Ang atong buo, usama itong buo, atong di man ni madag ampo, kaya naaman sa genetic ampo, god.
3: No.
1: Kalibog naman kwede ka, Trobang Philip. Kani, tulis at tubangan man ilang himo. Nga na ako mag-apil-apil na diyang mga polis nga, supposedly, buwag man na nga departamento sa gobyerno, buwag nga ahinsya. Nga nung mabot, mas rimulyaso diya Senate, unsa may iyang gahom diya sod.
3: Katropang Janli, supposedly, mag-secure din ha, ang Office of the Sergeant at Arms. Nga nung usa ka batalyon man ang ipadala din ha, Secretary Rimulyasir. Inala ba kagubot?
1: Ganong mahadlok, unsa may inyong kahadlokan gid S-Flood Control? Tungod ba ining si Soto nakadawat kunog malita? Now, if it is not true,
3: they prove it.
1: Pangutan na ninyo sukit-sukita na ninyo maayo diyang 18 Marines.
3: Ano?
1: May laman
3: sila
1: ninyo.
3: Sila
1: o pananglitag na makak ng 18 Marines. Hala,
3: di ha?
1: Pwede man na ninyo i-contempt diya
3: sulod. Ha?
1: Pwede man na i-contempt diya sa sulod.
3: Ayaw pag-ausa.
1: Nga nung di man na ninyo patabion. Nga nung wag tangan man na ninyo sa kagawasan sa pagpadayag. Ilan man ang kagawasan katropang Philip? Hadlok mo.
3: Under na sa ito ang freedom of speech.
1: Tood ba ikaw, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, imong anak dob? Wag yung malimot. Erwin Tolfo, tungod ba itong 7 billion na hadlok ka? Bullseye. Ikisa pa may mutuuan ang inyong investigasyon. Tingali, ang manggawas nga balita sa national media inyo ha, kay sayol ta nga ang tag-iya ng mga opisina ha. Kamu, mansad mismo. Bullseye. Unsa man di Bate, klaro na yung kayo ba? Hadlok, hadlok.
2: No, no, no, no, no.
1: Oh, Erwin Tulfo. Hadlok yung kayo, Kawin.
2: No, no, no.
1: Dangon ta na ng istorya, ha? Katro, kapoy na ko ng istorya, ha? Samot, nagka-stress. May pag-aritas NBA Finals. Di balik na ko nagsuot si Kuhanay Brunson. Labaw na. Pagbalik ni Brunson, labaw ng Knicks. 43-42.
2: Home court
1: throne katropang Philip sa nagduwa. Home court throne mga katropa sa Spurs katropa ka Philip. Oh, delay. Oh, Spurs lagi oh.
3: Sila 66 wins?
1: Yes, yes, katropag Philip. Yes, yes, yes. Home court run sa San Antonio Spurs. Duha sa Spurs, duha sa Humanani, duha sa Knicks.
3: Knicks, yeah. Niya,
1: Spurs, Osa. Knicks, Spurs.
3: Mm.
1: Yeah. Mag-game 7, Spurs. Spurs.
3: Spurs.
1: Bullseye. O Mercel tayo, ikutasan naman ko. Niya, balik mo, check tag, balik ta. Onya inig home man.
3: Dinata mahisgot na ng flood control. Okay.
1: Agi, kapoy na kayo. Mapahuway sa ko.
3: Ugmanasan.
1: Maghuman na ning programa ha. Magpahilot sa ko gamay. Ay.
2: Nakapamaol din yung sige.
1: Tatanaon lang tayo. Magpatay mo niya. Bahala na mo. Ay. Kapoy. Dinata mag-imbestigar.
3: Ayaw na ako.
1: Ihatag. Ta na lang na nilang kwarta.
3: Oh.
1: Ato na lang ning dagon in towns gaba.
3: Oh, gaba na lang. Makalimbang nagbara.
1: Ang ato niya. Ang tungo na lang. Gabaan o remo. Panuhaka mo na ko. Pwede pala mo balikason. Giinatay na tamo.
3: Hey!
1: Yeah, sorry.
3: Ayo.
1: Sorry.
3: Makalibang na magbara.
1: Alam mo, sorry. Delita tong apart trap, delita. Commercial taga may, hoy. Kapoy na ko na yun. Dito na
3: mag-isgabay. Hindi naman abastos,
1: Ron. Adilay na, inahan na, tatay.
3: Adilay na, inahan na.
1: Alas, nagbalik-balik ka, kahalatara kayo na.
3: Oral Sex FM Cebu Philippines Standard Time alas 9:40.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: XFM. Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil. Og gasukasukan ako. Og kapalpitit na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako magliban na on padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
9: Hi, sir. Mangabang ka?
10: Iyaks! Kaluod!
9: Manong luod man, sir?
10: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
11: Exciting!
4: Balanced diet?
12: Check.
4: Regular exercise?
12: Check.
4: Vision X Plus?
11: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
14: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: XFM. Oras XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.47 na mga katropa, kining maong time check. Gitod ka na to sa Santhon Vitamin C. Nag-alkaline nga vitamin C pambaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa bagay sakit-sakit. Pag Santhon Vitamin C. Bullseye. Pero espaliyo ko pakita atong hulagway katropang rap-rap. Samtang imong gi-checks katropang Eric Amarog una. Pakita ko ning hulagway katropang Philip. Sa specific Senate rules. Tanawa ko niya. O say, nasuwat ka tropang Philip. Rules of the Senate. Paliyaw ko na ka tropang rap-rap. Niya timbre, kung naana si ka tropang Eric Amaro. Samtang ibo pang ikontak, ipakita lang ang hulagway ka tropang rap. Gamay lang rabat ang oras. Ana ka tropang rap, katong rules of the Senate. Oh, kata mo na kay samtang imo panggi kontak. Nakita ako nang giaruhan magay picture man na dali ra kayo na ka tropang rap. Dalante dire ko sa mga posisyon ug naabay acting. Unsa poy gidaghanon sa boto nga gikinahanglan? Specific rule. Nga wala gyoy kanaingon tampong nga nagwa na nagkinahanglan og interpretasyon.
1: Wala.
0: Na makita na rap. Loading kayo. Check na lang mga reports. O loading kayo. Kaya beyond man na sa control na to. Katropang rap-rap ka ng internet diya.
2: Beyond the commerce of man.
0: So, naka-standby na katropang Eric Amaro. May announce na to me. Duha ka lalaking suspect sa managlahing pagpamusil. Sikop sa CCPO. Atul sa hot pursuit operation. Alang sa kumpletong detalye na ka-standby. Katropang Eric Amaro. Live report.
3: Mayo ka buta kagat man jan ligit ro Philip pagkatropa daling na sikop no sa Cebu City Police Office CCPO kining duha ka mga responsable matud pa sa pagpamusil sa paniglahi ining lugar una diris may iniwan ug ang usa diris may barangay Guadalupe na sikop niya tus naglahi nga hot pursuit operation sa atog kapulisada baga katropa unang na dakpan kining sa CCTV uno anyos nga kining suspect nga si kini pong Isayas Day Polit. So, sa City of Anyos, ex-con, way trabaho, taga City White Road, Barangay Iniwan, Cebu City. Ang kining suspitsado mo ni Matod pa, responsable sa pagpusil at toga usaka lalaki nga si Orlan Orlan Ambukas, 30 anyos, katong hilig matod pa maglakaw nga murag si Robin Padilla, katong sa ligat ng Filipino. Kikilang kaso nga murder ang hikay na ipasaka karong adlaw matod ko sa aning dinakpa.

0: Lower Gun Club Panawa, siyudad sa Subo. Sa kasantang ipaslak na karos gudubi police akiniga suspeka samtang magatuwang po ni Oga Kaso nga murder. So far, katuwan sa ni katuwang pinapalito ga unang balita gikan sa Cebu City Police Office, CCP o mga kataropa ha, para perming amtiklag si kondisyon yung panglawas. Kapipilang dapat healthy choice na mga higala. Healthy coffee, arita sa herbal coffee. Ngayon naman sa Yes with Incorporated Santom Plus Coffee Mix. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Daka salamat katropang Eric Amaro. Samtang katatabukan katropang Zanday ang report gika ni katropang Benji Talisik. Gumikan ka doon ay 17 anyos. Uy, minor pa ni. Gitilawan sa 24 anyos. Dito na mga katropa sa beach sa Guanzon. Ang nagdumali ni, madun pa, awa ko no. Onse dogang detalye ni katropang Bentals.
1: Live report.
3: Dagang sila magkinapag jelly ang kinini ang suspect sa akini papalugos magkinig reklamo sa kinini 17 anos nga matapag itilawan siya dito sa kinig resort sa Guanzon kinig karopiso na diya mismo sa kinasilda sa Laga PNP ahuman kinin nga ginagop sa mga polis sa pagpangunan ng polis itong Colonel Dexter Calacar ang hepe sa akin Laga PNP na siya nga neto gamitang adlo kinin mo nga kining maong biktima ang nitambong kini sa birthday sa igagaw sa kini suspect hantong nga nagkainom sila kadawan sa kini sube sa kini pangkulo kini testimonya sa kini maong biktima o duhaman sa kini maong pag birthday lahi kini nga venue tupad lang din sa kini mo resort o hantong nga nagkainom na nagkahubog dito kini isip kitala sa room number 8 sa kini resort hantong nga debos punto nga nilaptan sa suspect. Ni reklamo ang ang biktima guyog ang iyang ate sa PNP sa Naga o hantun nga gi himo ang pasunta nagpakinimo ang suspect ila nga si kanini ang Kian Pandamon 24 anyos nga taga o kining senior high school nga taga barangay Awihaw Tulilo City matud pa ni Police Colonel Dixon Calacar nga ila ipasak ang kasong papaglugos sa kanimo nga suspect ko magkinig nga kagaling kinisubay sa testimonya sa biktima. Ipawala mo dyan ang kay resulta sa kinig pink room kung ang sa resulta kung posibili ba nga nilap na magigit ang kinimong 18 anyos. At ang gito ang gabuan lang ang kinig kwanson o ang ilang ang kinig tituma o ang manager sa kwanson katapag jelly katapag Philip nga si kuhan kinini ang Elison Alim matamang nga iyang gihimagag nga wa dito si Tabo ang kinimong insidente sa pabulugos o sa gikubarman ni Calacar na dito ginisabo o gagani dito matalagpan ang kinimong suspect at umunahon ang mamahayag ni Police Sergeant Colonel Dexter Calacar ang hepe sa Naga City Police Station.
4: Domingo sa kadlawan sir na naiabot sa among report dari actually ang iso maguwang sa victim ang ni Kuyo Gide Nardari nga ang iyang iso nga minor di edad girip sa na mura na yung nahitabo nila dito sa resort dito sa Naga City.
5: Pili din sa biktima, sir?
4: 17, sir.
5: Okay, so minor gito babae. Kanyang kanyang suspect, pili din?
4: 24.
5: Dili sila kaila, sir?
4: Actually, di ni kaila. Nagkaila na sila during the party after the debo of the cousin sa suspect. Mm-hmm. So, nag-inom man sila dito. Then, after that, mura na yung nahitabo.
5: Nahubok ang suspect. Ang kanyang girl nga sabihin niya biktima, niinom po ni?
4: Niinom po, sir.
5: Kung ito, posible nga, kung mo ito ngayon yung ilagdan, nireklamo ang victim sa wishes ka ng...
4: Older sister.
5: O siya, next move, may tapos sir?
4: File lang gina ito, kasong rape kay ni... na may complaint.
5: We will also wait for the medical result kung sabay possible
4: pinag- yes, sir, yes, sir. Yes, sir.
5: As a blessed time, sir, wala pa man magawa sa ano?
4: Wala pa, sir, wala pa. Wala pa.
5: Salamat, sir.
4: Okay.
2: Go ahead, Katrabang Benji.
3: Alright, mahiyaga Katrabang Jani ni Kuan ni Police General Colonel Deske Calacana Kabibig na pasaba sa investigasyon o kanyang paglikop nila sa suspect nga may antilao sa 17 anyos. Mga bayta na hipo sa Naga PNP on board sa patrol kaubay ni Colonel Pag-Genre Herdobado Karaba ang magkalimot yapo sa Magapas Ganunay sa Santon Herbal Oil. Hinimo sa Yes to Health Incorporated. Mabalit si Parmasyag Boutique kasi yung lugar. Alam sa Gasyon Pilipino, para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.

0: At ay isog ang Idol Rubin, matay na dagyo nilang mga Marines. Gasogod ng hearing. Guys, gasogod ng hearing, guys. Pwede man tamo pa, putol, tingig ka di,
1: ato na nang ikuan?
0: Inagdayong sogod na lagi. Kinaan na ang mga senador na nagtanaw mga kodres live, oh. Da, isog kay kita, no? At ang inin nyo, mag-live tas Facebook, o kung siya gali, pwede sa ta mag-live sa radio. At least radio. Madungog na to, katropang Philip, ang then mga latest update. Bullseye! Adong partners, Master Control, katropang Rafael Baring, unya, o di pag hindi maklarog sugod, katropang Philip, pwede mang padayon lang tas wanted kilig. Pero pag sugod yun ni katropang Philip, atong i-coverage. Ito si News Roms, katropang Almi Mata. At tangin ninyo ha, kay Simi Coverage ta. O magsugod nirong hearing mga katropa sa flood control projects ang pinakadakong kawat. Dres atong nasod. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kung ay katropang John Layman Chavez Viking.
1: Kasi mga katropa niya certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrohano.
0: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo. Exciting.

0: mga katropa. Exciting dito!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, 6 minutos na nakalabay sa alas 10 sa Kabuntagon. Ato time check, mga katropa, hatod ka na to sa Premium D3. A Premium D3, mga katropa, kinimaoy dakong tabang para sa to ang kalawasan. Malay mong lagsik, adunay virgin coconut oil, mga katropa, o moringa oil. Kinimaoy makapapaskog sa to ang kalawasan. Ngayon man, mga katropa, makapawagtang sa to ang mga sakit-sakit. Iniusap ang makapaboost sa ito ang immune system o gabugon ang mga balatian. Ulipan o maayong panglawas, mga katropa. Sa Gyapon, kiniubos galagans kanginan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrojano. Mga katropa, nagsugod na dito sa Senate Building ang hearing sa Flood Control Investigation. Gamoy gihuwat sa ito ang katawhang Pilipino. Gamoy giawayan kagahapong adlaw mga katropa. Apan karon na dayon ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Pinakaluhan mga katropa sa chairman sa Senate Blue Ribbon niya si Senator Pia Cayetano. O ngayon man mga katropa, gitambungan usap gini sa mga majority senators. Nagisoyan pag-ilog gagahapon mga katropa. Kakaroon under question, under investigation. Ngayon man wala kinigitahon mga katropa sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Katropang Rafael Baring, atong ipadungog sa ito ang mga viewers o mga tigpamilawan. Kaya naka-live na ito mga katropa sa ito ang XFM Cebu 88.3 Facebook page. Apan, di sa bayo kung din ipadungog na ito mga katropa ang maong investigation. Kaya pasensya kayo ha, medyo madilatar. Katropang Rafael, ang ito ang wanted kilig. Mga katropa, ito ang mga listeners. Sa gilang, naarangyan po si katropang DJ Rina Chinita nga magmonitor mga katropa. Katropang Rafael Bira!
3: Sa lapinang bayan, sa kasaysayan ng Republika, yung pong kasama naming 11, nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participant sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad, hindi sila kumuo. Nung kami po ang nakaisa para manguna uli sa Senado, nungunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na isandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan nyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong mayroong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para kung nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw niyo matanong dito. Pagkakataon na po ngayon kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigay nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina na secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Anim na ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na repeller report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026 o noong April 2026 meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Sa ganun, madiretso na sa dihig para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila eh. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila. Natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gusto idagdag muna?
4: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
3: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
4: Taas natin ating kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their oath.
3: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for SALDCO, is in the vicinity, but I received a notice that he's prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba ito.
4: We ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind that even our own employees, ha, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pag papasok sa amin source person ay kasama po yan sa paparusahan.
3: Mr. President,
4: Sir, meron dito sa likod. Dito na lang po, para mas safe. Oh. Sasamahan na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang.
3: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito?
5: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong
3: yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po.
6: Mr. Chair?
3: Yes, ma'am.
6: Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa set website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
3: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
4: Mr. Chairman, I receive information, it's not verified that Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung just the website or the Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... What about Wi-Fi here? Yeah. So, again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of... stopping the public from knowing what is happening here, no? So again, ayoko kayong maipit, pero hindi man siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari ito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting initially from the Senate. Madam, Senator Amy and Mr. Chair.
3: Salamat po, Sir President. Kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Sa aming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila, akala po nila yung 12 pinangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilio versus Cuenco, kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng magbabayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jingoy. Pero si Senator Jingoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga maliado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan niyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
5: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of Ombudsman para isumite ito.
3: Pwede po ba niyong say dito sa pulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng ombudsman?
5: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
3: Sa mga 20, ilang buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng ombudsman?
5: About 98 days today, Your Honor.
3: 98 days is how many months?
5: 3 months.
3: Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente.
5: Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpa ang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting nagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si Ocho at nag-conduct po sinang isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon. At nim po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, dalawa ang ginamit ng the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
3: Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa na kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa?
5: Yung isa po ay si at saka si Hill Navdad.
4: Mr. Chairman.
3: Yes, Mr. President.
4: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganun? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
5: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And in-admit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasama. Pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators.
4: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Sir Chair.
3: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay.
5: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses no similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganun question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
3: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
7: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognized me, right?
3: Yes.
7: I am not AI. I'm alive. And I'm present.
3: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang-kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
7: Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, President Migsubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, I more than willingly give my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Dito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
3: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ko kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he files the office of the Ombudsman.
5: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga ating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.
3: Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. You might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer you. Thank you.

For the record, then, Attorney Baligod, Gabe, the chairman, as well as my colleagues in the committee, a copy of the pinagsamang sinasaysay of the 18 ex-soldiers, the copy that was submitted to the office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataang kamay ng mga nandito mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang

0: nakapag-deliver o nag-deliver.
1: Can I makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman. At hindi nyo naman pipigilan, nandito lahat ng ating mga patid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng sasyon at lahat ng outlets. May pabi, tignan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila, gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock, gusto nila uwi na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, the circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo, dahil palagay namin, malaki ang may kocontribute ninyo sa ikalulus ng problema natin.
2: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naon ang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatagab din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalam talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanuin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpa ang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially, nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili ng babae at ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
1: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So, banggitin mo na kino. Basta
2: sabi ko po na wala dito.
1: Okay.
2: And in due time po ay...
1: Okay, in due time, basta may personal knowledge ha. Basta hindi okay. Marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, parang pagtanggol niya sarili niya.
2: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
1: sorry
2: nagpapasad...
1: to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papsukin pa rin yung ibang media, bababain ko na lang muna.
3: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-dumps, nahack po yung
1: Yung Facebook.
3: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umas sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulya. Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP? Napakarami po nila.
1: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
3: Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate.
1: Yun so lang. For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. Well, thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
0: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yon. Paulit-ulit ko kung sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa at gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po.
4: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po.
0: Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kaya nilang gawin lahat ito. Kaya ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa, natulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problema ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang isama? Galing at ngayon ginagawa nilang mga ang sundalo kaya nilang gawin. Ano nila na huwag lang matuloy ang sinumpang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo is please mo kung papano saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, papano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho at papano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad silang yon sa umagang ito sa harap ng komite.
2: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines.

0: Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-usap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
1: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, Tony, active yan?
0: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sumusta.
1: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next year, imbitahin natin sila. As nasabi parat ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
0: So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
2: Hindi bali na yun. Hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. Ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binagit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kalang impormasyon.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara kayo.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.

0: Hello, sir. Mag-apply ang trabaho, sir.
1: Uso ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
0: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
1: Mo ba? Uso mag-ide posisyon ang imong gusto, Day?
0: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
2: Ay,

0: Kapananaw, tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si I, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply type para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas

0: sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time. 59 minutos na nakalabay sa alas 10 sa Kabuntagon. Ano time check, mga katropa? Hatod ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Mga katropa, Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa, kini ang labing bago. Ang kape nga mapalit na ito din sa ato ang mga pharmacy. Ang kape, mga katropa, nga adunay mga sangkap nga wala sa ubang mga kape. Ang kape nga adunay glutathione o collagen nga mao'y pampagwapo o pampagwapa sa ato ang magkaigsoon ng mga Pilipino. Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa, mapalit din na sa ito ang nagkadaya ng mga butika. Kanya, makapaalim usab gini sa uban na ito mga balatian. Kanadya sa ito ang kalawasan ng wala pala ito masayri. Ang Sunthone Gold Coffee Mix. Mga katropa, sa Gihapon, gini yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano. Pasensya kayo, medyo naputol ta ganina mga katropa. Kaya doon ay interference sa katuang internet connection. Pero okay na, katropa Rafael, pwede na tamo balik sa tuang on-air, sa tuang radyo. Ngayon man sa tuang XFM Cebu 88.3. Nga Facebook page mga katropa. Live set na sa YouTube. Wala? Ah, sige. Mao ni mga katropa. So okay na, balik ta og live katropa Rafael para madunggan na to. Kay nag-isgot naman ni sila og mga media dito sa Manila nga nakakwarta. Bullseye! Padayon, katropang Rafael.
3: 2022 na ron.
4: Hanggang 2025. Ah,
2: Senator Rodanti Marcolita ron. Ah, pila kamalita ang bawat delivery?
3: Hindi po.
4: Maliit, medium, at saka yung large.
2: Ah, ang sizes na nis malita. Pila isulod.

0: Minsan po sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
1: About 16 milyones.
2: Sayo, sino pang gustong mag, ano, para lang mag...
1: Medyo hinahinay gina itong internet, mga katropa, no? Pang disconnect, wala. May abot na ni. Ang gisgutan ron, mga katropa. Appeal na ni sa kantong gipresko nila ni Attorney Levito Baligod. Kung tagpilay sulods malita. Kiniusan ni sa mga Marines, mga katropa, nga mao'y mihatag og affidavit para pag pamatuod nga sila appeal, mga katropa, sa delivery ni atong higayuna kay mga tao sila kaniadto ni ako Bicol Party List Representative Elizalde ko.
2: Bullseye. Tingo lang, baka naman hindi totoong totoo yung kasi nandun ka ba nung i-deliver?
0: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
2: Kasama niyo si
1: Boss Aldi ko.
3: Sir Chair, saan sa Ilocos?
4: Your Honor,
1: Napo si Senator Amy Marcos, si mga tropa. Tube.
4: Sa Paway po, Your
1: kasama,
4: Honor.
1: Paway, dito na si Locos.
4: Sa area po. Pero kasama ko po si Kong Salde. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
3: Anong itsura?
4: Naka-Utah Rio, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
3: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
1: So medyo interrupted ang ato ang signal, mga katropa. Si Senator Amy Marcos may appeal, mga katropa, sa pagpangutana ngadto na sa mga sakop sa kanhi Marines, mga katropa, nga mao'y mga bodyguard ang kaniadto ni former congressman ako Bicol Party List Representative Elizalde ko, mga katropa.
3: Pa kayo eh.
4: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
3: Pero that was the same visit nung nag-arid kayo ng
4: maleta. Yes, po, yes, Your Honor.
3: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
5: yung...
3: the chairman.
5: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si...
1: Si Attorney Levi Baligod ron ang ipangutana ni Senator Amy Marcos, mga katropa. Doon ay picture ni Saldico o ni Sandro Marcos. Si
2: may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umaga ito.
5: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam nyo po...
2: Sino po ang nagtago?
5: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
2: Yeah, gusto ko sila nang magkwento. Sila po. Sino pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
6: Your Honor.
2: Pangalan po, pangalan.
6: Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa ngayon. Maraming nagliligaw sa amin.
2: Ano po?
6: Nililigawan po kami na hindi na po kami pagsalita para manahimik na lang po.
1: Sumisuway sila o gailo.
2: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
6: Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
2: General Nick Torre.
6: Yes po, Your Honor.
1: Anong klaseng paliligaw ni Torre?
2: Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
6: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gotisa po.
2: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
6: Opo,
2: yung,
6: Your Honor.
2: Yung mga pinagsasabi.
6: Opo, Your Honor.
2: Na nauna ni Sergeant Gotisa.
6: Opo, Your Honor.
2: Pumayag ba kayo?
6: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang lang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
2: Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma. Doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gotisa?
6: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
2: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
6: Yes, Your Honor.
2: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron?
6: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
2: Pakiulit nga po, magkano po?
6: 50,000, Your Honor.
2: Yen?
6: Pesos. Yo.
2: Pesos.
6: Opo.
2: Sino nagbigay?
6: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
2: O, ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
6: Yes, Your Honor.
2: Para manahimik?
6: Opo,
2: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gotisa.
6: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
2: Sa anong dahilan?
6: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
2: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
6: iPhone 16.
2: So papalitan nila ng mas maganda?
6: Yes, Your Honor.
2: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
6: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
2: Ano palang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
6: Your Honor,
2: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
6: Meron po kaming nakasim sa iCloud po namin.
2: Nautakan mo rin siya, di ba?
6: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
2: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
7: Your Honor.
2: Pangalan po?
7: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin.
2: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
7: iPhone 16E, 128GB.
2: Magkano yan sa ngayon?
7: Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor.
2: Ano?
7: 30 plus.
2: Hindi sila marunong.
7: 30,000.
2: Hindi sila marunong manligaw.
8: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
9: Yes, Your Honor.
8: Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
9: Pag IMEI.
8: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
9: Sige po. Thank you. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
2: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos?
4: Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbigahan na po dito.
2: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga. At parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salita? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdala ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
8: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman of Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po. Slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
2: Ano po ang address?
8: 42 McKinley Road.
2: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
8: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss, nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
2: Sa makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
8: Yes, Your Honor.
2: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
8: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
2: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
8: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
2: Kasi matagal kayo nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
8: Yes, Your Honor.
2: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
8: Hindi ko familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po.
3: Mr. Chair. Mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay?
4: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
3: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
2: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
10: Sir Chairman, can we administer the oath?
2: Oo.
10: Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
11: Yes, sir.
10: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
2: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
12: Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No?
2: Okay.
12: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango. Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
2: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
12: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala.
2: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni
1: Nag-anam na og kalaom ang investigasyon mga katropa. Kay murag ni abot na sa delivery. Anya mga katropa. Mani ang labing nindot karon gumikan kay nagkalaom na. Katropa Rafael, okay na diha atong signal kay murag interrupted magayo.
2: Kayo po talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico.
12: Yes. The extent
2: so, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mapaglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay i-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
12: Nasabihan ko na rin po siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
2: So sa ngayon po ay wala pa?
12: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
2: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the apostille convention into the rules.
12: I will relay it, Senator.
2: Salamat po, Attorney.
12: Thank you.
2: So, yeah. Attorney Baligod,
12: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
2: Sige
11: Mr.
2: po.
11: Chairman, may I...
2: May tatanong pa.
12: Yes.
11: Sundan ko lang yung request, no?
12: Yes, sir.
11: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapag-cross-examine or nakakapag-clarificatory
12: yes,
11: question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... In search of the truth.
12: I will, sir.
11: Thank you,
2: Mr. Chairman.
11: Request granted.
2: Salamat sa inyo, Attorney.
12: Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
2: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito nung binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
13: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
2: Sino po?
13: Ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po ang paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
2: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigator na galing sa ICC?
13: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan. Sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
2: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators, paano po nagsimula
13: ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, detail po ang team leader namin. Po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
2: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano niyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan niyo sila dadalhin, saan lugar po niyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
13: All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
2: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
13: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
2: Sino po yung sila?
13: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
2: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
13: Yes, Your Honor. Kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
11: Sir President, later on, if we can get then, the date later on, request then, from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
2: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
13: Pagkatapos po noon, nakameeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
2: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader.

0: masyadong detalyado ang pagkaka-explain nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante ng mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
1: Nung una po, wala po kaming idea na...
0: Pag-araan, may idea ka na.
2: Oras sa XFM na Cebu Philippine Standard Time. Alas 11.30 na sa kabuntagon katropang oras. Hatun sa inyo ng Notify, your 24/7 smart security alarm solution. Designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor Cyber Zone SMC Side Cebu and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Ug hatod ka ninyo sa Smartline Local Manpower Agency, mga katropa sa mga nangita og trabaho nationwide. Ang Smartline Local Manpower Agency nagpangita og bagong aplikante sa laing-laing posisyon. Katropa, kung ikaw adunay mga pangutana o gusto makahibaw sa dugang impormasyon sa Smartline Local Manpower Agency, pwede niyong bisitahon ang ilang mga opisina. Luzon, Visayas, Mindanao. Anaa sila sa Luzon, Manila office. Anaa sa 5th floor Tenisio Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin di Porres, Quezon City. Anaapunta din sa Visayas office. Anasa Cebu, Cebu City, 2nd floor, RM 205 Osmeña Building, corner Colon and Pilay Street, Cebu City. Anaapunta din ang ilang Cebu Smartline team, HR Jolina, HR Rose. Sa Mindanao, aduna po sila opisina sa 2nd floor, Launch Me Shopping Centers Mall, Barangay San Pedro, Davao City, in front sa Davao City Hall. Katropa, Smartline Local Manpower Agency, adunay mga company benefits nga minimum wage, adunay sila complete benefits as SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment or possible direct hiring, and regularization. Alas 11.32 sa kabuntagon, mga katropa, baliktas sa atong special coverage sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control project.
3: FM Cebu special coverage sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa issue sa korupsyon sa flood control projects.
4: So na narinig ko po ba? Ibibigay po to kay Speaker. Yes, sir, Honor.
0: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong, at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
1: Yes, Sir Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
0: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
1: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
0: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
1: Yes, Your Honor.
0: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
1: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sonny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas, kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po, magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Midas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
0: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw na pagdi-delivery, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
5: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC. Kung masubmit natin sa kanila, sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa naklagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag, pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance?
6: Yes, Your Honor.
5: Sige, sir.
6: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch...
7: So, wala. Di arama ka katropa. Nag-deliver ni former Senate President Tito Soto.
6: Karoon na dumating sila. Ngayon, na okay na yung area. Nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiritsyo yung limo ni boss. Umikot. Tapos nag-drop off. Tapos sa... Makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung
1: iso niya po ngayon si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po sa taas po.
5: Ano? Pera?
1: Pera po.
5: Alam mo magkano?
7: Ala, dera.
1: Large po, malaki. Large, ang large usually, ang laman ay 40 to 70 po. So ilan ang dinilibo? 40 to 70 po yung...
5: So isang laman. Isang malita lang?
1: Lima po, lima.
7: Lima kamalita?
1: Yes, Your Honor.
5: Yeah, okay. So, kaya ko ito tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na...
7: Senator Alan Peter Cayetano Ron, SP President.
5: Ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Ang pangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
1: Dito po si...
5: So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
8: Ako po... magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Erwin Tulfo ng dalawang bisis.
7: Mm.
8: Yung una po, dalawang maleta, tapos
7: Bernard
8: yung dalawang
7: Gumban.
8: Anim.
5: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
8: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
5: Small. Ano ulit naman ng small?
8: Nasa 20 to 25.
5: Okay. And then medium?
8: Yung medium po.
5: Ay, medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
8: Maliit po. Yung small po.
5: Okay. Tapos yung medium?
8: Nasa 40 to 50.
5: Okay. So, ang deliver mo is from 60 to 70. Okay.
8: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
5: Anim na gaano kalaki?
7: Sus, duha ug unom.
5: Halo-halo na.
8: Opo, so,
5: even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150. No, at least. Saan ang first at saan yung second delivery?
8: Dito lang, sa may bahay niya po.
7: Gipangutana na, asa gideliver mga katropa?
5: Yes. Paano nyo alam na bahay niya yun?
8: Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
5: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
8: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
5: So hanggang saan ka nakapasok?
8: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Pero
5: yung basement?
8: Bababa.
5: Kasama kotse or bababa?
8: Hindi po, Your Honor, yung malita po.
5: Yung maleta? So yung kotse sa parking lang kayo?
8: Sa labas lang po ng bahay.
5: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
8: Pasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung...
5: Okay. Ano so kung halimbawa, dadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos masasabi niyo dito yung basement.
8: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
5: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes. Martes at
7: basta
5: nandito.
7: Dera.
5: Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung Progressive Groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to count. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
1: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila boss, saldi ko, mm-hmm. sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
5: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
1: Yung firing yun na Your Honor, yung lagi niya kasama, tatlo yan sila Your Honor eh, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
7: Mm.
5: How about yung kay Leila De Lima? Sinong?
1: Si Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila boss.
7: Mm.
1: Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, quadcom hearing.
7: Ah, during quadcom hearing?
0: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
1: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
0: Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yun?
1: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero hello? Yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, kakongresman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, townhouse. Franz Castro, House of Representatives, townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, townhouse. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives, at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel,
7: Diara mga katropa, gibasa na ni Senator Rodante Marcolita ang mga senador nga giingong nakabinipisyo o nakadawat mga katropa sa Minalita nga kwarta.
0: Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung Makabayan Black.
7: Makabayan Black.
0: Nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila ay ngayon pala hindi ko sinasabing totoo lahat ito kaya kayo nandito para patibayan ninyo para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park.
7: Apel Sandro, nakadawat.
0: Paolo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives.
7: Mga quadcom manim, committee members. And chairman.
0: J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay...
7: Si Miao Miao, mga katropang wakadawat, gipalagpot na sa Kongreso.
0: Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
9: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin, ay meron silang na-share sa akin na screen capture.
7: Si Attorney Levy Baligod ron.
9: A chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture.

0: po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw, pabaw na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman,
1: so lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
0: opo,
1: receive these kickbacks.
0: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
1: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback.
0: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na may ibibigay po namin,
2: Chairman,
0: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda, or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak. No? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because the progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So, napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit.
3: Pasensya kayo mga katropa kay Murag, say interrupted.
2: Individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC, na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan, DOJ or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chair.
3: Si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa. Naibagong balita, katropang Rafael, gikan sa National Bureau of Investigation, matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nga si kanhi kongresista Mike Defensor, may hatag matod pa, mga katropa, og tag 5 milyones pesos gadto na sa 18 ka mga Marines para pag-testify ani The two are good inning, Mike Defensor, Mogesto.

0: naman nagdubinta milyones. Inaanak na lang yun na kadagang kwarta sa Mike Dipinsor. Matuo mo ano yung mga katropa? Mauna yung bagurong di pa mahayag mga katropa sa NBI.
1: Si Father Flabby, ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Julie Kadjaw, sir. Julie Kadjaw.
2: Hindi, yung dinalhan po nyo ng pera paki
1: si
2: ano yung...
1: Si Father...
0: Father Flabiano. Katong tigmisa din sa House of Representatives. Adik-adik yan, hinga pare, mga katropa.
1: Mayroong...
2: Anong lugar po yun?
1: Sa Mindanao Ob, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
2: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
1: Kasi sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon, sir. Sa 33...
2: Maleta din ba? Dinala mo?
1: Isang sobre, sir. Tapos...
0: Sobre lang. Pero ang sobre nila, dili, so di, 20 mil ra.
2: Oh, no.
0: Basig bayad dos misa.
3: Oh, no!
1: Doon, sir, sa 33 Clemente.
2: Baka naman sulat lang pinadala
1: siya. Hindi, sir. Pero, sir, kita ko mismo, sir. Parang na item, sir, na sinusot ng mga pare.
2: Paano mo nalaman na siya nga yung...
1: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung ano doon, sa Ijiki, na nalaman ko si Father Flabby.
2: Bukod sa kanya, sino pa ang...

0: maliit na naman ang binigay mo?
1: Isang maliit din, sir.
0: Saan mo binigay?
1: Galing 8th floor, sir. Sa Quezon City. Building sa President Tower. Binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
0: Siyang pumunta doon.
1: Ay, sir. Kilala ko, sir.
2: Ah, tiriri doon. Nakadawat yung malita, small.
3: Importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net.
2: Dera, kani mo ni.
3: NBI Director Melvin Mativac revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide $5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh. to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said that
2: advance na mga tropa ha. Kansig 1 minute ka pinsi.
3: An individual is one person. Kasi hindi individuals. Dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong $5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on allegations. I will not...
2: Beto, magkakano na ninyo, Beto? Tinood ba?
3: ...sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong yon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang pumunta ka dito, pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you.
2: So, posibleng isang pina, mga katropa, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, ang NBI Director, kinsa miingon, mga katropa, nga si former Congressman Mike Defensor mihatag og tag 5 milyon pesos nga doon na sa 18 ka mga ex-Marines aron mo testify, mga katropa, ni ining flood control investigation. Ay, sad ni ilahang testify kay kompletong ebidensya niya, bayran pa.
0: Pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalang sakripisyo.
3: Sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine $5 million. So each.
2: So 90 million is lagi na, Senate President.
0: So, pesos, yo, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor bawat isa sa inyo ay tigli 5 bilyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na

0: inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
1: Hindi po, Your Honor.
2: Ah.
1: Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan?
2: Kala?
1: Para patotohanan niya.
2: Hmm. Kala, nilang
1: ako. Kaya ngayon po, Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, kasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor.
2: Anad ba mo, sardinas?
1: Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
0: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
3: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutusin. No?
2: Attorney Levy, balik
3: pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong. No?
2: Mm-hmm.
3: 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak.
2: Diyos, sa sinta.
3: Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran. No? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya.
0: Baka naman, Attorney Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong niyo, baka naman isinilid niyo pa sa maleta kasi.
4: Ayaw rin, ma.
0: Baka napagkamat lang nakala mo na napakalaking pera naman nung nakalap niyong itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
3: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang nagaling kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
0: Dali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pa ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alangalang na lang po sa bansa. Alangalang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala nun eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Na, para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, ni namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo. Nawala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
5: Yes, Your Honor, good morning. I am Chris Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto na trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling likap. So ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasa Mandala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago itong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, Abidja parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR ng Isuwar din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
0: Pero kung kaya mong puntahan.
5: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
0: Sige.
5: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant. Well, ang buong akala ko, sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinangad eh. Ganun pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ang katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kaya dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
5: Ayaw, sir, may dagdag ba ko, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom.
2: Luya.
5: Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 million. Pagpalit yung dignidad namin. Bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Okay. Yung gusto bang magsalita para makonfirma natin sa pagkakitigol na pagsasalaysay. Sige po.
6: Your Honor.
7: Your Honor.
6: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap or Ligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
0: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
6: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
0: 52 maleta?
6: Yes, Your Honor.
2: Sus, kadaghan
6: po yung magkasama noon, kasi parehas po kaming, na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
0: Ang sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
6: Sa hanggang pito lang kami, Your Honor, meron pong... tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
0: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
6: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
0: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
8: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia plate number Eco Alpha Golf 4628 noong 29 August 2024 around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa...
0: Anong dineliver ninyo?
8: May photo pa ako dito na kinuha, sir. pinitsurang ko po yung dinideliver namin.
0: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
8: Wala po sir, wala po. Nasa akin po yung picture sir.
0: Ilang maleta ang dinideliver
8: niyo? Lima to hanggang anin.
0: Kanino po na i-deliver?
8: Sa bahay po ni congressman, former congress, speaker Romualdez po.
0: Ano po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
7: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano, kasama ko po ito si katabi ko si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po dun sa ano, Fortinara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami July 14, 2025.
2: Ah, grabe. Detalyado ha.
7: Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun.
2: Tus!
7: Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tixay. Nung ano po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry lang. Po. Namatay po siya kanina.
0: Ngayong araw na ito?
2: Namatay yung igsoon, gumikas tumor.
0: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
7: May pera po ako na ipagumot ko na po yun.
0: Alam po namin yun.
9: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. Kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po niya. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya ay Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito yung na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati natin Pangulong Duterte, if your life is in danger, ala nga naman ikaw ang alagad ng batas, it is suicide mission yun. Kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang kita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force. Yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC. Ang problema lang naman doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups? And was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng apat na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod. Usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
3: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
9: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo.
10: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024, November to October, ma'am, sir. Then ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin, kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for one month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po namin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
0: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at pagparot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee, kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa namin titignan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
9: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila, para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Kanina inumpisahan na eh, di ba?
10: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
9: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
11: Meron po, sir.
9: Go ahead po.
11: Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga... Ano magdalo yun? Headquarters po ng magdalo yun, sir.
9: Anong dala mo ulit na?
11: Yung una ko po dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng process. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
9: And then pangalawa?
11: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
9: 6 na po?
11: 6 piraso.
9: 6 na po. Po. Okay, 6 na.
2: Sus, unom ka malita.
11: Halo-halo po.
2: Gikan sila po ka paper bag.
9: So dalawang beses.
11: Dalawang beses.
9: Tapos sir,
2: dito magdalo group so, nga headquarters.
9: Kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
10: Yes, no? Sure.
9: Na diniliver din kay?
10: Binigay po namin kay dating speaker po yung...
9: Okay. But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
10: Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
9: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
0: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay ito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, We cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigation sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So, malinaw po na wala talagang, ano, wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
9: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty ay masusunod konstitusyon natin, no? So lumayo tayo ng konti pero same effect ng corruption. So I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibang to sa nangyari kahapon. And I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
0: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yun. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa, naka-anib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhuliin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila, sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Ano yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
12: Ako, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
0: Pinatutunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5?
12: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
0: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
12: Forbes Park po.
0: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street?
12: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardya.
0: Ano po?
12: Nelson Gu.
0: Yung Nelson Gu, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero Ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pawa, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver dyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
10: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
10: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo ng
10: yes,
0: guardia?
10: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
6: Ako po, Your Honor, kinukonfirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
6: Yes po, Your Honor.
2: Ano yung password?
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street.
13: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado,

0: kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
1: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
0: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
1: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
0: Ito ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag sama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun.
1: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
0: Kunin mo yung range niya.
1: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
0: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
1: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 billion, opo. So, sa isang, no, so, sandali ha. 60 times...
0: Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
1: 60 times, ano? Ganito na lang po, no? 60 na maleta sa... 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240...
0: Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
1: So kung...
0: Working lunch po ito, working lunch.
1: Wala ako ah. 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 200.

0: at 40 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan, then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
1: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
0: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na, tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senator, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
1: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
0: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
1: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
0: isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo. At maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi. Kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
1: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
0: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations. Pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
1: We'll take note of that, Tony Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga videong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating komite.
0: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
2: Si Attorney Levi Baligod do, mga katropa.
3: George yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina.
2: Senator Amy Marcos.
3: Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
4: Your Honor, ako po yan, Your Honor, ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po.
2: So Sandro Marcos ni.
3: Kuha sa bahay sa Ilocos, no?
4: Yes
3: sa
4: po.
3: Sa tabing dagat.
2: Dito sa balay, sa Ilocos.
3: Kailan kinuha yan?
4: Same po, pagdating namin. 2022 po.
3: Akala ko dumating kayo nung gabi.
4: Hapon na po, ma'am.
3: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
4: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
3: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
4: Yes po, yun.
3: Kanino po?
4: Diyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
2: Okay. Si Sandro mo yung nagdawat, mga katropa.
3: Eto yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
4: Ako din po yun, Your Honor.
3: Saan yan?
4: Hindi po yan sa Ilocos.
3: Wala nga.
4: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
3: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
4: Oo, wala po.
3: Okay, bakit kayo nandun?
4: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
3: Okay, dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero... Kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kumpletong-kumpleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
1: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nabulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
0: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
1: hindi,
0: lahat.
1: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
0: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung pasehan nila, no? Dahil yung Avelino-Cuenco ay actually dismiss yung petition, eh. Voting 6-4, ang Supreme Court dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin, eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, tumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: FMC News Special Coverage sa Senate Law Ribbon Committee Hearing sa issues sa korupsyon sa flood control projects.
1: Naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi ko gano'n. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinis-own yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibaligtarin rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma. Na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
2: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-mali at ng pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
3: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagan ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18.something trillion ng utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin? Itong kasamaan ko nandito, Nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
2: Hello, hello sir. I'm Rain.
1: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
2: Hello sir, I'm Rain Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng 48 malita galing sa Valleverde to Mad Sea Hangar. Diyan po.
1: Galing po saan yung maleta?
2: Galing po sir sa Valleverde, sa bahay ni Boss Saldico.
1: Diyan sa Pasig?
2: Opo po. Opo, Your Honor.
1: 48 na maleta?
2: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa, hirap
1: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valleverde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
2: sir, ganito po sir, galing po kami sa Valleverde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
1: Yung 48?
2: 48 po na malita.
1: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
3: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
1: So doon nyo dinala yung maleta?
2: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
1: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
2: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
1: So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo diniliver uli?
2: Diyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
1: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
2: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa,
1: galing yes,
2: sir,
1: sa bahay niya sa Valleverde, dinala nyo sa kanyang hangar?
2: Yes, sir.
1: Okay.
4: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagtetestify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
5: On public, Your Honor, was on February 24.
4: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31. Eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila, SARS?
5: Wala po.
4: Wala. Again, no, I wonder... ICI.
5: Wala po.
4: My fault. ICI.
5: Wala.
4: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
5: Wala po.
4: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singso, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
5: Pinapirma po kasi siya ng Juan. Nag-recant siya, plus nabigkit siya ng pabuya, at nirelease na po siya. Pero...
4: So wala kayong information kung nasaan?
5: Kung nasaan siya.
4: So,
5: hindi ko po masabi in public.
4: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we have to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians, you cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid, no? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bunuan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano still. Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online katumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter. They have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So, yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So, Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? Yeah. So, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagtetext sa amin. Hindi kami humuhusga. Ang publiko ang humuhusga. Pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
6: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kapitado nila. Yes?
5: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Salty ko. Nawala dito sa 18.
6: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo labing siyam na may meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
5: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
6: okay.
5: Lumabas ito sa chat group nila.
6: Alright.
5: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
6: Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
7: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
6: Okay.
4: Pero na-post sa chat group niya?
7: Yes, Your
4: Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon?
7: Yes, Your
6: Honor. Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
7: Sa officer in charge namin na close in ni Kong Salty na PNP na active.
6: Active na PNP?
7: Yes, ma'am.
6: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan po?
8: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
6: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan?
8: Yes po, ma'am. Sa Sala po.
6: Sa Sala, oo. Mukhang ang familiar. Opo. Kailan ito?
8: May video po yan, ma'am.
6: Ah, may video siyang kasama?
8: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
6: Ah, si John Paul.
8: Estrada po.
6: Yung tao ni Kong Salvi.
8: Eh po. Yes po.
6: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maleta hinatid ninyo?
8: Pinaka mababang maleta pa po yan, ma'am.
6: Ah, ito pinaka konti?
8: Yes po.
6: Ilan ito?
8: Nasa 20 po.
6: Ah?
8: Nasa 20 po.
6: 20?
8: Yes po.
6: Okay. Kailan? Maalala mo?
8: November 21, 2023 po.
6: 2023?
8: Yes po.
6: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
8: Yes po, ma'am.
6: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. At to. Yung sumunod. Ayun sa kaliwa. Saan yan?
9: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
6: Basement 3? Nang?
9: Horizon Home, ma'am.
6: Ah,
9: bali, packet doon sa elevator nun, papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Marami po yan, ma'am.
6: Oo, bali, napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
9: Mga 56 malita yung nakakit namin doon, ma'am.
6: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
10: Yan po yung, ano ma'am, yung may dilaw.
6: Oo, yung may red.
10: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top or Ligotesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
9: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
6: Ikaw yun?
9: Yes po.
6: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maliit? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
9: Yes, Sir Ronald.
6: Okay. So, andito na si Senator Marco Lera. May mga listahan kayo rito. May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
9: Yan ma'am sa ano, sa bahay ni former speaker po.
6: Okay. Pati yung iba ba?
9: Yes po, yes ma'am.
6: Aling bahay?
9: Yan ma'am sa ano, sa Horizon Homes.
6: Sa?
9: Horizon Homes.
6: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
4: Horizon Homes, ah, ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
6: Yung bahay ni former speaker yan, di ba?
4: Yung nasa taas po, ma'am.
6: Ah.
4: Ayan po. Number 42 McKinley.
6: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
4: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
6: Ito yung may mga meron kayong mga dates dito na purus 2022. Tapos ayun na yung mga sumunod. O kayong lahat. Ay tatlo.
4: Sorry,
10: ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
6: polisher. Naka-stripe ikaw yun. Oo. Sa kaliwa. Sino yung dalawang kasama mo?
11: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
6: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa kanan?
11: Po. Yan po si Mark Tiksay po.
6: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
11: Yung sa gitna, ma'am.
6: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
11: sa Quezon City area. Ay, yan po, ma'am.
6: Sorry? Saan lugar to?
11: Quezon City po.
6: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
10: Ano yan, ma'am? Sa media po yan, pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni attorney. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
6: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
10: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
6: Ah, okay. Yung ibang picture...

0: FM Cebu Special Coverage sa Senate Bill Ribbon Committee Hearing sa issue sa korupsyon sa flood control projects.
1: Sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Itong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
2: Ano yung helicopter na yan?
1: Oo, iba pa pala yun.
2: Kanina yung helicopter na yan?
3: Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis yung Agusta niya.
2: Hindi, kanino nga? Kanino?
3: Kay Boss Eli Saldi ko po.
4: And for the record, ang nakasakay...
2: Si... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
3: Opo.
2: Sino?
3: Si... Senator Pinglaso na saka si Senator Soto po.
2: Bakit sila ang nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko?
3: Yan.
2: Election ba yan?
3: Yes po.
4: And for the record, Saldi ko has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Ihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing, is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So, I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
2: Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives. Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
5: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
2: Para kanino?
5: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
2: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
5: Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
2: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka na-bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
5: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
2: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
5: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
2: Sino pa?
5: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
2: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
6: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Juwili Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Juwili Guzman din po.
2: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
6: Yes, sir. Kasi PR media niya si Juwili Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po.
2: So, ang binibigyan ninyo ay yung media?
6: Yes, Your Honor.
2: Then, tinatanong ko, cabinet, secretaries, sino pa maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
6: Yes, Sir Ronald. Tama po.
2: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron?
7: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lazaga. Nandiyan din po yan sa Thank you.
2: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
8: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
2: Sinabi lang sa iyo yan.
8: Sinabi rin po pati pangalan, no?
2: Hindi, sa'yo, kinuwento lang sa'yo yan.
8: Opo.
2: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
8: Nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid.
2: Nung
8: babae. At
2: ilang pagkakataon? Dalawa?
8: Dalawang beses po. Na
2: so, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
8: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
2: Namimili muna siya.
8: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
2: Yung siguro, kung sino nila nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, babanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
5: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
2: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
5: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
2: Sino po yung VIP?
5: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa
2: presidential. Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa. Lima. Dalawa lang pala.
5: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
2: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
5: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
2: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
9: Sa akin, Your Honor, sa Team EC. Namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin. Na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
2: Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
9: Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang . Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung banggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o

0: continues, eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
1: September 2022.
0: And they took office June 30. So, regard, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi naman hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So, August, September, so parang dalawang buwan pa lang, may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24. Bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon, natingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11, eh. Kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. No. But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
2: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes. Sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay ibes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o mari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, napapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado, na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss, na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto.

0: Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na gano'n. Ganun po kahirap ang dinadala naming responsibilidad. Makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nila ang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ko gusto sabihin.
1: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
0: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
1: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
0: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na banggit.
1: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha? Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities. Diba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate President. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko. Diba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
0: Mr. President, so we suspend the session until
2: the President.
1: Until further notice.
0: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
3: FM Cebu Special Coverage sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing sa issue sa korupsyon sa flood control projects. Bullseye!
2: Mga katropa, inyong nadungog ang upat ka oras nga partial investigation ang pagsugod sa Senate Blue Ribbon Committee gabahin sa flood control controversy. Kinitabo mga katropa, pipila na katuig ang nakalabay pinagi sa pagpangulo ni Senator Rodante Marcolita mga katropa, ang Vice Chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Naasap ang presensya ni Senate President Alan Peter Cayetano, naa si Senator Amy Marcos, and we saw also Senator Pia Cayetano and Senator Robin Padilla. Mga katropa, inyong nadungog ang tanan. Mga katropa, ang ilahang mga aligasyon, ang ilahang mga pasangin, kabahin mga katropa sa grabe kalapad nga ilang nasaksihan nga distribution sa kwarta, minalita nga kwarta, isakay og eroplano, isakay og helicopter, isakay og mga van nga gideliver mga katropa sa nagkalain-lain nga mga Pinoy-anan sa tua mga politiko sa nasod, mga katropa nga naglakip sa First Family nga dira sa House Speaker, nga dira sa mga senador o mga kongresista, mga katropa nga mao'y nalambigit. Bullseye. Mga katropa, mao kini ang hingpit nga nagtapos sa ato ang live coverage sa unang adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee investigation kabahin sa flood control controversy mga katropa. Atong suwayan katropang Jovin, kung naa pa ba ang ato ang X-rated kay Lestres Pamansi katropang Eric Seras Manait. Kung nabay drama, kaya ang drama may nindot.
4: Oh no!
2: Atong suwayan ka ng downtown si katropang DJ RC Rina Chinita mga katropa. Kaya atang iusab ninyo ang nagdilaab ang mga komentaryo mga katropa sa ato ang tulumanong kasintado nga pagkadumulaon mga katropa ni katropang Eric Seras Manait. Manamilit na tayo mga katropa, kaganiha ba ang alas 8 sa buntag, hangtod na karong mga orasa. Although, ano lang ako makauban si station manager katropang Janley, kauban na lang ito, dili sa Picas Lawak, si katropang Dr. JJ Joven Jimenez, kaya kaganiha si katropang Rafael Baring, kauban na ito dito sa Picas Lawak, sa Lawak Balitana, si katropang Almi Mata, ako dito si katropang Cristel Filerca, si katropang Jairo Menchavis by King, ako si katropang Ana May Monares Perez. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
3: FM Cebu Special Coverage sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing sa issue sa korupsyon sa flood control projects.
5: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, hindi man. Basta mag-inang ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang napakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: DJ Boots, murag na magigay utang na ko, DJ Boots.
11: Unsa? Kanus amo ko na kautang nimo?
10: Ah, katong hubugay ko, DJ Boots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
11: Katuloy ay, gibayaran naman di ka.
10: Kanus aman, kanus aman.
11: Oh, katong hubog sa kay ka.
10: Ay,
12: exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Dengue, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic.
23: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili,
24: ilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: XFM.
26: XFM.
25: We play nothing but the best. This

18 in the afternoon sa programang X-Rated. Mga ketropa, welcome, welcome, welcome back. Maing hapon. Og di nato dugayon, sugdan na nato ang X-Rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwas. Ayoko lato sa anak.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra katukyok. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon kini yung tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Luzon, Visayas, Mindanao. So gilanon nga maghatag kaninyo og kalinaw sa mga pangutanang wa man ta may labot. Problemang sa sinugdanan, kamuraman tayo nagbuot-buot, pero kami ang musulbad. Apan? Apan di mag-uol, kasi wildado ko din him o nang what a choice. Ano yan na pong laing sugilanon sa ato ang programang X-Rated? Asuwatan pong hatagan sa ato ang pagtagad o kinabuhi. Kiring usa ka lalaki nga atong itako sa pangalang Janus. 24 anyos ulitaw. Tagaliluan. Uy, Janus nga tagaliluan. Tagaliluan, Cebu. Kiring iyang sugilanon nga ipaambit kaninyo karon, mahitungod kini sa nahitabo. Niya gisultig unsa basta naay nahitabo niya. Pero aron din niyo masabtan, labi na sa ato mga tigpaminawan nga kaganina pang alauna naghuwat. Apan di mag-uol kay ani ana si DJ Reyna. Aron sugda na ang ato ang X-Rated drama nga atong giuluhan og frame up.
1: Unsa ko ni mo kamahal, Janus?
2: Labaw pa sa akong kinabuhi, Amy.
1: Nagtugan ka hakas tinuot?
2: Ano? Di ka na ba na mutuon ako?
1: Mutuon man. Pero, naniguro lang ko.
2: Amy, kinilang ang timan eh. Mahal ko kayo ikaw. Sobra kamahal.

0: Hi, Janos.
1: Hi, Dalin.
0: Janos, kuyog niya ta. Kuan ba ka ng birthday sa akong mama? Unya, padadoon mong gugunyag barkada. Kuyog niya ta.
1: Kanus ah?
0: Karong gabi eh.

0: sabi na ko birthday si Mang Mamaron. Ngayon, mingaw mong kainin inyo. Huwag mo ganito. Huwag kita raman ang tao din sa inyo.
1: Huwag bitay nag-birthday, oy. Abi ni mo, no? Kita rin yung duha din sa amo ron.
0: Aha?
1: Og, mabuhat na to ang buhat na tong buhat ron.
0: Nalin.
1: Janos. Nakaibaw ko nga. Nakaibaw kang ganahan kay kuni mo sa una pa. Maong... Janos. Janos.
0: Dalin. Dalin, usama.
1: Dili ka? Ay, kuging na nabayot ka.
0: Bahala na kung sa pa'y mo isulti. Basta kay dili kumutukob sa imong paon.

0: Lao sa man ka. Nganong mura man ka gwa mahimutang? Gwa man kasi man ka ugalingon, naunsa ka?
1: Awa, wa man.
0: Sure ka?
1: Lagi.
0: Basig unsa na ha?
1: Wala gini kaso. Ayaw lang gugo na una.
0: Nahibaw ko nga doon na kay gitago na ako. Unsa man na?
1: Gingal di kang wa? Ano di man kamtuon ako? Wala gini. Wa!

0: ni Sakpa.
1: Hayop ka. Kuha na ko magdahom ni mo. Abi na kong tinutanan kasi mong gugman ako. Pero imo lang di ay kong gibuang. Inyo kong gibuang.
0: Huh? Gusto ko lang ipanulti ni mo? Ngano ka?
1: Ayaw na lang ta, Janos. Ayaw na lang pag-guryo-guryo pa.
0: Unsa ba nang gisulti ni mo?
1: Pila na mo kabuwan ni Dalin, ha?
0: Ha?
1: Nahibaw na ko sa tanan, Janos. Nahibaw na ko sa tanan. Kuha ko magdahom. Luyo sa tanan. Mauday rin nahitabo. Hayop ka!
0: Hey, Amy, paminawa ko.
1: Wala ko yung angay paminawa ni mo, Janos. Klaro na kay nako ang tanan. Maugkaroon. Tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Unsa?

0: nga ganyan yung kabuuan ganyan yung talino.
1: Bay, tabangi ko. Gusto may akong buhatulan eh. Tabangi ko, bay.
0: Ah, ayaw ka bala ka, bay. Makig-istorya kong Amy, bahay nani.
1: Paliwag lang, bay. Kaya ako naglibog yung kukun... Kung saan akong buhatulan eh, glibog yung kukun.
0: Ay, sus. Relax lang, relax lang. Mi gugod ta, bay. Ako, naibawag yung kus tinuod. Maung tabangan ta ka. Nga, mapalutaw ang tinuod.
1: Salamat kayo, bay. Salamat kayo kayo.
0: Pero, bay, tinuod agad ka nga wa ni mo hilabti si Dalin. O wa mo'y relasyon. Ha?
1: Ah, buang mo na ka? Abi na kong ngia ka, rumdapig na ko. Kalip lang kagalam niya, di ha? O saman, dinatami ko? Ha?
0: Ay, still lang, bay mo. Bay, dyan o, no, saman ka. Kalma lang, uy. Ikaw ba? Kumidya naman tong ako. Ayaw ka ayaw ka strong di agad. Now, tawa o, namuwal kag maayo. Kalma lang.

0: Tinuod ba gyud nga wa mo'y relasyon og si Dalin?
1: Sultihimi si Papa nimo sa tinuod, Janos.
2: Mapa, tuwi sa taong ko ninyo eh. Waligay yung taon may relasyon, siya rang nakagusto na ko. Pero ako wag yung gum kagusto niya, wag yun may relasyon.
0: Uniya, kung sao man nimo ana ron?
1: Oh, gibuaga na magit ka sa imong uyab.
2: Magitagi kong pagi, ma, pa. Nga mapalutaw na kong kamatuoran. O nga magkabalik, Miss Amy.

0: Bay, unsa may resulta sa imong pagigsulti ni Amy?
1: Bay, wa magidbuto o bay sa akong gisulti. Wag isang tuho yun.
0: Usa.
1: Mau lagi, mas gituhoan pa niya si Dalin kay nako.
0: Kinuo ko.
2: Sorry ka na lang, Janus. Di ba kiing na naman ti ka? Nga buhaton yun ako ang tanan, aron maako ka.
0: Mas misamutang akong kalagot ni mo, Dalin.
2: Oh, paglagot lang og imo diha. Basta kay natuman ang akong pangandoy nga magkabuwag na mo ni Emmy.
0: Dalin!

0: Imi, tuhuin tangku. Wa ko magbinuang sa tong relasyon.
1: Hello mo eh. Lumantog-togin na na.
0: Sakit kining hitabo na to.
1: Oh, sakit yun. Pero okay rin lang eh. Tungod kay may gipulin ako ni mo. May gipulin ako diri sa kong kasing-kasing.
0: Usa? Usa?
1: May uyab na ko.
0: Usa? Usa?

0: lari. Tidak. Kadali niya makapuli. Warda ikot bilin niya kay dali na makaisa nakapuli na ko.
1: Bay.
0: Kisakitan kay ko, bay. Kisakitan kay ko.
1: Daos sa basab tao ni si Amy, oy. Wa malagani siya basihanan. Unya. Mao din niyang buhaton.
0: Bay. Anong naingunan ni man niya akong gugma? Nga naman.

0: Ikaw, anak, kaon na.
1: Huwag po kayo ganang mukhaon mo.
0: Anak, naunsa ka man. Ayaw pagulgool diha, oy. Napidagang babay.
1: Ay, kugbugsas pagkalimot niya, ma. Tudyo siya lang ang akong mahal.
0: Janus.
1: Kaon di maging mumutuon ako. Mahal ako siya. Mahal ako siya, ma.
0: Janus, kalma lang. Naunsa man ka, oy.
1: Gusto na kong mamatay, ma. Gusto na kong mamatay!

ko itong naitabo, DGRC. Ambot lang ba kung saan ko ni pagsulbad kining problema, ha? Dako kayo nga problema nga naglisod ko og sulbad. Grabe, kalabad o kabugat sa akong ulo. Magay, wala na akong kahibaw kung unsaon na ako ni pagsulbad ang maungbot. Makaingon ko, aduna pa ba kay Billy kining akong kinabuhi humani ini? Daghan ko mga pangutan na DGRC. Sa magiging akong buhaton araw makabalik o magkabalik mini Emmy. Nahugot namang giyod ang iyang desisyon nga dili mi magbalik. Sa so, man akong himuon, aron mapamatudaan nga wala in tawon may relasyon ni Darlene. Ni Darlene. Ako na lamang dawaton ang kamatuuran nga wala na gid mini Emmy. Give up na lang ko. Mag-move on. Palihog in tawon, tabangi ko. Kaysa tinuod lang, wa na ko. Kaysa bot, unsay angay na kong buhaton.

mga naminaw karon og sa mga DGRC, dako kong paglaom nga imo kong matabangan. Gini na lang ko to, mga ko ang ex-

42 in the afternoon. Ugmok ito ang sugilano ni Jonas. Bahin sa iyang karelasyon. Tungod kay nito o. Tungod lang Jonas. Sa tinood lang Jonas, no? No comment. Char! Tinapos ang laro. Sige, tagaan na ito og chance nga doon ay isa sa itong mga caller na maka... Ano na higayon nga maka... call sa ato akaroon o makahatag sa iyang tambag. Kung ado na may nakadungog, nakaapa sa ato ang X-rated drama. Pero kung wa pa, ano ato ang short narration. Janos, naiuyab si Emmy. Si Emmy, ituo nga nailad siya, kay giilad siya ni Dalin. Si Dalin, gihapit nga, giambot lang mo. Ano nga itabu ha? Paminaw mo. Ako ka, isaura na ako. Kay Janos, adun na siya uyab nga si Emmy. Apan adun na si Dalin, o adun na si Dalin, o Dalin, nga naibog kay Janos, o naning kamot nga makuha siya. Pinaagi sa pag-frame up kaniya.

tungod kay bisan pag wahi nahitabo kanilang duha, ipagawas ni Dalin nga adunay nahitabo nilang duha o gipahibaw kang Emmy. Ug si Emmy nga uyab ni Janos, nituusab niya. Ang problema karon, makibuwag na gyud si Emmy. Bisa pa man kapilan nang ipasabot ni Janos nga dili tinuod ang tanan. Ang pangutana ni Janos karon, unsa daw ang angay niyang buhaton? Ang tubag. Maoni. Diyan ako dugayon, Janos, no? I think pasagdi si Emmy. I know sakit sa imong dugan karon na naitabot ninyo, but honestly, kung unsa man ang challenges karon, dili nimo kinalang ipugos kini. Yes, pwede nimo ilaban ninyong relasyon ni Emmy tungod kay nahigugma ka niya. Apan, sa pagkakaroon man good, wala ta kabalo kung unsa sad ang ginatawag na tong point of view ni Emmy at the moment. Dili lalimpod kay Emmy nga mahibawan niya nga kato ang nahitabo kaninyo ni Dalin. Bisan pa man nga muingon tay dili ka to tinuod. I know, sakit sa imong buot nga mao kini ang kahantungan sa inyong relasyon. Apan, kung i-focus ni imong kaugalingon sa pagmamatuod kang Emmy nga wala ginahitabo ninyo. Kaya na adik si Dalin na nining kamot nga maguba ang inyong relasyon. I don't know if masulbad at nimo sa pinaagi ni Ana. Usahay man good na mga problema sa atong kinabuhi labi na sa relasyon, labi na adunay tao nga involved ni ini. Dili na to na basta-basta masulbad, pinaagi lang sa pagpamugos o force nga pamaagi. Kay sa tinuod lang, it's all about how the other person perceive. O sa laing istorya pa, depende na sa iyaha kung unsa ang iyang perception diha nimo. Kung adun na siya ginatawag na tong hesitation sa pagsalig niya nimo, pasagdi siya sa pagkakaroon. I think that's the best option. Kay liso jud kaayo, kay pugos nimo ang kahimtang nga adunay pagduda. Huwag mong gunta kahibaw kung usap po yung sitwasyon karon ni Dalin at the moment. Ni Emmy. Wala kaibaw kung unsa sa dayang gibati samtang naibalaan niya kadto ba. Kay bisan pag moingon tagwa, di na tinuod, di man to tinuod DGRC apain, nasakitan siya. Luyo man sa istorya nga dili ka na tinuod. So, I don't think nga sa karon masulbad nimo na in that manner. Pero sa tinuod lang po, Janos, daghan kay problemang nasod rundong. Bita, uy! Try lang bitaw, Janos, uy. Para dalion ako imong problema, Janos. Ayaw sa gyud ihurot imong panahon o oras sa pagpatuod kang Emmy. Naway na itabo ni Dalin. Pasagdi si Emmy, mo relax, mo ginhawa, give her space. Ikaw po, pag hinuktok sa diya kadali. Yes. Muna, the more manggood nga naamo sa intense nga emotion, especially karon nga, even si Dalin, she's still trying to ruin the relationship. Naapagid siya yung planong gubuon mo. Cool down. Mo ganiin nila nga, lihok with a strategy. Minaro, Charlie. Ay, nang minaro, eh, mura matag di genuine, ay na. Di ba ito para sa uban, ha? Kung nangutana ka, mudawat na lang bakas ka matuuran. Kung nangutana ka na kung mudawat kas ka matuuran, nga maghulag na lang gidmong Emmy niya, mangita kaglaim mo rag dili, wrong po kanina, negative po ko. Nga nung permi na lang gidmong inana, every time nga buyaan mo sa inyong mga partner, feeling ninyo ang pinaka-option is mangita kaglaim. That's not the only way for you to live and survive and continue. Paunsa ka mo survive, paunsa ka mo padayon kung ang imong hunahuna mangita gihapon og problema. Chos. Honestly, stop looking for validation. Dili tungod kay kinahanglan nimo og validation gikan sa tao, kinahanglan nimo sud og laing relasyon tungod kay naka problema ka sa imong unang relasyon. And that is the most weakest gyud nga character nga imong ipakita. So sorry to say, ha, this might be intriguing and makancel ko ani. But a person who always look for validation sa laing tao, especially when it comes to opposite sex o karelasyon, that is the biggest red flag. Buot pasabot kung ikaw ang klase nga tao nga once nabulag ka lang sa lain o naking buwag lang ka sa imong partner o sa imong uyab, nabuwagan lang ka na, I know, muingon ng uban niya, heal, nga mura magdasakit. No. That is what we called
self-respect. Let yourself process the emotion. Nasakitan ka and yes. Mag-move on ka and yes. That is the proper way. Give your mental and emotional a rest. Honestly, dali ra kay ingon nga makalimot at tagdali. But, your body is composed of chemicals. Kung unsa may gibati ni mo, na ay reaction sa imong brain. Pwede kang muingon, nga okay ra ka, but internally, you are not okay. You are creating trauma sa imong body. Neglecting emotion, trying to suppress emotion is not healthy. O nang Janus, heal first. Pasagdi siya, unsay naitabo kay Emmy. And regarding kay Dalin, kung ang lalaki pwede ipablatter, pwede magroon niyo ipablatter ng bayana na. Pagkara ng bayana. Nag-asa rin na siya, uy, kaya ako nalimuan to kayo, murag, hago kayo siya. Hindi mo ko siya ng problema. Ano siya, laki? Ano may single dali, oh. Anyway, wala mo ko igong oras. Gustuhin pa man ako ng mga saba diri kay best on online pa nga saba baya ko kanunay. Pahibalo lang ko nga pasailuwa lang jud kaayo nga medyo gamay ra tong oras nga naguban-uban ta sa tubong atong programa. Apan ug mapuhon magdunga na ita Biyernes sa dili mag-uol kay ganiha importante jud kaayo. Matagan na tong panahon ug oras ang ato ang live coverage sa gipahigayon nga flood control investigation tungod kay dili lang ni para namo, para nako, para niya, para nato ning tibuo ka sa katawhang Pilipino kay dako kay ning issue mo na nga mas gihatagan nato og prioridad ang maong topic kagaina mga katropa og nganong matingamo nganong nisulod pa kog balik kay kaya pa man. Alas dos pa man. Alas 2:50 naman, mga katropa. Daghang salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated sa mubo nga oras. Apan ugma, siguro o na ito nga sa launa pa lang, wala pa na human ang Secret of Health. Ay, mga suking tipaminawan, nga wala kaapas. Sige lang, i-review lang ninyo sa ako ang Facebook page sa DJ Reyna Chinita. And dito nyo madunggan ang atong X-Rated drama. Sa ako partner sa Pikas Lawa Katropang Doc JJ o sa itong mga kaubanan diri sa stasyon sa ato ang station manager John Liman Chavez by King. Sunod na ang programang Asintado kaoban si Katropang Eric Seras Manain. Alas na nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa Showbiz, Showbiz balita naman ko noon, Doc JJ, ano? Para sa X-Rated, nilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Di mo gusto mo exit ba? Bye-bye mga katropa! Dahil salamat!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:03 na. Ang itong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang kapirang bayan. Tempuno, kini magigala sa sustansya, doon na pag vitamina, magkapalikon sa itong resistensya. Magkabusog, gumikan kayo doon ay soya powder, at doon ay mangustin, doon na pag kape. Ang Sunthorn Plus, or sorry, doon na pag magigala ka mong gayong mangustin. Mga kaigsunan, Sunthorn Plus Cafe Mix na ito, tag 17 lang ang buhok. Diya karos inyo mga suki ka butika. Pwede usap din ninyo ma-order sa TikTok, Shopee, or Lazada. Or, bisita ha, nga itong Yes to Health Wellness Center. There is my Z Plaza Building. Sa may Dan, Diha, Kosalem, Dakbayan, sa Sugbo. Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na, gamot pa. Alas 3:04 na.
2: Eric Serras Malait.
3: Asintado.
2: Excited.
4: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun istayos adid guadivolumos! Jed Fatshera, Rodios Tomes,
5: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Aban, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kunon sa husto.
5: Asintado.
6: Exciting.
5: Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
6: Exciting.
2: Serras Malait.
5: Asintado.
6: Exciting.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usab ka natong tanan. Magasugit din paminaw. Bahalag na bahaan kagabi eh. No, importante mag-iigala buhi. Adlaw nga Huwebes, pizza 4 na yun, ning buwan sa Hunyo. 2026, mga amigo. Kumusta man di ang mga katropa na to nga gusto mamahimong June Bride? Ah, ready na ba yun maghihigal ang kasal? Ngantos gustong mamahimong June Bride? Or naabay gusto pong magpakasal? Taliwaning nagbahal maghihigsong palaliton. Ay pagpaminaw sa tanan na to mga katropa nga nagka-tune in karon. Diya maghihigal as Negros Island. Pinag-iusap sa XFM Gihulngan.
6: Exciting!
1: Ay pagpaminaw. Good afternoon, usab sa itong mga paisanong bulano diya sa lalawigan sa Bohol. Kumusama mo diya mga sano, kusog ba pong uwan diya sa ato kagabi eh. E diri sa Sugbo maghihigala, sus porbida. Ertig yung kusog ang bundaks uwan, mga kaigsunan. O diya, ang pag-asa maghihigala kaganang buntag. Ingon nga, ato na masinati maghihigala ang mga pag-uwan-uwan, although gitawag lanig localized thunderstorm. Pero saon tamang po nga, pirti naman kusugan ng uwan na. Hindi masusama ka niya ito mag-iigala nga murang madarang smile. So, mangandam na tangdaan mag-iigala sa umaabot nga rainy season or ting uwan. Pipila kaadlaw, gikan karon.
5: Asintado!
1: Sa mga taxi drivers, maayong pagpaminaw. Kumusta ang inyong pagpamasada? At ang tagapagtagad, kini nga itong mga nagkadaiyang hisgutanan din sa ato. Labi na yun ang mga kasikas dito sa kauluhan.
5: Asintado!
1: Og medyo tensyonado dito sa Senado. Apil po dito sa gawas magigala. Otro po mga realista. Ah, naglamok-lamok po. Og doon na magigala eh. Ignon ta mga kaigsonan, kagubo tensyon dito sa Senado. Kay gibabagan, gibabagan mag itong Remulya. Di mo kumutuo magigala dito karong si Remulya gitoto. Ha? Di man kumutuo mag-iigala nga si John Bick Remulya mga kaigsunan basis yung explanation nga tos media nga gituod manggugko mauna nga kining ang hitabo dito kung siya paingon mag-iigala sa mga sakop sa 18 Marines, mga amigo. No mo na nga, nakita na tong video. Bisa kung saan na ito magigal na dito karong tanaw. Matay, si John B. Remulla, ipalaw kong download double G. Si John B. Remulla, klaro magiging kayong nidupa. O niya iya dito karong magigalang gipugan ang mga sakop sa 18 Marines, apil pa maghihigala aning Pia Cayetano o Senador Pia o ganing Senador Robin Padilla. Kinsa man maghihigala ay patuon aning John B. Remulla ang iya ning Jesus. Ah, ningon maghihigala dito John B. nga, wa magito na kupog ngay kay una lugar o sara.

0: koknya dagang sila.
1: Exciting.
0: Ora naka basa ko magigala sa mga amigo na to sama panalit aning mga kailan na tong abogado. Naingon mga kaigsunan sila diri nga matay wa na magigo kasabot magigala aning atong nasodron kay ang mga politiko magigala nagsigim lang in town dito karon og kinini ang karabitog patuo magigala in the guys nga para kunos nasod. Giduwa-duwaan ragitaan ni nila in the guys of para sa bayan. Matod pang attorney Darcy Wagas Istorhio kay Ikson Antorne. Sama pananglit ani maghihiga lang kang John Bicrimulya. For example, oh, magsugod ta diri. Kay, ang 18 Marines mga kay Iksonan, itambong magyod kaganiha maghihigala sa kining gipahigayon nga Blue Ribbon Hearing. Now, sawa pa na matigayon, si John Bick nahibong ko kay nikalit lag boto dito sinado, boto kisa nagsogo ato. Nga, wa man sa bit-bit ka pulis. No, nagtoo ko maghihigala nga, basing nag-una-una na jingoy dito, si John Bick dito kay karo mapong adlawa maghihigala ang ombudsman. Nipasakag kaso mga kaigsunan. Niadto maghihigalang gihilagway ni Vince Dison sa DPWH nga Big Fish kuno mga kahigalaan. Ya, pagtanaw na ko maghihigala nga. Okay, ang tuwa dito sa Senado, sila pas Alan Peter Cayetano, sila Lorin Ligarda, Pia Cayetano, dito si Ruben Padilla. Wako kabantay Joel Villanueva.

0: Dara warinyo bijo. Oh. Dara. Dara. Oh, oh. Oh. Dara. Dara wa. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tara, tara, tara, tara, tara, oh, mo. Liman ka manghihigala, mura dito si Superman, si... Ah, tanawa, oh. Ah, tanawa manghihigala ang video. Kana mga kekso na diha pa lang, oh. Oh, oh, kana, di na babag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nangyo, oh, oh. Oh, kita ka? So, di na babag manghihigala. Dengan si John Beck Remolia nga, actually, padu naman ko muli unta. O niya ako nakasugat ko no dito sa pultahan. Matod pang John Bick mga kaigsunan. Ah, atay, buto na ni magigalang kawanan.
1: Exciting!
0: Padu na ko no siyang mugawas, mga higala. O niya iyang kikasugat ka ng maong mga 18 Marines, apil pa sa Ruben Padilla, o ang mga tao, matod pang mga 50 to sa kabuk, ganong ito, mubabag ko nila. O niya ka na dito ko no video, wama na dito edit ha. No, di man na-edited, klaro mo kayo. Tanawa rin ko na, oh, talaga na, oh, nagbraso-braso mo diyan, Ruben Padilla, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So, magkini, huwag matumbi ng imong tail, gaya, try ito sa baka.
1: Exciting!
0: Ha? Oh, sabi ni John B. Cribulia, patuga-tuga, ikaw, tanawa rin ko, no, sir, oh, nai, taga, usaa, usa kabuk, ni apil niya rito karugbaba, pero, tanawa, oh, nangusog yung, sus, por, tanawa rin ko na. No, nakinomdor na ba ko sa arthritis ring John Bick mga kaigsunan sa din, boto-boto to. At tong Mayo 3, yung mga igalang nagkiang-kiang kayo niya, karoon diyan, isugat ka ng mga taong daghan kayo, tumba ni Montel. Tok ka ng arthritis gout ni Moriate.
1: Exciting!
0: Saba? Ah, grabe mga igalang na itabo. Naingos John Bick mga kaigsunan nga, I was walking out when I was pushed aside. I was alone. I was about to go home. Unya ka ng video. Usaw man aron. Ang iya dito ka nang gipaklaro ni John Bick Remolia nga naglakaw raman ko. No? Ako rang usa. O niya pagkaw man gitod ko no siya. Paita ni John Bick Remolia mga higala. Maulagi ni nakaparat kon pananglit ang ato mga ahensyas gobyerno ba pang butangan bitaw dito mga politiko. Ha? Pareha ni John Bick, pareha ni mga higala ang buying, this ombudsman. Kini po bagay galas tol-tolintino, gibota na po dito sa dole. Kana po dias deped, na po sani Angara. So, kiningin ko nini ba nga mga politiko? Kaklaro, ano? Tanawa, gipunggan yung mayo. Tanawa, oh. Kung pananglit bagay galang tinuod pag yun nga siya, padung ng mugawas, iyaon ta mga igalang gipalakaw una, or gipasodog una, kanang bagang doot sa mga 18 Marines, mga sakop sa media, nga musod anang pultahan na, mupadapli lang una siya. O niya, ano na patunga mo na John Beck? Ano yung nakaparat magkakaigsunan? Po't kayo na unsa bang patuon mga tao, mga higala nga, gitod kuno siya. O sabi, gitod nga, klaro man ang gipugan mo mga tao nga manood anang pultahan niya Senado John Beck. Anyway, narita mga kaigsunan sa mga hisgotanan ta kay Urbida Magigala sa diyang padong na matapos ang kanto Magigala ang ilang hearing kaganias Blue Ribbon. Na-insert man itong istorya mga igala nga nagdakon og mga chicks.
1: Ayaw!
0: Tay murag doon na po yung mga outside di Colombo ano yung kalakiha ron kay ni Antor Baya Magigala ang nakalabay ng mga simana kung sa itong pizza ha doon na rabi ni Ingo nito mahal kita
1: ayaw
0: tungod lang sa suman o mahablangka now karon Magigala chicks na gini ang gilitok sa usas mga maris mga kaigsuna nagdagi ko na siyang chicks kausa bang naduhig bang pangang Irwin Tolpo
1: ayaw exciting.
0: Masa mereka tinuod bagi igala purbi

0: kita makakita diri karon sa reaksyon sa mga tolfos mangigala after aning hearings Blue Ribbon. No? Ang kini mangigalang di na daraig malita ato ning isgotan pag karong taon-taon pero nakadugog naman taan eh. No? Di ato nakalabay pang hearing mga exhaust Blue Ribbon. Ang bago mangigala ka itong hatod-hatod o cheeks kuno dito square. Ay! Kondo apartment? Pastilan, naduhig na pangan, Irwin. Ah, ka mag-iigala. Kining, o sa may tanaw, mag-iigala ang Irwin da tulpo ato. Kinanglan ba mga kaiksunan nga iya ditong? Ipatawag o balik, mag-iigala ito mga 18 mariso niya, ipaklaro. Beh, kisa may pangan ito mga chicks nga imong iyong gihato dari para sa akong kwarto? Klarohan na di ha?
1: Ay,
0: di mo lang di, malita mag-iigala, gihatod-hatod, apil pang chicks?
1: Ay,
0: Alas 3:16 manghihigala sa atong pagpadayon ning atong tulumanon karong gahapuna. Si Erwin Tolfo apil ditos gihinganlan. Onya matod pa walo gyud kuno ni sumadag walo ka mga malita. Matod pa nini karong ex-marine Berna Gamban manghihigala. Or Gumban mga kaigsuunan. Now, gawas manghihigala ang Erwin Tolfo. Trillanes manghihigala o tropot. Matod pa mangigala dito karon sa ilang gisulti, nagdawatan po kuno Trillanes magigalang kwarta, malita, ngadto po mga kaigsunan, gika ni Saldico. Yeah. Ngadto Trillanes gihatod. O niya, karon mga kaigsunan, si Soto, apil po. No? Gihatdan po kuno magigalang malita.
2: Asintado!
0: Matod pa mga kaigsunan. O niya, gawas ana, kato mga kongresista, apil mangigala, Laila De Lima, silas Gerville Luistro, Terry Redon, silas Arlene Brusas Bato. Karong taon-taon, ito nang tagsa-tagsaon mangigala o niya. Gawas pa niya na, apil man natas malita katong gihingan lag Father Flabby Villanueva.
2: Asintado!
0: Ha? O sa patong pagkausa, ang pari, apil mangigalas na kapaldo? Kining pari nga si Father Flavi Villanueva nga matod pa usa sa mga kritiko usab sa kanhi administrasyon mga amigo. Si Joely Cadiao kanhi marin usab mga kaigsunan misaysay kaganiha nga naghatod po kuno ni siya magigalag usa ka sobre. No? Yung isang PR si Father Flavi sa Mindanao Avenue tapos isang malita sa 33 Clemente. Para rin kay Father Flabby. Adios, unsa ikasulting Father Flabby ani?
2: Asintado!
0: Ito rin tagaag pagtagad, mag-iigala karong taon-taon sa itong pagpanaguban ng itong tulumanon. Kaya ang ila ditong Blue Ribbon Hearing, natigayon mga kaigsunan, bisag wise Senate Secretary, bisag wise stenographers, mga pariente.
2: Asintado!
0: So, katong nahitabo kagani ha, gituman yun sa mga empleyado sa Senado, no, nga kinini ang mag-work from home and wagid manunga hinuon mga igsuon. No? O niya, kinini ang wise stenographers. O giyon sa man to. Record lang siguro to ditso-ditso. Wala naman yung mga nagsuat-suat pa. Even na Senate Secretary, wak po mag-iigala. Pero, unsa man to pagkaunsa mga kaigsunan nga diha kuno si Lorin Ligarda. No? Naingon man to si Lorin Ligarda nga, Mr. Chair, di man siguro po ko EI, di ba? Oh, buhi pa man po ko. Ang kabot pasabot ni Lorin Ligarda, nga nung nailisan siya dito sa iyang posisyon nga pagka Senate pro tempore. No? Kining akong pagtambong karon personal ni, physical ko ni tambong, di man ko EI. No? Murag unfair kayo, matod pang Lorin Ligarda nga, ilisan po siya dito isip Senate pro tempore. Pero kinini ang Madam Senator Lorin Ligarda kining usa man di katinod nga naapil man po ning pangan kuno ni dito hasta ang pangan ni aning kanhi DPWH Secretary Mark Villar. Ato ni taga ang pagtagad karong taon-taon sa pag-iigala sa atong pagpanaguban ning atong tulumanon kay di ay mga bagong nanggawas nga mga pangalan, no, mga kaigsunan, Onya, kinini ang pareha ng pangan maghihigalang Tito Soto, no? Ingon ana, maghihigalang kini si Erwin Tolfo. Magating paminaw, etc. etc. So, di lang di maghihigalang minority, no? Or ingon tas majority. Glibog naman taki sa minority, majority ano eh. Basta sa grupo ni Alian Cayetano o sa grupo di rin maghihigalang Tito Soto. Kaya sa grupo ni Alan Peter Cayetano, ito ang mapulmagigalan ng biggest flood control. Karon mangigala sa grupo pong Tito Soto, siya mismo mangigala na apil dito karon matod pas gihat nagmalita.
2: Asintado!
0: Ha? Katawa, Jingo Estrada ng kalakiya. Amanos na tayo. Ito ni taga ang pagtagad karon taon-taon. Oy, by the way, sa mga taga-Lapu-Lapu City, paminaw mo, mga casual employees og mga regular employees des Lapu-Lapu. Nakadawat ko direct information maghihigala nga kamo diha karon sa open ang mga regular og casual employees adunay pagadawaton nga 3,000 pesos isip charter day bonus.
2: Asintado!
0: Paldong-paldo na po ang mga regular employees o at the same time magigala casual employees di akaros open, gumikan magigala kay sa ilang pagpahigayon o niya sa Charter Day kining doon na magigala dito karoy madawat nga 3,000 pesos. That will be on June 17 mga kaigsunan. O na nga dias Lapu-Lapu magigala, gideklarar kining ditong special non-working day sa siyudad. Pero problema lang po ano yung magigala kay casual ramar o regular. O niya, niingon dres Mayor Cindy Chan. Ingon si Cindy Chan rin nga, kining bonus, nagsilbi kini, is a formal recognition of the hard work and dedication of the local government unit's workforce. O niya, ang hard work o dedication dres mga GO, job order, mayor. Ha? Piski po rin tao na ninyo eh. Ang magpatuloy ibito, taga-amag 10,000. Onsa pa ka mag-iigala ning mga job order employees niya sa Lapu-Lapu City Hall nga. Gamay Ragswild, no, o niya, wa pag-ibonos, taga-in taon ninyo diya, Congressman Ahong, na no, Mayor Sindi. Bahini po rin taon kay, mura magmaka paubos sa moral ni mga empleyado, labi pas mga GO, nga ang inyo ditong tagaan, kinirang casual o regular.
2: Asintado!
0: So, Charter Day maghihigala sa Lapu-Lapu karong June 17. Og tungod ana nga Charter Day, doon ay giandam ang City Hall tag 3,000 maghihigala para sa mga casual o regular.
2: Asintado!
0: Ako nang ibalita, diha din nyo maghihigala kay ako po rin nasindulan karong hapon. Ana, may naminaw na to dias opon. Sa pikas gabahin usab di ay di apod magigalay nakuha na tong info ang Colon Establishments matod pa diri magigala at tayo no tinuod gika ni diri magigala sa pahigayong investigasyon ba nining pag panimahog anso di magigala sa Colon area no hantod paingon dito sa Carbon ang Cebu City Health Department ni ingon nga it found no significant findings linking any establishments along Colon Street to allegations of improper disposal of human urine into a public drainage system.
2: Asintado!
0: Nga unsa man itong reklamo, mag-iigala itong usa ka babae nga matod pa, gipairog siya nga ito karon sa unahan kay naiiyabo ang usa ka empleyado mga kaigsunan. Di ba giingnam ito siya, ma'am? Irog siya, ma'am? Irog. O, irog siya gamay. Ingon po ito, magigalang empleyado nga nagbit-bit ito ga baldi or ingon ta, magigalang murag ga kananaang ga baldi tawag ato lugar. No? Or di po planggana, baldi. So, ma'am, irog, layo, palayo pa, ma'am. Boto, ni palayo, gisa na ibo. Sa ganun, di man na ihuwad ni mo nga. Naramo, sus, pagyabo, magigapritim na yung bahong aso.
1: Exciting!
0: Oh. So karon ingon magigala ang Cebu City Health Department nga may significant findings nga magkonektar magigala aning mga establishments there is may Colon anang giingon pagpatakag labays ihi ha wa kuno significant findings magigala ang mga establisimento de Caroscolon gi-clear anang giingong illegal nga pagdump, illegal nga paglabay, pagyabo sa ihi diha magigalas drainage system.
2: Asintado.
0: Anang mga kanal na to? O sa mga orasa, mga higala, nag-check ni taga Cebu City Health Department. So, why ko nag-check ninyo gabi eh?
1: Exciting!
0: Wa, bagid manimaho, mga higala, angso. Ang diyan dapita, mga higala, Tabos Manay, Dintos Manalili, no? O dito dapita. Basta diyan dapita, paingos karbon. Di gid ba ang angso? Tinood yan nga, why nang yabo ang establishmento? Agi, wagi pang yabo sa mga establishmento ng ilang mga ihi diya karon. Masig na ay nagpatakag pang ihi diya. No? Labi na yung gabi eh, kay gabi eh, di magiging makitan. So, kinsa may hugawan gini ang magigala sa Colon area di ay, kundili mga ni establishmento, Pongpas, taga Cebu City Health Department. Ang mga tao magigala ng atogra di ha, mo'y hugawan kay magpatakag pangihi. Pastilan.
2: Asintado!
0: Mauni update atong reklamo mga higala nga di ay mga establishmento pataka lagyabo ng ihi di across canal. O niya karon matod pa sa Cebu City Health Department. Oh, Arinola, matod pang Teddy Bersede. Ingon, maghihigala diri nga. Uy, pagli-li na mo diri, wak manday dito'y kuan? Wak manday dito ko rin establishmento nagpatakaglabay sa ihi? Siyarga ka ha? At ang oras, maghihigala sa XFM Cebu, alas 3:27 na maghihigala. Kumusta? Once again, welcome sa programa ng Asintado, mga katropa. Nawa mos radio Sir Rick, bitin me, gikang remotege jilye. No? Okay man di ba? Why problema, basig nag-burn out as inyo, Jill. Onya Jeffrey Samson Samulde is watching you live from Barangay Basak sa Nicolas. Kumusta mo diha? Gahapon, perting wana, perting bahaa, kaya rin napita si IT, sos Mario Sip. Ang ako mga kailang padong pauli dito south, ang ilang mga auto, gipadive nila, na, nangapahong in town, ay. No, mga kaigsunan. Terteng di malasa maghihigala in town ang kinini ang kahimtang mga kaigsunan. Ay, nangaguba ang mga sakinan. Ano yung paboritos mga motorsyap o sa mga... Siyap niyang muayo. Ano niya si Jean Sanchez Villesa. Ayong hapon si Rick na wala. Okay? Mo ba? Ano niya po si Jean oh. James Tenebs, may hapon, Inco Prime, na ay baho jod ihi. Sir, dapit Cebu Eastern ba? Dapit, na idaghan kabayo. Ah, oh! Okay, pero di na ihi, mangiglas tao, ihi na nas kabayo. Sakto, kinindi rin napitas, Queen's Pharmacy. Ang pasabot ni mo, sir, no? Kadang, padong sa San Jose, Recolitos. Ang di rin napitas, pikasayon, magigal, ha? Sa loyo sa Metro Colon, tayo mga bahok ang anso sa tao. Andre pong dapita magigalas may Cebu Eastern. Ang sopos kabayo, ah! Anya, kininiaga si Alvin Bung Hanoy maghihigala na ingon, kawala na ba'y ayaw ang nilang tanan? Oy, ah, kamanga lata na ba ng mga tawana? Imbis sila mahimong panag-ingnan sa katawan kay sila ang nagduma sa panggobyerno. Sa lawayon man kayo hinoon, gikang Alvin Bung Hanoy. Arvin Habas, wag ni ayos John Bick Rimulya. Ah, ingon pa si lumapas, sayang ang muscle ni John Bick. Maulagi, eh. No? Ay, makakita mo kang John Bick, magigala mo rin pang cheeks kay dating ba? Kunya, wak man mo salir, magigala ang muscle ni John Bick. Sungag, magigil siyang ka. Robin Panel, Robin Panelia pa imo. Agap mo. Sos. Kana Robin maghihigala, pwede na maghihigala ang pangga. Pangga daro-daro maghihigala kay ungas ko ng karaan Robin Padilla. But anyway, ato na isgotan karon taw-taw lang. Standby mo tong oras maghihigala. Alas 3:30 na sa kahapon na itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: ala na akong bertigo. Kamo nga doon ay sama nako og nga gibati. Pag tumagyod mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Busi Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Dok. Unsa ba gyud ako sakit, Dok? Unsa ba gyud ako sakit?
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ra ba, Dok?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Aya!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: Testing yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:37 na maghihigala atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Ato ning remind ka nuna idea ninyo maghihigala ang Sunthorn Plus Gold pagkatabang gini pagpaubos sa blood pressure. Pasigisaka na ng iyong dugo, maghihigala, gumikas, tension dito sinado. Ay, gibong pada ha, palihog lang ganyan taon. Ay, gibong pada, no? Mutanaw magani mo, i-relax lang ganyan ang kaugalingon. Dili maglagot o maglagot gani mo maghihigala la undangi sa tanaw unya ginhawag laom ginhawa dilpin ginhanglan yung maghihigala nga kontrolo na tong atong emosyon muraga di magyud mao maghihigala ni mga balita nga atong madunggan karon. Importante mong good food nga magpakabana ang Pilipinon kay nakasalalay ang atong kaugmaon ani ikaduha nagswildo ra mapunta nila pinagisbuhis mga pariente. So, ato mag-iigal ang buhaton is kalmahon lang atong kaugalingon o niya at the same time inom ta kanunay mag-iigal ang Sunthorn Plus Gold. Ang produkto na ito dunay ahos. Magkatabang po ni pag balance blood sugar gumikan kay dunay ni palia. Magkatabang mag-iigal as digestion kini nga itong Sunthorn Plus Gold na pinagparisa ni mo mag-iigal dito karong premium D3 soft gel capsule. Sunthorn Plus Gold dunay mangustin dunay pigay spirulina. 14.50 lang ang book nini. Ah, mga kaigsuna, mapalit ninyo di akano sa inyong mga suking butika. Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, South Star Drug, Pharmacia Samura, Generica Pharmacy, La Nueva, o guban pa mga butika nationwide. Sunthorn Plus Gold, it supports your health. Ang resulta sa alas 3 nga bulas King Dragon 951, mga kaigsuunan. O niya, dere sa YouTube, mag-iigala, nagtanaw, atong i-acknowledge sa itong mga katropa o sa mga natanaw ron, matod pang Noy Binoy, good PM sir, iyahay na na sila o 15 makaunag pamakak, puros mga anak sa dibil. Kinom doon man ko mag-iigala itong lola nga tagaliluan, huwag wak ko masayop, liluan to, tagakupustila nga sa iyang vlog, mga ka-exo, mga anak ka sa dibil. All right. Arita mag-igala sa kinini ang mga hisgutana na to. Kuya Aying Aguilar sa Lupan. Now, di mga bagong pangan na drug. No? Ang mga ex-marines mag-igala. Amo itong kamay pangutanon, asa mas murag kontento mo o murag mas, although karon pa magudpun eh, no? Mag-igala. Unlike at Tokaros panahon ni Tito Soto, o sila Sping Lacson may nagduma sa investigation, pero one karon pa man po ni, ay doon to mag-iigalag masundan. Ganahan kong masundan, masundan pasab ni. Kaya matimbang-timbang yun na to. No? Ang problema lang yun po mag-iigala, diris kampo lang Tito Soto, kaya perte mag-iigalang kadugay, no? Mga kaigsunan hangtod mag-iigala nga, naabtan siguro kalaay ang mga tao, kaya dugay kayo na, mga nangaprisog kinsabaw niya. Kanabang murag doon na dito karoy cloud of doubt nga o sa magining anong ingunin ni magining kalangay doon ay gipanalit dan o sa ba o niya di rin mag-iigala sa estratehiya kay duwa na mo ganis estratehiya pagkuha skilitis mga tao ang kang Alan Peter Cayetano po mag-iigala magsige lang po gisgotis got Alan every time mag-Facebook siya nga para ni sabayan no o niya mag-lisgot po siya pangas Ginoo. Ilitok niyang Ginoo, ingunin so, karon natigayon yun ang blue ribbon hearing. No? Natapos ni mag-iigala mga alas dos. Now, ang kining mga marines nga nitambong mag-iigala sa blue ribbon hearing, nangangkon yun nga sila nakadeliver mag-iigala minalita nga kwarta nga itong Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga ito karong mag-iigala ang Tito Soto. No? Nga ito karong Erwin Tulfo. Ngadto magigalang Laila Dilima o ngadto aning Franz Castro Kaubanan. Atol mangigala aning Senate hearing on the flood control presided over by Senator Pia Cayetano. Kining gingan lag Johnny Buduan mingon that in 2022 nakadeliver kuno sila o ingon ta magigala suitcase dito sa Ilocos mga kaigsunan. No? Matod pang Johnny Buduan, naman ta maghihigal ay picture na ni, na ani sa XFM Cebu maghihigal ha, diin gipakita ning Amy Marcos nga ang iyang pag-umangkon gani magigal Sandro Marcos mo di dawat. nilaglagay na ni. Wa na ni magigal ay kinini ang ingnonta mga kaigsonan. Pag umangkunay, inigsonay, wa na ni, para sa bayan na gini.
0: Ayaw!
2: Bahalag mag-ubang pamilya, basta paras Pilipino ni. Okay, kuna na ba? So, kana siya double G, mo na siya, ang picture nga diin, matod pa diri magigala aning a certain Johnny Buduan. Naghatod sila magigala dito karong kwarta sa Ilocos Norte, para kang Presidente Bongbong Marcos, no? In 2022, lima kamalita ang gihatod nila. Ingon pas Johnny Buduan, siya ug ang iyang kauban loaded ni karga sa maong mga malita dito sa saka bulletproof Lexus nga sakyanan nga giubanan po ni og sa saka black bulletproof Toyota Hilux mga kaigsuonan. Milngi gano hasta Toyota Hilux ila dito karong gi bulletproof. Dada, Sandro Marcos, dada, tanaw picture. Yeah, one. One gipakita ni Amy Marcos kaganiya. Oh, dada. Oh, onya, onsa man ang kamot magihiga lang Sandro ni siya, peace.
0: Ay,
2: mao di magihiga lang ni ingon dito mga kaigso. Nando na dito yung mga pasumangil si Vince Dison nga. Doon ay big fish. Kaya diya.
0: Ay,
2: ang sayon magihiga lang ring Sandro mga kaigso. Nando pagdawat dito sa malita, peace.
0: Ay,
1: exciting.
2: Ako medya na bitaw. Now, kining, diya ni ingon magihiga lang rin si a certain Johnny Buduan. Nga, ang lima kamalita among gikarga sa usa ka bulletproof Lexus nga giubanan pod og usa ka itom nga Toyota Hilux nga naka bulletproof usab. No? Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof at saka binabakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. No? Aron gyud nga kun dunay ambos-ambos mangigalag tulis-tulis, bahalag para ka na mangigalag pila ka bala di gyud madutlan. Ipakutan na magigala o para asa itong maong shipment. Niingon si Johnny Buduan that he only heard it was for President Marcos. Ah, ha? Ingon po magigala ang Malacanang. Okay, nagmonitor mo po Malacanang. Ingon po sa Atty. Claire Castro nga, haing ebidensya.
0: Ay!
2: Inabogado po kayo magigala ang kaga. Attorney Claire Castro, ingaw siya, haing ebidensya, kanarang picture. Asa mang ebidensya sa kwarta? Asa mang ebidensya sa malita? Oh. Pero niingon, mangigala Johnny Buduan nga, oh, lima kamalita nga mong gihato dito kang bumbong. No? O niya gipakota na mangigala ni Buduan, kantong inyong shipment nga gihato sa Ilocos para asa man to. Ingon siya mangigala para kang President Marcos. Oh. Now, karon. Ang narinig ko po noon ay para kay President Marcos, sir. Buduan clarified that he, siya, and his group, o ganyang grupo, brought the suitcases, ang mga malita, to Delta Gate. Delta Gate, while individuals identified as Sergeant Bernard Tobi and Boss Saldi, kini si Saldi ko, allegedly proceeded with the delivery to Ilocos Norte. Si Bernard Tobi said, niingon, that he later traveled to Paway, Ilocos Norte. Matod pang Bernard Tobi, Sergeant Bernard Tobi, nga siya ni biyahe pa ingon dito sa Paway, Ilocos Norte, but he could not provide the exact address of the property. Di kuno po siya makahatag sa exact nga address sa property where they allegedly went because they arrived at night. Pasensya kayo dito karon, Your Honor. Di ko kahatag sa exact dito nga address sa property kay nausap pa pong naabot man po dito sa Paway, Ilocos Norte. Gabi na. Sige. Kini si Sergeant Bernard Tobi mihulagway sa lokasyon, no? Sa ilang naabtan as a house balay near a body of water. Uh-huh. Usa kuno ka balay mangigala nga duol mga ka-exonance body of water. So, di po niingon balay, mangigala nga. kilid sa sapa or sa panig. Base po magigala o balay near a body of water, balay nga na swimming pool. Asa ba nang swimming pool, Sir Gade? Apil na dito ka matawa na itong body of water? Ingon siya mga, sorry kayo Mr. Your Honor, kay di ko kahulagway. No, I cannot describe the location dito sa kanang naabtana mo because gabiin na magubi naabot. Basta ang ako lang dito karong nahinumduman is naabot mi dito sa kabalay nga doon na dito magigalay daghang tubig. Dakong wanang sa tubig and said he saw photographs. Kita ko mga picture of former President Ferdinand Marcos Sr. and members of the Marcos family inside the residence. So dito magigala na kaingon siguro siya nga bae siguro gud ni Presidente Bongbong kay di amay dagway diri ni kwan, di amay picture ni kani Presidente Ferdinand Marcos Sr. yang papa unya di amay mga hulagway diri nga mga members Marcos family bisag si Amy taas to siguro po dito inside the residence. Sunod ingon siya liter you na bahay, liter you kuno you, okay lang mamog liter you ba you ang bahay kuno. So, ang balay, purmag literyo. Adding that family photographs and a telephone bearing the names of the Marcos family members were visible in the house. Kitang-kita kuno kayo. Ang balay, literyo. Ang purma, unya, to ang magiging kuno yung mga photographs. Kabantay mo mga balay. No? Kinini ang naamugin yung mga hulagway sa pamilya. Kanang family photo ba? Ingunana, ingunin. Yun niya ang telepono. Naapo ko no, bearing the names of the Marcos family members were visible in the house. When Senator Amy Marcos, nangutana na sa Amy, nangutana, whether he saw members of the Marcos family during the visit, niingon si Sergeant Bernard Toby that Representative Sandro Marcos arrived first. Maone, kini ko no. Sa rin ipakutan na mangigala ni Amy Marcos kinis Ubi, si Toby, nabay ka nakitaan mga members Marcos family sa inyong pagbisita. Ingon po magigala si Sergeant Bernard Toby nga, nakakita akong Congressman Sandro, unag abot, sundan po ditong President Marcos o niining First Lady Lisa Aranita Marcos. Asintado! Okay? Nung dumating po kami, sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady. Maturpas iyang pag-testify kaganiha. Si Toby further claim nga ang ilang grupo ni Puyo magigalag overnight o di balik pa ingos Manila the following morning na, pagkaugma na. Now karon, kay Malacanang nag-monitor man ani kaganiha ni Hagitron ang Malacanang ngantos ex-marines, ipresentar ang inyong mga ebidensya, anang inyong mga aligasyon. Pakita muna nila yung ebidensya. Madali kasi magturo, lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. Matod pang Attorney Claire Castro. Asintado! Diyan na, nag-inabugado na si Attorney Claire. Pakita mo ebidensya. So dapat patunayan nila. Bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Matod pa. Kana sa habig na diri karon sa Marcos family aritang soto kay si Bini Voluntante, no? Ato po ipakita na ang usa double J kana na si helicopter ni claim nga siya manghihigala kinis Bini Voluntante part of an advanced team, no? Task to proceed to a building in Baclaran. Ingon po si Bini Voluntante sa dengi pangutana nga siya kabahin po kuno siya magigala sa advanced team, no? Nga kining ingnunta gitahasan nga padtuon sa buildings Baclaran allegedly associated with Soto before the arrival of Ko and his companions. Asintado. Aha. Nauna kami sa area kasi inadvisan kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Muna gitong ani Voluntante. According to Voluntante, lima ka mga daggo ka mga malita ang gida paingon dito sa lokasyon sometime in 2024 before the election campaign period mga igsoon. Asintado! Aha, diyan na, maghihigala. Ay, kini si Soto ra ba mga kaigsoonan sa nakuha na ko diri nga kasayuran mga higala nang himakak si Soto aning maong allegation kay matod pa di pa kuno siya senador between 2022 and 2025 sa diha bagigalang giingon na hitabo kining insidente ha. Oho, unya karon giingon diri bagigala ni Bulutante nga lima kabaga dagko nga mga malita ang among gidag ngadtos maong lokasyon sa Baclaran sometime in 2024 before the election campaign period mga higala. Aha. So, asa may tinuod ani kay ingo mas Tito Soto mga higala nga oh sometime in 2024 nga di pa main taong ko senador ana.
1: Exciting.
2: Matod pa diri mga higala ni ining Bulutante. Lima kabuk ang gida. And then matod pa upon cause arrival pag-abot ko ng saldi ko. Kining mga malita were transported through a basement area dito's basement and loaded into an elevator together

0: ε. Αν το τόρμα να κοίσαμε και την ώρα εξόλτια, ναι. Και εγώ πάμε και είναι άγκον. Εβεν τζέγκο η στράτα να πρίσω να, αν είμαι και το άγκον. Σω. Εγών τερί είπα και η καλά στη το σώτο. Νο. I will not dignify the accusation. Νο. As I was not a senator. Or as I was not a senator from 2020 to 2025. Huh? He added that the person who allegedly received the supposed suitcases died in 2015. Huh? Ang katopo ko nung mag-iigalang executive assistant kagingan lag Mark mag-iigala matod pang Tito Soto nga patay naman to na itong tuwing 2015 pa. Patay. Masarang ipasabot po na ni mag-iigala dito sa mga maris. Gato apin ni Dawat mag-iigala ng mga ghost receiver.
1: Ayaw!
0: Gikan sa mga ghost voter, gikan sa mga ghost beneficiaries. Di na po'y ghost mag-iigala ng mga receiver.
1: Ayaw!
0: So mani, katinood yun kay Inga Mas Tito Soto mag-iigala nga katong gihingan lang nila nga kani executive assistant na ko nga hingan lang Mark. Patay namin taong to tuwing 2015 pa.
2: Oh.
0: Pero niingon, mag-iigala ang kaning mga marins ka. Amo nang itunong nga ito nila. Oh. Bogus kaning investigasyon na po in aid of destabilization matod pang Tito Soto. Now, karon, aritang tulfo.
2: Oh.
0: Atol sa hearing. Mga kaigsona, nabagong tulfo niya, Double J. Ako tanahan kadali lang, ha? Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Wala. Ada ra. Okay ni. Kene dia. Ada. Ako po si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang beses. Yung una po, dalawang malita. Yung pangalawa, anim. Ta. Spoko muna. So, walo tanan. Now, Aritas Tulfo. During the hearing, Senator Alan Peter Cayetano also referred to testimony mentioning Tulfo. Bernard Gumban claimed he personally participated in two deliveries allegedly intended for Tulfo. So nangangkon kinis Bernard Gumban nga siya personal nga naka-appeal aning pag-deliver sa ingunta malita allegedly intended for Tulfo. Nakapag-deliver po ako kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang beses. Og according to Gumban, the first delivery involved duha ka malita, usa ka buk gamay o usa ka buk medium size, while the second involved unom ka mga malita of varying sizes, kon meaning aning varying sizes mangigala nagkadaiya nga klase ditos gidakon.
2: Yeah.
0: He claimed the deliveries were made ditos panimay yun ni Tulfo sa Green Hills. Yeah? Sa residence in Green Hills. When asked how he knew the house belonged to Tulfo, gibangutan na siya. Giyon sa manimo pag-ila. Nga ka ng balaya, iya ginakang Tulfo. Gumban said, naingon si Gumban, he asked an individual identified as Mark Tiksay. Aha. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay ito? Sabi niya, kay Senator Erwin Gumban. Kay Senator Erwin Gumban recounted. In a statement, Tulfo, di amang igala, pagkuhaan po dito, reaksyos Tulfo. Naingon po mag-igalas Erwin, oy, kada kong bot-bota ng istorya ha. Di sa'yo mag-iigala kang Tito Soto. Ningon po mag-iigala dito karos Erwin Tulfo. Oh, nausa ko rin tao nang naapil ang may taong ko niya. Ha? Ingon pa rin mag-iigala ni Erwin Tulfo mga kaigsunan. Una, sabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay, nag-deliver raw siya sa akin ng anim na medium size na malita. Ngunit, galing na mismo sa kanyang bibig kanina na dalawa at anim na malita ang kanyang idiniklara. Pangalawa, pati sa halaga ng di umunay nilalaman ng malita, nagkagulo-gulo na.
2: Ha?
0: Sabi dati, kapag small, 15 to 25 million ang laman. Tapos ngayon, 20 to 25 million. Samantalang sa medium pagkuno ng malita, 30 to 40 million sa affidavit. Tapos, 40 to 50 million naman ngayon. Ano ba talaga? The senator noted that the accusers only picked the name's dimension. Ha? Butbuot na dito mag-iigalag holbot o mga pangaan kini mga accusers.

0: ako akini mga nangakusar. He added that what happened was not simple investigation but a propaganda batok kononiya ni Erwin. Walang puwang sa Senado ang mga fake news at trolls. Sana nag-FB live na lang kayo. Magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing matod pang Erwin Tolfo. Matay mo ba natin magigalas Lunes pohon? Ha? Ayaw! Mabawas niya tanaw na ko. Pero katulad yung padong patapos kaganiya kay nagtanaw ko magigalas ilang hearing. Abot matos mga chicks-chicks. Abi kong malita rin gihatod. Hastang mga chicks kung nung gwapa kayo.
1: Ayaw! Exciting!
0: Ha? Wapa din noon dito magigalag isulti aning maong mga ex-marines nga nag-unsa sila dito sa diyang gihatod magigalag mga chicks nga to sa kwartong Tolfo. No, basig nagpahilot lang, basig mga masahista to.
1: Exciting!
0: Ay, dito sa Manila, daghang mga gwapang mga masahista, even di resibo. Napoy daghang gwapa di magigalag mga masahista. Pero maulagi po na yung nakaparat kay matod ba sa kong mga amigo, mga kingson, di ko na kamong mahilot.
1: Ayaw!
0: Alam ko na sa forma. Astilan. Kanang ito, ipapiso ni mo mag-iigalas imo mga, kanang mga buko-buko nga kana-kana deh. Kana, o, oh, kana, ma, kung na, piso ka kana. Ah, lamiaw eh.
1: Ayaw!
0: Mga ginana nga klase, pag lami mo kanang deh, buko-buko ni mo nga kuwan, pero ari ka mangigalas mga batanon ko nga nagpakanon-inon nga masayista. Sus, di kuro ka mo piso-piso magigalas mga kaugatan.
1: Ayaw!
0: Buto sa kugata magigalalisan na dyan.
1: Ayaw! Exciting!
0: Asa lang ka sinanggo. So, karon, wabon na kikuan na rin Erwin. But, di ay po yung lain, si Dilima. Si Dilima mag-iigala. Another witness claims Castro frequently meet with Ko both at his congressional office and at a townhouse. Lagi kaming nag-meeting nila ni Busaldi Ko sa opisina niya sa Congress saka sa townhouse. Do? Kung imo mag-iigala ang paminaon ba, matay kining mga kongresistahan nung ipang swilduan na to. Through our tax. Bisag asa lang mag-iigala, murag langong puwag lumot at to baga ka-exonan sa mga pagangilingigil kayo nga mga lugar ba? Di man na maingon mag-iigala nga kineng, for example, Dresibo, nga mag-meeting. Sige, kineng meeting tanya, Tutas Puso Village.
1: Ayaw!
0: Di man yung wala na nga, Tutas Puso Village. Meeting ta, Tutas Pungkupungkos Puente.
1: Ayaw!
0: Kineng mga senador, mag-iigala, mga congressman, ato ni dito karon sa mga ngilngig kay mga hotel. Orasa ba narpita, mag-iigala nga mga private place? Ngayon ka nang layo kes mata, pero di alagi mga pangan Arlene Brusas. Di abagigala dire kareya na kitan sa mga testigo kabataan party list representative Raul Manuel, Gabriela party list representative Arlene Brusas. Isa pa ning uban dire. Aside from Laila Dilima, Terry Ridon. Nice good tapos Terry Ridon, no? Si Franz Castro. Bagigala. Kini mga kasiyas, mga pangan, mga keksona murag dias makabayan o makabayan black yun eh. Pero tiba niya sabaha mag-iigalas gobyerno. Pero kini tinuod ni mag-iigalang nagdawat mo dito malita mga kekso, matay por bida niya sabaha-sabaha.
1: Ayaw!
0: At ang oras, mag-iigala alas 4:03 nas kahaponon. Ato na ipadayon mag-iigala kay para maglibog kung aning dias makabayan black nga o sa pagkinang parang ninyo bayan nga sabaha-sabaha. Apil na ng rally-rally sa kalsada. Di amaling ginanogan dito, naghato ninyong malita. Sama ni?
1: Ayaw!
0: Para sa bayan, bagay ng saba-saba ninyo or para sa bulsa?
1: Ayaw!
0: At ang oras, mag-iigala. Alas 4:03, ato time check. Hatod ka na kanato, mag-iigsoon sa Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X.
1: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o siya, gasiyok ang bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom lang ko Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
9: Kada bang pirmi nimo kaptan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
8: Sabi pa ang imong apelyido, ang palaya.
9: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
8: Ay!
10: Exciting!
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Mga katupa, exciting!
0: Oras sa XFM Cebu, alas 4:08 na mga katropa. Itong time check mga kaigsunan. Hatod ka na ka na to sa atong kape nga makagwapong makagwapa ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Doon ay gluta tayo, doon ang pag-i-collagen. Gipatami sa stevia. Hindi ang mabalakan ni mga igsunan tanggas ng sugar sa atong pag-iigalang kape. Unlike sa ubang mga kape nga ang isagol na yung papatamis. At yung maka-triggers pagsakang sugar hinaw na ito nga mong grabing diabetes. Kaya nga itong kape mag-iigal, ang ipatamis, throw aning stevia. Ha? Santon Gold Coffee Mix, bagong produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit ninyo. Dari sa Yes to Health Wellness Center, Ubos Las XFM, ang ato magigalang Yes to Health Cebu Branch, di anahimutang sa Z Plaza Building. Kontakin ninyo ang 0915-389-5430. Pwede kayo mo magigalang mo inquire diha kung saan pagpa-deliver dias inyo mga igsoon. Sabi naglayo mo maghihigala diri sa Zapatira. Kaya di aman himutan diri maghihigala sa Zapatira. Sabay Dan, Jakosalim. Sa mga ka-insurance, kung ganahan mo maghihigala nga di na mo mahasol, kontak ka lang ng 0915-389-5430. Balik ko na ko, 0915-389-5430. Naday mo ito maghihigala si Yayi o si Wila o si Lalay. Pwede kayo maghihigala mag-inquire mo kung saan pagpa-deliver sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga amigo.
1: Seras Malait, Asintado.
0: Mayo ka hapon, nila ni Angie Raymond dito sa Italy. Kumusta mo dias Italy? Feljon Padilla, Benito Pakatang, dias may Lapu-Lapu, sa may sewage puso. Kumusta mo diang retention pa ninyo? Ha? Kinig, I hope nga wa na mo bahay diha kay ni salir ng retention pan, no? Dias may barangay basak, ha? Andres sa Ciudad Sogbo, perte pa intang baha ang mag-iigal. Alvin Bung Hanoy, Rafael Nakimin Makasilhig, may hapon. Niya taga-tagbilaran City, Alvin Bung Hanoy, Aaron Abakita, sir, na ilan ng malitagang. Januar Samura, Boy Tagsip. Lorena Gabato, dias may sa Sherwin sa Nicolas Sherwin Vulcanizing. Akong bana nga namina karon sa XFM, Jo Gabato. Kamarin sa Vito Ming Lanilla. Salamat. Ay, pagpaminaw ninyo da. Jordan Lipasana, Macdo Tabuada. Kumusta man ninyo, Brigada Eskwila diha, katropang Macdo, no? Okay. Sunod si Mana, murag klase naman siguro yun. Wag ko masayo. Si Frankville 198, bakit hindi nila kasuhan ang mga Marines kung hindi totoo? Narana mag-iigala dito nila o ilan ang pasakag kaso. Perjury magkaigsunan kay... Para magina mag-iigala ay pwedeng mahimo nila kung karon gihingan lang sila. O niya, mo deny sila dito na kadawat o malita. Gipakaawawan sila. File mo dito ang perjury. Anang mga Marines mag-iigala nga gipang bit-bit mga kaigsoon. Ang mga bata, masayista, ang dakong ugat lang ang masayian. Naingon rin si Juan Garcia, Sir Eric Samuel Inso ni Langtad Sagbayan, taxi driver, holiday. Uy, mo ba? Alamag kini mo dias ano? Samuel Inso, ako na isuwat biki, ako na ingrito, taga Sagbayan ko ni Samuel Inso, Langtad, no? Sagbayan. May pagpaminaw ni mo dias, ira? Kita-kita o niya ta. Taxi driver sa holiday taxi. Holiday taxi driver. Okay, ako rin tagaag kape kaya mga hatag mga rita magigalag kape sa mga dili taga Bohol ng mga taxi driver na to dire. Hindi na ba paisano na to? May pagpaminaw ninyo di ha? Sir Rick, kuyog na punta. Kuyog na punta po yos mas. Wa naging ayong world, labi na dire Pinas. Wa naging pull-up, wa naging magigalas hot bin. Isang ako, Diligent Buangkon, kinaghan og maangin. Edmond Tabirara, des R.E. Glass, Kalubian, Lite. May pagpaminaw ninyo. Alas 4:12 na sa atong pagpadayo ning atong tulumanon mga higala. Now, kinini ang grabe kakisaw ang diri sa habig aning Tito Soto. Gumikan kay niingos Tito Soto, di pa man ko senador, ani? Do? Aning giingon bagigalas Marines ga 2024 na deliver. I don't know bagigala og unsay proseso. Ani appeal ba po dito bagigalang panghatagan ang dili gyud dito incumbent politician? Antong malita? No? O sabay magigala inyong pagbanabana lang og pagtimbang-timbang. Ako lang dito bagigalang labdon sa ang inyong pangunauna kinaminaw man pud mo. May nang daghantang maglabad ang o. Kining ingon ini maghihigala nga mga allegation. Like for example ka Tito Soto, for example lang ha. And gusto ko nga makadungog po sa inyong opinion. Ningon si Tito Soto nganong maapil magko nang malita nga di pa magko senador ana. 25 magko na himong senador. Ha? Nidagan siya maghihigala ditong presidente, no? Or vice presidente pilde. Sa 2022 with the Ping Lacson mga amigo. Now, of course, pildi man siya sa 2022 mag-iigala presidential election. So, daghan siyag balik senador diri magigalas 2025. Now, karon magigalan na apil ang iyang pangan. Mao na nga ingos Tito Soto magigala. Ano maapil mo kung kadawat anal sa malitas tuig 2024 nga wapa mo kong senado? Ang mga tao po magigala, ningon nga, eh, bisag nakadawat ngayon ka. So, kining, ang uban di kin mo to, no, mga kaigsunan. Nga, kining magigalas Tito Soto, bisan pag di kuno senador, gihat nagmalita. Og tinuod ang mga higala, doon ay daghapon ng mga sibilyan, nga kanhi mga politician, nakadawat po siguro. Manyawa pa lang po mahinganli. Kay gani, naingon mga higala diri karon si Tito Soto nga kato ganing executive assistant nga gingan lagmark nga gi-appeal po dito mag-iigalan 2015 patay na ganito. Ganun na-appeal mo po ito mag-iigalan patay naman ito tuwing 2015 pa. So, bauni mag-iigala ang naka-anindot ani kay di mga nanggawas nga pangama, mga pangalan pero gipang deny kini. Ato mag-iigalang itandi ni diri unya mag-iigson sa Blue Ribbon Hearing po ni Irwin Tolfo. Kay mas maayo po hinoon ni mag-iigalang maglibuga po na duha kabuk Blue Ribbon Chairman. Unya, di apo mag-iigalay Acting Senate President Sherwin Gatsalian. Di apo mag-iigalay Senate President Alan Peter Quintano. Unya, there is Blue Ribbon. Di apo mag-iigalay Chairman Spia Quintano na apo si Irwin Tolfo.
15: Exciting!
0: What again? Anyway, naabagin ko na yung hearing mag-iigala by Monday. So ato nang atangan kay I'm sure na agad yung mag-iigala dito yung tubag po. No? Ang grupo nilang Irwin Tolfo. So, mura na ni mag-iigala nagnilabayay glapok. Baga kaigsunan. Ang mga tao lang kunya ani mag-iigala mo dito koroy mag minarunong or kanabitong mag kinanglan yun nga tagikon yung maayong mga impormasyon ba nga kisag ka anini akari nagtugag tinuod ha? Labi pa mag-iigala kay Diana Puno na nisgutan na pagbalik Pangang Marcos. Nisgutan Pangang Martin Romualdez. Niwara ba yun mag-iigala yung taon pa dito yung mga kaso? Di si Bongbong giimpis pa wapon mag-iigala kaugpo. Oh, tiyaw mo na. Yang malakan niya po, pwerte pong hinaya. Ano di mangyigala makagukod aning Martin Romualdez? Ang ICI mangyigala sa una nag-imbestigar, nanira na lang, huwag yun mangyigala kakitag-ibidin siya batok ni Martin Romualdez. Grabe, hapon.
15: Exciting!
1: Asintado!
0: Manandig yun mangyigala makamahay ang mga opisyalis sa gobyerno ngano nga kining uban na itong mga kaigsunan, di na mo too niya ng mga alibay ninyo. Kay mura naman mangigalang nagduwa-duwa mo diha. No? Yung problema ra ba? Kay inigabot sa eleksyon mga kaigsyon naman, naog hiya po ni mga tawana. Taliwa sa mga dagko kayo nga mga anomalia. Muna'y subo nga palandungon. Kinis Tito Soto, for example lang, kadugay na anong senador. Diba? Lito Lapid, kadugay na anong senador. Meg Sobere, kadugay na ni mga senador. Alan Peter Cayetano, kadugay na ani nila. Chis Escudero. Perti naman yung dugayan ni sila. Nahimo na ganin yung mga higala dito mga senator judges sa onas panahon corona. Impeachment corona. Lorin Ligarda, otro dugay na ka na sila. Pero every time nga doon na eleksyon, no? Mga kaigsunan. Midterm election, presidential election. Basta managa ni mga apelido ha. Sus, probida. Manaog mag-yudoy. Ano ang kagani ha? During sa akong programang Solid Impact, dito speakers mga kaigsunan, ingon ko nga, inig-abot mag-iigalas 2028. Mas maayo siguro mag-iigala nga atong hot don dito karong ilis ng naa sa Senado. 24 bitaw na kabuok. Magpadagan ta diri sibo. Is Dorano, padagana na to. Mike Rama, padagano na to. Gwen Garcia, padagano na to. No? Kisa pa rin uban, mag-iigala nga mga pwedeng padagano rin sa Cebu. Nga, murag nga, kineng popular angan. Mike Rama, Gwen Garcia, Tomas Osminia, pwede. Padagano ang tani. No? Osminia, Garcia, Rama, Dorano, sa kanal sa langupat. At least doon ay representante mag-iigala dito sa Senado. Kaya na naman tadri sa House of Representatives, hilomon lang kayo. May nang doon ay magsaba-saba. Padagano taning, may nang gikag Cebu, yun eh. So Mindanao, naghanaw eh. Naibunggo. Na mag-iigala ay Migsubiri. Di ba? Kisa pa ng uban mag-iigala, napas bato nila Rosa. Yahay ka dito sa Mindanao. Dari Cebu, wagin mag-iigala sa Sintown. Manang ilisan tanitanan. No? Kaya, susugma, huwag kaluyan mag-iigala ang Senyor Santo Niño, no? Manaogin ang atong ipahinganlan mag-iigala, Osminia. Kanang due to, kanang public clamor ba? Or public demand ba ka? Nga, ganahan na yun ang Luzon, Visayas, ug Mindanao nga ilisan tanan ang mga piliduha di. Kay sa una rin na nagsigbalik-balik. Magbago ta. Although kanang Osminia, Sir Osminia mag-iigala or katapusan niya itong kuan mana, kana na ang 2019 ba siguro to? Pwede po panagano na ito mag-iigala Sir Eric Espina. Ato mag-iigala dito karoga apilog hangyo mga kaigsunan kay magbag-uta. No? Mga kaigsunan kay sus porbida mag-iigala. Mura manoga kininiaga nagsigi nagigbalik-balik ning ingon-ini diri sa ato mag-iigalang pandungog nga. Murag, lisod man kayin taon mag-iigala. Lisod yung kayo mag-iigala. Huna-unaon ba nga? In taon ang Pilipinas hangtod ron. No? Hangtod ron. Labi ng Cebu. Wag yun dito yung mga bagong development, mga amigo. Magsigil natin paghambog ng mga bagong taytayan, mag-connect, mag-tan. Silbi na mga higala ay porbida. Kanina pong bago? Bagong kalsada? Coastal highway ba? No? Or unsa pa na diha mga higala nga? Kining ato mga... Kining the record, for example, oh, Cebu City. Or kanang ari baka mga higala sa... Lasyon or Mandawi. Ato na pangbangagan ng bunto diha mga kaysa ng Mulapo ng Asturias. Pareha ba dito sa Japan nga? Ang dito sa Japan, wamay tungason dito. No? Kung na yung mga bunto mga igala, magkob-kob sila mo niya, lapos dito sa sakinan. Oh. So, wa, mga guba mga igala, why deforestation? So, lima kabok, Sir Eric Espina. Oh. Tomas Osminia, Mike Rama, Gwen Garcia, Isdorano, di man yung mga igala, lison po ibaligya kay kanhi man ni Cabinet Secretary Jimmy sa tourism mga kaigsunan. Now, so, pwede siguro tingali ni. Kanya, mga Espina po, mag-iigala, for example, sabi ni Sir Eric, former City Councilor Eric Espina, na po yung nga senator ka na yan to, mag-iigala nga Espina po, di ba? Itong kininiang panahon, mag-iigala ang kisa to, Jesus Marino, si Rene Espina. Pwede mga higala nga mahangyo na to mga kaigsunan kining ato mga bag-o nga pangalan unya ang gikan yung Cebu kay Cebu is next to Manila, no? Dili mga higala Davao is next to Manila, Cebu. Nya wata ikaproduce mga higala senador mo na nga mag-ilis ka ta kay grabiha mga higala ning mga ingon ini lupig man ng Jinggo Estrada mga Cebuano kay Jinggo mga igsoon burbida. Sige naman nagbalik-balik sa Senado. Sige nagbalik-balik dito, Silda. Alas 4.22, mag-iigala sa atong pagpadayo ning atong tulumanon karon. Matay diya, mag-iigala, balita diri nga si Gibo Chodoro Double J o ang iyang pamilya. Gibawalan man yung mga ka-exonas China nga makaadto na dito sa ila.
1: Asintado!
0: Ha? Naninood mag-iigala dito karon ang nasos China. Gidid ana sa China si Gibo Chodoro. Kining atong defense secretary mga kaigsunan. No? Nga makatongtong dito sa nasos sa China. Apil pang iyang pamilya. Kini sunod, kini subay kini mag-iigala sa kontrobersyal nga operasyon nila. Kung kayong domo, ato ning gisgotan, katong dito ang ilang giraid mag-iigala sa Misamis Oriental. No? Mga trabahanteng Chinese, mga igalang perting daghana o niya mga undocumented mga kaigsunan, pastilan. Ah, giban man mga igalas gibo dito sa China. O sigon po sa impormasyon, no, mga igala, matod pa gimanduan ko no, ang mga otoridad sa China, sa pagtumbok sa bisan unsang posible nga mga katigayunan ni Teodoro o ang iyang pamilya sod sa ilang naso dito sa China. No? Ilang sotaon kon pwede ba nilang i-freeze or ila ditong higpitan mga kaigsunan. Nabado po ni mga property magigalas gibo dito sa China? Ay noon, kiti mga ingon-ini nga mga public officials, mga senador, o kinsa pa na ng mga cabinet secretaries, na naman yung mga property dito sa gawas, God. No, di ba ni parehas mga botanteng Pilipino ng property magigala murag... Silpon ra? Mga ordinaryong Pilipino, pangutan, o sa'yo property ni mo? Wanda, silpon ra? Wanda kay balay? Wanda kay kuwa? Nag-abang na magalita din eh. Balay na ba? Pero gini yung mga politiko, pero tinaganag balay dito sa gawas nasod. So, karon niingon ang China mag-iigala base na nakuha na itong information, ipasusi ko nung mag-iigala sa China ang mga ari-arian ni Gibo Teodoro o iyang pamilya sod dito sa China sa loob ng kanilang bansa upang masuri kung maari itong i-freeze o higpitan. Naglagot ko nung mag-iigala ng China, no? Tungod mga kaigsunan at itong nahitabong nga Mayo 15 operation sa National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Philippine Sangiya Steel Corporation's Taguluan, Misamis Oriental. Dito magigala kitan ang planta sod sa Fibidic Industrial Estate. Nga ubos kini magigalas pagduma sa Department of National Defense. Unya, pipila kaadlaw humas operasyon. Personal nga gibisita ni Gibo mag-iigala ang facilities o dito mag-iigala ang 69 ka mga Chinese national o sa ka Pinoy na discover nga illegal kining nagtrabaho sa planta. Gida kini mag-iigala o mo sa kustodiyas mga otoridad o gibalhin dito sa Metro Manila. Kanya pag investigar mga kaigsunan na suta, no? Lumabas sa pagsusuri ng mga opisyal ng China nga ang kini ko ng pagdakop sa mga trabahante. Doon ako nag-ihuptan nga wastong working visa at mga dokumento sa pagtrabaho, mga higala. No? How come? Nga nung gitawag kinig illegal ang maong mga nadakpan nga ang China may pasultiyon, doon naman ko nag-ihuptan nga insaktong working visa, mga igsoon. Ang tungkol din eh, nagpadayag mag-iigalag pagkabahala ang Chinese Embassy sa Manila, gi-question ang legality sa operation o ang pagpriso aning mga trabahanteng insik nga sa 69 kabuok. Wanas gibo. Naghihigala. Di nakatunob dito sa China. Kay gibana.
1: Asintado.
0: Pastilan. Mga kaigsunan. Wa para magito ka. Tunob anang China. Maghihigala. Nindot po na po kuno ng anhaon. Pero, maulagi po na. Maghihigala. Tungod ni ning Gibo Teodoro nga giingos ganyan mga kaigsunan ang pagpanalipod sa atong teritoryo, no, maghihigala, being the Secretary of the National Defense, mga kaigsunan, no, iya magid po na dito maghihigala ang trabaho, apil na po na ning pagpanggukot o pagpaniid maghihigala sa mga illegal alien, labinigid habig sa mga insik. Mga kaigsunan, kay doga naman po ni mag-iigal ang ikatrokis ng Gibo mga tigpaminog China, labi na nga imbahada diri mag-iigal ang magsinuklian po sila dito mga hanga istorya.
1: Asintado!
0: At pila po ito mag-iigal as tarila. Alas 4.27 sa atong pagpadayo ng atong tulumanon. Why may tabo si Rex sa 2028 ng eleksyon? Sa akong panglantaw, maggubat na. People power kay di muna og BBM. Guba, gubot ng nasod. Tanggil ngigas iyang basa sa iyang bulang kristal ni Hot Binda. Ingon si Gary Magalios, ilang tolpo si Rene kay 18 plywood. Kay sa pikas, 18 marine man pod. Mga sige. Niya si Chang Sifo nagpaminaw na to gatakiang nasa una maulagi mauna mag-iigala dito ko nakita na to ng John Beck mga kaigsunan kaniyan to nga sus gipangutana mag-iigala uy Mr. Secretary, naabot malagi ka din ang Senado. Ah, tungon niya sa boto-boto. Sa so, lagi, pero nga nung takiyama ka? Mag-arthritis ko. Spoko mo na. So, mo na mag-ihiga lang. Kumingon ka dito, kurog, dedicated mas trabaho ni si Kuan, June Beck. Dedicated, okay. Bisa mag-ihiga lang, arthritis, niya ito gihapon mag-iigsoon sa Kuan. Senado. Aniya, good PM Sir Rick, namina mis programa nimo, deliver mi dress obuhan inabangga gikang Mayot Albanyo. So may gi-deliver ninyo diya karon Mayot, ha? Malita. Norma Ropiros Rabor, Sir Rick nindot man ang China sa Shanghai. I went there before. Kamantay bita ko madam, no? Sila dito karon ga si Rinante, anak nimo niya sila si Arnel Batokis ato, sila si Christian. Norma Ropiros Rabor is watching may pagpaminaw ni Mudeo Sagbayan, Aida Anggub. Si Rerek, huwag na ilain nga manglansar, ilisa na tanan. Uy, pilar may pag-ilis, may tikwatro lang kabuok, so di taangay mabalaka. Ano mabalaka man tayo in the first place, kita may nagswilduan nila, no, di ba? Mawili mo nga, di na mo kadungog mga kigsoon sa mga apelidong bilyar. Huwag pananglit mag-igalag ilisan. Di ba? Kay... Kining, huwag tanabi ito na to sa ato mga gamit, dias balay, mga igalang muragwa na dito'y pulos, unya mura mag-pool na king tanahon, ato mga ilisan. Samot na ni mag-igalang mga politiko nga atong gipangswilduan, unya huwag igihatag nga mayong kaugmaon sa nasod ng Pilipinas kay Igsunan.
1: Asintado!
0: Reports na Double G, alas 4, Imelda na. Yata mag-igalang mga reports, standby mo mga kay Igsunan. Sa mga reporters, gikan sa gawas gabayan kay day, riding in tandem nga nangilog og motor sa may basak pardo. Adios, anak ng Sirdinas. Di alam ba po ning iunini nga mangilog og motor, oh? Ay magkumpiyansa in town, di ha? Di anak ko no'y riding in tandem, mangilog og motor sa may basak pardo, padayong panggiila CCPO. Naba kay CCTV ani, Eric Amaro?
1: XFM Police Report. Police Report.
7: Kada baga, Eric, mga gilaan, may hapo, no? O gamani, ngay, no? Padayin gila, kronos sa toga, ino, police station, kining doa, kung malaking nagsakay, ning motorsiklo, kining Aerox motorcycle.
0: Yote, Aerox pagigamit. Aerox ang gigamit sa suspect.
7: Sakto na ngay, no? Aerox ni ang
0: gilog. O gilog?
7: Ang gilog kay kining nakaset up ng...
0: XRM?
7: Kwan?
0: Sorry. Ha?
7: Honda Click 125
0: Matret. Ah, Click 125.
7: So, doon na yung plate number. Ngayon, ikaw ang motor nga G. Yes, 666QE, no? Diin, di rin yung nahitabo ngayon sa may tagulusit, magkikugon or basak pardo, syudad sa Sugbo. Diin, nahigay sa CCTV ngayon. Kining nag-drive, ani, o sa nikakinsi anyos nga, ikaw lang ipalit, o kilim nung maghubog ngayon. Yan, mawag gina. Dihang nag-badas, ni badas na siya sa Tagulul Street. Aga, kining ka, doha ka, lalaking nagsakay motorsiklo o sunon as riding in tandem ng nakabunit kalit na isang ataparan gipahunong o niya matod pa din nihunong na siya kaya ipangayuan siya lisensya kay ang daw sa tunada sa istorya po duha nagtuog ining biktima nga kanang mga operatiba o di ba ka sakop sa otoridad ning duha
0: ipangayuan siya kung RCR mingaw mo rin pong lugar gihunungan nila ngayon.
7: Sakto na kapalik mga kaigalaan po. Unya, maulang gini, ang
0: kinuuan
7: nyo siya glisensya nyo, kining kisaan nyo, suwam sa ginsay glisensya, kaya sa moto nga, kinipong bihang gihiling iyang motor, wala sa siya mukpalag, pag-check dito sa ilaw, marag wailaing na kuhang illegal, iyan ang pitaka dito, sa moto na kuha iyang ga pitaka, katapang hiling, toon niya, musibat na, ikuha man ang yawi nga, unya, ipa, kining ang kasan ang motor, ingon ning kisaan nyo, nga, magpatod lang siya, kay taraman siya unahan, wa na, wa siya gihatod, ni U-turn, og ni sibat, ito mga riga, mga kahigalaan po.
0: Osama ni, osama ko nun, naunsa man yung pagkaunsa nga mura magililing U-box ani? Nga naman ko nun, kunuhay?
7: Tanaw, unsa isod, katapang Eric, mga kahigalaan po, da?
0: Mura gini na papulis-pulis ha?
7: Oh, napapulis-pulis, gingnan pag ining biktima nga atul ni kuha sa police station ang imong motor. Kunya, without kining kasagaran dakpon, impound nun, ang ginay citation or TOP ticket, no? Pero why gihatag ka itong Eric, kuha nagpaila, niya nakabunit, wa, yung say...
0: Kadetsa, ang time stamp direct is May 29 pa man 2026.
7: Oh, sakto na katubang Eric kay ang kining human ana ngay ang biktima ni Pablater sa Iniwan Police Station, ang Iniwan Police Station hangtod karon wap agid mailhini kay
0: update na ni
7: gi, update na ni kon ngay kana bang gani no nag diri po sa may Mabulo area na po riding in tandem nga kalitan pong babag ang mga kon po diha kana bang magmotor gani baguhay lang ngay wag hapon sa kanlaon po itulis ni kana o, gika ng umpra, gikuha ng mga alakas, kwintas, gold necklace, mga gatos kapin ang meal, no? Ang, kuhan nga eh, sumuni nga, ilaning i-check karon sa CCP o kinsa ni mga tawhana nga igara na po, katulang Eric, mga kigalaan, mamiktima diha o samutagin ng mga
0: kanya. O, sa may Axios Police na to, aning nga, naanam mo niningon ining riding in tandem o niya mga ilog o mga motor?
7: Kaya katulang Eric, no?
0: O, sa may kuhan ni George Ilanan, ane, atong Hipi, Cebu City. Di mo na magsilbig mugara na sila ngay.
7: Kana ngay, kaniadto ang gihimo sa kapulisan na motorcycle riding cap sa kadlawon magbahas-bahas katropang Eric. Pero wala gini, kini mga tawhan na magpaabot naman po ng tiempo, naman po sila intelligence gathering. Tanaw nilang hugot ang seguridad, di po muhimog krimen. Tanaw nilang mingaw po, wapoy nakitaan nga sakop sa otoridad, di po muhimog krimen katropang Eric, mga kaigalaan. So cat and mouse play, muna nga itong kapulisan, muna ilang gitanaw
0: karangayin.
7: Kuan po, luoy man po mga mabiktima diha sa Madrid may Mabulo area kay na nangumpa ito gigas carbon
0: suspension. Correct.
7: Babagan gitulis.
0: Di man punta so, di man punta pwede nga makamando sa ubang mga tao nga ay namo panglakaw gabi eh, kay uban ni Gusante ito parehan ang mga carbon kadlawon. Kadlawon may mga carbon. Ang problema ani nila kay timingon pula dito guay police di ay sus por vida.
7: Sakto na katubang Eric mga kaigalan so ang tuning siren unsay dugang ani nga kuan po da kanang adjustment no sa atong Cebu City Police Office CCP ni ngay kay murag nigara na po ni kini mga pang snatch maglabni og mga kining alahas nya riding in tandem kani ato magdagandagan ra sa kulon karon mag kuan na sakay nagmotor katubang Eric manulis nya kani mangawat og motorsiklo
0: di ba kani sila kompalitan ngay og police na dito ikatubang manlaban.
7: May untag manlaban ngay.
0: Ay, babani mo. May untag. Ikaw na. One day.
7: Ayaw, may jiki.
0: Ikaw na. Magdaka
7: So morning ay okay.
0: Diba, seriously ni gara bitag ni sila. Di ni pwede dito karogato na ni Paul Dayunan. Kinanglan aksyon ay gini seryoso sa kapulisan. Di ni pwede magsilbi ni ngani ngay.
7: Oh, sakto na.
0: Patuli yun eh, polis.
7: That's right kay kung di gud ni madakpan mugulik balik karon ni katulog ni
0: gara
7: gara pa ni sila unya matagrobe unya mamiktima na pud sila sa muntag either na napingis ngay o di magka kanang kuan lang gid nila trip lang gid nila katulog Eric mga kay delikado nya delikado taon ming magbutor siklo ngay may tag naka hilax in taon ming di gyud mi makitaan ngay nga
0: sus kita ka ni gano.
7: So, ano yung tarik
0: na ito sa update niya? Sige na.
7: Update sa Cebu City CCPO, mga katropa, para pirming update lagsik na magigla makabantay mo nabay mga nagsunod-sunod yung mga dotang elemento. Pangapi mo, Santo Plus Copmex, mga kaigalan, humot lamay, sustansyado, ginamas kasaligan ng Yes Wealth Incorporated. Alang sa Digosang Pilipino para sa Pilipinas katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: FM Report.
0: Sa bigas gabayan, arita sa 66 anyos galulo na dakpan kini human, makaangol tungod sa away bahin sa tinubdan sa tubig sa Naga. The report's June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
16: Iya, susuka sa sitin sa isa niyo sa lolo ay nga natanggong ni Karun sa kustudiya sa kapulisan sa Lagbid sa Naga humani makaangol sa iyang silingan at unis sa usaka konfrontasyon nga nagikan na dugay ng panaglalis kabahin ining usaka tinubdan sa tubig ng dipwel dito ni Tabo sa Puro Kotso barangay kantauan na Lagbid sa Naga alas 7 imidya ni sa gabi ikagapong adlawa Hunyo 3, 2026 nang nadakpan giilang ini nga si Gordano Tapayan Tapik Minyo residente ni sa maungga lugar samtang ginikan angol ng biktima giila usab nga si Felicissimo de la Torre 5 anyos minyo, nagpuyo usab sa buong barangay sa investigasyon sa kapulisan nga dugay ng adunay panaglalis tali sa biktima ug ang anak nining suspect mahitungod sa usa ka dipwel nga giingog ipanag-iya sa amo nining biktima. Giingog naguba ang connection sa buong tinubdan ug nahimo kining sentro sa ilang panaglalis tungod nini gidala ang buong isyu ngadto sa barangay aron unta masulbad pinaagi sa conciliation proceedings apan atol sa hearing nga gihimo alas 11 sa buntag sa maong adlaw wa magkaabot sa kasabutan kining duha ka mga kampo misamot magani ka ang tensyon tungod kay pareho giingon nga nangangkon kini nga sa pagpanag-iya sa yuta diin na himutang ang kining dipwel. Uban sa barangay hearing naglingkod kining biktima sa habal-habal terminal sa mga lugar di ang giduulan kini suspect giingnan nga giingon gipangutana siya niini og gamingon man kuno ka gabisan kinsa pa ang mulaban sa wadamha may bira og sanggot ang suspect og misuway sa pag-atake sa biktima apan nakabantay kining biktima sa hulga nakadagan ni aron makalikay apan gigukod gihapon matud pa niini nga suspect sa pipila ka metros ang gilay-on nakakuha ang biktima og kahoy og gigamit kini aron dipinsaan ang giyang kaugalingon may sangpot kini sa konfrontasyon diin na nagharong kini nga duha sa maong nga hitabo nakaangkon og samad sa ihang bugton kining biktima naigo ni sangkot ta nakaangkon usab ni og samad kini nga suspect ning iyang naong diha dawat sa kapulisan ang moga hitabo ila kini nga giadto og gidakop kini ang suspect karon nakatubang kini kasong physical injury ang suspect nagpalayo usab ang ilang investigasyon kalabot niini mga katropa yo kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14X
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, kapin 3,000 ka mga buguhanon na kanawat og calamity assistance sa Kapitolyo. The reports, Griggy Magdanaro.
1: Live report.
17: Nabat nga to sa 3,215 ka mga individual sa takbayan sa Bugo kinsa mga panimalay nagusbat sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog ang nakadawat og calamity assistance gikan sa Kapitolyo kaghapong adlawa Hunyo 3 tuig 2026 ang maong hinabang pinansyal mukabat ngadto sa 32.15 milyon pesos personal nga gitunol ni Governor Pamela Pambariquatro sa mga benepisyaryo matag usa kanila nakadawat og 10,000 pesos nga cash og laing napo ka kilong bugas sa iyang mensahe gipadayag ni Pambariquatro nga mapasalamaton siya sa paningkamot ni Bukal Sistino Tining Martinez III sa paglihok aron maprobar sa Hunta Provincial ang trust fund nga magikuhaan sa naasoing cash assistance atol sa kalihukan. Ginoong siya usab ni Pambariquatro ang iyang intensyon nga mag-auhag ngadto sa mga donor sa ubang probinsya, pribadong sektor o international organization sa pagdirekta nga magikalayon sa local government unit kung LGU aron mas mapadali ang relief o recovery effort. Gawa siya cash assistance o bugas. Ang Provincial Agriculture Office may apunapunsab o nagkadayang agricultural o fishery ng mga gamit aron suportaan ang livelihood recovery sa mga apektadong residente. Kininaglakip sa 1,000 kapak sa assorted vegetable seed, 500 ka grafted calamansi seedlings, 50 ka bag sa fertilizer alang sa mango rehabilitation, 50 ka bag na special hybrid yellow corn seed o 20 ka rulyo sa Amazon nets o screen alang sa pukot sa pagpangisda. Ang Provincial Veterinary Office kon PVO mihatag usab og maabot na po kakabaw og na po kakanding sa Bugo City Veterinary Office nga ilang ipunapod usab ngadto sa mga mag-uma aron palig-on ang ilang pag-uma og panginabuhian. Mitambong usab sa kalihukan mausa si Bugo City Mayor Mayel Martinez, Vice Mayor Carlo Martinez, 4th District Congressman San Shimura, Bukal Kiri Shimura og Bukal Nelson Modigo sa ikopat nga distrito sa probinsya Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og nakanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopagtan sa itong mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdadaro XFM News.
1: XFM Report.
0: Casual og regular nga mga empleyados lapu-lapu City Hall makadawat og tag 3,000 pesos ka charter di bonus. Report Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
18: Nagkarar sa Malacañang ni adtong Mayo 28 ning tuiga nga special non-working holiday sa Lapu-Lapu City karong Hunyo 17 subay sa pagsaulog sa ika-65 nga charter anniversary sa Dakbayan. Subay niini, gipahibaw ni Mayor Cindy Chan nga ang regular o casual employees sa City Hall adunay madawat nga charter day bonus.
19: It will be 3,000 pesos na incentive sa siya for casual and regular. Then natay magpuan siguro sa JO pero we'll announce it lang.
18: Ang maong kantidad nga ihatag ngadto sa mga empleyado nakabase sa Department of Budget and Management Local Budget Circular Number 65 Section 1. Gitingwa sa syudad nga mahatag kini sa mga empleyado karong Hunyo 16. Ato sa Charter Day, aduna ipahigayon nga programa sa buntag samtang inig kagabi ipahigayon ang Taxpayers Night. Sa tibuok buwan sa Hunyo, ang lokal nga kagamhanan adunay gihanay nga mga nagkadaiyang kalihukan para sa publiko ug para sa mga empleyado sa City Hall subay gihapon sa pagsaulog sa 65th Charter Anniversary karong tuiga. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita ay on the sky sa tangkis talisay, laumanas labing daling panahon, ni Reports Benji Talisik.
1: Live Report.
20: Dagang sila masat babadang anay po sa kabarangayan sa itong barangay update kayo adlaw. Lauman sa pipila ka mga adlaw gigang karoon, mamahimo na magatmatan ang barangay tangke sa nagbest talisay kinuman tungkol kay ang barangay migahin og kwarta aron sa pagbalit og Osaka 360 camera. Aron na, ngayon kini sa pinakataas o pinakaibabang kapahin sa barangay hall sa nasigutan barangay. Sa nasigutan ng barangay update sa XFM Cebu 883, gibaybaw ni Tanki Barangay Captain Attorney Jared Cabelteng, mamaya mo na magamit ang kini mo ang kimanang sa sulod mga mga adlaw. Gikan sa katibukan, barangay Tanki, maabot sa kini ang paglantaw nini sa mga silingang barangay. Katuyon ini nga di nagagyas ang bisan unsang klase ng mga kalihukang ilegal, mabati ko sa maong nga kahimanan nga maoida kong tabang sa mabukon ang kini maong mga ilegal kalihukan o sa lang kini sa mga giyotagan o pagtagad nga mga prioridad sa barangay Irubanan sa lagong pagtuong nga maminusa na ang ihap sa kriminalidad sa barangay tungkol kay mamahimumang mga record sa maong kahimanan ang kini mga kalihukang ilegal sa ilang barangay. Daghang pang mga nagahanay ng mga programa sa Barangay Council sa sunod umabot kung sila buligan pag-usapa. Mao ka ng report o barangay update sa barangay Tangke, Talisay. Katropa, ayaw mo gihapong kalimo sa mga plas ganoon ay sa Santong Herbal Oil. Magkatabag hindi labi ng katundo ng mga panahon sa lawas. Santong Herbal Oil, hindi mo sa Yasto Hall Incorporated. Mabalit sa parmasag butika sa lugar. Alas sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sigon pang Peter Clarion da Cebu, good PM boss, mga Cebuano, hinay na kayo manglakaw. Samot ako ng panaganon. Uy, di ka kumpiyansaan mag-iigalas may krama, guys. May krama mag-iigalas, sus, pag-iigalas. Irti pa kayo mo na ang sikat. Chichoy na mga nikigbuk, mag-iigalas, Mayor Mike.
15: Exciting!
0: Nagkapangasawag, batanon, magigala, chichu na, patas-taas nagbuk, sa una, magigalang mayor pa ni, pinab, sakto kay ginapay, pero karo magigala, ah, ngigiga. Ilit na kay ginapay, smile.
21: Ay,
0: So, ano to, magigala, kahuwag ni sila. Anyway, ingon pa rin, magigala, nila karbon tanupan. Malingaw kung maminaw ni mo, always, jod ka. Hapon from Cortes Bohol. Hindi hapon ko mag-iigalay pa isa na dito sa Cortes Bohol. Hapon mag-iigalay taga Luon Bohol. Mary Jane Ponce, tagra in nila o si Rerek. Ganahan ko sa China kay nindot o gwapo ang mga Chinese actor nila. Mga fantastic o mga Chinese drama. Tangil-ngiga. Yeah, gwapo po kay mga kwan, Cortes o Mary Jane. Ha? Mga pamanit mag-iigalay nila kay... Naamog ko po sila sa Bugnao, magigilang lugar. Sa kita ang mga ikso, nagpuyot ang Bugnao ang lugar. Ah. Pamububobo lang eh, pero bummers po kay mga Pinoy unta.
21: Ay,
0: So, hindi naman ta magigala na tao, anong pertinginit ang lugar. Huwag di init, perti pong uwan na. Good luck mo ha, kaya masing mag-uwan na po noon niya, simba ko lang. Amping mo magigalas mga doon ay pagplano, pagpauli, no? Amping mo kanon ay sa inyong biyahe. Alamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kaoban ng Godres, Master Controls, Jubin Jimenez sa Newsrooms, Almi Mata, Manager John Limin Chavez, Viking. Magdoong tagbalik, gihapon, ugma, puhon, kaluis, ginoo. Mayong lawas, mga amigo. Birnes, mga katropa. Agos Eric Siras Manait, alang sa nagkiyusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo. Exciting!
15: Exciting!

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basko.
3: Kasi Melissa nga taga Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
4: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir.
8: Hindi ko kakarulad din og madugayan pag tutok sa computer.
7: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
7: Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, iNews at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Philippines, Standard Time, untop ng alas 5 sa kapunod, mga katropa. Ito kinato ni sa Southern Plus Gold sa mga nag-antos karunin na mga higalas arthritis. Sakit kayong mga lutahan, no? Ay, ganap po at mga katroba. Hindi ko ni kaya, labi na magkataas mo na ina doon. Hindi ko ito mga pangap ng mga pagkaon. Southern Plus Gold, ano na yung Southern Plus nga makuha, gikan sa Mangustin. Yeah! Adunay anti-inflammatory properties mga higala nga makatabang nis pagpaubos sa hubag o kasakit niya ng inyong mga arthritis, mga lutahan. Inala, mga katropa. Ang ablawanong proteksyon, oh, Sunthorn Plus Gold, gadoon ay spirulina, ampalaya, malunggay, mangustin, o uban pa. Inala na makuha din mga katropa sa Sunthorn Plus Gold. Supports health! Sansada!

0: Mga katropa, exciting!
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Minus na 5.28 in the afternoon, mga katropa. Maying hapon, atong time check na hatid kinato ni sa Sis Dapin. Mga higala, so mga nagantos din nakaroon sa pasmo. Doon ay bughat, mga katropa. Doon ay pingot nga ilong. Dapat ang ulo. Mahalin inyo ang tumaroon, mga katropa. Sis Dapin, para dali nang mawala, no? Mag-usap, or babalik ay mga ngindot nga mood, no? Sa mga nanay na dulihan ka na bughat. Gano'y mga pagpanakit sa lawas, mga katropa. Sakit inyong likod, sakit inyong ulo. Gano'y mga katropa na dulihan hanggang dulihan mga dysmenorrhea. Sakit ang ilahag, mga puson. This is the pain, mga katropa. Inimuni sa Yes to Health. Alam niya ang mga problema, ha? No? Ano siya? Pain reliever plus paracetamol, ha? No? Huwag tangdayon sa mga nagkasakit-sakit ng ilihan mga party sa lawas. Okay, yan paracetamol. Maayo po sa mga doon ay bughat sa kung nagkikaingon kaganihan. She's the pain! Natanggal ang pain fast and safe. Hello! Happy, happy Thursday! Ando na po nga Huwebes, mga katropa. Huwag mabiyernes na po. Dali araw po. Nakatapusan na na itong kuwan. Huwag ba? Duty na po. Day off na po. Sabado. At ay kumusta, mga tropa? Itong itimbaya, DJ Auric, at ang mga naminaw din na sa 101.7 XFM Canlaon!
0: Exciting!
1: Maing hapon sa itong mga tropa din na, ha? And of course, mga naka-tune in sa XFM Giholngan. No? Yeah, sa itong mga katropa din na sa South, din na sa Dalaget, Dumbanhog. Hello nyo, tanan. Labi na sa mga kuha na ito karun, ha? Sa mga naglungag din, ha? Nagsikisikay na sila ang panihapon. Amping mo din, ha? Mapiksan mo sa kuhan. Mapiksan mo sa mantika! Amping, ha? O diyan, sa mga katropa na ito, nga karon pa nakaluto. Wala si nanay, wala si mama, wala si papa. Hala, pagkat-on. Kuhala na ninyo diha. Tanaw, wala sa YouTube. Basig na ay kuhan nila. Tutorial.
2: Ayaw!
1: No, na tagbawan, no? Nabiyaan. O na, nga marikamo, nagkagimuha din. Harunili ka mapas mo. At ang greet magandang comment na sa itong page, no? Napunta din sa kuha, DJ Butch. Hello! At ang itimbaya din sa kuha page ni Kuan, DJ Ella. Good afternoon mo din, ha? Katropa, alamandam na sandi, ha? Ayan, and of course, ni katropa ang Kevin Maureen Dinas, may Tinubdan, San Fernando. DJ Jayans, hello nyo, tanan diha, mga katropa. And of course, page na ito sa XFM 88.3. The address si katropang Jovet Arisgado, Josephine Pakulaba, din sa may asam na siya na Peter. Shout out ko siya ni Inol o ni Andy, din sa may Puok Talisay. Din sa katropang Lorna Margarita po, dapod rin. Happy Thursday, DJ Butch. Idol, nice to see you back in life. Salamat kay katropang Lorna Margarita. Yeah, ginsa po ning Adre Aretas, ubos si Jean Sanchez Villasa. May hapon din na katropa, may hapon po, ha? Happy new haircut, DJ.
2: Wow!
1: Ano ba yan yung katropang Lorna?
2: Ayaw!
1: Kuala niyo, mga ninitupi para Sabado. Itong gig Sabado ba? Sabado. Then, si katropang Stella Alberga. Hello, DJ Butch, DJ Auric, ang mga gwapo sa XFM Cebu. Wow, thank you. At least, naging inyo na itong gwapo din. Ikaw siya, shout out ko sa mga taga-dap-dap rider, ng mga gwapo, ng mga buutan na DJ, there is may Katarman Liluan. Ikaw siya, magpasingot na sad ko sa inyong station tungkol sa kanindot yun ng mga sound. Ayan, mag-ilok yun ang akuang isa niya. Mag-ilok yun. Dasa niya, mag-ilok. Yun ang yantiil niya, eh. Sa kanindot sa sound. Thank you, katropang Stella Alberca. Hey, Rinald Gabahar! Boss, shout out DJ Auric, Gabahar. Di ami karon sa Boracay. Kuyog si Mama Aurelia Gabahar. Nga, sani, na mainit. Yahin yo boy, tagsim may hapon. Ay nagpasingot sa Medere, sa may sitio Kamansi, kinasangan sa Bosere. Nila Carbon Tanupan, na din sa may Cortes Bohol. Salamat kayo sa pag-comment at sa pag-amina. Si Leo Lian, Dimpongko, Dars Jason. Yeah, si Rinaldo Sinoy, taga Mabuli, Tabugo, Norte. Joyce Ligaspizim, hello DJ, good afternoon. Shout out ko, Dries Bay Sayaw, Dugyan, Dalaget, Cebu. Salamat kayo sa pagbasa, happy Thursday. May isa pa yan, salamat mo kayo. Yeah, pakisingit ito DJ Butch, mga sayaw one time na dito. Ika ni Rinaldo Sinoy. Halitan DJ Auric, boss, kumpati boss.
2: Yes, shout out sa mga katropa, especially dia sa Football Marketing and Appliance Center dia sa Isabeliana Street at Kanduman, Mandawi City, Cebu. Nga sila si Boss Dudes Otida, naroon dito, no? Naroon sa office nila dito. Si Consul Paul Ayan Dakay, si Bernard, si Cyril, si Rodel, si Kinsa pa to dito, si Bintong, si RJ, si Brian, si Racine, o si Adrian. May hapon nyo dito, mga katrupa sa Dias Banika. Talamban, may hapon. Umayin nga yung pagpaminar, labi na ni Ricky Maluyan, naglanog-landog sa rong sound system yun, no? Nga, pwede ba sa sadzan sa katrupa? Latos gina-gina yung sounds, diya. O si Yuni Maluya, o si Ri Kabahar, o si Charlene, si Kitlin, o si Kenneth, and also si Kuan Baday, si akong mga chikiting, si Kuan, si Eureka May, si Francine Meg, si Kashime, no? May hapon nyo diya. O niya, sa itong mga katropa din nga, pirmig yung gasunod, itong sa Rigla Mabolo, no? Itong team lang yung DJ Boss, nga pirmig yung gasunod. Kaya raking salamat no, sa pag-uandahin nga ni Jams, ni Surong Isla dito sa Pitos pagka Sunday DJ Boss. Alright, so nakisad-sad yun na ito dito itong mga katropa dito sa Kuan DJ Pitos. So raking salamat no, labi na sa kusa itong mga taga-nantay. Tanang taga-Pitos nga ni sad-sad na mo dito itong Domingo, raking salamat. Nga karong mabot sa badon tayo sad-sad sa katropa dito sa Magkawayan, North Poblacion, San Fernando, Cebu. Daraka sa salamat ni Consul Paul Ayan Dakay, no? Daraka sa salamat, Cons. Kakana sa DJ Butch.
1: Ayan, salamat kay DJ Auric, no? Kumpensyal sa mga katropa. Unya, kisap ni Nadre. Ipalik na din ko ban greetings, mga katropa. Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 5:35 in the afternoon, mga katropa. The time check, hatid ka na ito sa cell phone. Gold coffee mix nga doon, glutathione, yung collagen, mga katropa. Kini, at maunin nyo hanggang ito, na. Ang mamintay ninyo ang inyong kahamis sa inyong pamanit karon din, ha?
0: Exciting!
1: Ay, ginuting nga kape, tambal, tagad kayo din mangustin. Kaya natin sa phones nga magkuha ka mo balanse sa buong mga hormones mga higala. Sun Gold Coffee Mix, ginama sa Yes to Health.
3: XFM. XFM.
4: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kaniyo, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up tika, ugma, ha? Ha? Ipa-check up tika. Ayaw!
0: Exciting!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Georgia tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
9: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mac Turbo.
10: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagbatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng akuha?
14: Nalawagi kami ngawan pa.
13: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha na matagtulo. At alang usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
14: Gimingaw yung ko eh.
13: Masa magiging kami ngawan mo, nga sige mo kagikap rin akuha.
14: Naamang ko kuha ni sa una.
13: Ayaw!
0: Exciting!
3: XFM.
15: XFM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.39 na mga katropas ka po noon. Atong time check, hatid ka na ito sa Windsor. Win from within.

0: sa XFM sa Buffalo Queen Standard Time, alas 6:03 na mga trabado. And then check na hindi kinatuloy sa premium D3 soft gel. So mga nagkuwang nilang enerhiya mga tropa. Yan dalipit o kayog magka-problema sila mga buko. Well, mauni-angay na itong imnon mga katropa. Premium D3 soft gel. Doon na kay Instant Energy nga magkuhan ni kong vitamin D3 ni. Appetite control o sab ni. Kaya magkapabalik sa tuwang gana sa pagkaon.
1: Exciting!
0: Yeah. Paligon sa tuang kabukugan mga katropa. Mapagawa sa mga sobrang tambok bitaw. Ang mga sobrang natong tambok sa lawas. Iyang hilison o iyang i-flash out. Mga dilita kuyos, diabetes. Problema na nun sa takis kasing-kasing. Tungod kay sobrang natong katambok mga katropa. Wakagibo, no? Posible. Mapaputos po doon mga bad cholesterol. Natuang heart mo na delikado po kayo sa nan. Uban, mukha natin lag-collapse. Yeah, what again ba? Ano na, kung ano, gataki na rin kasi kasing. Nakita mo kumpiyansa mga tropa, premium D3. Hindi akong giinom po niya, di yun ta magloya, pura buyag. Ang premium D3, hindi mo ni sa Yes to Health mga tropa. Vitamin D3, instant energy at umakuha ni mga higala. Aretas ng greetings, hello ni katropang Lorina Gabato, maying hapon. Watching and listening to this basak sa Nicolas na sa may Sherwin Vulcanizing. Shout out mo sa siyang bana. Nabutan lang kung matug. Kaya si Jojo Gabato Gabarin, Dias Vito Minglanilya. Salamat din siya po siya sa bayan. Unya, hindi si Juan. Kusog ko na kita dias, may Alegria Cebu, ika ni Dionisio Yong. Salamat kayo sa mga taga-Alegria Cebu. Sa patik na Adria Aretas Ubos. Salamat sa pagbasa din Cebu. Ningon siyang nabugoya ning katropang Lorna. Hindi pa nagbasa. Rinaldo Kiao Atop. Shout out din Idol. Hello yun din na. Sa mga nanihapon na ha, may pagpanihapon sa mga nanihapon na itong mga katropa din na at mga taxi drivers. Panihapon sa buksa iyo, panihapon mo kung nagplano mo din haga or sa man panggabi mo. Sa mga extra na to diha, kanang extra driver na to din ha, no? Panggabi sila mo, nagkaguan mo, ha? Kung pagduka-dukas, dan. Sa mga nanihapon, may magpanihapon sa mga katropa na to din ha, Justisa Labangon, no? May gabi na tong tanan, mga igala. Kanda din si Auric, boss.
2: Yes, yo, right sa Tony Gano. Ito na yung shoutout ang mga crew sa HGL Professional Audio. No? Sila si Boss Rich, aka Jomo. No? Si T-Boy, si T-Boy, si CD. Yun si Jasper, si Kier. Si Alex, no? Ito pinakakusgan. Pinakakusgan nga, Wiley Baong. Magili Baong. Oh, si DJ Glens. DJ Glens. Ano? Especially itong owner, no? Si Boss Ido Autida. No? Sa Tawasan, Mandawi City, Cebu. Ni Ma'am Josephine. Right, so may gabi niya. Si kuwala itong i-shout out na DJ Boss. Kanayin ni kuwala itong ano, si Ma'am Miyako Akari. Doon, shout out sa Team Lamion from Rigla. Sila si Ma'am Georgie Palier. Si isa pa to, no? Si Mama Yen D. Alright, si Kinsa pa to. Si Novich Obsikias. May gabi niya diya. Si Ma'am Jinen. Alright, sa tanan-tanan nila itong mga Team Lamion sa Rigla, Mabulo. No? May gabi. And also to Norman Rota. Kuwan po ni Roland Mahusay, no? Glando-glando ko natas ko ang Ron Digibot siya. Hinatingan si Bu. Yeah. Salamat, no? Si Kuan Pod. Si Japit Oxtero. May gabi yan niya doon. Ito ang pinakasigan driver, no? Nga sa pag. Nga sa ito. Pinakasigan driver sa SGL. Nga besinahan ng Libaong. Alright. Sabi daw yung mga katropa na natas. Pero sabado, umabos sabado natas sa Magkawayan, North Poblacion, San Fernando, Cebu. Special thanks to Konsyal Paul Ayan Dakay, no? Yeah, sa North Poblacion, San Fernando, Cebu, kaubartong HGL Professional Audio with DJ Pauly, DJ Russell Shem, and DJ Lars, of course, your story, DJ Auric, mga katropa. Yeah, so, nakipapas, DJ Butch, so doon yung gano'n. Kasalamat po ito, DJ Butch.
0: Ayan, commercial sa tabang katropa. Inigbalik ito ulit ang DJ Pauly. Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:08 na. Atong time check, hatod ka na ito sa Santhone Plus Herbal Oil. Pamahid na all-in-one.
3: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani Samati.
1: Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
9: O nga, kinsa mang bayutang at tumakusuke mong syagit.
8: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: good supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Dracula.
6: Unya ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsob po na ko imong dugo?
6: Sige, suway ang supsob kay... Supsob po sa kunang imo ha?
5: Ayaw! Ayaw!

0: Time.
1: XFM.
2: Oras, XFM sa Philippines, another time. It is now 6:13 in the evening, mga tropa. Kini ka itong time check. Hatid ka na ito sa VisionX, no? As mga dunay problema sa mga mata, tumar na o VisionX, mga katropa.
3: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: ora sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 6:34 na mga katropa ng time check at ginato sa Premium D3 Coffee Mix, no? Yara ang safe nga kapili ay mga katropa, no? Walay asukar, gipatami sa stevia, mo na nga mas
1: exciting!
0: Mga mahilig ko din ang kape, mga tropa, kayo mo palabi niya ng pagkatamis kayo ng kape, ha? Delikado na mga tropa sa diabetes. Lalaki mo din na, mapiktuhan kayo rin inyo pag lalaki. No, biko is manoy. Usapan, no? May ingon mo din lang mga tropa, kung naka ng mga sakit, ha? Magproblema, yun ka sa, kuhan, nandiyo kay erectile dysfunction. Sa lalaki pa, problema yun, no? Wala pa rin kipili ang gindad, kining diabetes, mga tropa. Kung inahal mo kape, Premium D3 Coffee Mix, ay mo aninindot, mga tropa. Doon ay stevia. Kamara ni ihahagip na kadagtamis niya. Stevia extract. Doon ay vitamin D3. Ug santhone, of course, kung ay mangustin. Yega ma, sa Yes to Health, the Premium D3 Coffee Mix. May kapi ka na. May santhone at vitamin D3 ka pa. Hello! Ni katropa ang kuhan. Kinsa pa rin natin, ya? Renato Kiao Atop. Yes, sa mga nihapon at mga tropa din na may magpanihapon. Sa mga na problema pa sa may ilhang sudanon ron. Yan, hala-hala, sikay-sikay mga katropa. Ano ito ni DJ Polly at ito ni Pastor Yan. Mga gusto ko gani. Adrenaline, mga greetings si Greensy Ma'am Karen.
2: Shout out din ako si Karen nga, naminaw ka ron. Kaya nagtanaw sa live.
0: Ayan, nagtanaw din sa live. Ayan. Hello, Miss Karen! Sige, go, go, go.
2: Og kwan, shout out din ko sa kong mama po nga, naminaw. Mama Josephine, og Papa Edo. Og sa Quezon nga, si Erika. Og sa kong kuya nga, si Glenn. Og si, dito sa San Fernando, si Tisarami. Og si Lailura, og si, Kunsel Ayan Paul Dakay.
0: Ay, mora niya. Kwan ka na ang amping na Miss Karen, amping. Iyan lang ko nung i-chat lang ko na niya, ma'am. At sa commercial, mga katropa, ito sa Mix of R&B coming up. Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:36 na itong time check. Hatid ka na ito sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: XFM.
4: XFM.
0: Taxi driver, pila di ay patag sa metro bay? Pila ba yung kumplitihan di ay?
5: Astang buwang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
0: Mo ba? Parihas di ito bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
5: Ay!
6: Exciting!
7: Ang hindi ko, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ano si Ariston? Usa ka lang mo, ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugog dyoko. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis ano yung Santhone Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Tulad sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
8: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C.
10: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina ko pa ibako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon din dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clamo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: XFM.
13: XFM.
0: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:39 na mga katropa. At yung time check, hatid kinatuloy sa Santhon Plus Coffee Mix. Walay caffeine, caffeine free. Mga katropa, dilibito magkapalutut sa inyong tiyan. Labi na sila, anadog ka ng mga broad coffees. Anadog mga iso ng kape, mga katropa. Ano si Ron ka? Happy Ron ka? Sali na lang ka sa Santhon Plus Coffee Mix. Maupo niya kong inom nga makawagin sa aslom sa kong tiyan. Pwede sa mga bata, ha? Dosenyos mataas mga katropa sa Santhon Plus Coffee Mix. Maupo niya kong ipainom ni Janzel. Kauyon sa, nagkauyon sa, no? Dom na siya, talaw niya, nagdaan na kugmag. Awan na mo ngayon na siya katunga na yun. Sunflame Plus Coffee Mix, mga katropa, doon ay mangustin, suya, og moringa. Kapina, gamot pa.

0: Tara sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6.50 na. Wala tayo ikong panahon magkatrabaho. Itong time check, ay hatid ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold. Di mo kalimot ha, sa mga nagmintay na niyong ito ang Sunthone Plus Gold. Sa mga doon nakaroon din na ay guiter, doon ay mga sis, no? Silang matres, silang suso, doon ay mga bukul-bukul silang lawas sa mga nagtumara ni nagmintay. Di mo kalimot mga igala, 1 hour after meal. Manamog pa ni hapon niya, tobar na ha. Itong mga lulog-lula, itong mga diog-diya, nga kanunay good kaing nagtumara ni. Sig malimot mo lain kayo mapaltaan mas maigid nga kuhan good siya digid mo mapaltahan ng inom ha. Sa Phone Plus Gold ang bulawanong proteksyon gama sa Yes to Health. Nangyari ito sa itong final greetings mga tropa villa lang ka ni kakuhan no? Katropang Lord na Margarita no? Have dinner, did you boss? Before going home. Thank you, salamat kay boss, kamo boss, inyong mga greetings.
1: Yes, final greetings no sa mga katropa be. Once again, atay na kung saan sa katropa niya karong umabot. Sabado. June 6, 2026. This North Probation Magkawayan, San Fernando, Cebu. And this coming May, June 27. Nata niya sa Sitio Mahiay, Kambinukot, Cebu City, mga katropa. Nato final shout-out na ito nun. Lani ko, ma'am, nag-namino ko rin. Ma'am Rosaline Bacos, lani ma'am, kuan na Georgie Palier sa ni ma'am kuan ni ma'am Novish of CTS may gabi niyo diyan o ang atong kuan ni boss dudes sa tida no sa owner of SGL Professional Audio ni ma'am Josephine ni kuan yes tawasan dali si DJ Reynold right, so ang pingwala no ni ma'am Aurelia no ni Lisel og ni Madil tinyutan na diya sa kuan naron sa Boracay nagpapugnaw sila DJ Bush. Ayan, so, na-pay shoutout si DJ Poli. Ima-uwa, dyan ko na siya. Ayan, so, shoutout na DJ Poli, no? Si Sir Julius Aquitan of the Ma'am Karen Aquitan.
0: Hello, Ma'am Karen!
1: Ay, padong na uli. Amping, ma'am. Amping. DJ Poli, ma'am. Amping. Right, so, thank you so much, DJ Bush.
0: Ayan, wala may kong panahon. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Auric
3: and DJ Pulley.
0: Katropa mo!
4: Exciting!

0: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch! Ngayon ko ang maligo sa kalibro yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka na mo, no? Si kumpari, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako.
8: Exciting!
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Aisel Komplikado.

0: attack ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.
3: X.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat.

0: Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:07 sa kagabi on, mga katropa. At ugat time check, itod ka nato sa itong Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mga katropa. Atong suayan, gumikan kay ubay-ubay na yun ang nakapahimo sa pagkaibiktibo ni ini.
2: Monay gitawag o King of All Food Supplement. Kompletos Ricardos ni Adonai Mangustin, Adonai Ampalaya, Adonai Malunggay, Garlic o Espirulina, mga katropa.
1: Way sama, mga katropa, ang perfect combination o ang pag-epektibo nga gihatod sa itong Santone Plus Gold alang sa pagpahugot sa itong immunity aron nga kita makasagubang, makasukol ha, sa mga hulga sa atong lawas sama ng toxins, mga cancer cells, mga free radicals, katropa, Greggy.
2: Kaya ang toxins sa itong kalawasan, tunawon. Kining toxins, muna yung maghatag na itong mga sakit-sakit o uban pang balatian, mga katropa. Tunawon, yun mong Santone Plus Gold na mudre.
1: Kalimti gayon ayaw, mga katropa, ug ayaw kalimot nga atong lawas, atong importanteng puhunan. Ug kita mga pinialan nini.
3: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: nagapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagtingog. Di na makaimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagpakahilom. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab sa atong pag-uban-uban. Ning matahom nga kagabion, pinaagi ning labing gikahinamang tulumanos kagabion, headshot. Kompleto si Ricardos, complete in attendance ang atong dos gapitos karong kagabion. Inyong makauban with the same intensity, ug relevance, ang atong pag-aisigutan baka tropa, atong pag-asawaan karong kagabion, gumikan kay pagka-aligri matag-adlaw. Anyway, mga katropa, atong gamay nga recap sa panghitabo karong adlaw. Mga hisgutanan, may labot ang lungsod o kitang mga lungsuranon. Sa giapon, mga katropa, kini inyong mga ubos nga lagas, kahinan yung makauban ng adlaw karon nga Webes, June 4, 2026. Ako na isi katropa, Atty. Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpareyag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right.
1: May gabi na usap.
0: Good evening.
1: Mataya. Ay, wag ka kwan. Basig mahibong ma. Ah, kumplito sila da sa duha ka adlaw nga street.
0: Why
1: trampa si Dre may katropa?
0: Ano sa guntaon? Di mali ingon nga.
1: Di mali ka makuha mo na ikan. Laos-laos na yun. Di mali mo nang sinado nga. Latang-latang.
0: Usara ang komitiba, Dre. Kining headshot, usara ka komitiba ni.
1: Di pala sa sinado nga. Latang-latang.
0: Duhay sima, duhay ulo nga susamang komitiba. Duhay session nga susamang komitiba. Duhay, kinini ang... ipahigayon nga yeah, investigation susamang komitiba.
1: Okay, lain-lain po ng witness. Mauna yung rasyon na, lain-lain witness.
0: Ang muingon, ang usa muingon nga piki ang usa. Ang usa muingon nga bugo ang bugos ang usa.
1: Ang usa muingon nga pagyatak sa konstitusyon. Insultos katawhan ang inyong gibuhat. Kay kami mo'y tinuod nga angayan nga mo pahigayon o dealing.
0: Pero sa di pa tayo padayon atong klarohon. Nga kaming kaya tropa Greggy puros gyud mi tinuod. Tinuod gyud mi ha.
1: Why bias mo ah? Wa amo ning ipresentar ang mga argumento. Mga isgutanan base sa ato ang nahibaw-an og sa pinaka neutral nga paagi.
0: Kana, wa mi kaambit sa katong gipasangil ganina.
1: Kana. Sige, wa mi apil ato ha. Wa gumi apil. Ayaw gumi sutiin ning apil ang hitchat ana. Si Ador Rodante Marcolita.
0: Ayaw.
1: Pero kani apil lon mi ani.
0: Kana.
1: King Dragon is still sir this is all. Alas 7 nga drama kay tropa Hunyo 4, 2026. 904.
0: 904.
1: 904 mga katropa. Apil mi ato. Pero kaning may mga bias ang kaning media mga katropa.
0: Oy.
1: Dili pon maayo na. Binuang kaning bang bias ro katupa ni Paul maghisgot na og bias. Murag og di ka pabor dito sa mayorya. O di ka mauban dito sa ilahang mga opinion, murag himoon kang bias ni speakers.
0: Hindi mo na daotan.
1: Ipas ka. Los sa kwan niya. Katrumatory policy. Katrumang Grigi. Ano ba? Ha? Ayaw. Gumikan kay kami rin. Amis tunga. Ragyan mga katropa. Ato na isgutan in a neutral way. Mm-hmm. Pero, abo lagi. Ragyan yung katrumatory policy. The circus continues.
0: Kana! Imbis nga ka mo, magbangutan mo, maglagot mo, ma-stress mo, ayaw. Ato ayaw, ning sauhan, in a perspective
1: ito. Ato na learning perspective. Ngano mani? Ngano na itabo mani? Huwag ko hinumdum. Huwag ko hinumdum sa kong pagkabata. Kabaon akong gubot ang ato ang sinado ang katupan sa kong pagkabata. Bisa ka ito parang irap, naabos impeachment, nagbinapuhay. Pero huwag mo sa punto kayo nanay nga na eh. Ang mobalik sa pikas.
0: Pagka-aligre
1: ka. Murag ka, doa ka mayor, doa ka gobernador, mag-ilog sa pwisto ba? Kung nagaling na yung spinso mga katropa, muna na itabo na ito karon. Kanyang pagkaman, ang ginihiring ka gani ha, gituyo, manay kay ang witness po, dila sa pag-unsa, ipapaminaw ang witness nga dili po dawato nito speakers. Kaya inihiring karon Lunes po katupo ato ni Paul ang witness o resource person nga atong madunggan katupong mga resource person nga against mo na ning mga karon.
0: Ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Senador kining Tito Soto.
0: Na-mention ba to siya paglasa mga ex-Marines kining si Tulpo?
1: Wala, karon na mention human pod gahapon.
0: Saldir mo to na-mention.
1: Wala, karon na mention human pod gahapon nga na-appeal mo siya dito sa Mulingkod nga Senate Blue Ribbon.
0: Karon na-mention hasang pare, na-mention.
1: Oh, ay pare dito na-mention. Ano ba? Pero expected, ikaw lunes, ayaw mo ka siya, kaya ang aris ng suspensus pikas, ang ma-mention mo, kari po mga senador, na karon karon ka puna. Ha, muna expected na to, ane?
0: Kinsa may toha na to, ane?
1: Mo, lagi. Mo, bito ang mga tao.
0: Labay ay hugaw ba?
1: Ang mga tao, na ingon na lagi nga, murag, nalibog na kami, ane?
0: Oh.
1: Ah, nalibog na kami, ane?
0: Oh.
1: Okay, murag, ingon to, napulihan, unya karon, nagsisyon po lagi, kilaha lagi.
0: Pero katropang Greg, eh. Oh. Ang IBP na minaw na ito kagabi eh.
1: Ah, international, ah, kanyang international naman?
0: Integrated Bar of the Philippines.
1: Ah, IBP,
0: mga oh, ikat niya, sa ilahang pag-utingkay.
1: Okay, nakakabahan, na, nabiyan ka ng Facebook at ito ba ito, naghanang maabogado dito. Eh, ikaw, ay, problema rin mo kay top-notcher ko ka sa imuhang
0: blue school. Katro, pag nagigid man, basic man to. Atong gisgutan gabi, basic mo to. Landmark case. Ang law student.
1: 1949, no?
0: Political law ni ha? Constitutional ni Katro, pag nagigid. O niya, ko ani political law 2 ni.
1: Ah.
0: Unya di ka mo
1: Abilino versus Quinco.
0: Oh, di ka mo adtog bar exam kung di ka magbaon ani.
1: Ah. Nga mga, so kamo sa mga kamo mga dunay plano bang maglaw diha. At least na moy kuandan nga mo na usas niyo mga masugatan nga mga kuan kining kaso.
0: Oh, landmark na on the determination of quorum.
1: Ah,
0: absolute majority ang denominator.
1: Kay mas gusto tag quorum god ang simpleng pagsabot katubatron ni Paul sa mga tao. Quorum o 24 makabok mo na ihap yun.
0: Oh.
1: Mo na ihap. Di na itong ipaktor ang uban ng mga sirkumstansya. Ang sige kaya mo beyond the reach of the
0: plenary. Jurisdiction.
1: Jurisdiction sa session. Maron. Sa kongreso. Bakas konseho.
0: Sakto na katropa Gregi niya. Wa po na niingon niya ng laban ta speakers. Ato lang gipresentar. Factual.
1: Which is karon nagkaani nagdaghan kay opinion sa mga atuang kabala ba kanin panahon na lain-lain opinion nito mga tao. Mo bitaw ka na to mga senador niya. Wa makasinabot kadto patribol kay lain-lain baruganan. Nga kami kami may sakto. Unya ko bigas mo sakto pud sila. So mo na managlahi sila gipahigayon nga Senate Blue Ribbon Committee.
0: Pagka-alegri
1: kayo. Adhara ka mo ka Blue Ribbon. Red Ribbon o Saraman, Gold Deluxe ra kontra.
0: Alcancing Red Ribbon. Pabor ang Blue Ribbon. Mabitong naka-blue mini karon ni Katropang Gregie magdadaro. Namang kun mi kuan kanang mata intim nga kana bitong dili panalangin. Kanang kinabang preparation pagpangandam. Mabito na nag-blogin ming duha.
1: Nag-blogin kay Marakwan?
0: Duha ban ka, Blue Ribbon?
1: Wala, duha ka, Blue Ribbon. Aso may tuha na eh. Kay, ay, buhay nga uban, tinuod gitong karon. Kay, illegal man itong pagkuhan, kay di man kuro mang dusi.
0: Unsa may sakto, ang light blue, ang dark blue.
1: Ang blue, muna ay kuhan yun, kanang Blue Ribbon yun. Ang light blue, rin kung hanap-hanap kami. At, katuhan pag dili, kung Blue Ribbon, pag dili.
0: Kospaw. Pero katropa Greggy, once again ang IBP
1: Integrated Bar of the Philippines
0: in consideration of that landmark case katong atong gisayit gabi ning paggawas og statement nga ang session nga gipahigayon atong June 3, 2026 is valid, lawful and valid katropa Greggy. Kung imuhang i-appeal sa equation niya, kita di man ta Supreme Court ang maka kuan ra pud ana magka reverse ra pud ana nga jurisprudence ang Supreme Court ra man sad. Law abiding citizen ta kung wala nay kausaban sa Korte Suprema mo na atong sundon.
1: Motong ingon nga ang kanang panaglalis diha og kinsa gyoy sakto sige atong mas Supreme Court dagan mo dito.
0: Oh, dagan mo dito. Usahay mo gud ato ang mga kay suunan kay mas bright mas Supreme Court.
1: Muna na kapay. Ako na i-forward itong katropa ang Boss Juven, ha?
0: Pero alegre! Alegre katropa Greggy, ha? Kay Basak, laruhon na mong katropa Greggy, ninyo mga listeners di, ha? Nga di may mga bayaran, ha?
1: Di bayaran. Wa may bayad di, ha?
0: Walang bahid!
1: Kay ingon na ba ni si Senador Rante Marculita nga ang media ko, no? Wa na, nabayaran, ha?
0: Uy!
1: Unsa may basihan, na?
0: Tanaw ninyo ka ng hitsura ni katropa Greggy. Tuki guna ninyo.
1: Usaway basihan niya, anak.
0: Igtutok ninyo.
1: Actually, mo ni kasagaran po na ako. Mabantayan.
0: Di ba mo mahigugma, anak?
1: Mahigugma mo sa kibad. Kahasol.
0: Oh, di na mabayaran ni Surabaya.
1: Oh, gani. Kay pero gano na guwas mo si Hang, ihang kuan yang baba. Kay oh. Kaya ah, kay ninja wala di ta kasali kani kay kuan na kani gibayaran na.
0: Oh, man siguro. Oh, man pun siguro gi.
1: Nabay kita guwan diha nga mga balita. Wala man
0: may gi withhold ang media.
1: Kay karo ilang hearing gilay pa lagi ron.
0: Oh, wala pa nila. Oh. Bisa guwa stenographer.
1: Oh, yeah. Stenographer wa gilay sa official page sa Senado.
0: Oh, why journal? Oh, why stenographer? Why recording?
1: Oh, wala recording. Why minutes?
0: At least na'y media nag-record.
1: Record mo. Bakit mo nag-bias din po siguro, eh?
0: Pakasadoon mo na'y media.
1: Bias kung galing. Why ni-cover nila dito? Karon.
0: Oh.
1: Kaya ang mga tao, may nga media, di ma-cover na kay invalid na. Ari Remis Lunes kay valid.
0: Oh.
1: Di wala man, gi-cover man sila.
0: Gi-cover, eh?
1: Oh, so di po maayo, gani. Pasingin lang media, katupator ni
0: Pons. Oh, pero pila mag-iwan na dawat.
1: Kay og nakadawat pa midire na amo na gipanatag mananaot ta midire maayo oy pero wa may manaot among gipresentar ang both sides of the coin
0: kana
1: ang piso ba o 5 na itong balihon na respikas ana
0: pero grabe ka tropa Greggy ka dramatic karong adlaw na tag-anan gani mo kagabi ang mahitabo karong adlaw so nay resistance mga katropa gikan sa mga personahe diha sa sud sa Senado nga dili pasudlon kini mga kadaguan mga honorable dili mo pasudlon may gani kay nay action star Ruben Padilla
1: ibabagan ko si Kuan na senator Pia Cayetano nga moy nagbitbit ng escort sa ilang 18 ka mga marines mga katropa nga moy lang resource person atol sa Kuan pero matay dalia po kay mo script ni Kuan eh.
0: Grabe Rimulya no.
1: Record kayo.
0: Kung gumuto ani Rimulya.
1: Relax ra mo kayo sa kamao sa babae pa kuno. Kamao jud kuno kini diskarte jud kuno.
0: Si,
1: Akan sa laki ba?
0: Rimulya?
1: Oh, kamao jud
0: kayo. Lopik si Ruben oi.
1: Lopik si Ruben.
0: Kabantay ka katropa Greg
1: nga. Sa panusot, dali po kay nakalusot po kuno dayon.
0: Sa kanang rason na di ka tuhan oi. Asa kag padungra mo gud siya mahuli niya dayon na sa pidpid sa maayo didto. Kisa may muto in taon na katropa Greg. May pa si Ruben Padilla kay makascore siyang piya.
1: Kana ayo, Mariel Minor ba?
0: Ano Minor?
1: Ano Minor? Ala,
0: mo ni. Paminaw niyo makatropa.
1: Ano?
0: Oh, grabe oh.
1: Oh, ano na nagtirdan na yung mga diha?
0: Oh.
1: Nagisi mo po si Rimbulya, murag dalaman bugal-bugal.
0: Pugong manggod siya dito.
1: Ha?
0: Ingon siya wa siya ning pugong kay padong rabugod siya muli.
1: Yagbayan man ni kining ibutang ta piya ning kwan. Mga ibutang ta 18 Marines, ha? In fairness po sa 18 taraw nang naaw ni Rimulya at Matrupol, dalawan bugal-bugal. Kung saan yan, pamulabog na yan, ya? Ha?
0: Huwag siya katawanan yung tao na yung sekretary.
1: Pamulabog na lang kapag siya niya. Apil na si LGL Senado.
0: Di ang iya siguro nag-enforce siguro siya sa balaon ganit niya pasundon.
1: Ha? Okay.
0: Huwag mo po niya klaruha.
1: Usa ba siya na?
0: Kaya ang iya giingon iya man ang gi-dismiss ka tropa Greg.
1: Office nga, of the
0: Kwan. Pauli alamagod siya ato. Usa ba siya diha?
1: Adi, daa siya diha kay Gikwan siya. Gipatawag siya o gihangyo siya ni Senador Erwin Gatchalian nga kining kwan Sherwin Gatchalian nga mutabang pagpatuma siguridad ha kay basig magkagubot ko no basig magkagubot sa Senado gumikan lagi na ning mga ilang plano so mo ni tabo jud kaganiha pero matay dali ana kalusot pud pagkahuman no ra script layon bot
0: asa
1: script ani tinod
0: sa manis
1: ribo dapat kay video na katrabang busuben ha sa pamahayag ni kwan ni kining ibutang ta
0: Secretary.
1: Secretary Jun Bicrimulya. Nga, abot mo to, babo ane. Ah, kay...
0: May you abos tinood niya ang pamahayang mga pagkatotoo pagkatotoo kasi, Roy, iniso kayo.
1: So, saan mo dyan yung rason nga na siya?
0: Lupigon ka ni Senator Ruben, no?
1: Lupigon siya, pulusan niya, pagpahitik at sikwita na katao nagpanulong niya, sak?
0: Pagkaligriha.
1: Mone, ang matay, wala, buwa may adlaw nga. Way mga pakitabo na Senado katupator ni Paul. Way adlaw. Nga murag lain-lain og version, lain-lain og script, murag tagasunog din sir iba.
0: Grabe no?
1: Ha? So kani atong kwan, ato ning impeachment yun. Atong 3 weeks ago. Ha? Pagkuhan ni ko, pero ato paminaw na pamahayag ni Rimulya. Sabi niya ingon. Ha?
2: Matatagyan ako.
0: Sa?
2: So, I have to... protect myself kasi...
0: Ano? Ano sir?
2: Mas-50 sila eh.
0: 50 sila?
2: Diba? Pumunta ako dito para mag-control lang kayo sa inyo. Kaya natin siguro dito sa inyo. So, paalis na ako.
0: Paalis na?
2: Bilang nag-i-movie na rito. Eh, I just had to protect myself. Eh, wala ba? There was no exchanges ah. There was no punches. Wala. Hindi ko lang saktan. But I did know. Hindi ko alam na parating sila.
3: Diba?
0: Hindi babag mo lagi siya dito?
2: Hindi na, I wouldn't say tinulak niya ako, pero siya yung nasa harap ko nung tamang isang wave ng tao din yung nasa harap ko. Nagulo talaga ako eh. kung hindi ako, kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun. Kasi tapat yung pintuan mismo yung door jam. Magandang door jam na. So, baka nasaktan pa ako.
3: Okay. Mag-sorry.
2: Hindi na kailangan. Trabaho lang nila yun. Job ako. Palapas lang ako. No business hurt. Physically, I wasn't hurt. But it's more than that to hurt me.
4: What can you say po to Senator P.J. saying that you did knock them po kasi you
2: saw makita niyo naman, wala akong kasama. Tignan niyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Alam, basta talaga ako. Hindi na kamarada po siya ko.
0: Kusali ka na, ikaw na kusali.
2: Basta talaga ako. Ang
0: sekretary, nalagi siya, kaya na, igjote, moro kusa. O, hindi, ano, masyakit. Kasi ni Senador Sirwin Gatsalian nga, malihugog. Extra security kay basi magagubot pa.
2: Para...
0: Basi magagubot. Ay, nung tumano siya po, gitawag nila ang office ng Sergeant at Arms. Gamo sa kay sangunan sa security.
1: Gitawag po siya, huwag po siya nahimo. Niya, iya mo po naghihimang ka. Kura mo, itabo magbiktima sa stampe niya.
0: Ayan na. Ayaw mo niya kasabot. Nga po mo, ulakaw na siya. Pwede po siya po panapli mo na ito.
1: Kura mo po siya ni. Pugong-pugong po siya. Pagkita ko sa itong mga pungan.
0: Pwede po siya po panapli ito. Niya, ikaw maglabay. Ulakaw siya. Gawa siya.
1: Pagkaligurihan.
0: Ah, wow, nagiingon ba? Sa lalaki, pakuno ka ito po, Atty. Paul. Grabe kayo mo na gusto dyan, upo itang masakpa na. Nagabi ka ba? Masakpa na, grabe dyan ka mo, dyan kayo mo istorya ba? Pagkakuro ni, dali kayo makalusot. Kanya, pinasmile-smile po, din na naman nagwalang.
1: Mahugagway klaro, sir. Ano yung kalaki, sir? Kasi magpugong ka dito, niya karoon, imong gihimak ka, silbiring adtura ka for, ini casual or routine nimo
0: or sina og party gyud sina
1: uli ra ka dito nya na usad na naigo ka silbisa ano bunog sa mga tao
0: party gyud sina yo
1: ang giingon ka tropang Gregory kung di pa kuno ligod nyang lawas
0: ba makwa
1: sa luka pa si ato
0: luka pa nya sampi sa ya kita ka
1: kita ta kan siya tru klaro magud ni pogong siya di na lang siya mutugas tinuod ba
0: oh gare
1: Oh, wagi pagkanagi yung mga tao nga kuan yun. Ay,
0: wala yung ingon mga katropa nga kuan. Ang kining na aligri kayo. Ha? Aligri kayo. Ang kining pakitabo niya sinado mga katropa. Kumingkan kay gawa sa kining hearing. Sir Glory Brain. Apoy, sideline rin magpadoong dito sa kuan sa plenaryo. Kumingkan kayo na pag tinokmuray, pag kining gitgitay, bro niya. Ano ba? No. Mone na itabo karon. Nene karong panghitabo karon lawa na sinado.
1: Pero alegre ka tropa pag Gregory kay nahitabo na dayon gyud ang gipahigayon nga blue ribbon nga hearing headed by Pia Cayetano.
0: Gyud ipakita gyud. Kuto og gigabunta kabot karon. Gilatag ang tanan nga mga istorya. Ang latag ang tanang mga ibutang ta revelation mga pasabog sa Tagalog pa sa 18 ka mga Marines mga katropa matod pa sa mga personahe nga nalabigit sa anomalusong flood control scandal mga katropa million ka mga kining kantidad sa kwarta ang matod pa ilang gipang deliver nene karong mga
1: minalita
0: minalita na mga senador di ay mga senador pero ang tanang dimension ang ingo magwa mo may labot aray na-feel niya si Kwan Presidente Fernando Bongbong Marcos Jr.
1: Hoy,
0: na-appel. Muto na ingos ati Claire Castro nga. Asa mo na ebidensya na sa'yo na mangon pag-ingon ng appel? Ha? Oh, ilan na ba?
1: Kala na isrumpa ang salaysay day. Ebidensya mo na. Kay under-out mo na katropa, Greggy. Muna giingon ni Senator Marcoleta nga huwag kayong kukurap. May pasabog sila. Muna ni katropa, Greggy.
0: Muna.
1: Ang alegrian ni because there is another Blue Ribbon Committee.
0: Carol Lunes.
1: Headed by Tulfo, katong bag-o gi-constitute.
0: Karong Lunes.
1: Kagahapon, karong Lunes po
0: ni. Kunya, pagkauman, ang Ilham Marius person na ay mong expect nga katong 18 Marines na putoy lahin na muling ko nitong wata ka ba sa
1: resource person.
0: Wata ka ba sa ipasabog? Wata ka ba? Hinganlan ba rin ito ang kini mga senador rin nga ng Lincoln karon sa majority? Nga, ka na, nakadawat mo na si Kuan, senador so-and-so. Nihatod po Kuan na nitong malita. Yan ba? Mone nakaaligre ani katropang Atty. Paul. Dili karon atong sinado.
1: Kana moy atong tingkayon katropang Greggy.
0: Nadamay pa gid ang media. Kay mole gid pasanginlan nga.
1: Ang dama katropang Juben.
0: Ang media baya sa manon kuno matud pang Senador Dante Marcolita. Ha? Di po siguro mahog bias. Okay. Gikay ko na nato.
1: Mahimutang kitang bias kung di tamo ato sa itong mga greetings.
0: Karapot.
1: Ang dama ka tropang Juben ang pamahayag ni Marcolita.
0: Karapot.
1: Apan sa dili pa, ari sa ta. Samtang andam ka diha. Tutuki. Di ba anagon? Kana.
0: Ikaw may pasabutan eh.
1: Isam ni.
0: Ni katropang listat.
1: Ah, okay.
0: Tutuki. Di iba anagon.
1: Dili sinunan.
0: May gini kaya walingon paniti.
1: Paniti, aman tanawa.
0: Oh. Pastilan. Imong tutukan delikado kayo.
1: Ha?
0: Kay ayaw. Daghan na nabuwasot ang imuhang dimpulis.
1: Ah, masaya. Daghan na nabuwasot? Ako may nabuwasot ani.
0: Pastilan.
1: Ako yung hiago manis mga suliran.
0: Masa suliran? Ikaw may hiago bago kang suliran?
1: Anya. Ah, ay katawa, katropa mo siya.
0: Pero katropang Greggy, sultian tika. Kana ba yung expression of kinibang pain? Kunya sorrow. Nang paghilak ba? Kasuway na ba ka muhilak ka?
1: Kasuway, angang.
0: Masa may gilak ka ni mo, kan late lilak.
1: Daga, butang. Ato ang mga ibutang tadi si Jesus kinabuhi. Ano mo gina? Normal mo gina?
0: Oo.
1: Ang mga kining ibutang ta nahiaguman ng mga kasakit.
0: Dili, nahilaguman. Nahiaguman ra, oo.
1: Yan nga, normal mo
0: gina. Normal na. Pero nindot, kay ang kinabuhi ba ya? Paggawa sa usa ka bata, gigas taguang kan sa gilikan. Naghilak ba yung tao na katropang Greggy?
1: Mauna, di ito yun. Mauna, huwag ko siya hilak. Di ka, tinawad mo ingon.
0: Ha?
1: Sa akong kinabuhi, huwag ko kasuway.
0: Hoy, hinanggaw. Anong buhi magkakaroon? Ginawa mo ka diha?
1: Basin ba? Basin ba?
0: Why bata katropang Greggy ding abos kalibutan na huwag naghilak?
1: Paggawas, nahilak yun.
0: Hilak, oy!
1: Niuha, ginawa.
0: Pangutana mo kasi doktor niya. Oh, na mas mamisilya ng kikuba na ito karun.
1: Sa akoan, at karing ato ang taga base MMC.
0: Oh, Ryan Paray. Attorney may laki ni. Motoo ka, attorney Ryan, nga na'y bata, na'y tao karun, noingon nga wa siya kasuway gilak.
1: Kana.
0: Hanggaos na. Paggawas pa lang ni Mus kalibutan, gikas taguangkan sa imo inahan hilak na kakatropa Greggy. Pero nindot siya nga timaan kay adunay kinabuhi.
1: Kana.
0: Adunay breakthrough.
1: Maunay
0: adunay kabaguhan. Adunay panalangin.
1: Maunay
0: pa matuod. So, nagdasig ko ni mo katropa Greggy o sa ato mga listeners karon nga nang gihilak. Ayaw bitaw mong hilak.
1: Nga hilak pa.
0: Bitaw mga katropa, we cannot avoid worrying mabalakaw sa atong gobyerno. Pero, kung sa may itong mahimo o palitag musunis sa atong utok niya mas stress tag-apel, hanggaos na. Huwag mo nining tabag palit bugas in taon na ito.
1: Muna, uban po. Naingon kayo uban. Kapoy, sunod na.
0: May pay
1: maninda ko na ipadayon. Makakaon pa ko.
0: Ayaw mo sunod aning gobyerno, pero sunod mo si Jat.
1: Kana. Harin lang mo paminaw. Ayaw mo, makasi oras. Lima kagbuntag abot gabi. Magsingis nagtutok silpon. Nagtanaw si Blue Ribbon. Ayaw lang mo. Talawa lang ni si Chat kay hitchat lang kagabi kay himahimayon man lang mga panghitabo.
0: Kana! Kana!
1: Himahimayon nga why bias mga katropa. Why bias?
0: Objective niya. Mutanaw ka Rimulya, di ka kamapulaan. Mutanaw ka Markulita, tanaw ni katropa Greggy, di ba kay ingon si katropa Lestat, tutuki, di ba kay Anagon.
1: Grabe yan ang paniti. Paniti. Kita ka paniti. Sobra pa, gahe pala iskuan.
0: Oy, edita. Det, may gabi, dadet.
1: May gabi.
0: Narigan si tata ni mo, det. Mingaw na kayo siya ni mo. Ruella Maunes, may gabi.
1: May gabi.
0: Naminaw po ka tropa, Greggy, si Engineer Jane Presley Gingoyon. Ako na yung amigo.
1: May gabi, sir. Engineer, onya si Imelda Sirna. Good evening, Cons Greggy, Attorney Paul Lopez. That is my barangay Labangon, may katropa.
0: Kana.
1: Ulysses Alperez Sayago. Good evening, Sir Greggy, Attorney Paul. Exciting from GY Square Supermarket.
0: Thank you.
1: Bobby Arikes, good evening. Attorney Paul o si Greggy. Gabi. May tuburan. Nabayran ang media. Pilaman, basin ang upan. Basin, usap mo na. Media, may appeal ko na eh. Katropang Bobby
0: Arikes. Basin ang upan, pero watay appeal na.
1: Appeal ha. Kung galing yung galing nana sila ay nagbinaranay diha. Sige, pakita mo si ebidensya. Kaya appeal na mong panata na din eh. Kaya mga media nga ni dawat na ang bayad mo eh, katropa. Kaya kami rin, wami kadawat. Kaya nakadawat, pamihilong, pamistirahan na ang daron.
0: Si Katropa Greggy, kunsihal man eh, honorable man sad ni. Pero pasalamat ang anay mga higayon bitaw nga di ta magyukbo-yukbo og mga honorable atong mapakatao, atong makomedyahan. Mikan kay nakig-level ka Katropa Greggy sa atong makigsuunan. Kumuli kasi inyo di ka magandang-hanga dito niya dayon. Kinto ang nilaktan ng hambugiro ba tanaw?
1: Oy, wala nagkuha ko dito. Dungo-dungo ra ko dito. Di ko ta magsigi paghambog dito.
0: Ano rata?
1: Kana bitaw mangutana ng uban, kana mahibong lang ng uban ko.
0: Kung
1: siya, dito siya dali. Palita kong kuwan niya, day. Kaya dili, tanga sa tanga, tanga mo ba? Ingon nga. Asyan dito siya dito sa kuwarto.
0: Mga tindira dito sa inyo. Why tindiro, no? Dai. Anong dai man jud? Dai man jud. Ana jud ka.
1: Ana dalan mo.
0: Pero ulit tao bas ka tropa Greggy. Dai nang utana diri ba? Ambo di ko katubag.
1: Dabay nang utana diri.
0: Na na.
1: Ko basta man lagi. Dugi na ko Facebook.
0: Loading. Di ko katubag na.
1: Di na loading man diri ha. Katropang listat.
0: Oh.
1: Ah, matod pa mahal naming bayan, pinamungaran ng mga kawatan. Na. Kumakalam na tiyan. Laganap ang kahirapan. Bigyang kabuluhan ng dalawang subasabog ang kagupuhan.
0: Tara!
1: Diyos dimpunis!
0: Pastilan sa limanga ng sumasabog ang kagupuhan.
1: Asa ta na mangita.
0: Kauban na sa ning ulbo katropang Gigi.
1: Ah, ni ulbo ang kwan kasuwa.
0: Dili. Ning ulbo ang... Ang laba sa bulkang mayon.
1: Oh. Ah, kay ko na. Gawikan sa grabing tensyon, ha?
0: Madasig kita ni katropang. Ning message na ka katropang listat?
1: Di lagi mo message. Katropang listat, i-message ko na ko ba? Kay ikaw, ikaw na yung profile, di mo na yung message, good? Bitaw na.
0: I-message si katropang listat, si katropang Greggy.
1: O yan, si Arlene Artajo. Mura man siya tala, kaklaro to video ganina, live coverage, good. Mm. Mayroon to siya yung pailan o harassment attorney Paul. Si Connie.
0: Di lagi katuhan.
1: Si LG John Bick Rimulya. O yan, si Inaj Kabigin. Kamayang gabi, attorney Paul.
0: Jane.
1: God bless onya di apos Winpal Rimulya ba bisa klaro kay sa video na perti jo pugong-pugong
0: wa mo na
1: wa nyo na nang mga ex-marine na iyang pugungan o matik oy lusot ha ayan si Juan kening ibutang ta Lorna Margarita
0: Mami Lorns
1: may pagpaminaw yes may barangay Sampag 2 sindak main Sugbo pero to anis Australia ipon siguro tanan media na Bayran din yun sure may kami rin wa yun
0: hanggos na
1: bisan pag magkuan mo rin mag review mo sa mga rin komentaryo na may bias Jins G. Vin G. Degatan pa-shout out watching sa may Qatar oy may pagpaminaw yes duha Qatar anya Juna Chris Calatrava may gabi ninyo duha katropang attorney Paul o Sir Greggy
0: may gabi
1: anya pagkaman Rosabilia Villamor may gabi Sir Greggy at attorney Paul kapailain rin murag mo na ni tumabasahan so far ni Matura sa ito ang Facebook page
0: katropang Greggy nakikuba na ito si Ambungan Airwalks ever since
1: oy pagpuminaw.
0: Sa ato pa, sukad-sukad, naglutaw gining tawhan na. Airwalks ever since.
1: Di ginamotugpa. Why tugpa?
0: Ang ilang moto, ani, ang ilang kasabihan katropa Greggy ni GM Edwin Garing, I don't drive fast.
1: So,
0: I don't drive fast.
1: I drive slow.
0: I fly low.
1: Okay.
0: I don't drive fast. I fly low.
1: O
0: niya, ang nasa Hulagway, sports car.
1: Patay, Jaguar.
0: Ilan.
1: Jaguar. Cheetah.
0: Munigiingon ko pang Greggy. Hambugiro.
1: May gabi na, sir. Ayo pagkuman na YouTube channel or kasi play dito si Kwan.
0: Play sa si
1: Senador Dante Marculita. Napasangin lang media gibayran may katropa. Asa man napita nagbayran? Ha? Pag sure mo diha. Kay kamera ni si Chat wa gimi. Mo din mo?
0: Money.
1: Ah, na money ni.
0: Ipota na siya.
5: Against the media
0: na
5: sabihin niyo po na bayaran ang mga media.
1: Nasuko
0: ni siya. Bugod.
1: Ayun
0: na natural na niya.
6: Pwede nyo bang i-play yung statement ko?
1: I-play.
0: Kaya pasig na out of context. Wala ko nung high. Nakalimot
6: siya ko nung high. Pagkakasal.
1: Play ko naman.
5: Ilan sa mga.
6: Marami. Diniretso ko ba media? Ganun?
5: Yes, sir.
6: Gusto ko lang marinig muna para dami nyo.
1: Parinig mo.
7: Parang ganun yung pag-anin. You meant PR.
6: Oh, yun. Hindi kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration.
1: Frustration.
6: Ito na, umpisaan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025.
1: Last year.
6: Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta.
1: Gibalita o kuan?
6: Rally ng INC yun. And I am one of the four speakers.
1: Okay. Pinsi, Amy Marcos.
6: So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Nireport naman talaga. Pero ang banner 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the four speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the president, kasi sinabi ng president noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema hinaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yon. So, mag-rally tayo, support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally.
1: So, usaman, wag ipagawas ang 45 minutes?
0: Wag siya gi-highlight, guro?
6: Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, walong reporters pinagsama ang isang
1: istorya.
6: They work on only one report. Walong reporters.
1: So,
6: on the other side, Philippine Inquirer, tatlong reporters ang nagsama-sama to develop that story. So, 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam mo yung wala man akong pangalan doon.
0: Oh,
6: kahit na yung
0: wapo nilangan lady ay
6: wapo nilang ng pangalan ano naman yung narinig namin si RDN baka sakaling tanggapin ko na po yun
1: so mura sila noon
6: there were senators
0: wayang pangan
1: agi muntal na balita
6: basta nagpunta lang nasama sa crowd nais patan ng mga reporters all their names nandun po sa report including their middle names. The Senate President at the time is si Chis Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my
1: first page.
6: Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi at pinagtatanggol ng Senate President, how come 11 reporters did not see me and did not hear me? As though I did not exist. I spoke for 45 minutes.
0: Politiko na gigaya ni si Senator Masalita.
1: Dapat ganyan nga ma-mention siya.
6: Meron po ba basis yung frustration?
1: Hindi po nila
6: sinabi. The entire media. May bayaran. Wala po ko sinabi.
1: Ipariyag ni Senator Rati Marcolita.
6: Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control, the media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa iyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga eh, ayaw namin magbalat si Buyas kahit na kung ano pinagsasabi sa amin.
1: Oo, dapat
6: lang. Mga tao din kami na napuprostrate.
1: Eh, maminaw ang hitchat, banatan dyan.
6: Kasi paano nangyari itong kaganapan natin kahapon? Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abellino versus Cuenco cannot even be applied. Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-states ng
1: katong landmark case ng Abellino.
6: Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abellino and
0: Cuenco.
6: Tabilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila noong presidente pa si Senate President.
1: So muna nakaingo po siya nga bayas kay gisgutan ko. Igo ni tani.
0: Igo tani.
6: Ang doktrina po ganito eh. Pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala
0: nung panahon niya. Si Tomas Tiopis.
6: That was March 21, 1949.
0: Tomas Confisor.
6: So 23 lang po.
0: Dili Tomas Tiopis.
6: Nagkataon, meron po pong isa na nasa ospital. Kaya 22 lang po yung panahon na yun.
0: Si Vicente Soto, nasa ospital.
6: So pwede na po yung 12. Dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases.
0: Sige daw. Palayo na lang po. Kuminaw po sa
6: Brian. Pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction
1: of their
0: mabrut up.
6: Sanggunian bayan. Ganon din siya panahon po ni President Franklin Rilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa. Apat na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum.
0: O nga. Sige.
6: Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24.
0: 24? Nga naman.
6: Sino po makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa?
0: Di man mo patimaw.
6: Gusto lang po nila.
0: Gago mo na
6: yung galing na po rito sa ating bansa at dali na po sa din.
0: Huwag mo kayo takahibog na sa bansa. Wa!
1: Bian Richman.
0: Kaya nagtago-tago naman.
6: Si Senator Jingoy naman po, nandito pa rin po.
0: Gago mo yung tawaran.
6: Sa ating bansa. 24 pa rin po.
1: So muna kayo
6: nila sa bayan. Nila.
0: Ikaw may bayas, sir. Kanang coercive jurisdiction ka tropa Greggy, kanang bang mapatawag ba? Available ba? Present and available. Reachable.
1: Pwede mo po.
6: Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions,
0: kung sa nila si Patuloy, reachable din na.
6: Yesterday, were illegal, unauthorized, unconstitutional to say.
1: Mo ni rason nga kayo siya bayas ang media.
6: Bakit mo nagmamadali sila?
1: Palutaw taan ang istorya.
6: Ayaw po nilang matuloy.
0: Ulagi, pero unsa may kalainan di ay ni Vicente Soto nga nasa ospital. Pita pa to kayo nasa ospital. Kaya isba to gano'y gano'y gano'y gano'y gano'y i-appel pa din ni Musi Yap. Animal.
6: Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumadumang
0: pananakaw na ito.
6: Okay po yun eh.
0: Kanabang muhimo ka
6: distinction ba? Nakita po ninyo kung anong ginawa nila.
0: Kunya dayon.
1: Muna yung rason sa upan. Nga lahit ko no ang senaryo. Muna ang lain-lain
0: interpretation. Dili.
1: Muna og na ay mukuntis na ni Supreme Court. Ipakuntis na nila. Pero
0: ang iyang naungod ko tropang Greggy when he explained, dili siya in ana ka fully full of conviction. Ikibaw man siya nga sayop siya.
1: Oo. So murag mahog nga ang reporter sa nga naa dito, mura po gipagamay niya nga kanina, mo kasabot nga inaanay gini ang pamalaan.
0: Ang prinsipyo, coercive jurisdiction.
1: Mo gani?
0: Reachable.
1: Reachable.
0: By the jurisdiction of the Senate. Reachable.
1: So, pag-reach
0: si Tomas Confisor sa 1949 to US. So, wa siya, absent siya. Si Vicente Soto nasa hospital.
1: Hospital.
0: Ganahan man tuon siya mo ato, pero really siya pwede.
1: Pwede.
0: Niya, mas i-apply na nanonimo, di nanonimo i-apply na ni Bato nga.
1: Ay,
0: Jingoy nga.
1: Wala naman yan.
0: Saan pag-reach? Si Bato na lang. Ibutang talaga nga si Jingoy, di pa convicted.
1: Di pa convicted.
0: Pero si Bato, usaw man pag-reachable lang ng Bato. Ngao, di naman naman pakita.
1: Si Jingoy, di mapod. Kay, usaw, ato mo rin mo suwan. Suwan. Tapos Quezon City Jail.
0: Pero katropang Greg yun, ane. Ako mo, kuan lang ko, nalang ko'y ginagmay nga foresight. Magkagubot naman yun eh.
1: Magkagubot yun eh.
0: Duhani ka sa Tribune Committee, Lunes.
1: Ihay manig ato sa Korte Suprema.
0: Lunes na ah. Ihay ka sa Korte Suprema.
1: Kisay paboran. Pero og na ipaboran na eh. Di gyapon yung mga...
0: Kibaw kaunsay trend karon? Expulsion of member of Congress. Naitabo ni Barsaga.
1: Kanay.
0: Ang peligro ani katropa Greggy, kung palitan og di nila i-recognize nga unreachable. Kaya maingon man siya, dinay ko na mo apply ang kang Abilino kay si Bato. Naara na si Bato.
1: Naara na si Bato.
0: Kanya asa man sir si Bato.
1: Magani, naara sa palibot. O niya, pagkahuman si Jingoy, naara
0: si Jingoy. Naara po ni Jill.
1: Tapos kisang si Jill. Nagkuhan ito, nagpa-aircon.
0: Ano sa mga tawhanan ni nga... Huwag tako na nga ito.
1: So, muna yung rason nga ingon siya, media bias?
0: Ang kuyaw ani katropang Greggy, huwag mo pagawas ni sila ang resolution on expulsion. Kaya ba ka ni tabo ni Barsaga? Ani tabo ni Barsaga?
1: Miaw-miaw, congressman miaw-miaw.
0: Ambot, huwag mo oyon baka. Pero ang uban mo ingon, nga ang netabo ni Barsaga is uncalled for. Sobra ra ko, no?
1: Oh, sobra ra gyud tinuod.
0: Sobra ra ang
1: pwede,
0: sanction.
1: Pwede man tumakuan, ma-reprimand o pwede po masilutan.
0: Oh, reprimand.
1: Pagkatang-tang.
0: I-suspend.
1: Oh, pwede man itong suspend.
0: I-suspend.
1: Pero gitang-tang siya.
0: Gitang-tang.
1: Mahulog nga gi-betray ang mandato o ingon man ang pagsalig sa tao niya.
0: Kaya ba ka katropa Greggy Kinsay, in the past Kinsay na expel sa Congress? Number one, Ruben Iclio.
1: Nagtuo ko, Ruben Padilla.
0: Adile.
1: Ruben Iclio, kaya why tunga-tunga?
0: Ruben Iclio.
1: Why tunga-tunga lagi?
0: Charge man with murder.
1: Oh, murder. Oh, niya, kaya wapo siya makonbikto.
0: So, mo ni ang hanay sa mga na-expel ha, mga kaigsuunan ko. Si Barsaga, bago lang.
1: Bago lang na.
0: Pero ang previous, Ruben Iclio.
1: Kay kom to? Pariside.
0: Pariside.
1: Pariside, oh.
0: Sobra gyud pud kaayo. So pero, reasonable.
1: Pero wa pa man siya makonbikto. Sige, biya tog contest.
0: Pero katropa Greggy,
1: motion for reconsideration. Yun ana.
0: Tungod sa seriousness of the allegation against him. Unya kuan siya kanang under custody siya at the time.
1: Okay.
0: Under custody siya at the time.
1: So, pero di siya daog.
0: Di siya effective sa iyang function. Sige man siya daog. So gi-expel siya sa iyang other members, yung colleagues.
1: Oo, mo po.
0: Lain.
1: Halusos.
0: Kalain.
1: Halusos. Apel.
0: Katagan dyan ka.
1: Romeo Halusos.
0: Romeo Halusos.
1: Ang tagiyas dakak. Adin na. Ilan na balik.
0: Ousted following his conviction for the rape of a minor.
1: This size. This city.
0: Sabotable. Gross gina. Lang rape ko ka.
1: Pero sige siya kadaog yapon.
0: Sige kadaog. Pero gi-expel na lang siya. He was expelled. Next, kisay lain, Tibis.
1: Ano Tibis?
0: Arnul po Tibis.
1: Humahuma ni Sibat ito sa Timor Leste.
0: Kigrabe itong pasangil batok niya.
1: Kwan, kining multiple murder.
0: Expelled in August 2023, murder allegations and designated terrorist tags.
1: Kana.
0: Nya, tuan na po siya, kwan, laing nasod.
1: Laing nasod, balhin, hangto na dakpan sa Timor Leste.
0: Tanawa ning branding aning tulo. Iclio, Halusos, Tibis, nya karon Barsaga. Kaso may gibuhat ni Barsaga.
1: Kaya
0: may gugmaon raman siya ikiring.
1: Di lang musunod sa kiniibutan sa warag bahog na conduct unbecoming. Aba public official. Kumikan kay di musunod sa kiniibutan sa
0: ethics sa usaba. Decorum.
1: Decorum. More rason nga gitangtang siya. Which is unfair. Sobra.
0: Sobra. Sobra.
1: Nya gibutan sa mga tao.
0: Diba kung imo tan-aon ang han ay sa mga gipang kuan expel ma'am Lorna Margarita mura og simang ning kang Barsaga kay wa man siya inaning circumstances sama so, ning mga gipang expel
1: so kani posible may tabos sinado sa tan-aw
0: kana moy atangan ka tropa Greggy
1: di man kay ang majority sila mang kuan majority pa majority gihapon sila.
0: Di na ni sila majority.
1: Ha? So, usbo na rin eh. Minority rin sila. Majority to pick
0: up. Ano man si...
1: Pero naroon may istorya ko nung. Naapoy yung bali nila na po ko nung.
0: Sa ila pa dong?
1: Ila pa dong. Dili po siguro. Chase po siguro.
0: Ha?
1: Naroon may istorya. Naapoy yung bali nila. Amo, dagatid noon. Pero naapoy yung istorya. Kapasin mo po lang po itong pikas.
0: Himo na ning atong sinado, mga kaigsuran ko. Himo na ning playground. Pero si Marcolita ba? Ako ang ako lang po ba? With all due respect, sir. Ayaw lang po ta i-mislead ang public. I-educate kita sa public. We are citing factual nga mga jurisprudence. Square gyud ka tropa Greggy. Applicable gyud. Ang principle mang god mo igi tan-aw nato. Effective coercive jurisdiction of Senate.
1: Ang sulbad ana.
0: Yung moingon ka pag sulti niya. Ano sa tingin nyo kung nasaan si Bato? Nandito pa naman siya. Asa? Nasilaom si Muling Lamisa?
1: Nawa mga siya katong nag-gugot niya. Nagkagumos sa Kongreso, nawa
0: siya. Usama na niyo pag-ingon nga coercive jurisdiction of Senate na natago-tago mo na.
1: Di man ma-reach.
0: Grabe rasal ka ka-bias in that case, sir. I submit. Bias kay ka in that case.
1: Speaking of bias, katong Patron Paul, gininaira ba nila?
0: Pero ako, ako niingon mo bias in totality, pero in that case, you are bias.
1: Huwag mo i-abasihan.
0: Nga, ang IBP, ang among kapunungan katropang Greggy, ning uyo na ako. Nga, applicable si... Abelino.
1: Abelino versus Quinco case.
0: Oh.
1: Kaya na po niingon, good nga maingon. Labi na, arita sa kwan. Ganyang mga netizens ka mo comment space.
0: Oh.
1: Ha? Ingon nga, ay, dito pwede kay katong time na aman to, niya ni walk out. Katong wak magigunog hapon. Wak dito ko na yung Senate President. Just, katong time siya, Abelino na, ah. Pero ni walk out. Gahapon, wak dito ko na si Cayetano o ang iyang magkaubanan daan.
0: Parehan lagi wak.
1: Mo ilang argumento.
0: Parehan wak.
1: Pero kabauta, ang kini, kaya kung managlahi nga partido niya, katong Patron ni Paul, managlahi pundok. Doon na ni sagol, politika ang kolor ni ni. Whether we like it or not, it's either Arikas Duterte senator or anti-Duterte senator. Mogi na yung tag, ni, katong Patron ni Paul. So mauna nga si Senador Alan Peter Cayetano, ang kasamtangang miingon nga siya pag-apoy Senate President may katropa, ni-deny nga siya, tuta ko na siya ni Vice President Sara Duterte. Ni-deny siya. Okay, mumuli, magkaingo maubang nga matay ka na. Ang usa sa mga rason, ana, katulad pa Atty. Paul, inaana ang nahitabo Senado, gumikan ra sa usa ka tawo. Gumikan ra yun na ni Vice President Sara Duterte. Muna istorya sa uban yun. Kaya ang tanang lakang niya sa Senado, gikan pa pagtunga ni Bato, hangtod gibutang si Cayetano, isip Senate President, alang gituunta sa pagpatay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So karon ang gawas, pero gininay na ni Senator Alan Peter Cayetano, gumikan kay Mat.

0: silang angal sa impartiality ko. Mm. Sabi nila impartial daw yung
1: so morto yung trial. Okay, klaro. Kay naano mo kay mo ingon mo ko para ni kusog patuloy pol nga kana gubuta diha eh. Kay kanang tanan ng nitabo diha para ra ginang
2: action speaks louder than words.
1: Mo ni.
2: Nya imo nga guho na mato bugo ni mo mato. Ako ga pag katropa gregi pa ko kamubuon ba no sa man si Senator Marcolita sa lawyer lang si Roy.
1: Gipasanginan ang media nga bias
2: gikan confuse ang mga tao
1: gikan kay gigamit ayaw. Ang Abilino versus Aquino ko
2: ayaw kay applicable naun sa man sa in town tungod lang kadi mo so, pabor nimo
1: so usab ay atong buhaton di na tawis kot kay mo ta illegal tong kwan session
2: inya atong tumong ani katropang Gregi education man eh
1: paghatag ngatos katawhan
2: kay ang pagka soberenhon na anato nagpuyo. Ang otoridad naggikan sa matag-usa ka na.
1: Which is sakto, ang kining duha kahabig mo ato Supreme Court, araw atong matangan unsay desisyon
2: kana
1: sa Supreme Court kalabot din eh, pero mo lagi kuyaw kay pakanaw ka desisyon, dagya po'y grupo ano yung galing matawat sa desisyon.
2: Mo na ilisod. Pero in the meantime, nga wapay desisyon, contrary to the prevailing doctrine, Submit kay kuan man ta kanang law abiding mga hatak.
1: Pero ang istorya ni kato Patripol kanang ilang sesyon kaganiha invalid or dili di na moy main purpose jud no. Ang ilang purpose at least nadunggan sa katawhan ang pamahayag sa 18 Marines. Ang amatod pa dili dawaton nga witness dito sa PICAS nga Blue Ribbon Committee. Di mo ginaba imbitar.
2: Anong giyong po na dawaton nga witness ka tropang Gregi?
1: Daga mo pong rason ko kung speakers kay matod pa ang credibility. Kay kasagaran ko na aning mga 18 Marines, mga honorably
2: discharged. Hindi, pwede nga. At na sa Senado during that session, uting kayo, ilang credibility. Imo nang i-prejudge daan.
1: Mo po na, ibang utana. Pero naapoy laing punto, anak. Kay matod pa, na ako nun ni Casus Curti naman. Ang kining 18 ka Marines sa ilahang gipangpanganlan nga mga personahe, gipangkiyaman sa skorte pod. So ato na kun skorte sila magkuan, maghusay kalabot ni.
2: Pero lahi man ang gi-extract aning information sa 18 Marines. Tanawa karon ni tabo ni Engineer Alcantara Henry. Wa siya na appeal sa gikihaan kay gihimo siya ga immune siya kay gihimo siya nga witness. Diday pwede main ana na kana mga 18 Marines kun palitag na sila kaso. Nya kuhaan silang information ni ang ilahang kining pagka credible diha masayran during that session. Ato inaustol po ana.
1: Mo na.
2: Kay ang mga tao deserves no less than everything the truth.
1: Tinod. Which is mo na purpose nganong gipakita gin lang karon.
2: Ako uyon ko ana.
1: Gipakita gin lang karon. Bahala kag mo yung invalid basta madunggan ning pamahayag sa 18 Marines.
2: Lay your card.
1: Kinsa na yung mga nalambigit mo to gi-mention si Soto, si Tulpo. Mori at ang anong aligre karong Lunes kay hearing dito speakers Blue Ribbon Committee katumpatong ni Paul kinsa po nga senior speakers mo hinganlan nga kani nakadawas ni nakatransfer ko ani nga bank account ikon ani ka million ang akong gihatag inala ba kaya ang PICAS balita nito ari PICAS pod ug maisgota again sa mga Duterte kuan beto
2: container ban pod
1: sa bangko beto
2: ay nako katropa
1: mo na mga katropa ato mga magbabalaod karon mo na yung giingon nga ano saan sila parik og trabaho na lang kag tarong kay murag na puro na ni ibutang ta lantugi diha which is dito ikadinay katropa to ni Paul nga luyo ani tanan lagi ni bahid politika ang kinintana pakitabo niya mismo nila. Mo na iklaro pag-istorya.
2: Pastilan mga katropa, ka na mo itong subaybayan niya, di ta ma-stress ani ha, kay lisod na kay atakihon, datungon lang ani.
1: Ayaw, mag-stress niya.
2: O araw ba ni sila kaila nato in town?
1: Kamu niya nga mga naglalis, alam mo kayo kung
2: ano.
1: Dahil mga kailang, ito ba ito ni Paul? Nag-away, di na magtagad. Kay laban mo ning usa sa aning black niya, usa kay Aripos Minority.
2: Ayaw mo ana, para ni Lenny sa una og ni isa to Lenny og si Digong sa una.
1: Digong.
2: Nagana mga amigo ato nga nagbungol ito.
1: Nagbungol.
2: Ayaw.
1: Depende na kay normal gina nga man naglahi atong baruganan. Bitaw ang mga senador to di makasinabot kay lahi pug baruganan.
2: Di man ta mga senador, wa man ta di man ta at stake ana. Kung may mga pangan mabasa ilha man ang pangay ilang giputeran. Labot ni tana. Ato tanaw na to ni ang akong gusto ka tropa Gregi nga maladlad tanan. So that people will know kung unsa yon. Di kay selective ba? Pilion lang nimo kung unsa ipabor nimo. So kana mga katropa mo atong antabayanan atong sundan. Matag karon ug niya.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:02 na may katropa. Ito ang time check katod kanato sa mong laing kape na may katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy may katropa, di maghilap imutian, di kutkut imutian, kay ginama ni sa mangustin, soya powder o balonggay may katropa. Bonig giingon may katropa, nga nangape na ka, na nambal ka pa katropa.
1: Exciting!
2: Zenton Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa Estrella sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sab ni ini nga Zenton Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako usab, gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako kasi nati. Pagod nini, dadaad lang. Hindi na akong ginagamit rin Santon Plus Gold. Mauna, nagkamudi ha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Santon Plus Gold. Madipa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, witer, uguban pa nga naasalawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold.

0: gamit sa mga produkto sa ISTEL.
1: Phantom Plus Copimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung
0: gaso. Nagin ay basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatang ng ISTEL.
1: Oh, ISTEL na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatang ng ISTEL. Katong wala pa ka nagainuman ng Phantom Plus Copimix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat na kainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Santon Plus Gold, nung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo itong marasis katlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Parang yung kuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santeri ni eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.
2: Magsanto.

0: Ma, ma, tinungod ba na, ma, nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang vision.

0: ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Normaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:08 nas kagabi, oh, ladies and gentlemen. Atong time check, gatud ka na ito katropag Greggy sa ato ang probida.
9: Masandigan panahon sa kagabi.
8: Masandigan gumikan kay kasaligan.
9: Panahon po nga magtanday.
8: May kalabutan sa ugma ug sa kaugmaon.
9: Kana.
8: Og sa asnag
9: aron na kaugmaon. Aron dili ta ma mauwawan.
8: In a morning full of smiles.
9: Ay, mauwawan. May utak ko, iwan na kay kalahutay dahil baka uwaw mo lang ka. Ay, may pamansi ko, ano mo?
8: Yay! Gani, kumpara rin. Ayo sa dana katropag Greggy. Confine gini siya gihapon sa kamunyon katropag Greggy. Nya ato ang turbo mo ni ato ang masandigan. Matud pa ni katropag Greggy tinuod na daganan ng kasuwayan ni kay wa ni siya kinibitaw. Side effect nga alarming. Kanang makahadlok ba? Kay katropag listat katropang
9: kay uban ko bingo mo matay magpalpitit ang mudugan. Dili.
8: Katropag Pastor Oliver Nacion o Pastor
9: Manuel. Dili po na yung mapukos kayo nga. Hinungdan niya mo.
8: Dili.
9: Oh, wala.
8: Passive active ba ni?
9: Kinahalan nga po ka nga. Mubirig yun nga po.
8: Muna gigamit ni Pastor Manuel maning ambos nga ni Minaw karon. O si Ate Raquel po dan nga na Minaw karon. Kay kuha ni kasaligan ni. Unya.
9: Dili hasol. Mo barog lang niya ganahan. Dili. Kinahalan nga po ka. Mubirig nga po ni. Walang natural na niya abag mga katropa.
8: Muna gitawag katropa Greggy o reporting of duty. Reporting on duty.
9: Ano ba? Di po ningon nga. Bisa gue jute, pajutihon.
8: Hoy.
9: Ayaw, wala ni.
8: Pero kung ting jute, mo jute ta.
9: Ting
8: jute.
9: Og ting bakasyon, bakasyon sad.
8: Pero katropa Greggy, ato ning suwayan makatropa sa mga kaigsuonan nato nga silbi na challenge ning dapita. Importante ni, di na to pasibayan makatropa kay apil ni sa ato ang gipanumpaan nga tungkulin. Moral and legal obligation ni sa mga matag magtiayon atong siguro nga kita ay tayo ay malakas maligaya at kapakinabang. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Back to the ball game. Kita maglangay atong i-check ang atong mga kaubalan katropa Greggy. Kaya mabolo police padayong gila ang riding in tandem nga nanulis sa magtiayon na gikan ng ngumpra na napuyla ing tulis.
9: Pule. Yan ang ngumprahay. Ngumprahay mo'y biktima. Matay maita, no?
8: At mag-check ang dugang detalye katropang Eric Amaro.
10: Live report. Gagabi, katropag at report, katropag Greggy, pagkakaigalaan panigila karonos, Mabolo Police Station, Opresinto 4, Cebu City Police Office, CCPO, kining riding in tandem, kinsa nanulis o magtayin, gikan ng umpra, there's may Carbon Public Market, apan pag liko na nga, there's sa ilapog, agipuyans, may Hill Tudtud Street, sa nasuyo ng barangay, kalit lang ibabagan ang ilaw sa motorsiklo sa kining riding in tandem criminal, o dayong ang back rider ni naog, ni Tiog Armas, declare tuloy pulis dayong kinipog langkat sa kining Bulawang Quintas aning lalaki nga biktima o kining bana. Katupag kining Greg, katupag Attorney Paul nga diin ang kining Bulawan nga Quintas matod pa mo kabat ni sa sobra o sa 2,000 ka pesos sa aga kinipong balor no ang wala hinoy na kuwang kwarta kay matod pa usab sa kining misis o kining babae nga kining biktima nga gikan man sila ng umpras carbon niya nahurot na lang ilang kwarta pagpangumpra wala hinoy na kuwang kwarta ang kining tulisan niya humans pagkuha sa kinipong Bulawang Quintas, dali raman pong lisibat, makita sa CCTV, playog talibus Ben, nga doon na usab sa kining hill tutud seed, bragay mabolo ha. Din matod pa sa kining misis, nga din sa siya magpahingan, wagay, wala po magpakita sa iyang dagway, nga gikan pa sa carbon, pahingon sila din siya mabolo, mabantayan lang, mutapan nila, niya maglingilingi, tanaw-tanaw ay, sa Quintas, wala aning iyang banah, niya toon nila, kwan, mga disintiman, wala po din lagi kinipong
8: panumbaling,
10: tagag pagtagad pagay ko to pag-autorin Paul, ko to pag-regi ha.

0: pa basta kape na gani atong isugutan wa ni makalupig no kape nga ginama siya Sult Incorporated usa ni ana kining atong kape nga white cafe na di ni magpalpit yung kasing-kasing hinon good for heart tungod sa omega 3 fatty acid santong plus coffee exponent pa o kamungay o kining mangustino taas kayo o kining anti-cancer properties kini po taas pamudang ng fighting capabilities mga sakit-sakit kay rich in vitamin C ni mga katropa Alex Ilgo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report.
2: Daga salamat ka tropang Eric Amaro sa imong report.
3: Samtang sa pikas bahin dai duha ka drug pusher si Cop sa Astorias Police Station mga katropa. Ato ni Siron pinagi sa report ni katropa ang June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, duha ka mga gidudahag drug pusher ang nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Asturias. Sige pa igayo di bypass operation unang operasyon gihimo ni sa Drug Enforcement Unit sa Asturias Municipal Police Station alas 8:05 sa gabi. Dito ni sa Barangay Lunas, Asturias, nagpanig ni suspek gilalang sa alias nga Alfred 28 anyos, residente sa Barangay Maghanay lungsod sa Tobura na sakmit gikan sa iyang posisyon. Kinikituhan ka siya po nga doon ay kibanabanang timbang nga punto sa 64 gramos nga doon ay kandidat nga 4,300 pesos. Matod na sa kapulisan nga kinisuspek, giilang nga usas sa mga nagpayot o giligal nga droga sa Barangay Lunas o kasigbit ka mga lugar o gituhang magkahalin din eh o napo nga to sa 20 gramos sa Cebu matagsimana. Samtang kiniikaduhang operasyon nga gihimo sa Drug Enforcement Unit sa Balamban Municipal Police Station alauna 11 kadlaon miyantong Hunyo 3 dito na sa Barangay Buanoy, Balamban, Asikop. E kinikusag kasuspek gilala sa alias nga Jerome, 34 anos, residente sa Maog Barangay na sakmedikan kaniya. Kinipunto 45 gramos ito ang sabo. Ito ni kantidad na sub na 3,600 pesos sa investigasyon. E na sayaran sa kapulisan niya, kinik suspek usab, ito ang magkahali ng 20 kagramos sa illegal na droga. Matagsima na dipindi sa panunang anong siya ang mga customer. Kining duha karon at ang nakaros kustudiya sa kapulisan samtang giandam na kinik mga kasong niya paghupot o pagpayot din ng illegal na drugas. Mga katropa, ayaw kalimut magdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: Daga salamat katropa nga June 14 sa imong report. Samtang nga day may balita mga katropa. Plitihan sa pipila ka biyahe sa Ocean Jet, mikunhod na. Atong siren ang gadugag detalye katropang Almi Mata.
1: XFM Report.
5: Yes, sa gianunsyo sa Ocean Fast Ferries Incorporated nga ilang gipaminos ang ilang temporary fuel surcharge human sa padayon nga pagkunod sa presyo sa gasolina. Matod sa kumpanya, ang rollback sa plitin nagkalain-lain depende sa ruta ug ang pinakataas nga pag-ubos moong 80 pesos alang sa tourist accommodation sa Cebu tagbilaran nga biyahe. Tungod niini, ang plitin gikan sa 1,000 pesos nahimong 920 pesos na lang. Sa laing ruta ang tagbilaran Dumaguete business accommodation miubos usab og 70 pesos gikan sa 1,820 pesos na imong 1,750 pesos na lang. Apang iklaro sa kumpanya nga dili pa bugos nga natangtang ng surcharge tungod kay ang presyo sa lana nagpabilin nga mas taas pa kumpara sa pre-crisis level. Mingon ang Ocean Jet nga ang surcharge temporaryo lamang og bugos kintang tangon kung mabalik na sa normal ang presyo sa fuel. Samtang, adunay mga pasahero nga napaday og kadismaya online bisan pa sa rollback tungod kay gingon nila nga dili pa igo ang pagkunod sa plite. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa Palawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropa ng Almi Mata.
3: Samtang sa bigas bahin, trabaho sa Lapu-Lapu City Government, balik na sa lima kadlaw sugod sa simana. Pwede nyo balik na yun.
2: Wahay gamay.
3: Atong siren, pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
6: Nipagawas og executive order si Mayor Cindy Chan kagahapong adlawa Hunyo 3 nga nagmando sa pagbalik sa lima ka adlaw nga trabaho sa City Hall gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sugod sunod semana Hunyo 8. Base kini sa rekomendasyon sa Crisis Management Team. Apan alang sa mga empleyado nga anaa nagtrabaho sa national government agencies, ang work schedule sa ilang ahensya mao'y ilang sundon. Ang Lapu-Lapu City Government usa ka buwan nga nagpatuman sa 4-day work week tungod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan karon nga nag-anam-anam na sa pag-ubos ang presyo sa petrolyo, nakita sa mayor nga makiangayon na nga ibalik na ang regular nga schedule sa trabaho. Matod ni Chan nga sa pagpatuman sa 4-day work week, wa kaayo makadaginot sa kuryente ang syudad. Apan taliwa ni ini, sigurado siya nga nakatabang kini sa mga empleyado.

0: Mama Kadaginot.
1: In terms of electricity, wala kayo. That is one of the reasons that na among what na mimo ato ibalik na bitaw. But I'm sure nakasave ang mga atong staff, no? Sa ilang bitipot, sa ilang pagkaon, na. So I'm sure it trickled down also savings.
0: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthlon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Mm. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Dali salamat katropa nga Crystal Joy Felerca. Sabtag sa pikas bahin mga katropa atong sayrad ang unsay indicator ani. Kay pastila ning balita pagkanindot kung maoy magdaghan.
4: Magdaghan.
3: Og tinuod gyud pod.
4: Asa ka na?
3: Zero corruption.
4: Kana.
3: Dito sa Kugon Compostela.
4: Maning mayong tularan.
3: Sub. Tinlan mga katropa.
4: May atong tularan ni, eh.
3: Atong sayron kung giunsa mo na ipag-determine katropa Greg eh. Unsa may mga indicators
4: ani? Sa nila, eh. Tuduloy ko na ni upan ko, eh. Para musunod na ni wong zero corruption.
3: Na, gana. No less than Benji Talisik atong kuhaon ang kumplitong detalye.
5: Live report.
6: Ikang salamat sa tumabay ng hipos sa kabarangayan dito sa probinsya sa Sugmo, dito kini sa Barangay Kugon, sa lungsod sa Compostela, amihan ang bahay ni sa probinsya sa Sugmo, gipasigarbo karon ni Kugon Barangay Captain Andy Perales sa lungsod sa Compostela nga ang iyang barangay ubos sa transparansiya, zero corruption kini. Giga sa ilang paglingkod isip mga opisyales sa barangay dihang sila gipili sa katawhan. Mungkini ang usap sa mga nahimong iskutanan ni Kapitan Perales at sa inadlaw ng kalambuan sa barangay update sa XFM Cebu 88.3. Mapasigarbuhon si Perales nga walay korupsyon sa ilang barangay ubo sa ilang liderato ng mga kasatangang opisyales sa barangay Kugon. Pinasikad sa transparansiya nga ilang gisunod. Mamahimo nga siya nga si Bisikinsa ang mususi sa lagan sa kwarta sa katawahan sa ilang barangay. Si Perales sa iyang unang termino isip kapitan sa barangay Ingunman Kabin sa duha. Palangkini katuwig nga naglingkod nakalista na og matag proyekto nga ilang napahuman sa ilang pangtundanan sa barangay uban ang konsiyo sa barangay. Usa sa labing gihatagan o pagtagad ni Perales ang kining kahimsog sa panglawas, kundi ang mga konstituwente nini doon ay libreng tambal nga mukadilada sa 400 pesos nga makuha sa iyang konstituwente nga to na sa ilang butika nga nagsabiso 24 oras matag-adlaw bisa naman Sabado o Linggo. Mamahimong matawagan lang ang in-charge sa ilang butika. Gawas nila, muhabag usap sila sa katilad nga 800 pesos nga abag sa barangay sa kung kinsa manggani ang mapakaruiro nga residente sa barangay Kugon. Ikaduhang gihatagan o pagtagad ni Perales mao ang paghugot sa kalinaw sa barangay pinagi sa pagbutang og CCTV camera sa mga haom ng mga lugar ingon man ng mga lugar nga way suga o karunay suga na. Gisundan na sugi sa patubig pagsimento sa kadalanan pag-anindot sa barangay kaabag ang iyang konsiyo ng mga opisyales sa lungsod o probinsya sa Sugbo. Bando pa rin kapitan nga kini mo'y labing maayong mga buhat nga ilang natuman o ilang ituman atul sa ilang paglingkod isip mga opisyal sa barangay sa maong lungsod. Balita sa nahipos sa kabarangayan. Katlo pa magkilimot niya po sa pagkaplas kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini, labi na. Katundo na mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yasto Hall Incorporated. Mapalit sa pamasag butika sa lugar. Alas sa regresyon Pilipino para sa Pilipino si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
5: XFM Report.
3: Tengok salamat katropang Benji Talisik sa MU Report. Motoy ang ngayong sundon katropa, Gregi. Asa kag zero corruption.
4: Zero corruption. Muna gingon nga dapat tularan mga katropa.
3: Muna wa mo nagkuhanan na? Wa mo nag-target, ana?
4: Na mo target.
3: Dito sa...
4: Wa mo zero corruption.
3: Masa ng barangay ganin niyo, ha?
4: San Roque.
3: San Roque.
4: Hinatilan.
3: Hinatilan. San Roque,
4: hinatilan. Wa mo corruption sa mo, ha? Sure juga ko, ana? Wa corruption?
3: Wa corruption.
4: Oh, wala gina. Zero gina sa mo, ha? Kaya pero di na mo ipakambog, ipapiyar. Zero corruption, ha? Ha?
3: Doon sa may indicator, ana, nga silbi, makaingon dyan nga, wagyo'y pilperage yun.
4: Masubay siguro na sa pundo nga gigahin sa mga proyekto, o kung pa mga programa, katupatron ni Paul.
3: Dapat yun.
4: Masubay gina.
3: Mudapat yun dito.
4: Mudapat yun. Why labis, walay kuwang. katropang Mayor Chino dai may pagpaminaw.
3: Oy.
4: Sir. Against na to pero baing pagpaminaw mo diha sa tuman mo diha. Why bias ka opinion mo diha? Franza, Frank Bill 198 ha. Usahay usab ni media mo indalas kagubot kay sige karka sa mga politiko.
3: Mausad.
4: Ah, tutuyan mga paid media. Kasagaran kung matalino mo ni Marcolita inyo sana. Antonio Lamban may papaminaw. Anya pagkahuman na sige sa pamilya Andre. Sige. May pagpaminaw yun diha.
3: Di punta magago na Marcolita.
4: Relax na mo diha. Kaya sa matamang kami may Why bias na mo? Muna kayo na mo.
3: Presentation ra, presentation.
4: Hindi mo pabor sa inyo ang opinion. Pwede mo black time po rin. Napong may naing maisgutan rin. Ayan ba?
3: Anyways, katropa Greggy, muna tinaglang ko sa itong mga balita. Nagkasalamat mga tropa sa inyo makanunayon. Sa naman taan eh. O gamalahot tayo nga pagpakiguban. Ladies and gentlemen, yung atong tulumanong headshot. Sunod si Mala Nasab sa itong pagwanuban. Ang partner din si Master Control katropa ka Juven Jimenez, katropa ka Manager John Lee Baiking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubus nga lagad sa kahinan. Ako din si katropa ka Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit ka po sa pag-ingon nga ang kaluwasan anaa makalpagan. Diyak ang Ginoong Hesus Kristo ragyod. Kay wala na ilaing ngalan ubus sa kalangitan nga gihatag sa katauhan. Alang sa atong kaluwasan.
7: Headshot!
4: Og ako si katropa ang Greggy Magdadaro. Namilis maingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos may katropa.
3: Good evening everyone katropa mo! Exciting!

0: Inyong nadugog ang Headshot! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang atubangan iyang gidala-dala.
5: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka niya ayama, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ayama!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Tila o glikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itikti.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na. Tug oras sa tunagalinyo sa Premium Defree Instant Energy. Premium Defree Instant Energy, maralipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, gumikar kayo magkapaligon kini sa itong immune system, mga kaigsunan nga nagsilbing sundao nga protektor sa itong lawas. Muna nga, kada adlaw, inom og duha ka kapsula sa Premium Defree Instant Energy. Aron dili ka magtakbuyan og bakterya, virus, nga maghatag og sakit og kaluya sa imong lawas. Premium Defree Instant Energy, nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga naman mutag sa umus kabahin na itong Sibianan, diri sa G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, ito ang libreng konsultasyon, libreng check-up, nagpadayon. Matag alas 9 sa buntag, ito alas 5 sa hapon. Sa ito, Yes to Health Clinic Store, mga kaigsunan, matag Domingo nga tanan. Napo niya itong store. Ngayon yung palit, ag Premium Defree Instant Energy, o guban pa, gamagay Yes to Health product, mga katropa.

0: mukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay.
2: Kapagpagdug ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting
5: Good Morning!

0: Larry Kempson, Oxelio Jr., makikubad ang inyong hangtod kita sa alas 6.
1: Good morning!
0: Ining adlaw, mga katropa, nga Biyernes, TGIF, thanks God it's Friday! Pizza 5 na, mga kaigsunan, sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Inaw tanah kamu sa kapis kayo sa paglawasan yung pagbalik kay Sikay. Kung samtang nalik kay Sikay, kamuriya tuwihato de kanyang mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan ug sa gawasan na surka gahapon ug karon.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Sa ato, mga kaigsunan, dahil natigbasan, mga katropa, gumikan sa panag-ilog sa Atabay. Ang ilog sa Atabay, mga kaigsunan, yan na mahimutang sa yuta po nga giilugan. Inungdan, mga katropa, usan natigbasan. Ako kining yuta ug Atabay, mga katropa. Ubay-ubay mga kaso niini, mga higala. Ay di ay lulo na nigbas gyud, mga kaigsoon. Kwarenta minutos nagkalabay sa alas 4. Ay maayong balita sa mga kawani sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gumikan kay magkadawat sila, mga katropa. Tagtulo kalibo kapisos nga bonus, mga higala. Para mga kawani sa Dakpas Lapu-Lapu, mga kaigsunan, lokal nga kagamanan sa Dakpas Lapu-Lapu, magkapaldo. Magkadawat sila, mga kaigsunan, o tagsak o tulo. Ha? Tagtulo kalibo kapisos. Ya charter day bonus, mga higala. Pwede pa lang, kanunay lang ang mag-charter day. Paminaw na ito, mga katropa, ito resibo ni mong balita. Niya si Mayor Cindy Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga kaigsunan. Sa mga igala, kay ipagita pag atropag rap-rap si Mayor Cindy Chan.
3: There will be 3,000 pesos na incentives na siya, yeah. For casual and regular.
4: So, same amount sa casual, J-O-N.
3: Or J-O. Nakatay makuan siguro sa J-O, pero we'll announce it lang sa
0: Sumoto, mga igala, si Mayor Cindy Chan. Ibalo, mga kaigsunan, mga kawani. Mga katropa sa lugar ng kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pagadawat og tagtulong kalibo kapisos ka charter day bonus. Pasin po doon mga kuan, kini niya mga dili regular o kini mga job order employees, mga katropa. Basin po doon sila magkadawat, pero pang mo siguro, ha? Pagalyo po sa mo dito sa inyong mga official na syudad sa Lapu-Lapu. Kamu mga GO, mga job order employees, magkadawat po mong inyo. Kaya maya mo mga nagtrabaho. Nangayan pagani mong hatagan, kada gumikan kay inyong trabaho, di way kasiguruan. Kayong trabaho magdepende o doon pa may ipatrabaho. Trabaho nung tasiguro mo, no? Kaysa mga casual o mga regular nga mga empleyado. Kung siya mo na yung benepisyo kung ikaw regular o casual, paningkamot yung mahimo kang regular. 43 minutos, mga katropa, nagkalabay sa alas 4. Kadayon gyapon kamo nagapamati ning atong tulumano ng exciting Pilipinas. Samtang dito sa kauluhan mga kaigsunan. Nadayon na yun mga katropa. Nadayon yun mga higala ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Sa habig mga kaigsunan, Kaitano Faksyon. Unsa kay may tabo na ni sa Lunes mga higala sa Gatsalyan Faksyon. Ilang chairman sa Blue Ribbon Committee mga higala si Erwin Tulfo. Patawag po mga katropag investigasyon sa Lunes Buhon. Yes, Erwin Tulfo, mga higala karon kay hinganlan man. Magkuha mo rin mga babae ang pilihan. Ito ba rin sinadura na yung mga higala may pagkahigal. Ito mga higala sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee na hidana. Hinayon yun kagahapon. Si Senador Ping Lacson, mga katropa o si Senador Tito Soto. Nanakay mo rin sila helikopter ni Saldico. Inoon mga higala, unsa mo po'y lahi na na, unsa mo po'y dautan na nagbusakay kang helikopter ni Saldico. Siguro ang uman na ni magtuo mga kaigsunan nga amigo na sila o kineng duha na kapaldo. Mga ni mga katropa, nagiingon mga higala niya si Saldico or si Risping Lacson. Ingon man si Soto mga katropa, isa kay mga higala sa helikopter gipanagiyang Saldico. Di ang ratong resibo sa itong balita ni ini mga katropa. Herman katropa grap. Nagagani na na das exciting Pilipinas.
1: Sa kanya po rin yung doktor, dalawa po yung Agusta niya.
5: Hindi, kanino nga? Kanino?
1: Kay Boss Elizalde ko po.
6: And for the record, ang nakasakay
5: si... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
1: Opo.
5: Sino?
1: Si... Senator Ping Lacson na saka si Senator Soto po.
0: Kaya nila sa kaysakay may magalag helikopter ni Saldico. Lacson mga kaigsunan o kini si Tito Soto. ...46 minutos mga katropa ng kalabay sa alas 4. Dugang pa mga pagitabo mga kaigsunan dito sa kauluhan. Diin ang mitunga ng mga resource person mga katropa sa Blue Ribbon Committee. Alan Peter Kaitano Faksyon. O 18 ka mga Marines o Ganhi Police mga Iksuan. Este Ganhi Army. O ilang giingon mga katropa. Si Senador Erwin Tulfo. Magpakuha na kini mga babae katropa grap-rap niya iyang pilihan. Pilig yun nag-bargain sale mga katropa ni Erwin. Senador Erwin Tulfo mga katropa higaw. Lima ka mga babae iyang pilihan o niya ang di mapilihan katropa grap-rap papauliyon tagaan o tip. O niya ang katong mapilihan mga kaigsunan aw unsa pa. Alangan magbag-unsa sila. Di apabahayag mga kaigsunan sa Marines mga katropang resource person kagahapong adlaw sa Blue Ribbon Committee Alan Peter Kaitano Faksyon.
7: Honor, unang dumating po yung VIP.
5: Sino po yung VIP?
7: Si Senator Erwin Tulfo.
5: Your Honor. Tony Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
8: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po, sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
5: Sinabi lang sa iyo yan.
8: Sinabi rin po pati pangalan, no?
5: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
8: Opo.
5: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan?
8: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
5: Nung
8: babae.
5: Mm-hmm.
8: At
5: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
8: Dalawang beses po.
5: So, mamimili siya mula sa lima, ganon?
8: O, minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
5: Namimili muna siya.
8: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon.
5: Mm.
8: At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
5: Mm-hmm. So, yung siguro kung sino na lang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
7: Your Honor, ako po yung naka-experience doon.
5: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
0: Tingog!
7: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
5: Sino po yung VIP?
7: Si Senator Erwin Tulfo.
0: Your
7: Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae.
5: Mm-hmm.
7: Inakyat po namin doon sa presidio.
5: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa. Lima. Dalawa lang pala.
7: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
5: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
7: Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
5: Mm-hmm. O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
9: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide niya na. Ganun lang po yung experience ko po.
0: Mm-hmm. So, guide siya.
5: Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo. Kapareho rin.
9: Yes, Your Honor.
0: Erwin Tulfo, Gyapon. Turbo. Sa to pa, Senador Erwin Tulfo, katropag rap-rap. Dili na di ay malita gidawat ni ini mga kaigsunan, gidiliver nga to niya. Gidiliveran pa din siya katropag rap-rap ug babae. Sa malita di siya kapili mga kaigsunan, pero sa babae magkapamili siya. Iba talaga to mga tulpo ah. Yung isang tulpo si Rafi mga katropa, doon na siya nagsayaw-sayaw nga hubo at tubangan niya. Kaya doon na po to yung saka artista mga kaigsunan. Nga niingon, nga dako, kaya di siya mo tip, mga katropas, Rafi Tulfo. Ngayon si Erwin Tulfo na po, mga kaigsunan. Ingon pa, o si Alan Peter Caetano pa, mga higala, o pwede pa lang ipatulpo ni nato sila. Si Senador Erwin Tulfo, mga katropa, dili lang di ay malitang nadawat niya, gideliver nga to niya. Gideliver po din siya, gidiliberan po din ni udag pa deliver og babae mga katropa. Ay nako. Samtang sawa pa magsugod mga igsoon ang Blue Ribbon Committee kay Itano Paksun. Iabot mga igala dito Senado ang ilang mga resource person. Ilang giimbitahan kagahapon niya investigasyon. Si Saldico mga katropa o si Rartin Romualdez nga wa manungay. Ang mitunga dito mga igala, 18 ka mga Marines o Army o kailang abogado nga si Attorney Baligod mga katropa. Sa ilang pagsulod dito, gipugnan sila. May gani na Senador Pia Cayetano at chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee o ingon man si Binoy. Si Senador Robin Padilla mga katropa nga din sa pagsulod nila dito mga igala. Ipugnan sila di makasulod mga katrupa sa Senado. Kung silang nakasulod na mga kaigsunan, doon na pailain nga mipugong nga intruder dito. Ganong miabot man siya dito. Diya mga igala tinukmuray. Mga kaigsunan ka na gumikan kay ang mga resource person, mga katropa, 18 ka mga Marine o Army nga resource person sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapon. Ibabaga may gala DILG Secretary Junvic Rimulya. Nag-unsa man siya dito mga katropa. Pero gibox outan siyang ni Binoy mga kaigsuwa. Ayaw mo box out may igala Senador Robin Padilla. Tanaw na to mga igala mga panghitabo. Nawa pa ang Senate investigation sa Blue Ribbon Committee mga igsoa.
10: Okay, so pumasok yung Little Marines. Ano ay sinama ni Senator Pia Cayetano ano?
11: Sige, sige.
10: Okay.
11: Buka.
10: Okay, so nakapasok yung mga meeting Marines na kasama sa guests sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano.
0: Oh
10: my God, Senator, at dito siya, Secretary John Vic Rimulya at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Oh my God, takbuhan sila Senator Pia Cayetano.
0: Na-box outan si DILG Secretary John Vic Rimulya ni Binoy. Na. Aray-aray na.
10: Sama ko si Senator Robin
0: Padilla. Hindi usay maigo, mahitapos media. Aray-aray.
10: Thank you, sir. Thank you. Senator Robin, anong nangyayari po?
12: Okay lang yan.
0: Na. Okay lang yan, kasi baksautan ko yan eh.
10: So, kagit-gita sa likod, sa ilalim, sa baba dahil hinarang ni Secretary John Vic Rimulya, sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla. Sila?
0: So, morning na itabo mga kaigsunan, nag-unsa ba ito John Vic Rimulya dito? Padala to mga katropas yang amo aron babaga na 18 ka mga Marines magkasulti sa unsa ilang nahibaw-an. Wala mga kaigsunan. Pero doon ay rason John Vic Rimulya ani mga igala matod pa niya. Ibaan to magkunog siya mga katropas. Sa may nagpaanto ni mo sir. Tanawa niya, maingon siya, wamang ko manukmon, sila may nanukmon. Si sila nukmon nga, ikaw may nakita na nanukmon. Mainit pa na nanimon ng CCTV. Pinindapita din ni mga katrupa. Nabiin siya may nanukmon, kato Rubin Padilla, may galaw sa 18 ka mga Marines, musulo dito, arumutambong sa Investigation Blue Ribbon Committee. Yung mga nadunggan kagahapon nga testimonya ni 18 ka mga Marines mga igala kanhi Marines og Army muna hinungdan nga nung dili ni sila ipatawag o wa ipatawag ni Ping Lacson. Kaya ang siyapang chairman may Galas Blue Ribbon Committee. Ang giingon ni Erwin Tulfo sa Gatselian Faction na sa Lunes pa ilang investigasyon kada gumikan kay ilang panaw kuno tanahon. Kaya daw kuno muagi saktong proseso kinsay imbitahon. Sa ilang investigasyon mao di ay mga katropa kay ilang panaw kuno hasasar mo ingon sa adili ni pwede. Kini dili pwede ay mao di ay. Kay karumay gala ato na ibawan katropa rap-rap. Erwin Tulfo, gawas mga katropa na kanawat og malita, nagpa-deliver pa yung babay. Wow! Na, mauna. Wow! Ay, nako, ambot lang! Wow! Saon lang ni mga katropa. Pero mga igala, ha, atong paminahon mga kaigsunan kay matud pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya mga kaigsunan, wa man daw kuno siya bubabag mga igsuon. Ha? Wa man kuno siya bubabag mga katropa. Yon sa dito amo nakitaan DILG Secretary. Kay ikaw may nanook mood nila. Iya dipinsa lang kuno siya mga kaigsoon na I have to protect myself. Tugaw pa na itong footage mga katropa ni mong balita. Sunod na ako katropa grapa. Kaya itong tanahon mga kaigsoon na dugang pagpaghitabo dito Senado sa wapa magsugod ang Senate Blue Ribbon hearing ka mga kaigsoonan.
12: Sabi niyo sa nangyaring gitgitan kanina habang papasok po yung grade 18.
13: Sir, is it your intention to block the 18 Marlin, sir?
12: Especially sa Terpia, nagre-reklamo po siya. Sa Ter Robin kasi hinaharang niyo po.
14: Hindi nga, palabagis na nga lang ako, di ba?
13: Opo.
14: Din, Pepe, di ba? Palabas na ako eh. This setup, mas wala na lang a whole gang na yung papalabas. I didn't have any security with me, nothing, so what's the fuck? I was trying to block out.
13: Thank you, sir.
0: Oh, palabas na daw kuno siya maigil at bigla lang. Iba talaga itong palusot. Nag-unsa man ka dito, DLG Secretary Rimulya, sir. Ano bang ginawa mo dyan? Ay, si doon. Anong ginawa mo doon? Ay, nako. Sao na lang yung mga kaigsunan. Doon pa'y duga pa mga pagitabo mga katrupa. Dapay lain na itong putahe mga igala. Tira katrupa grabra. Nang ipang sunod yung katropang rap-rap na nga video na
15: ito. Si Galapon po. Mm. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa pedabit namin. Pero ito po yung detalyado kung talagang gusto nyong

0: Deliver sila dito.
1: Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa
2: source. Nang dineliver ninyo?
1: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
2: hindi
1: namin.
2: Hindi po nasama yan dito sa inyong nauna.
1: Wala po, sir. Pinibid. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
2: Okay. Ilang maleta ang dineliver ninyo?
1: Lima to hanggang anim,
2: sir. Kanino po na i-deliver?
1: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez.
2: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
0: Hmm. Si Romualdez, mga kaigsuna.
3: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes.
0: By the size kamalita, katrupag rapa.
3: Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa dun, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate.
0: Mm.
3: So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po dun. Nag-deliver po kami is July 14, 2025.
0: Mm.
3: Ayan po.
0: Detalyado, ha?
3: Nakapag-deliver din po ako sa Aguado.
0: Aguado?
3: Sa bahay din po niya dun sa Aguado, sa Malacanang.
0: Oho, Malacanang.
3: 32 paper bag po yun.
0: Paper bag?
3: Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374.
0: Mm-hmm.
3: Kasama ko po si... Kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay.
0: Mm-hmm.
3: Nung, ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025.
0: Aguado, sa Malacanang.
3: Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
2: Ngayong araw na ito?
3: Yes po.
2: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
3: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
2: Alam po namin yun.
4: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kami nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag press con mamaya. Malaman talaga namin and I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know I don't know yung kasing natanggal yung inyong livelihood. Pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po nyo.
0: Ipasangin lang ko ni sila may galag, i-bribe doon ko doon silang Mike Defenso. Tagaan ko nung sila og 5 ka milyon may gala. Ni Mike Defensor mga katropa. Matod pa mga kaigsuna ni Attorney Matibay. Sunod mga kaigsunan. Kay Romualdez man to, ingon man kaga. Kanto malakyan niya nag-agwada, ma-BBM to. Yapay lain, personal mga katropa. Si Sandro Marcos, dawat mga igala dito sa Ilocos. Dugang pag-footage sa ito'y pakita na kaninyo, resibo sa balita mga kaigsunan.

0: kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
1: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
0: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
1: Yes,
0: sa
1: po.
0: Tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
1: Same po, pagdating namin. 2022 po.
0: Akala ko dumating kayo nung gabi.
1: Hapon na po, ma'am.
0: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
1: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
0: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
1: Yes po, yun.
0: Kanino po?
1: Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
0: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to?
1: Ako din po yun, Your Honor.
0: Saan yan?
1: Hindi po yan sa Ilocos.
0: Wala nga.
1: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
0: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
1: Wala po.
0: Okay, bakit kayo nandun?
1: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
0: Okay, dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman. Hindi, para kompleto.
2: Okay, si Saldi ko, mga ka-XT, si Sandro Marcos. Boy, nagdawat, may galas malita dito sa Ilocos, sorry. XT Ilocos Norte, mga ka-Iksunan. Samtang sa dugang pabalita, mga katropa. Senador Pia Cayetano, mahigala. Doon na pa istoryas na hitabo nila sa wapa sila kasulod dito, Senado. Alatiyo na tos makadiyots, Pia, mga katropa.
3: Gulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource person, salika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako.
2: Oh.
3: I never thought that he would come. That somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin akalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue.
4: Santo Gas Coffee.
2: Naunsa na ni? Ipugnan po na siya may galang John Vic Remulla. Gano'n ba ka, John Vic? Sa duga pagbalita, mga kaigsunan, Senador Rodante Marculita. Ialmahan sa mga sakop media sa Senado. Kaya giingon, uban ninyo, bayaran. Matiyo na to, Senador Rodante Marculita, mga katropa.
5: Wala po. On record, kayo po ang mga partisipan sa media. Nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna, na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga.
2: Garo na na mga katropa. Mauna mga igala, mga sakop sa media, nag-cover si Nado. Nagreklamo, may alma mga kaiksunan, pamahayag ni Senado Rodante Marcolita. Natural, kadili puntanan bayaran. 13 minutos na kalabay sa las 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na Cebu kay Morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki, hotaki, hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
4: Sherry, Sherry, Ocio!
6: Exciting!
2: Morning! Ay, salamat pagi! Gato Rolly Blue Rivera! Alas dos pas kadlaon mga katrupa, gamisids na sa Rolly Blue! May good morning po gato ni Angie Ribo. May paglantaw ni ato aga tulumanon ng exciting Pilipinas mga igsoon ni Fabiano Pugoy sa Somerville Subdivision Buagsong, Cordoba. Ni Ma'am Flor Delica ni Bibi Fred Batistel Pusa sa may inayawa ni Ansoy Comidoy ni Crisulugo Ugbamin. Shout out ko na sa Gigsuan des Poblacion Mualbual nga si Junior. Bayong buntag ninyo diya sa Kantangkas Dumanhog nga Crisulugo, Crisulugo Ugbamin. Ay good morning ni Emil Vlog Channel. Naglanta na ito des Balangiga Eastern Summer mga kaigsunan. Ni Francisco Bihagan. Lantaw na ito mga katropa sa may green GSM taxi. Ay pagmamaniho ha. Eugenio Boy Tagsip, ingon man ito ni Phil John Padelia. Katropa Goods Jer, watching from Sitio Camansi, kinasangan si Wusiti. Magkapamutbot pa ba si Senador Lacson o Senador Tito Soto? Nga nisa kay silikopter ni Saldi, nga naa may resibo? Inyo boy taxi mga kaigsunan. Aga merkado katropang rap-rap na ah. Tatay merkado ron. Tumabuto mga kaigsunan. Ay si Bilcard Abasulog at lantaw sonato, si Dennis Constantino, si Enrique Malagang, si Atan alias Ichoy, si Domingo Marcojos Astakaan, galantaw sonato, igman si Ma'am Arlen Placebi na sa may kanduman Mandrawi. May good morning po gato ni Raul Calyao Istupad Jr. Good morning, katropag Jerry. Mubaw si Erwin Tulpo og patawag sa ex-marine kay Kung Dugay makatubag ilang ikuntim bright baya ning mga kakampiks. Nagbuot-buot man ganig kurom nga wala man sila. Ika Raul Calyao Istupad Jr. mga katropa. Ay good morning ni Francisco Bihagan. Iligyod na mangangkon ang kawatan kay mag-uban yun na sir ang kawatan o ang bakako. Iligyod Francisco Bihagan mga katropa. Ay good morning ni Ma'am Iralin da Cabuenas. Estudok Talisa, igman ni Anthony Acla, des Dimyaw Buhon. Ni Dudong Lamusti sa may Daguhoy Bohol ingon man ni Ma'am Lite Sendo Plaza. I-check sa nato mga katropa ang itong merkado. Presyos panaliton sa merkado. Asa ni merkado karon galaroy laroy sa katropa ga Eric Panuno Tamaro.
4: Live report.
6: Mayroon na buntaga, katupag Jerry, gusto mga katropasukin ngayon sa XFM Cebu 88.3, nagbalas-balas na karong katropag sir, no? Walang kaita pala yun, at there is my Tabada Mambaling Public Market, katropag Jerry. At ipakita po, no, ang Tabada Mambaling, katropag Jerry, karong mga orasa po. No, diin, hayag na gaya, diri po si Kos, gabahin, katropag Jerry, mga kailangan po. No? Yeah, dito paglangan, ngutala na tag mga presyo sa palaliton. Ma'am, samok-samok ko kadali bisa, except ba? Bila mang presyo rin sa kilo, baboy?
7: Tiyan, 360.
6: Tiyan, 360. Kanya ang uban, doon sa mga variety?
7: Ang uban, ulo.
6: Ulo?
7: 250.
6: 250. Kaya mga ribs?
7: Ribs, 60.
6: Mga bukog-bukog?
7: Uban, doon sa mga
6: ribs, bukog. Kini para pork chop?
7: Pork chop, 350.
6: 350 kapon, katapang Jerry, mga kigilaan po. Uban. Nagurunon pa rin, katapang Jerry, please ko pagkikini, pag-iihaw ni nga karne, locally produced lang, katapang Jerry, mga kikilaan.
2: Tamis pa rin, isug ba katapang Eric?
6: Sakto na. Kani, katapang Jerry, mga kikilaan po, sa muntag ng bago pa, please ko pa kayo, ang kinipuga karneng baboy, ha? So, salamat, mama. Sige nyo, ma'am. Lani. Salamat, ma'am Lani. Diri sa Tabala Mambaling, public market katupag Jer, mga kaigsunan po na niya. Arita din sa unahan katupag Jer, pamunta natin yung kuhan ay saging lakatan o mga kuhan pa rin eh. Parang katundan siguro ni katupag Jer, mga Sir, morning. Kuhan. Okay, sir.
2: Katundan eh.
6: Tuna, saging, masaging. Oo. Wala pa rin. Huwag tindira katupag Jer.
2: Pagkuhan din ko sa okay. Gagawin. Pagkuhan din ko sa kasipin.
6: Saging. Ah, sila saging. 60 ang... tundan sa isinta kanin. Asa ni lakatan?
2: Lakatan.
6: Pila. Kutsinta. Wala ba mong sakang saging ron?
8: Wala.
6: So salamat eh ha. Kuha ni katuman siya. Tundan. So kaning tundan. Sa ito katuman siya. Basta kaning lain ni mong tiyan. Di pling ikuhan po. Kaning tambal. Kapag Jerry, mga kaigalan. Lakatan. Masa ni... kuhan po kayo, na ba ang kasagaran, no? Parito si magigusunan kayo, gawas ng alamig, katupang sir, kuhan po nyo na magdagag supply, no? Kiling tundan, magkining dagan nyo kayong supply, katupang sir, mga kailan. Kuhan sir, mga guwapa kayo mong tundan, akin ang asam ni, locally, kuhan lang ni? Provincia na provincia. Eh, kuhan mo kayo, katupang sir, hamis kayo ba? So, kuhan, 60, kuhan po, 60 ang kuhan sir, no? Ang tundan, Utsinta
2: ang
6: lakatan. Na kay mga kuandri sir, kana bang abukado, katupang sir, mga kaigalaan po, no? Lami bigin yung abukado sa lamawon, katupang sir, mga kaigalaan po. So,
2: dagmay na yung abukado?
6: Kuan niya, dagod po gini sa personal, katupang sir.
2: Okay.
6: Katupang sir, mga kaigalaan po. Pero na po yung iba niya, katong, depende again, katupang sir. Na siya, Mamuinaan niya magiging color, sir? Basta, kuhan, kanang ikinog? Or inagyo ba green, nagiginog niya? Wala, isa niya. Ha? Evergreen? O niya, kani? Ang sabi, variety niya?
2: Siya na, evergreen.
6: Tapol, katapang siya. So, tapol. Pero maura niya sila, kuhan nga, kanang, kuhan, maura, lahi-lahi ganyan sila? Or, inig ka, kuhan, ani, kanang hinog niya, inig, kuhan na, mas tamis-tamis, magkani ka, mahina, maura.
8: Maura
6: kaya po, color lagi naglahi katapan siya yung mga kaigilaan po, no? So, panit rin naglahi katapan siya yung mga kaigilaan po. So, abukado. Pila to, sir? Tag? 120. Diri na po niya sa probinsya, sir? Diri na po niya sa probinsya. Katapan siya rin kay napagos probinsya. Mahal din ni Samotaga, mamunga na ang abukado ni Lula. So, maglamaw ginahin katapan siya rin mga kaigilaan po. Dahil pwede mo nilamawin katapan siya sa mga ng tangan bag ice. Katapan siya.
2: Lami ka na.
6: Abukado katapang Jerry po. No? Marag, kuhan po niya siya, naani siya ay nindot po nga beneficios pang lawas. Di lang, balik-balik na niya nato katapang Jerry. Sir, mo ano, Andre, Lubi? Hila, Lubi?
8: 40 ang gagmay.
6: 40 ang gagmay. 50 ang gagko. Pero, ipakagod, hila naman talan?
8: Libre na.
6: Libre na kagod. Ah, so, libre na kagod. Uy, kuhan ha, kanang katapang Jerry, kanang mundo. Kanang mundo, hila naman mundo. 80 kilo. Damat siya na. So, kuhan eh, katupang siya niya. Eh? Parang kayo mahinog. Pero padung na nihinog, katupang siya niya mga kikila. Lami kayo ni. Ang mundo, katupang siya niya, isaw-saw pag ka ng kuhan. Kilamos, katupang siya niya mga kikila. Kanya, kuhan po siya. Marabag, small but treble. Gagmay siya. Pero ika, hinog niya, busko kayo, katupang siya niya. Mga nilalabi. So, kuhan niya, labi sa kanyang saging mundo. Kung saya nak kuskarbon kata Bang Jerry makapalit ko ani kay namay manindag hinog aning saging mundo kata Bang Jerry mga kaigalaan ko ta. Yeah. Salamat sana sa ngalimo. Junior, salamat sa Junior. Salamat sana. So si Sir Junior kata Bang Jerry kaigalaan ko na padpod sayo kay na display dress may tabada mambaling public market kata Bang Jerry mga kaigalaan. So sir ko pakay nag display pa no. Mura ka diri Mano, katrumang Jerry, ay naka, pangutan naman tagkuhan po kaganina din, no? Bob, boy, mga tala. Sir, pilang kilo rin malak, sir?
9: 200, sir.
6: 200, warang saka. Warang hapon mo saka. 200 na hapon ang mano, katrumang Jerry, mga kaigalan po. Salamat, sir, ha? So, Monique, katrumang Jerry, siguro saan, no? Ang presyo sa mga palaliton po din sa ato gitilasan po nga tapada mambalinga publika market. So, mga katropa niya. Isa mangumpra kay uy apit na bang tingklase po da katuban Jerry mga kikilaan ko ka so naging on sa mga kini po gidikanan di ha correct na bang mitil-mitil lagi kay gasom sa gring dito tong estudyante katuban Jerry mga kikilaan so managing on nga palanta ng balansi lang yun no gastoon sa eskwelahan o kining adlaw nga akonsumo so mga katropa para baka balansi kayo muna, no? Kay health is wealth, mga kaigilan. So, tag mo work mo pa yung itong estado, pangalim mo para di mo maka-absent, di mo maka-kuhan niya, kanabang mawas trabaho. So, cupping, good for the heart, immunity, good for cognitive function, memory, mga kaigilan. Ana-anas itong cupping, Santo Paz, coffee mix, dinamas kasaligan, ni Yes Well Incorporated. Mapalit sa mga nabing butika, so, gagapit kung wak na, dagan din mo sa Yes Well, the pharmacy clinics na nasa ground floor, sipa sa building, di ako sa Limsit, Barangay Zapatera, Cebu City. Alex, sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa sa Merkado, katumang Eric Amaro, XFM.
4: XFM Report.
10: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa Cebu Market Report. Ay, good morning, dahil gato ni Jovintino Boy Nadela des Gabi Cordoba. Ingon man nga to ni Kobe Bacalso ni Ver Ablitis da sa may Eastern Samar nga shout out gito ni Ma'am Evelyn Ablitis. Ay, good morning gato ni Arnulfo Saison, ingon man ni Agaw Nenet Noel. Sampay mga katropa sa itong pagpanayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umar lang ipipila kay importante nga mga mensahe. Stand by!
4: XFM Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Extel by Trended with Anyers, Tagamako di. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong kamarag tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
12: Sandown Plus Coffee Mix.
13: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud pud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Digital mo ni Dot ang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
4: Sa may wig, original yun ay kong buhok. Ang akong naong may wig.
3: Nge! Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Taga Putiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.31 na itong oras sa Torekenio sa Premium Death Rico Femex, mga katropa. Premium Delta B, Premium Death Rico Femex, mga kaigsunan, kapi kining lamian, kapi nga tambal, kapi nga antioxidant, kapi maka-reduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity o maka-regulate sa imong blood sugar. Premium Death Rico Femex, mga katrupa, kapi magkapalig-on sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kesa Premium Death Rico Femex, nagka-santhon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
2: Jerry, oh, Jerry, Cilio.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Mike, good morning, Dang. Ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, das California, sa Amerika. Si Ma'am Lobby Suena, das sa may English Virama, ni Yarudi Salas. Das sa Manolo Portage, sa Bukidnon. My good morning, usap gato ni Ridza Gel Damarzon. Ingon man ni Kronomoto, mga katrupa. Ma'am Lilibit Labra, og ni Michael Tampos. My good morning po, gato ni Boya Alidan. Ingon man ni Richie Franza. Ni Noy Binoy, good morning. Gener Arturo Rias, og sa tanan, naglantaw nato, mga katrupa. Kintay dos kabog diri sa itong YouTube channel, mga igan.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol, o City Hall, o sa Regional Gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong masaran, inyong madunggar o inyong makitan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho nato mga katropa. Detalye sa balita, repeat offender sa curfew o vandalism sa Mandawi. Iluso nga pamultahon, mga igsoon.
1: City Hall Report.
0: Detalye sa report sa Ronato, kinipinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
1: Live report.
2: Yes, gipasa sa Local Council for the Protection of Children sa Mandawi City ang resolusyon nga magrekomenda sa pag-amendar sa curfew ug anti-vandalism ordinances. Apil ang proposed monetary penalty sa minors nga balik-balik nga mulapas sa balaod. Sumala ni City Councilor Jennifer Delmar, nalarma ang kapulisan sa mga minor de edad nga pirmi makalapas sa curfew nga alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlaw na. Gipundi ang kasamtangang silota sama sa community service ang turnover sa barangay usay dili igo arwa pahunong ang repeat violators sa proposed sa amendment. Ang modelo ang i-considerar kay ang sama sa Lapu-Lapu City nga dunay multa nga 3,000 pesos hangtod 5,000 pesos sugod sa ikaapat nga offense ug mas modako pa sa sunod nga mga kalapasan na. Apil usab sa proposal ang anti-vandalism ordinance tungod sa kadaghang kaso sa pagsuwat ug pagguba sa public walls ug structures. Ang resolusyon na ipasa sa Mandawi City Council alang sa review ug public hearing ug gilauman nga dunay konsultasyon sa publiko sa dili pa matapos ang Hunyo. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inom sa Sona Plus Gold alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropa ng Almi Mata sa mga report. Dami ito sa tugtag na 35 minutos o 51 segundos na nakalabay sa alas 5. Iyata mga katropa sa mga balita gikan sa tugtag kapulisan.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Duha ka mga lalaki nagtinir og syabo. Gidakop atol sa anti-illegal drug operation sa Cebu City Police Office. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Panuno Tamaro.
1: Live report.
5: Bayo gabutag, pagbalik ato magsayari mga kaigalaan, gihikaya na karon, no? O gasong kalapasan, Section 11, Article 2, RA 9165, o kining paghupot o illegal nga drogas. Kining duha ka mga laki, kinsa sunod pong gindakpan sa Cebu City Police Office, CCPO, ato sa mga anti-drug, anti-illegal drug operations kagabi, alas 8 sa kagabi, o no, kagabi, eh. O nag-dakpan, kining usak, hinganlan po, o kwan po, da, event, kapag jeri no certain event lang ni kinipog ulitaw 29 anyos diri ni Rakpans may unit 1 barangay Kalusan syudad sa Subo apan taga PC Hills gini barangay Apas kining suspect sa doha din ang kining suspect katro pag jeri mga kaiglan nga kuha ni duha ka gugmay nga putos sa gitun usab nga ginadili nga drogas laiga na si kuputan jeri tungod ka pus pagupot og illegal nga drogas morning si certain John Ray no 41 anyos, taga Sitio Zapatera, Barangay Luz, siyudad sa Subo. Nasiko po siya sa Mabolo Police atol sa anti-illegal drug operation ni Dapa Anisa o usa ka putos sa gito ang ginadling nga drogas sa aga duha gipaslak na karon sa kini pong maglahi nga selda ubos sa Cebu City Police Office CCPO samtang hikay pa ang kaso kun ni ma pasaka karon adlaw posible adto na gini si Lunes katupag ni Jerry diin natanggog una sa selda ang kini ga duha ka mga matud pa nagpakon magpakondisyon ta ginadling drogas panwa swerte ha kay nasikop sa ato mga operatiba manito kasi kas gikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa masabuntag sayo ha ngita mong kaping makabusog kaping makapa-energize kaping makawas yung balatian mao na ni ang atong kape nga Santo Plus Gomez nga ginamas kasirigan nga Yasu Health Incorporated alang sa Rikyusang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning
0: Salamat ka tropang Eric Panuno Tamaro sa mga report Nagatot sa Dugtart na 38 minutos o 26 segundos na magkatrupan nagkalabay sa lasingko.
1: Capitol Report.
0: Unemployment rate sa Rion 7. Masolusyonan sa Junta Provincial. Italia sa report sa Ironato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Grigi Magdanaro.
1: Live Report. Live Report.
4: Yes, gawag karon sa sagunian panalawigan kung sa Benton Espade at mismo sa Junta Provincial ang Department of Labor Employment kung Dolly 7 sa pag-initiate karon og mga lakang aron masolusyonan ang unemployment rate diri mismo sa Rion 7 o partikular na sa Central Visayas ang isgutan nga resolusyon gipangamanan karon ni 6th District Board Member Dazon Larins Lagon alang sa usab sa isgutan nga paghatag og solusyon sa unemployment diri mismo sa Rion 7. Ang isgutan nga resolusyon may butyag og may awhag karon sa dole nga muhatag og mga hinabang financial assistance o baka unsa ang kining ilang matabang kalabot sa isgutan karon nga unemployment rate diri mismo sa Rion 7 na sayran nga base sa datos sa Philippine Statistics Authority kun PSA ang kini karong unemployment rate diri mismo sa Central Visayas may ubos pagyud ngadto sa 63.9% sa tuig 2025 kumpara sa 64.7 ngadtong tuig 2024 maabot sa 115,000 ka mga individual ang giingong way trabaho sa tuig 2025 gipadayag ni Lagon nga importante nga masolusyonan ang kining nasgutan nga aseleran gumikan kay alang kaniya importante gyud ang trabaho usab ngadto sa tuang mga kaigsuonan gumikan kay mausab kini ang magsilbi nga ilang giya sa ilang kaharuhay sa ilang tagstagsag ka mga kinabuhi di magsilbi matod pa kung galim ganing kini magpadayon gumikan kay makadaot kini sa pamilya lakip nosab sa ekonomiya diri mismo sa rehiyon sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakahanap ang pananaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumplito sa mga phytotriens nga mapagtara sa ito mga mata aduna kini lutin beta-carotene vitamin E o zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kanyang katropa Gregy Magdaro XFM News
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning
0: Salamat katropa Gregy Magdaro sa mga report Dagatot sa tugtak na 40 minutos o 55 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5
1: XFM Police Report Police Report
0: Nagsunog sa balay dito sa lungsod sa San Fernando Gawas no na kay ang magreklamo batok kaniya mi atras mga katropa. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Bingitalis.
1: Live report. Live report.
6: Dagang salamat kita mga kajari katropang Rafael G. Kumpermarkal di Police Major Timothy Jim Lakinig Romanillo sa ang hepe. Sa sabredo painting gibagawas na ang ginibawag sa suspect nga doon nagsunog dito sa may aprok ng kafor sa barangay panagtaran sa sabredo Cebu kung kining gawad ng pag kining nagsilibuha o kining guwasa sa mga domisar ang ginibawag suspect o niya gibagawas na ang silingan o kining nagreklamo niya silingan nga mato pa nga wak na kining mo reklamo o kining daw pasagal kaso ang babato sa mga suspect mato pa ni Romanillos nga ilang gibagawas na kay nilapas na sa arreglimentary hour ang ginibawag na suspect nga ang katawag ka resolus na panamahigan man, ilang una ang gibagawas ka itong katawag Jerry, ilang kinigipaubos sa medical, ang kinimaong suspect o gawabas niyang maguwang, kansa mo ay nikuyog kita sa ang kinigat sa balanan, samtang nihimo sa mga o gagawin ang pinawita, nga abuban ang PFP o gawin man, nga di na mapasaka o galing kaso ang kalimang demorik naman inan ang kumibig ang suspect na ibagawa sa gigong nagi ipaiswa o abinamit ng ansang ano lagi siya paggawas away mga tansiya lawas nga ni ako ay hindi ko dito sa kwan sa bisun sa kinipusuan sa Sabando na siya lang yung mga nga big di pa agad na masuspect ang gipriso sa sabrino pepe humakinig nga nagsun sa panimala hindi tumalay may alaw magkinigigil ka masasalingan ang akin ni ang maong suspect mga tropa nga giilas sa to kakabulisan nga si akin ni ang suspect nga si Alicito San Paradela pati unong anyos kesa ulit taong nga tagapurok ng Kafor para hiyo sa mga kitaran na itong sasamitan na Cebu ang gipriso ito may namin nga loto sa pagsulos balay ang kinipang polis suman niya preso na pabos sa mga kung tayo mapasay kaso paan wak na kinipang balay untung sa ba sa huwag siya lang sa papasakang kaso ang kinipang reklamante sa sospetsado mga ganda report na hipo sa Sabelo PNP katapang galimut niya po sa mga plas kalunay sa Santol Herbal Oil makatapag yung tinabi na katundin mga pamaos kalawasan sa Santol Herbal Oil hindi mo sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa pamasay butika sa iyo lugar. On board sa patrol ka bari kita pag general Lubado alam sa Rikas ng Pilipino para sa Pilipinas si Katwapa Benji Talisig Action News
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning
0: Salamat ka drupang Benji Talisig sa Bogar Report Nagatun sa tugtag na 43 minutos o 44 minutos na magagatrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report Police Report
0: Upat ka mga drug suspect magagatrupang na dakpan. Sige may gayon nga bypass operation sa lungsod sa Minglanelia. Detalye sa report sa Ero Nato kini pinagay sa pagpamati ni katrupang June 14.
1: Live Report Live Report
0: Yes, John.
7: Yes, sapat ka mga ginudahag na nabigit ni kinikal kadrugas na dagpani sa sukang ipahigay yung bypass operation na gilusad sa Station Drug Enforcement Unit sa Minglanelia Police Station. Dito ni nahitabo sa Sitio Lube, Barangay Linaw, Lungsod sa Minglanelia, alas 10.40 sa buntag, Hunyo 4, 2026, kakahapon ni Adlawa, ang kininga unang target yun sa operasyon na nailhan nga si Lindon Saga Cabani, street level individual, 31 anyos, nga gilas kapulisan, isip usa ka drug personality na dagpanusab, kini si Angelica Binulirao Manalo alias Angel, 36 anyos silang doa, iakusahan ining paglapa 65, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Tungod sa giingog pagbaligya nining illegal katrugas. Gawas din eh, Chris Cabanig, iatubang usab ang kaso paglapas sa Section 11 sa buong gabalaod o malmasakpaning adunay ginudahang shabu sa iyang posisyon na dakpan usab sa buong operasyon sila si Rosalindon Saga alias Bebe, 20 anyos o kini si Carl Michael Abilindo alias Carl, 18 anyos o malmasakpan usab na adunay ginudahang shabu. Matod sa kapulisan nga ang operasyon gihimo basis sa validated reports o intelligence information nga nagingon nga kinis Kapanik o kinis Manalo na lambigit nis pagpamaligya nining illegal nga dugas sa nagkariyang barangay sa lungsod sa Minglanelia na recover sa mga operatiba ay ginigipanabana nga 1.2 gramos sa ginudang sabu nga doon ay standard drug price value nga 8,160 pesos naglangkob ni 20 ka mga binakete matapas sa kapulisan kinigalabusan silang operasyon o sa kinikaresulta sa kooperasyon sa komunidad o sa parayon nga kampanya batok nining illegal nga drugas aron sa mapadayo ng kalinaw o kalawasan sa lungsod sa Minglanelia. Mga katropa, ayaw kalimut pagtamarog sa Anton Vitamin C ang algalain ng Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa itong tag na 46 minutos o 17 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbanabanang sa kahimtang sa panahon. Good morning, Daiga Tug Arnulfo Saison. Ingon man nga to ni Altia. Ito malaki Puntelia. Ni Randy Santisas. May paglantaw ninyo diha. Ingon man nga to ni Benjamin Sanchez Pukdol. Gusto ba yun? Ito ni Sir Mariolino Daso. Good morning. Paglantaw ninyo diha sa mga taga-sityo ang tuwangan nila ni Nuy Carias o ni Nang Junin. Gusto ang piang na to Nuy Carias. Pabuton mga katropa, pagbarabana sa kahimtang sa panahon sa atong pag-asa magtan ka nagubikan kay giingon mga katropa nga rainy season na sa Visayas, mga Igala o Central Luzon ba ni? Check karon mga katropa, pabuto na to sa mga diyo. Aga pagbarabanas kahimtang sa panahon. Sa ilang mga pagbarabana karon. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na to ang weather forecaster sa PAGASA Magtan. Dili makuntak mga kaigsunay. Balik-balik yung ganyan na katrupa, grap-rap. Importante kayo ni ang weather forecast mga katrupa. Ay, kuan, kinini amo ni Gia sa itong mga mananagat. Ang kalipay sa mga mag-uuman. Tinguan na daw ko no, mga igala. Amo ni Gia, doon ay uwan-uwan sa init ng panahon, mga kaigsunay. Duyog sa kainit sa atong Senado, mga katropa. Exciting kayo, mga igay. Kahapog adlawa, forbida. Ay, nako. Mga paghitabo, mga kaigsunan, sa Senado. Nga, gusto, Diyod. Nga, pugnan, mga kaigsunan. Kanyang ang pagtunga sa mga resource speaker magigala sa Blue Ribbon Committee hearing Alan Peter Caetano faction. Ang Wing Gatsalian faction unya pas Lunes po. Punta ka na to katropa grapra. So pabutos mga diyot mga kaigsunan ha. Kunya di ana kini mga paghitabo mga katropa ang testimonya sa 18 ka mga marine. Ang hinungdan nga no digyon sila pa istoryahon. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon makauba na to weather forecaster sa PAGASA Magtan katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
8: Hello sir, good morning sa dyan. Sa mga sasong pick-up nila, huwag mo niya itong kalita sa weather update. Araw ang karong adlaw ng June 5, 2026. Ang atong ginamonitor sa gawa sa itong Philippine Air Responsibility na LPA kay Nahimular ni Depressed Central Tropical Depression and gitawag nyo na ito siya nga si Esther and kini siya kinasa gilayong 235 kilometers northwest of Itbayat. Batanes ay nasa yung maximum sustained winds na mabot up to 45 km per hour doon sa sentro at mga paghuros na mabot up to 55 km per hour. Kinisak ay pairog sa north-west forward direction sa gipas isang 20 km per hour. Palimbahin sa west monsoon, iwan na siya nakapikal karoon nga sa may northern and central region and dark weather itong forecast weather condition diri sa Visayas kaya kita makasinadita o panagsang maragumong ito sa maragumong kalangitan, iba na ang katag-tagang pag-ulat at panugugilat itong localized thunder storms. And kumulian niyo, posibita makasinati ang mga flash floods or landslide na binakakusog ng mga pag-ulat. And para po sa ito, ang magkiragatang sa kabisiyaan, ay kito dali sa Cebu makasinati tag-hinay at sa kasarangan na pag-uro sa hangin, magigitan sa habagatan at sa habagatan sa sagpan. Ngayon lang atong karagatan kahit malinaw nga itong sa kasarangan sa itong mga balod. Ang atong karagatan kay mutaog niya sa unyang alauna 3 na hapon and mo matod niya alas 8.31 sa gabi. Temperatura na ito parang alaw ay nasa 26 to 33 degrees Celsius and para masad sa itong haring adlaw kinsya kay silang sa ginang alas 5.28 sa buntag and mo sa alit noon po. Inyong alasayas sa hapon. And dito sa time is alasin ko sa ngayon na sa Kuntagon. And di alata kutub. Ikan din sa batang dahil si PAGASA Magtan. And si Patrick Climaco o bayong adlaw ka na kong tanin.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Bagay gala, may buntag, kagahapong adlawan na dayon yun aga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Alan Peter Caetano Faction. Nga buot unta nila sa pikas nga habig Wing Gatsalian faction nga di madayon. Kay doon na po sila ay Blue Ribbon Committee hearing unya pas Lunes puhon mga iksuan. Bao na mga igala aron mapugngan ang kalihukan kagapo gadlawa sa Peter or Alan Peter Cayetano faction, nagpadalag memorandum si Win Gatchalian mga kaigsunan ngadto sa mga empleyado sinado nga work from home sila. Onya ang mga resource person kagapo gadlawa giswayan pagpugong mga igsoon. Usas mga nangunas pagpugong dito sa John Vic Remolia, mga katropa.
1: Jerry Auxilio.
0: Department of Interior and Local Government, mga igal. Usa may gihimong John Vic Remolia dito sa Senado, kagapog at lawa, mga kaigsunan. Yan ang dito man siya. Doon na siya rason, mga igsoon, pero buo, mutuo ba? Mga kaigsunan, siguro ang muto na yung lulo niyang upaw.
1: Jerry Auxilio.
0: Sipungan mga kaigsunan, kita man mo sa video. Sa video footage mga katropa, million kapin, 7 million itong kagahapong adlawa. Nga naman, anakita na ninyong inyong nadunggan. Nga nung dili pasultion nila mga katropa ugwa ipatawag kadianto ni Senador Ping Lacson, chairman sa Blue Ribbon Committee kadianto, kining 18 ka mga sakops marine, kanhi marines mga kaigsunan ug army. Kainyo nadunggan mga kaigsunan, mode nga gustong hasasa ni Erwin Tulfo mo na iyang extend or unya pa sa Lunes pohon magpagtawag o Blue Ribbon Committee hearing may gala. Kaya pa nung tanahon kay o sikin sa gipatawag, sikin sa imbitahon, kay mao di ay mga igala, appeal di ay siya mga katrupa, wa lang di ay siya makadawat og malita, nagpadeliver pa siya mga babaeng gipilian niya. Ingon ta mga kaigsunan og
1: Jerry Auxilio.
0: Kinsa gipanghinganlan Martin Romualdez, gihinganlan na mga kaigsunan Sandro Marcos, Presidente Bongbong Marcos, uban pa daghan nila mga katropa mo, di yun sila gusto. Yakin ning mga Marines mga kaigsunan musulti ug makasulti mga katropa.
1: Jerry Auxilio.
0: Matila kapugong mga igala, mao ni nahitabo atangi ang dugang pangkabanata sa padayon na itong pagsunod sa kalihukan ng Senado sa Lunes pohon, mga igsoon.
1: Jerry Auxilio.
0: At ang imusunod karoon tayo ng kasikas, kauban ni Atty. Rimalike Gelon. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, sa ganyong katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr., manamilit sa magingon. Pumalik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Bayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskot ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinud nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinud nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Lex, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Zone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Suntone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Suntone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Di ay Amerikano, baligyan akong banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
4: Oh, thanks.
3: Grabe, asa ni mo Joe, tihik, asa ni mo, iwadyo kay kwarta, kay imo mangutangon?
4: I said, oh, thanks, dili utang!
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Suntone Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang katikati.
7: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
8: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:08. Oras sa tunog kanato, Sunthorn Plus Gold. Ang inyong panglawas, mga katropa, ilayo ka na sa mga balatian. Kung doon na mo'y gihambin, daan mga katropa, sakit kani ag tumara. Gumikan kay mao kini ang gimaintain sa atong kaigsuunan na sugamak sa stroke, hypertensive o taas o blood pressure, diabetic o katong tag-as kay blood sugar, mga katropa, o katong dunay seas o bugon-bugon sa lawas. Uban sa ilang mga maintenance medicine, ginahinay nilang pasod aga Sunthorn Plus Gold, mga katropa, hangtod nga nibiya na yun sila o ang gimintinar ang Sunthorn Plus Gold na lang. Mauni nga kanunay ang ilang pangumprahon, mga katropa, kaya daghana ang nakasuway ni ini nga nagpamatuod kung unsa ka epektibo o garantisado ang Sunthorn Plus Gold. Kaya gumikan kay ang mga sangkap organic, palia, malunggay, garlic, espirulina o ang superfood ng mangosteen, mga katropa, mao ang secret of health. Kaya nakahatag o kusog, mupaayo, mupatambal ining Sunthorn Plus Gold. Kadto nga pa magkasuway, suod mo hining itawag og 30-day test, mga katropa. Sub-sub, sunod-sunod, way palta nga pag-inom sa Sunthorn Plus Gold suod sa 30 dias. Sugdi, pinagis, pagpaubos inyong kaugalingog, medical examination. Aron makita ninyo ang estado, tinuray nga kondisyon, mga katropa, sa inyong lawas. Agkadag tag-as kayo nga ang paosbon atong mga pangidaron karon, mga katropa, creatinine, cholesterol, sugar, BP o uban pa diha, mga katropa, nga makita sa resulta sa lab humanta magpa-examine. Duhas buntag, duhas udto, duhas gabi, usa ka oras human mo kaon, mga katropa, mao ka na ang atong tulumanon sud sa 30 dias. Inig ka 30th day, mga katropa, nga way palta nga pag-inom. Balik na sabta, palab test, aron diha makita ang dako kayong diferensya. Kadtong mga tag-as, mga katropa, nga inyong gisugdan, ha? Pag day 1, mga ubos na to, mukunhod na to ag numero at to, mga katropa, kay maunay makada na to sa grabing kaalautan, gada sa sakit, mga katropa, mukomplicate pa sumag parte sa lawas ag ato mga sakit-sakit, mga katropa. Of course, diet o exercise, kay di pwede, mga katropa, samtag kumplito ta, Sunthorn Plus Gold, kada kaon, human, mga katropa, usa ka litrong ko, sulbong yun ag atong sugar, anak. O ang atong sudana lang yun, pirmi, humba nga tambok. Oh, delikado, mga katropa. Diet o exercise. Kinanglan na agyo alas lawas, mga katropa. Di yun magkumpiyansa, bisag unsan lang kat o karni, di alamin na katong nga tambok. Makabutang na to sa alanganin ang atong panglawas, mga katropa. Sunthorn Plus Gold o diet o exercise, mao ka na ang kombinasyon nga epektibo o garantisado, mga katropa. Sa katong di gusto magpa-lab test kay mahadlok o injeksyon, mas mahadlok pa kaysa ilang asawa. May man si Corps Commander na mo, mga katropa, Vincent Cabanyo, di man ni mahadlok asawa. Pero katong uban, mahadlok o injeksyon, mas may pangwa, maka-observar manghapon mo, mga katropa. Nga sa wapa mo musud 30-day test, galuya mo, hapo kayong lawas, mga katropa, pirming katugon, di maglihok-lihok. Unya, SSB, sakit sa baboy. Kaya naging humagkaon, mga katropa, lingkod gamay, hagok na yun. SSB na, mga katropa. Kaya nang, kuhan gil ba? Kutas perme, o niya, bisag mo, sakag hagdan, mga katropa, lalisunon kayo. Gikas kwarto, padong salang, hadto na skananan, murabag, usa ka kilometro nga lakwon, mga katropa. Ingon ana, kakapoy ang lawas. Mauna gumikan kay Y Sunthorn Plus Gold og diet og exercise. So, inig ka 30 dias, mga katropa, inyo gani nang subayon ang maong tulumanon. Uy, mubalik og kalagsik inyo lawas. Mura mo panahon pa ninyo sa high school. Mubalik, mga katropa, ang kapiskay. Mubalik ang kabaskog, ang kahimsog sa inyong panglawas, mga katropa. Mauna ang Sunthorn Plus Gold gitawag og secret of health. Busa, mga katropa, usapay inyong ipaabot. Kumprahan, ha? Sunthorn Plus Gold, ana, sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. O kung naunhan mo pangumpra, kay Maumani, Dadons, probinsya, mga katropa, ay kabalaka. Kay ubos ni atong Sibianan, Z Plaza Building, Dana Kusalem, Tapaj Barangay Hall, Zapatera, mga katropa, ang Yes to Health Clinic. Kinarton nga Sunthorn Plus Gold ang inyong mapalit diha, mga katropa. Ang nakanindot kay kung maatlag Domingo, ang inyong pagpangumpra, ang mga doktor diha, mga katropa, why bayad mo examine, mo resita, mo patambal, muhiling ninyo, mga katropa. So, kato inyong naandan nga tag 500 gawas, bisag magparisita lang, dadaanang ng 500 na rin. I-appeal na lang na as pag-pangumpra sa Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Ang libre nga medical examination sa Yes to Health. Pasalamat ka na, mga katropa, for making Sunthorn products number one.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Sa Los Popole, Est Suprimalex, ang kaayuhan sa katawhan, mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumustag, may buntag. Welcome sa atong tulumanon.
0: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon nga Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Sa atong kaigsoonan nga katapusan karon nga adlaw sa pagpanarbaho sa semana. Alam, makarelax na ta, ugma. Sad lang Domingo, mga katropa, uban na sa itong tagsa-tagsa ka mga pamilya. At ning himuog mahinungdanon ang katapusang adlaw sa pagpanarbaho, mga katropa. At ning himuon nga productive ang ato nga adlaw. Kay padong tas pahuway, unya sunod semana, lain na sad nga pakigbisog, lain na sad nga pakigkumbate, mga katropa. Ayaha itong gahapon lang adlaw na human, kaya nagsubay sila sa 4-day work week, mga katropa. Upan nga mga government agencies, national agencies, mga katropa, gahapon rakutom. Pero ang mga LGUs, labi na din sa ato, mga katropa, ni balik naman nga dunay trabaho sa adlaw nga Biyernes. Ang mabulukon ang inyong adlaw karon, mga katropa. Manis, katuga itong kagsunan usab nga nagpasilong sa doktrina sa Romana Katolika. Labi na katong mga dibotong Santo Niño, Novena karon ay kalimos pagbisita dito sa Senior Santo Niño, mga katropa, nga basilika. Itong mga birthday karong adlaw ay sa mong kalimot sa paglito kung pipila ka mga pulong sa pag-ampo. Aron nga pagpasalamat nga gihatagan tag bag-o na sab nga laing tuig nga makigbisog nga manghinaot nga maglaom nga maningkamot nga manikaysikay nga manarbaho nga magkapaangay sa atong pamilya. Mao nay pinakaimportante diha, mga katropa, ang atong pamilya, ang atong mga anak, nga atong padak-on, mga katropa, nga dili badlungos katilingban kada magsulundon, mga katropa, kada na ay matampo sa ato nga nasod. Kaya taliwa ining kagubot paslukot sa itong nasod karon. Kadungog mga hapong adlaw, mga katropa, murag makaululaw kayong mahimo kag usa ka politiko, mga katropa. Kaya naa ka diha na nga lagas katawhan, supposedly, o niya ikaw mo'y ipasangin lang ganawat niya o minalita-malitang kwarta. Kawawa kayo, mga katropa, katong ibutyag sa 18 ka mga Marines. Di ba sa tapuin, di ba double standard, mga katropa? Kaya kantong ipamahayag sa 18 ka mga Marines gapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa, mausab to ang pamahayag nga ilang hiluwatan dito sa buhatan sa Ombudsman. Pinaagis pag pirma o panumpa sa ilang affidavit, mga katropa, nga maoy gibasihan ni Ombudsman Crispin Rimulya sa pagpasaka o kaso batok ang kanhi speaker Martin Romualdez.
0: Kasikas!
2: Hindi pwede double standard kung si Martin Romualdez igon. Alam mo'y gamiton ang affidavit sa 18 ka mga Marines. Kaya niya kung ang igon karon, mga katropa, si Sandro Marcos. Adik na tinuod ang storya sa mga 18 Marines. Igo si Tito Soto, igo si Ping Lacson. Ay, suspecting daghan ng pagka-igua, mga katropa. Ay, sakay sila Tito Soto, side by side, Ping Lacson, helicopter, mga katropa. Mamahayag pag Tito Soto, di pa ko senador. Ano pa mo na itawagod? Gusto makaagi kang senador? Pag-igua ko, mga katropa, kunsyal tawag. Bisa hindi na kunsyal. Anak, mag-ina, aga, tinawaganay, mga katropa. Okay, suma pa na ako nung susose aga helicopter ilang isakyan katong pagawas picture. Nagtugma mas plate number mga katong body number eh. Sa helicopter mo niya itong isgutan. Karo ga buntaga mga katropa. Kay grabbing fireworks. Aga atong nasaksihan kagahapong adlaw mo. Nang pertig pugong-pugong ni Interior and Local Government Secretary Jun Bicrimulya mga katropa. Nga, nakaamgo na tingali siya nga makaululaw man to akong binuhatan nga akong gialihan ang mga 18 Marines o silang Ruben Padilla nga unsa may akong gikadlukan kung kamatuuran ng ilang gibitbit nga nung ato man silang pugnan. Suma pa niya, wa man kuno siya magpugong. Padong naman kuno siya gawas. So niya, pag atol niya pagawas baga katropa, nidagsag man silang Ruben Padilla, pugo siya baga katropa o dipinsa sa iyang pagpagawas, sa iyang daan, kay naalihan man siya. Una apay butbuton sa tanang butbuton mga katropa anggit-anggit yun silang Claire Castro. Ato ni katagagpataga di kabuntagod karon kay sa gihapon mga katropa dinhi sa atong tulumanon karong adlaw mga katropa pizza 5 buwan sa Hunyo tuig 2026 ato gipungnunta ng mga pinakaway kalambuan may labot ang lungsod og ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon.
0: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Pipila ka mga senador o kongresista mga katropa ang nakadawat og malita base sa pamahayag sa 18 ka mga Marines. Tagil ni gadaghang kay gihinganlan mga katropa murag makapanglimbaot malhibo. Maulay gini problema mga katropa basta ato ka mga leader ibutang diha sa tug nasod. Gabalik-balik na lang sobra na kakomportable mga katropa. Mauna nga, labi na, mawa na pong moral compass. Kaya sobra na ka pamilyar mga katropa ang pagpanglihok-lihok o operasyon sa gobyerno. Mangita na dayog kakurakutan mga katropa.
0: Kasikas!
2: Mauna ni karon. Mauna ang kahimtang na to mga katropa sa atong nasod. Magkalilisang kayo kay samtang kinisila. Pertig paharuhay mga katropa gikan sa kaban sa katawhan ang ilang minalita malitang kwartang gidawat mga katropa ang katawhan nga angay nilang serbisuan naga ilaid sa kakabos
0: kasikas
2: mga katropa ang ato diyang ospital tanawa inigsuod ninyo diha may lagpaskan mo og thermometer mga katropa may lagbipihan mo kung di mo ka down og 10,000 pesos
0: kasikas.
2: Kasi itong mga public hospitals, purya gaba sa yun itaon, mga katropa.
0: Kasikas!
2: Ingon anda, na kapait niya. Ingon anda itong sitwasyon, healthcare system, mga katropa, wag yun. Zero. Ang edukasyon saan, mga katropa, purbida. Sumapas mga gada sa Department of Education, mga katropa, din ni Sato, wag yun ni Barong. Wag yun ni Barong, nga bagong classroom, mga katropa.
0: Kasikas!
2: Ang paita in town ay kada mga kwarta kasayang ana itukod na lang unta nag ospital itukod lang unta na og mga eskwelahan itukod lang unta nag mga daan mga katropa palapas daan kung way daan paghimog daan gandos uban ka mga lugar ilabi na sa mga hilit kayo nga bahin ning atong nasod mga katropa isa gikurakot may ni sila kay ba human nilang pangurakot kuha iniga minalta malitang kwarta mga katropa lahos man dinis kasino kaya sobra man kayo grabe naman ni ka mga sugarol grabe ka baydor mga katropa perte man ning bisyo tanawag itong ipasagil itulpo mga katropa ka sumapas Marines nga tuwa dito nga ilang nga gi tanaw dito stulpo mga katropa gihatdan na dito tuwa ko nung mga babae in town nag-unsang mga babae apil baka og ihaps kwarta mga katropa mauro ba kay tuyo saon ni pag-explicar sa asawa basin ingnon nga naguba man akong counting machines kwarta kana magsa bangko mga katropa nga ipasuod mong kwarta unya maoy mo ihap unya naguba man rap nagpatawag babae kay mas paspas ko no mo ihap aga babae og kwarta kay paspas man mo gasto mao tingali aga iaga explanation ani astag pa itabay kay katropa. Ito ni katagang pagtaga din sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Kamuni hao sa inyong gibati bagay katropa ang naminaw gahapong adlaw. Ilag yun nangipungan ang Senate Blue Ribbon Committee. Pinaingon pa sila nga bugos. Pike kunog Blue Ribbon Committee. Regardless, eh. Bisag di pa Blue Ribbon Committee. Bisag Red Ribbon Committee pa na. Ang importante, gihatagang kahigayunan nga makaladla diha sa ilang testimonya. Anong pungan-pungan man? Anong muingon man nga, di na tinuod ang Blue Ribbon Committee. Butang na itong di tinuod. O niya, ang katong ilang istorya. Mo mo itong gibasihan sa ombudsman pasakang kasong ni Martin Romualdez. So dito tinuod ila. Ang inyo na lang tinuod. Nausap mo niya. Wa mo kuya pi. Gapakauaw man lang itaon mo niya. Gusto pa ita mga katropa. Bisag aga pagluwat o ga testimonya, pamahayag mga katropa. Ilugon pa yun. Ay sila sa kuno magkandak o ga tinuray nga Blue Ribbon Committee. Nausap kadako pang lalisunon atong quorum nga isyo. Ngadto sa Supreme Court. Mga katropa, kung diin, bisag kinsay pangutanon. Ay uban, lahi sa opinion. At mo lagi, maghisgot na mga katropa pagbasa sa Batakang Balaod. Kanang itawag mga katropa statutory construction. Kung man ang itudlo sa College of Law, kanyan to mga katropa statutory construction. Pasabot, statutory balaod construction, pagpanday sa balaod. Statutory construction mga katropa, mauna unsaon pagsabot sa balaod. Basic gi kayo. Usa ni ka semester atong gitudlo mga katropa kay usa man gyud ka subject sa College of Law curriculum. Basta ang provisos balaod mga katropa wa gani kalibog, ha? Clear and categorical ang terms, ha? Kung gitawag pa mga katropa. Clear, klaro, categorical hanay. Ha? Kaya bang ladlad na kayo, wa na kay ispilingon pa mga katropa, wa na kay hunahunaon pa, wa na kay interpretasyonan pa niya na. Basta klaro. Unya, kumuingon kag quorum mga katropa, klaro man. Section 16, Article 6, Batakang Balaod. Ang quorum mga katropa, unas tanan, klaro na. Wa ning ilang gibutang swing gachalyan, acting ang gibutang mga katropa. Acting pasabot, actor si gachalyan. May artist ba? Gusto siya mag-Rubin Padilla, Lito Lapin ba? So acting si Gachalian mga katropa. Kay acting man, kasabot man sila daan. Nga ang Batakang Balaod, wa man na gikalibog mga katropa. Nga ang ingon, mubutar tag Senate President, Tracy ang numero. Gibutang yun, Tracy ang numero. O niya, 12 naman sila kay 11 plus Cheese Escudero. Kay pelti ng pagkapresura sa gitawag nila Grand Plunderer mga katropa. Labot at tungdulan 600 milyones pesos. Puriya gaba mga katropa, tungas bilyon. O niya, pwerteng mahala ng mga butang ng mga tawanan. Usabag ha, mga katropa. Sagun sa pagkadato, pero ingon na, kaluho mga katropa, purbida kung sige lang kagpagawas, why pasod? Imposible kaya asa nagkwarta ha. Langan mag sa tindahan na. Alam nga, mas karinderya na halin. Sobra na kayo mga katropa, grabe na. So dito ni Labang, kay kita siya dito, baka mga ilang istorya ang heart mga katropa, purbida. Heart, murag mao ni akong padong darling heart. Jingoy Estrada, tanawa, karong adlaw, gabarong, pagka sunod adlaw, kuana, piniriso na og t-shirt. Gayino na nga na'y PDL, person deprived of liberty. O sama, ato ganyang tuloy-tuloyan, kaya na-insulto na, o. Oh. Ato nalaga, balikog toon ang atong luwa. Kaya murag ako isunod, ano, isunod ni Joel Villanueva. Dito eh, ni Marcha dito si Cheese Escudero nga mausad bagay katropa. So purbina why mapili na ay bagay kongresista perte naghana pagpapicture pag Sandro Marcos bagay katropa o ni Bongbong Marcos. Ang mga mahigs bagay katropa sumapagpicture saldi ko. At magwapuhag line up ninyo mga tabaghaka mong dagko eh. Kasikas pipila ka mga kongresista mo ni grabe kay makada o ga dipinsa silang garin silang adyong mga katropa at siniaga kinsi Manuel ay so sporbida nag-i-appear pa dito sa Father Flavi. Usapan Father Flavi purya gaba di paigog si Bot Pader. Taon ba yun? Ako na seminaryo mag mga katropa upat katuig na dito sa Lisian Brothers Seminaryo mag ko nagkasaksi ngunan ni ka ag ngon ani ka tulibagbag mga katropa sa moralidad. Kung atong tuhoan ang pamahayag sa 18 ka mga Marines, mga katropa, hindi naman guna ikalalis kay kung wapan ni basihi ang ilang testimonya, mga katropa, ni Ombudsman Crispin Rimulya, nga maoy gigamit pagpasakang kaso batok ni Martin Romualdez et al. Et al, pasabot, kaubanan ba? Naapatay duha-duha, mga katropa, nga, ay, basin na, gisugo na dito spikas. Pero maoy gibasihan, mga katropa, ha? Maoy gihatagan, gibugaton. So kay gihatagan, magibugaton niya, di ba na basta-basta Ombudsman, mga katropa? Pertingil ngigas, mga abogado, di ha? Kanang mga graft investigators kung taugon, mga katropa, di na mabangbang, ha? Mga ngilngig na, nga gapraktis sa una. Unya na no, di ha, sa Ombudsman. Ang uban, di ha, yun, gikan sa kuha sa bar examination, mga katropa, unya nakapasa. Mga ideal kay na, di ha, ang mga graft investigators. Unya di na basta-basta hait kay na, lantip kay ka na, mga katropa. So, pagpasaka pa sa Ombudsman. Di ba kumuto o si Ombudsman Crispin Rimulya mo'y gama-gama at mga katropa gahimo sa mga ipasakag kasong reklamo ng Dusandigan Bayan. Ang kanang mga ngilngig diya, ang kanang mga dugay na. Maunay ging sakupan karon ni ining Crispin Rimulya, mga katropa. So, na mga ngilngig, buras at siya ngilngig. Kaya abogado man, dali na kasabot, mga katropa. So, inig press conference, amuras ang iya. Pero gihatagang ibugaton, mga katropa, pasabot, hatagang ibugaton tanan. Kaya imo naman naghihatagang ibugaton. Okay na mong gibasihan pag pasakang kaso ni Romualdez nga to sa Sandigan Bayan. Now, karon nga nung mo double standard man, nga ang naandari sa administration mo, ingon nga, wa na'y klaro ang 18 Marines nga mga apidabit. Klaro kung inyong gukdon ang inyong kontra na nga sa una kalabing-labing ninyo. Si Martin Romualdez, dungan mong tuog niya sa katri. Antong katri sa pangurakot. Kaya karon ninyo namang iyabo. Awa na, tuwa na siya dito. Gamit ang kiniga testimonya sa 18 ka mga Marines. Karon kaya giyabo man sila tanan, mga katropa. Puingon na po sila nga, di uy, wak ni klaro uy. Pwede man na po, hindi nga na, mga katropa. Ayos nang paita, no? Kamu diha, mga tigpaminaw, ha? Kamusta man? Ay nga, naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyan, ha? Kini mga drivers na to, ganiha pa rin kadlaw. Nang mata, dungan-dungan tag mata, ini. Katog ni Zod, ang squatros kadlaw. Ay, kung bati lang mo diha, ilang mo ka luya, ining mga balita, ha? May manggawas ding tanan ang makaibaw mo ng inyong mga anak na inyong maparente, inyong asawa, inyong mga silingan, inyong komunidad ha, within sa inyong circle of influence ha, sa inyong sphere nga kining inyong palibot, mga katropa, nga pahibat ha sila nga di na tamang butar inyong mga tabaghak dagko kining mga buaya nga mga bagagnaong kasikas kay maunig gadag ut-ut na tong tanan. Kamudihang mga drivers, tanawag, ano? Dako kang epekto ang energy crisis, ang crisis ekonomiya, ang pagsulbong sa presyos mga nagunang palalito, ang presyos gasolina, krudo, ban pang produktong petrolyo, unsa man na gumikan sa way pulos, way ayo, nga pagpadagan sa gobyerno. Mauna yung angay nga hinuklugan ninyo diha. Mga taxi drivers na to, jeep di pasiruan, bus nga mga drivers. Nga naminaw sila mga sakyanan karon, because no, mauna ito nga hinuklugan, mga katropa. Angayan pa ba ning mga tawana? Kabaga na adihas mga sidewalk. Sidewalk vendors na asiras, mga katropa, ito kay Zoon ang naminaw. Gadaog transistor radio. Kaya kung bati lang tadi, dias terminal, dias may pantalan. Nangabri ka rin silang mga tindahan, karindirya, sari-sari store, itiri, cafeteria. Ala, kung bati lang niya punta, amping o ampos kanunay. Samtang kita na naginot ining atong sinsilyo din eh. Ipangkawat sa bdintos babaw. Kasikas! Ang atong mga tibuok, na atong gipangbayad pinaagi sa atong buwis. Good morning, Eugenio Boy Tagsip, watching from Sitio Camansi, Kinasang-an, Pardo, Cebu City. Salamat kayo, sir. Arlene Placibe, good morning. Shout out Ellen Labaho, Ellen Inaw, Tatoy Elia, Elisa Tolin, ug sa tanang nag-live sa XFM, gikan sa Kanduman, Mandawa City. Dayupay Tagines, John Cresto. Good morning, kusog kay Kadris Kasantik Bato Sebunga sa balay ni Tatay Ronnie Cabal. Mr. Tay, ayong buntag ni mo niya tay. Salamat yun kay tay ha. Sa imong panayong pagsunod ining atong tulumanon. Magkapadasig ka na mo kay usay maghinuklog biga rap-rap. Nabay na minaw, nabay gatanaw. Naabay ng hinuklog ining atong mga punto dire karong buntaga o kada buntag gatanan. Kasi kami rin doon rap-rap ani o kang iyang iro sa balay. Naman na inaghan rap. Mga YouTube viewers na to, salamat kayo. Kaninyong tanan, di yun na tumatugrit mga perting pagkanaghan. Pasood lang ng yung shoutout atong malakbitan niya eh. Ay, kung dapat tayo mabiling oras yung mga greetings ha. Ay, mga birthday karong adlawa. Ah, pasimba ta. Dagko tagandila, ampo ta. Ang adas labaw makagagahong, pasalamat ha. Always with a grateful heart. Labi na nakamata, tarong buntaga, maayong lawan. Ay, kumbati lang, naigihambin ta niya, tarong iampo. Why imposible sa pag-ampo magigatong pasampiton tang labaw makagagahong. Mac White Sweater, Nature's Ruhani, tang lamia mga katropa. Order mo ni Mac White Sweater. Balik-balik akong anak handom ni mga katropa. Malit kong duha kabok. Ini nga, lamian kayo. Puro yun nga honey mga katropa. Diya sa Lapu-Lapu City. Joventino Nadella watching from Gabi, Cordova. Salamat kay sir Rosavilla Villamor. Auntie Eva Magna Gialon Mara. Kamusta naman di Antis, California. Maayong gabi ninyo niya. Koldodong Mara o sa mga bata. Maribel Villegas. Maayong buntag Sir Ronnie Karen Tude. Sa'yo kay Sir Ronnie nag-practice. Lain na sining giandamang marathon. Sabi ka lang Sir Mandani Bay. Perting priskuha sa hangin niya. Perting nindutas boardwalk. Handom lang ta. Kanusa ka ni ma-boardwalk ning ato ga ubus bayan dakdre. Paingon sa New Star. Ay hangtod karon drawing lang gihapon. Jonelyn Emia, buntag Francisco Behagan. Good morning gikan sa atong mga kaubans Green GSM Taxi. Kumpati tani as panikay sikay. White Venner Fox. Shenji Ubod. Kumusta niya KB? Ngayon ako din mo KB, ampings kanunay KB ha. Steve Ferrer Asentista. Good morning attorney. Shout out ko sa akong asawa nga si Abelisa Tanuron. Good morning. Ninyong tanan diha. Salamat kaayo kaninyong tanan Sir Joel Monsanto. Ricky Perez sa Idol Sir. Buntag diha sa People's Educational Supply. Interview si Bishop Jose Kasulti. Bahis Malita. Sis Yvonne Kanya, kumusta niya sis? Mayong buntag ninyong noble brother ng taon niya. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kayo sa makanunayon nga suporta sis. Nga kanunay nga gandasig na to sa pagpadayon. Paring Darius Burhan niya sa Sawang Kalero. Kumusta maning pinalangga nga konsihal sa Sawang Kalero. Darius Burhan, nagharabang nanawagan na niya mo, saka na ba? Kaya inilog kayo ng liderato ni Konsel Darius. Good morning, Dea Cons. Ha? Good morning, Dea Pre. Ariel Pantinople Sarahena. Ayong buntag. Joel, watching from Compostela. Salamat kayo, sir, sa imong paghapit. Marisa Pacres Barcenas. Good morning, Pings kanunay, Tail Scout Gives. Dariel Ronquillo Manliges. Gamusunod nga konsihal niya sa Barangay Kiyot. Labihan kabuutan, labihan nga kamatarong mga katro. Ano atong gikinhanglan niya sa atong pinalanggang Barangay Kiyot. Atong takna, alasays. 36 na.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don, saka maestra.
6: Maka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
4: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Magbuwag at ikisika ka. Tihikik ang dako. Baboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
2: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sethan Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:43, oras sa dun ka na to. Santhon Gold Coffee Mix, lamian nga timpladas kape, mga katropa, dapag yun sa glutathione o collagen. Now, akong pangutana, inyong kape, doon na ba'y kaayuhan nga gida sa inyong lawas, mga katropa? Kung wa man lang gani, unya, mas lami pa og timplada ng Santhon Gold Coffee Mix, ari mo, kay makapaputi, makapahamis sa inyong panagway, sa inyong pamanit, ang glutathione, mga katropa. Ang collagen, makapabata ka na. Pagkataan na mong mababae niya. Sweet to kayo ini. Ha? Nangapi na mo, nagpagwapag, nagpagwapo pag yun mo, mga katropa. Asa ka na, naanay glutathione o collagen. And on top of that, mga katropa, ang superfood ng mangustin kay Santhon man. Permanente man diha ang atong sagol nga organic, mga katropa, nga mangustin. Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen plus mangustin, mga katropa. Mao kana ang himua nga pampainit ta sa inyong lawas, mga katropa, kay di maghilab ang inyong tiyan, o niya di maglabad inyong o, di mo magpalpitate, mga katropa, makapagwapag-pagwapo lang. Santhon Gold Coffee Mix, makumpra ninyo sa pinakaduol nga tindahan diha sa inyong lugar. O kung naunhan mo pangumpra mga katropal, anhin mo si Yes to Health Clinic. Ilaom ning atong sibyanan, Z Plaza Building, Daan Hakosalam, Tapans Barangay Hall, Zapatera. Kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix ang inyong mapalit diha mga katropa. O kung maatlang Domingo, libre ang mga doktor. Medical examination, mga katrabaway bayan. Katong inyong naandang tagkinintos, ha? Nga kada pa-check up, pahiling, parisita, mga katropa. Naandang kinintos na i-apil nagpalit sa Kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. Ang libre nga medical examination, mga katropa, kada Domingo nga tanan sa Yes to Health Clinic, pasalamat ka na sa Yes to Health for making Santhon products number one.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
10: Now, arita mga katropas ng hitabo gahapong adlawa. Makalilisang kayo, gamikan kaya, giunha naman eh, nga gitikyaob nila ang mayuriya mga katropa, kaning grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinsa, maoy Senate President mga katropa sa pagbalhin ni Chief Escudero. Alang nga, huwag man sa isunsun silang Cayetano mga katropa. Mura man siya kinibag, spoiled brat kayo, badlungon kayo sa klase. O niya, kasapas maestra, di mo sunin. Huwag yung mapili. San, huwag santo mo yun at tugwa pagsun nila mga katropa. Gabahig-bahig patingali sila kung sa ilang strategiya to, pero huwag yun mauyon. Ang katauhang Pilipino na ito, bisag unsa pa imong political nga kolor mga katropa, gumikan kay trabaho ka na. Trabaho ka na sa senador, ang pagpanday sa balaod, ang pag-aprobar inig mga balaod nun nga gi-sangat niya sa senado, gikan sa ubos bahay balaoranan o gikan mismo nila. Importante kayo ang gingbuluhaton mga katropa. Unya, di pa mangod sila sa recess sa ilang session. On session pa man sila mga katropa. Mauna nga importante kayo nga makasaksi unta ta ilabi na. Ining daghan kayong issue sa atong nasod mga katropa. Susunod-sunod ilang pag-absent. Ni salidang minoriya. Pag salidas minoriya mga katropa, adito. Ha? Naghugpong sila o niya, miabot si Chis Escudero, dusi na sila. Dusi na sila kabuok, gikan sa 11 mga katropa. Kay ang mayoriya, kinikang Cayetano, gikan sa 13, 13-11 man dito. Nagsugod yung 13 siyam. Ha? Asa man yung butuhan ng 13 siyam. Ha? Mao man ang katong una pa mga katropa nga gibadlisan ang linya niya. Kinsay mga kauban ini mga senadora. 13 res mayoriya, Duterte Black kasagaran. Siyam didto pikas. Ang siyam gidugagan sa duha ka minority mga duha ka independent kuno nga wa mi boto mga katropa. Ha? GB Ejercito og si Mig Zubiri. So naabot na og 11 misod si kining Chis Escudero. 12 na mga katropa. So ang 13 nga nakuha ag duha Bato de la Rosa og si Jingo Estrada, 11 na lang nakuha ani Chis Escudero, napo na lang mga katropa. Mao na ang tirada karon diha. 12 o diya di ay napo 22 na iduhang wa ang usas prisuhan ang usa nagtaguan.
1: What?
10: So, 12G sila diha karon. Now, ang problema mga katropa, kikinanglan man silang 13 para mubuto o kining Senate President. Mauna nga, wag yun sila kabuto mga katropa sa ilang gustong si Win Gatchalian pagka Senate President. Pero ilang gibutang as acting Senate President o Senate President pro tempore. Pasabot mga katropa kung wang Senate President niya, was Cayetano palitan, asya mo mo Senate President. O niya, wa man lagi gasisyon. Gasisyon-sisyon sila nitong ila mga katropa. Now, ato namang gisgutan gahapon ang Lambos Quorum. Nga kung quorum ang isgutan mga katropa, absolute majority. Nga mao ang 50% plus 1. O sa 24 ka mga miyembro sa Senado mga katropa, ang 50% plus 1, 3 na. Dusi raman sila. So why quorum? Now, karon gipadayo ni Cayetano mga katropa ang pagpatawag sa 18 ka mga Marines. Well, ang nakakatawanan kay gibit-bit ni Ruben Padilla, tanawan ang mga gipadaan ako ni Murap. At ang ipakita ni gibit-bit ni Ruben Padilla dito sa Senado, gialihan mga katropa ni Junbic Remulla.
2: Kasikas!
10: Kasi si Remulla gi agni mangkuno. Ah, ni gatsalyan mga katropa nga. Oy, John Vic, tabangi ko dinabi. I-secure ning Senado. Mura naman sa ilang bahay nga. Ali, at ngin ya. So dito mga katropa, gatang stumangan si John Vic Remulla. Dito sa Gudiagi. Ang 18 ka mga Marines. So dito nagkaguliang mga katropa. Tanawa o. Oh. Ah. Kanang nakapuwa stripes. Ruben Padilla. Kanang ubanon John Vic Remulla.
8: Ah.
10: Tinukluray. Ginunita eskwilyo mga katropa. Ha? Tanawa na. Ang security ni John Vic Remulla ni Apil. Si Ruben Padilla ni Apil mga katropa. Kay iyang ipasun. Ang 18 ka mga Marines. Dali lang ko no. Dali lang. Ha? Kay di man. Galihan man din sa pultahan. Sa entrada mga katropa. Ni John Vic Remulla. Tanawa ko na ang tinukluray na. Tanawa ko na mga katropa ang kinauitay sa kwilyo. Tanawa na ang ilang pag-brinasuhay niya. Di ba, makaingon ka ba o ba ni Senado karon? Sa panahon ni Claro Emricto mga katropa, sa panahon ni Lorenzo Tanyada, panahon nilang Joker Arroyo, bago-bago lang, Raul Rocco, Miriam Defensor Santiago, naabakaan ni mga katropa nga masaksihang ingon ani nga ha murabag na atas itbulaga ay nga kanang mananaw og itbulaga mga katropa magkaguliyang magkagubot gubot paslukot mo na ni ang nahitabo sa atong Senado karon mga katropa so napasood gyud rap karon pagpasood dito nagdaghamang nagutana nga mga tao ngano man gialihan man ang John Vic Remulla diha. Unsa may iyang gikahadlukan? Kung ang ibutyag 18 ka mga Marines ang kamaturan, pariho nga kamaturan nga mao'y gibasihan ni Ombudsman Crispin Remulla ang iyang maguwang mismo. Wa mo gasabot sa imong maguwang, John Vic? Ha? Wa mo gasabot ni Manoy? Kuya Crispin? Ang Ombudsman nga kanang pamahayag anang imong mga gipugngan diha nga mga Marines, mao kanay gibasihan. Pagpasakag kaso diha sa Ombudsman. Batok sa inyong gikontra karon nga sa una kalabing-labing ninyo nga speaker sa House of Representatives nga si Martin Romualdez. Biko no. Klaruhi ko no na ninyo diha be. Ha? Mao ni karon mga katropa ang sitwasyon. Inguna na kagubot niya. Nakapanghinuklog tingali si John Vic Remulla pag pangutana mga katropa, sumapan niya nga, wabang kunun siya nito. Sumapan niya, panung siya gawas, pero gialihan siya. Ang gabot mo siya na hinoy gialihan? Di ka mga katropa, kanang mo gawas ganitang building, rap? Di ba kung naay mo sud, mo'y atong paunon? Mao ba na'y pamaagin, mo'y atong paunon, inigagawas na ito o building. Kung naay gapadong, mo'y gabong sakyanan ba? Kung naay sakyanan mga katropa, panung sud, ala. Mo panaplin sa taato sang papasunlon. Pero si John Vic, pag-unap, isog kayo siya, nga iyang gialihan. Nakahinuklog tingali ba? Natingin nakatawag ba? Probida ka uwaw ato eh. O sabay mong ipugnan. Diya, ang 18 ka mga Marines, ang istorya na, ang ilang ipamahayag niya, ang kamatuoran man. Lahat lukas kamatuoran, kinsa may imong iprotektahan. Asa man di ka nangalagad. At siyempre, gi-appoint kang Bongbong Marcos, wasan na napasabot nga mutila na sa kabayong Bongbong Marcos bisan pa di mao. Kabaw man ta mga katropa ang appointing authority mo may ilang loyalty ani. Pero kung magisgot ng itang kamatuoran ang loyalty anto unta sa katawan mao na eh labing klaro diha nga public servant mga katropa. Pero nagpasulabi mga guna ilang kasuod sa mga Marcos at tol bitan tungkol sa interview nga kinisya mo i-interview mga katropa sumapadugay naman mo nilang Marcos o sa pamilyang Marcos des Cavites at sa unugay na mga 30 katoy, siya di, labaw pa. Ang ilang merito, mga katropa, nga nung nabutang ni sa pwesto ning magsuuna, mga katropa. Kandong usang ka-video rap, nga nigawas na siya. O siya, iyang ingon na ito, na mahayag mo ito siya nga, uy, waoy. Ha? Kandong a few moments later.
9: Did you have your intention to block the 18 Marines, sir?
11: A few moments later.
10: Tanawa? Wala niya pugni, pero tanawa iyang tail, mga katropa. Ha? Iyang kuhan yun, i-stabilize, ano di, kasun. Ah. Mao kini si John Vic Remulla nga nang ambisyon pagka-presidente. Naghahanap sila. Ang una, sige nilagi ko ang Sandro pagka-presidente. Wakman mo traksyon. Sunod, gusto san siya. Napuylaing Risa Ontiveros, mga katropa. Ay, nang ninyo ganaanga. Ang pinagangilngig ninyo niya ngay kandidato, batok ni Sara Duterte, si Trillanes. Parang makita na itong makaabot ba o 10% itong boto. Tawa, John Mico.
9: Sir, is it your intention to block the 18 ba din, sir?
8: Especially sa Tertia, nagre-reklamo po siya, sa Sir Robin, kasi hinaharang niyo po.
12: Hindi nga, palabagis na nga lang ako, di ba?
9: Opo.
12: Palabas na ako eh. This set up, plus, wala na lang, a whole...
10: Antang mo naging si Anticlero. Pagka ni Deta, kini si Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, di yun mawadaan og mga, kuan ba? Kining mga minions ba? In kasog maniskwido si Anticlero kay di naganahan. O, nawagtangan nagtingog. O, ito lang klaro, nawagtangan nagpamutbot. Mahurot na ba rap ba? Say, mahurot na rap? Mahurot na kini pamutbot ba? So, undang na siya. Ano, ikapuli. Perting sang pagkabot-buto na mga katropa. Wow! Sumapa ni hinarang man kuno siya. Tanawa ang musod mo'y gaharang niya. Kasagarang mo harang gikan sa sud mga katropa. Dilis gawas pero siya giharangan kuno siya sa gawas.
13: Wow!
10: Giharangan gialihan ba? Asta na lang gyud ba kay katropa tanawa ang sitwasyon ha. Maoke na ang atong nasud in town. Nga ingon ani nga klase mga katropa nga mga politiko, nga mga nangalagad na to ang pangutana na pabatay makabot ini nga kaugmaon para sa nasod mga katropa.
14: Sikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
10: O niya, sa ngayang gipungan, unsay gibutsyag dito? Ang gibutsyag mga katropa nga senador o mga kongresista na kadawat o minalita malitang kwarta.
14: Sikas!
10: Ano din yung kakandukang John B. Krimulya?
13: What?
10: May butiag dito mga katropa, Senate Blue Ribbon Committee nga giangkon nga nang hatod silang kwarta sa mga dagkong opisyal sa gobyerno mga katropa. Kining hearing gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano, usas mga testigo si Johnny Buduan, miingon atong 2022 adunay lima kamalita nga giyong gida dito sa Ilocos Norte.
14: Sikas.
10: Gamit ang bulletproof nga sakyanan ngadto sa usa ka compound sa pamilyang Marcos.
14: Sikas.
10: Miingon sa disbene bulutante mga katropa laing marin nga naghatod sila giingong lima ka dagkong malita. Giload sa elevator sud sa usa ka building nga may koneksyon kang Tito Soto.
14: Sikas.
10: Mao di tingali ni Tito Sen. Ha? Lain pagtestimonya giingon mga katropa adunay meeting nga nalambigit si kongresista Laila De Lima, kongresista Franz Castro, o guban pa mga kongresista diin humans maong meeting giingong adunay gida nga bag nga puno sa kwarta. Asa ba ng kwarta hagikan karon gikan maginus buwis. Alangan, magkwarta na sa mga negosyante, mga katropa. Ano, humana man bankroll mga negosyante at tong eleksyon. Kwarta na na, nga gipangawat gikan sa flood control scandal, mga katropa. Mauna ni ang ilang halin. Mauna ni ang ilang ginansya sa ilang pag-drawing-drawing o mga proyekto ining mga bag-angang buayang mga bagagnaong.
14: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
10: Maokin ni karon ang atong ipaabot dugang pa nga mga testimonya labot ini mga katropa kay perting daghana sa mga ginganlan ang atong ipaabot diha nga mugawas ining Senate Blue Ribbon Committee mga katropa nga palig-uno ni Mayo og ipasaka ang kaso batok sa mga gihinganlan nga mga buaya mga katropa.
14: Sikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
10: Mildred Basalo, good morning, Dars Jason. Ayan Gufor Villacorta, kumusta mo niya? Itong mga classmates doon Bosco, mga katropa, Kevin Roa, Ryan Ross Gamalio, Raymond Gayatin, Architect Cliartes Tabotabo, ay, NSLL kay ito, as Caribbean nga hubo-hubo nito. Dax Domides Dakwa, Christopher Roy David, Mr. Hem, ayog buntag kayo ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong tulumanon. Ronnie Ponsica Generalaw. Uyag John Bicrimulya, wag yung taon kapiog. Dinuutay, tiguwang naman. Luoy kay Robin Padilla gin. Way daganan. Virgilio Tranghia Tunyakao Jr. Dias Labangon Tres, maayong pagpaminaw. Walter Dacqua, Dias Pasil. Good morning kaninyong tanan na Suba, Sawang Calero. Dias Binglanilya, lanog-lanog sa ta. Kung Idol Jojo diha, kung si Idol Cup Seller Salvador. Andres Acaso Jr., nanukan sa Binglanilya, may buntag, pautanga lanay. Good morning diha, El Jera B. Baharisco. Listening from Kandasig Phase 1, Tisa. Shout out sa Baharisco family, sa Salburo family. Salamat kayo ninyo diha sa Tisa. Mayong buntag kaninyong tanan. Yangski Eringlan. Good morning, Kuya Junex Pondar. Nanukad sa lahog mga katropa. Nanukad ni Busay. Ang auto club, ang moto club. Morning ninyo diha. Salamat kayo sa Busay, sa lahog. Itong mga tigpaminaw ka rin. Amping, ampo mo sa kanunay. Attorney Jigger Flores Kapad ngan Heverola. Kamusta din nyo? Mingaw na ko ni Monyor. Kapi-kapi niya tagbalik ni Uncle Bad John Igos. Ayog pagpaminaw sa mga taga-Argao karon na Yasit. Kamusta mo diha? Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ining atong programa. Joel Mamak. Jeff Ligaspi Idol. Kamusta diha? Ayog buntag kaninyong tanan. Salamat kayo. Marvin Morales. Ibalik ang death penalty, bro. Regalo. Dayon kinisila ang unang isa lang. Ayun kanin, Kuya Barney Bumba. Wala magka sa Tokyo karon kuya. Kanindot pag ganyan naman kinabuhi. Ernesto Elizondo Jr. Kamusta na sir? June 12, alsa. Pahubsan ang tubig sa mga buhaya. Lagi kahit agad ang hirap mong mahalin Pilipinas pero maman lagi Pilipino man mahalin na lang ginagawa kaya uban sa ka mahalin sa palaliton. Alas 7 dos na.
13: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas na

0: Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
2: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
1: Ano man?
2: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kutu-kutu.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ni Alicia, nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay.
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
6: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.

0: FM Cebu Philippine Standard Time alas 7:08. Oras hatod ka nato sa Premium D3.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
0: Og karon sa headline sa atong mga balita. Adlaw nga Biyernes, pitsa 5 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato, motorista nga nalabay patay human na dasbagan sa sakyanan dito sa Dakbayan sa Toledo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, Bongbong Marcos, pipila ka mga senador kongresista. Giingong nakadawat og maleta nga puno sa kwarta gikan kang kani kongresista Zaldico.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod, resultas negosasyon sa nasod Iran og Amerika. Posibleng mugawas sa weekend.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, Amerika mupataw og bagong tarepa sa 60 ka mga nasod. Lakip ang Pilipinas tungod sa forced labor issue.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, Sunthorn Vitamin C panagang batok sa ubog sipon sa ting-uwan og ting-init.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM Trending, DILG Secretary Jun Vic Rimulya mihimakak nga iyang gibabagan nga makasood ang 18 ka mga kanhi Marines dito sa Senado.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, New York Knicks nakatala og 1-0 sa NBA Finals human gipukan ang San Antonio Spurs.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Kongresista Bong Suntay gimanduan sa kamera nga mag-public apology kang Ann Curtis.
1: Kasikas Express Balita.
0: Balitang espesyal, Chinese nagpakaroon ingnong Pinoy aron dili ma-deport.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka 49 anyos nga motorista human maangol pag-ayo sa head-on collision batok sa usa ka Isuzu Utility Vehicle sa National Highways Barangay Ilihan, Toledo City. Ang biktima giilang si Faustino Makaday Kilag, residentes barangay poblasyon sa nasuing syudad, samtang ang SUV gimaneho ni Jorvik Macan Veloso, 33 anyos, residentes barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Base sa investigasyon sa Talisay City Police Station o dito sa Toledo, nagbiyahe ang magkaatbag direksyon ang motorsiklo utility vehicle padung sa barangay poblasyon. Gikan sa barangay Das ang motorsiklo, samtang gikan sa Pinamungahan paingon sa Naga City ang Isuzu. Nasayrang misuway og overtake ang motorista sa kyanan na asing atubangan pinaagi sa center lane. Apan sa liyang napatikdan nga nagsingabot ang utility vehicle, gingong na wad-ad og kontrol ang motorsiklo og misuod sa lane sa maong sakyanan na mo hinungdan sa ilang head-on collision. Tungod sa kusog nga impact, nalabay ang biktima ngadto sa konkretong daan og nakaangkon og grabing samad sa lawas. Dali nga gina ang biktima sa Toledo City Hospital apan gideklarar kining dead on arrival ang kapulisan. Nagpadayon pa sa ilang investigasyon sa maong insidente.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa laing balita, walay nakitang ebidensya ang Cebu City Health Department nga adunay establishmento sa kolon o karbon nga naglabay og ihi sa tao nga doon sa public drainage system. Basi kinis report human sa multi-agency investigation nga gibando ni Mayor Nestor Archival human sa viral nga reklamo sa social media. Nag-ingong adunay trabahante nga gipaihi sa sudlanan o gilabay sa kanal tungod sa kakulang sa kasilyas. sa inspeksyon dito sa Dan Colon, nasuta. Doon ay sa isinta ka mga functional comfort rooms, 5 ka shared restrooms, o 4 ka clog or unhygienic CR sa Carbon Market 25. Sa 35 ka mga cubicle sa interim building ang operational, samtang na po ang under maintenance o kadaghanan sa units 1 o 3 functional usaba. Walay establishmento nga napamatod ang nalambigit sa mong aligasyon. Mapanakitaan ang uban pang sanitation issues sa mas baha, market stalls nga gihimong tulganan o hugaw sa pipila ka mga lugar. Matod sa departamento, ang ilang findings wa nagpakita o basihan sa aligasyon. Posible nga kung naaman gani kalapasan, mahimong nahusto na sa wa pa ang inspeksyon.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa balita sa kauluhan, mibutyag sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ang pipila ka mga individual nga nagpailang kanhing miyembros Marines nga miangkon nga sila miapil sa gingong paghatod og mga maleta nga sud ang kwarta at sa mga dagkong opisyal sa gobyerno o sa politika. Sa hearing nga gipanguluhang Senadora Pia Cayetano, usa sa mga testigo nga si Johnny Buduan mingon nga nitong tuig 2022 adunay 5 ka mga maleta nga gingong gidangad doon sa Ilocos Norte gamit ang bulletproof kasakyanan nga doon sa compound sa pamilyang Marcos. Laing testigo nga si Bene Bulutante mingon nga nagatun sila o gingong 5 ka dagkong maleta nga giload sa elevator sud sa usa ka building nga may koneksyon kang Senador Tito Soto. Sa laing testimonya, yung adunay mga meeting nga giyon nalambigit kag Kongresista Laila De Lima o Franz Castro o iban pang mga kongresista. In human sa giyong meeting, adunay mga gida nga mga bag nga puno sa kwarta. Ingon si Senate President Alan Peter Cayetano, seryoso ang maong mga aligasyon o kinahanglan kining tukion pagbayo.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Sa susamang balita, ipaibaw sa NBI nga gireopen nilang investigasyon batok sa 18 ka mga individual na nagpailang kanhi Marines upang nakarawat og impormasyon nga giingong gipang suhulan ang grupo aron sa ilang testimonya. Matod sa NBI, usa ka affidavit gikas pariente sa usas mga giingong ex-Marines nag-ingon nga matag usa kanila nakarawat og 5 milyones pesos baylo sa ilang pamahayag. Gingon usab sa affidavit nga si kanhi Kongresista Mike Defensor ang gingong nakig-contact o nakig-sabot sa grupo. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, gisumiti ang affidavit human ang pariente sa usas mga testigo wa makadawat sa gingong gisaad nga 5 milyones pesos. Ipadala usab sa NBI ang sapina kang Defensor aron ipasabot ang iyang bahin sa aligasyon. Giklaro sa ehensya nga ang maong mga akusasyon wa pa mamatud-e ug padayon pa ang giimbestigar. Sa laing bahin ang 18 kagingong ex-Marines nga miatubang sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ingon nga ilang gihimakak ang aligasyon sa suhol. Gidapit usab ni Senator Alan Peter Cayetano ang NBI Director samtang naghuwat si Matibag og sapina.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gisaway sa Sherwin Gatchalian Lead Block ang gingong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga nipahigayon sa hearing ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano ug giingong bogus, unofficial ug unauthorized. Matod sa Gatchalian Block, ang grupo ni Cayetano nagdumili sa pagtambong sa legitimate nga plenary session ug nagpadayon sa giingong dili official nga hearing na ilang gilabel nga pag-grandstand. Giingon usab nila nga ang wa pagtambong sa plenaryo sa Cayetano Led Group o sa konsulto sa institusyon sa Senado ug sa mga Pilipinong nagbayad sa buwis. Sa ilang pamahayag, giingon sa Gatchalian Block nga ang gihimong hearing o sa lamang kapagsuway sa pag-angkon o gahom. Iagis inquiry o oversight. Bisan pa o giingon nga napahawa na sila sa posisyon sa reorganisasyon sa Senado. Enong dumang nagpadayon gahapon ang hearing sa Blue Ribbon Committee, bisan pa kalibog sa scheduling, samtang giingon ni Senator Erwin Tulfo na ang hearing isibog iglunis. Sa hearing, ang ipangaluhan kay Tano, i-administer usab niya ang oath sa mga testigo nga nag-angkon nga nagdala og maleta sud ang kwarta ngadto sa nagadaiyang mga dagkong opisyal. Pabilin nga managlahi ang pamahayag sa duha ka grupo samtang nagpadayon ang diskusyon sa Senado bahin sa flood control controversy.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gipahibaw ni Senator Sherwin Gatchalian nga siya ang mo-preside sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte isip acting Senate President human bag-ong kausaban sa liderato sa Senado. Sa press conference, iklaro ni Gatchalian nga isgutan pa niyang uban sa clerk of court ang mga pamaagi sa proseso. Lakip na kung adunay bag-ong oath-taking sa dihang mag-abli na unya ang impeachment court. Ipasiugdahan usab ang iyang papel isip acting Senate President naghatag kaniyang otoridad sa paglihok samtang wapay formal nga napili na permanenteng leader sa Senado. Idugang niya nga ang Senado isip institusyon nagpabilin nga ligon bisan pa kung acting lamang ang liderato sa pagkakaroon.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa gawasan nasod, gipahibaw ni US President Donald Trump nga maayo kayo ang dagan sa pakignegosasyon sa nasod Iran ug posibleng mo resulta kini sa kasabutan karong weekend. Matod ni Trump, padayon ang very good nga diskusyon ug posibleng adunay mahinungdanong development sa umaabot nga mga adlaw. Apan lahi ang pamahayag sa Iran. Pinaagi ni Foreign Minister Abbas Araghchi nga miingon nga bukas pang komunikasyon sa Amerika apan wa pay klarong progreso sa negosasyon. Gusto usab ni Trump nga i-separate ang talk sa US-Iran gikan sa panagbangi tali sa Israel o grupo nga Hezbollah dito sa nasod Lebanon. Samtang miulbo ang tensyon, i-report usab nga nakababag ang Amerika o Iranian drones o giatake ang usa ka Iranian ground control station. Samtang nagpadala usab og drones o missiles ang Iran ngadto sa pipila ka mga Gulf countries.
1: Kasikas Express Balita.

0: sa laing balita. Gikan sa gawasan nasod, gipanghimakak sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang igong pag-atake sa Kuwait International Airport nga may resulta sa kamatayon sa saka India National og 63 ka mga samaran. Matud sa Iranian side, ang kadaot sa passenger terminal sa airport gingong tungod sa error sa American pilot nga missile defense system nga wa makapugong sa mga missile ug sa baylo miigo sa terminal. Sa ilang unang pamahayag giangkon sa guard nga lahi nga target ang ilang giatake, ang Ali Al Salim Airbase nga gingong gigamit sa mga puwersa sa Amerika. Samtang gi-report sa Ministry of Defense sa Kuwait nga 30 ka ballistic missiles ug drone ang gilunsad isip kabahin sa gingong heinous Iranian aggression nga nakapahinabog dakong kadaot sa airport building. Gikonpirmar sa Ministry of Foreign Affairs India nga usa ka Indian citizen ang namatay sa insidente ug ilang gikondinar ang maong pagpangatake.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:22 na. Atong takna, hatun ka na to sa Turbo.
1: Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM.
3: Santo Blasco.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blasco. O ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Blasco.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blasco Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Lugasukasukan ako. O kapaltitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili na kuwan ko ang ulo maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: tutoy palagi kang mama.
1: Nge! Aya!
2: Exciting!
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin ang Baby

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:30 na.
1: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita. Balita.
0: Og karon sa kasika sa Patigayon.
2: XFM Business News.
0: Amerika mo pataw og bagong taripa sa 60 ka mga nasod. Lakip ng Pilipinas tungod sa forced labor issue. Si katropang Crystal Joy Felarca sa report.
3: Gikonsiderar sa United States ang pagpahamtang og dugang nga taripa nga mosaka gikan sa 10% hangtod 12.5% sa mga produkto gikan sa 60 ka nasod, lakip na ang Pilipinas tungod sa giingong kapakyasan sa pagpugong sa pagpasulod sa mga produktong gihimo pinaagi sa forced labor. Matod sa Office of the United States Trade Representative, ang maunglakang resulta sa ilang Section 301 investigation nga nagtuo nga daghang trading partners na pakyan sa pagpatuman o pagpahugot sa mga balaod batok sa forced labor sa ilang supply chains. Lakip sa mga nasod nga apektado mao ang Pilipinas, China, Japan, South Korea, India, European Union, United Kingdom, Canada o uban pang dagkong ekonomiya sa kalibutan. Sa bahin sa Pilipinas, miingon si Trade Secretary Christina Roque nga ang nasod adunay zero tolerance sa forced labor ug padayon ang pagsunod sa labor standards nga giila sa global market. Gitugutan ang mga apektadong nasod nga musumite og komentaryo hangtod Hulyo 6 samtang ang public hearing gikatakda sa Hulyo 7 din himuon ang final review sa proposed tariffs. Sa pagkakaron, ang Philippine exports sa US sakop sa 10% baseline tariff ug posible kining maapektuhan kung mapatuman ang bag-ong lakang sa US trade policy. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Kasikas Express, balita.
1: XFM Health News.
0: Sa kasika sa panglawas, Santhon Vitamin C, panagang batok subog sipon sa ting-uwan ug ting-init. Si katropang Anna May Perez sa detalye din.
4: Misugod na ang ting-uwan taliwala sa init nga panahon ug uban niini ang pagsaka sa kaso sa ubo, sipon ug uban pang sakit nga kasagarang makuha tungod sa kalit nga pagbag-o sa panahon. Matud sa mga health experts, importante nga mapaligo ng resistensya sa lawas pinaagi sa hustong pagkaon, igo nga pahulay ug pag-inom og bitamina. Usa sa mga suplementong makatabang sa pagpaligon sa immune system mao ang Santhon Vitamin C. Vitamin C nga makatabang sa pagpanalipod sa lawas batok sa mga impeksyon o sakit. Gipahimangnuan usab ang publiko nga magdala kanunay o payong o raincoat. Likayan ang pagkabasa sa ulan o maghugas pirmi sa mga kamot aron malikayan ang pagtakod sa virus. Mga katropa, paliguna ang lawas o ba na Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdiin mo ang adlaw nga ligunog batasan ang pag-inom sa Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
0: DILG Secretary Judvic Rimulya mihimakak nga iyang gibabagan nga makasud ang 18 ka mga kanhimarin dito sa Senado. Si katropang Philip Seruano si Sugilano nini.
5: Gipang himakak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga iyang gituyo ang pagbabag sa pagsulod ni Senator Ruben Padilla og Senator Pia Cayetano kauban ang 18 ka mga ex-Marines sulod sa Senado. Matud ni Rimulya dito siya sa Senado sa hangyo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian aron masiguro ang kahapsay og seguridad sulod sa lugar. Apan samtang musulod ang grupo ni Padilla og ang 18 ka mga ex-Marines alang sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot sa flood control scandal, may resulta kini sa komisyon o gingong tensyon sa ilang panagtagbo. Samtang gi-question ni Senator Pia Cayetano ang presensya ni Rimulya sa Senado nga gingong mao'y nagkapahimo sa kagubot. Ang insidente dali nga mikaylap sa social media og nikadawat og lain-laing reaksyon og pagsaway gikan sa mga netizens. Para sa tong magkatropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na ang ikabalaga. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Apalit na kini sa inyong mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza Building, di ako sa Lam Street tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, nahimutang ato ang ES2 Health Pharmacy. Alang sa Regiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinihan niyo certified turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
6: XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang Da Koy-koy.
7: Niya Dong Julio 5, 1899, gipatay si Antonio Luna sa Kabanatuan Nueva Ecija dili sa mga Amerikano kundili sa sama niya nga Pilipino nga mga sundao nga loyal ni Emilio Aguinaldo. Si Luna usa ka istriktong general og batid nga strategist sa gubat Pilipino-Amerikano. Nailhan siyang disiplina og way kahadlok nga pagpanguntra sa korupsyon og kahuyang sulod sa gobyerno ug sandaluhan. Tungod niini daghan siyang nagkaaway nga opisyal og sundalo. Pag-abot niya sa headquarters ni Aguinaldo sa Kabanatuan, wa niya dito maabti ang presidente og nakasangka niyang mga miyembro sa Kawit Batalyon nga dugay na niyang kaway. Dito siya giatake pinagi sa pagpusil, bulo og bayonita hangtod kini nga namatay. Namatay usab ang iyang aide nga si Colonel Francisco Roman. Ang kamatayon ni Antonio Luna isip sa daghang historiador nga dakong kapildihan sa unang republika sa Pilipinas tungod kay usa siya sa labing abti kog maayong leader militar batok sa Estados Unidos. Hangtod karon nagpabilin nga kontrobersyal ang isyo kung si Aguinaldo ba mismo ang nagmando sa pagpatay kang Luna. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy-Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
6: Balitang Sports, Balita sa Sports.
0: Sa kasika sa paugnat sa kusog, New York Knicks nakatala nag-usa kadaog sa NBA Finals, humanggipukan ang San Antonio Spurs. Alang sa NBA updates, kinidalit kaninyo sa Windsor sa inyong malibring bets, windsor.ph. Si katropang Gyro Viking sa report.
8: Nakauna og 1-0 nga bintaha sa NBA Finals ang New York Knicks human lab gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 105-95 ni adtong Miyerkules. Gipangluhan ni Jalen Brunson ang Knicks pinaagi sa iyang 30 puntos, lakip ang 13 puntos sa ikapat nga quarter nga nakatabang sa dakong pagbangon sa kuponan gikan sa 14 points nga pagbiya sa ikatulong quarter. Bisan pa sa iyong injury scare, pangluhan ni Jalen Brunson ang Knicks ngadto sa impresibong comeback aron makuha ang unang daog sa Best of 7 Championship Series. Upat ka player sa Knicks ang nakatala og double figures, Karl Anthony Towns adunay 18 puntos, si OG Anunoby adunay 17 puntos, samtang si Landry Shamet nakadugang og 13 puntos. Sa bahin sa Spurs, si Victor Wembanyama mao'y nanguna sa scoring uban sa ang 26 puntos og 12 ka rebounds, apan nagkalisog siya sa shooting human makasulod lamang og 6 sa iyang 21 ka tira. Into sa serye pagadulaon gihapon sa San Antonio karong Biyernes. Alang sa natural nga suporta sa immune system ang kanatibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan niyong katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw
0: atong susihon ang kasika sa gawas. Kung sa sitwasyon karon kinatibuk ang Metro Cebu area. Adlaw Biyernes, traffic ba? Si katropang Eric Amaro sa report.
2: Live report. Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
10: Katropang Andres, mga katropang Suki, nakasak sa 28.3. Thanks God, it's Friday. Kunyaring adlaw ka Friday, katropang Andres, mga kaigalaan, no? Kabas-bahas na karoon rin sa Kuts Kapahin, palibot sa dakbayan sa Subo, ikantan sa Kinipog South District, going to North District. No? Ipadaan sa rin mga nagkadalanan niya. Rita, sa ato ka pagalinaw, katropang Attorney Ray. Inon, so far, so good. Karoon mga oras po, Andres, Kuts Kapahin, wati palag taliksik pag-uwan, way mga kining low-lying areas atong milabayang gabi. Ito pa rin, grabe ito pagbahas downtown. Pero karon, no, so far, talagang kadalanan, passable ra. Way mga kining panport, kailang mga dan, hindi kagayan tungkol sa baha. So, pati na itong init, Adris, goes nga pahin ka mga oras sa mga kahigalaan. No? So, assessment dato, sa itong pagkawas ba, that's why to moderate, rin ang dagans, traffic o Adris, that's subo ka mga oras sa katropang attorney, eh. Gikan na Adris, may and Bacalso Avenue. Slow moving ron ang Embakalso sa mga dinis mga pick up point. So area kung kaya kailangan ko niya sa pagpon nato dinis may ospinya ba yung parso pataglas kikay na so kaway naman siya sa topic ko katulipan ganda may mga kahigalaan ko na iskan yung street sa ikon mo moderate ang dagang usap sa terapiko pahingon sa dinis may talamban area kaban panilang talamban niya dinis sa SRP so far so good may mga nangadaot po nga kining sakyanan no? Sabi so, mga dagong sakyanan so blowing ra ang dagang sa trapiko katulipan ganda mga kaigsuunan po. Niya, sa pag-check sa Cebu City Transportation Office, CCTO, paliwag lang tagpakita ko ito pag-rap-rap aning monitoring sa ito ka CCTO kay sa ato sa pag-check pa sa kinipong ato nga fan po na pag-check sa CCTO fan lang, no? Ang ilang na dawat ka panagbangga katulipan mga kahingalaan sukad ka ginang kadlaon sukod alauna ba yung unong kadlaon duhar kini katropang attorney Ray mga katropa alauna ba hindi uno kini pong bangga dinis may J. Osmeña kwani kaila bang or kwala dinis sub accident motorsiklo katropang attorney mga kailan niya alauna spuntag takna sa buntagon kwani sub accident gapos pariyo ni motor katropang attorney Ray mga kailan dinis may amitabel talamban no na physical injury so ang kwanpod na labig isiskas siya nga kining rider gidala pag tali sa at tambalan ng katropang attorney mga kaigalaan niya. Sukad alaunas pinta, wanay ni sunod karong gabuntaga katropang attorney mga kaigalaan pasabot nga bingaw-bingaw yun ang kadalanan pero posible sa mga masunod na simana back to kuhaan gini at mga main to reverse ha moderate to heavy ang traffic kay happy to manggit ang tingablis ka si katropang attorney mga kaigsunan po doon mga katropa dapat si mga ginikada niya nakapamalit na niya kay kung sunod simana pa porti ng traffic ha o posible tungod mo gamay ng supply mga katropa ang mahal ni ang good supply sa so sometimes awat na ito mga kadalanan pangumpra na mo dyan mga kinikanan mga guard chance sa kanya ning kapunta kong katropa Andre mga kahiglan ano itong latest traffic situation there is gawas na bahin ha di nataron there is my and Bacalso Avenue mga kahigalaan no? Mga katropa ning adlong Biyernes sa mga dunay mga kanya busy schedule para din na malimtan yung mga schedule mga kahiglan pangapi mo o good for cognitive function, good for memory, palambuon pa ang atong immune system dahil sa itong fighting capabilities mga sakit-sakit at the same time good for the heart ni kay gawas nga white caffeine doon na omega-3 fatty acid nga good for the heart. Basta kape, pinaka-healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas ang katropas, dagat sa labi ko matagbuntag sa katropang Eric Amaro, XFM News.
2: Live report.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Congressman Bong Suntay, gimanduas kamarang mag-public apology. Ngayon to kang Ann Curtis. Si katropang DJ Reyna Chinita sa Balita.
9: Good morning, good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Subuanan. Good morning, mga katropa. Niya na po ng line Showbiz Chica sa adlang Biyernes. Gimanduan sa House of Representatives si Quezon City 4th District Representative Jesus Mungsantay nga magpagawas o public apology nga to kang Ann Curtis. Kinimay kailangbutan sa iyang pamahayag ato sa pagdungog sa House Committee on Justice ni atong Marso 3 di inaisbutan ang ngalan sa aktres o TV host. Pinaagi sa boto nga 263 batok 8 og 6 gimanduan usab ni Suntay o si Suntay nga mohimo og voluntaryong community service og mutambong sa gender sensitivity seminar nga organisahon sa House Committee on Women and Gender Equality. Matod ni 4P's Party List Representative JC Abalos na naghimo sa maong report guilty si Suntay sa disorderly behavior and conduct unbecoming of a member of Congress. Gikondenar o girekomendara sa Committee on Ethics and Privileges ang silutan. Nga silutan siya pinaagi sa reprimand, pagsibisyo sa komunidad, pagtambong sa seminar, o pagpagawas o public apology kang Ann Curtis o sa tanang kababaihan pinaagi sa telebisyon o broadcast media. Mga katropa, mawag ka na nga itong updated showbiz news sa adlong Biyernes. O iyo kalimote nga thanks God it's Friday, it's loving, loving day para sa atong pamilya o labi na sa ito ang mga misis. Manang katropa, turbo-dietary supplement for men, 100% natural, safe, and effective para kanunay satisfied si misis mag-turbo. Dahil sa turbo, wakas ang lakas. Alam sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
11: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Chinese nagpakaroon ingnong Pinoy aron dili ma-deport si katropang Ray Bax sa Sugilano nini.
12: Kinakop sa Bureau of Immigration kiningo sa ka-Chinese National nga kunuhay nagpaka-Pilipino magkatropa o sa ka-Nigerian nga giakusahan nga overstaying sa nasod. Ang Chinese nga nadakpan giilang nga si Shiho Haishen 39 anyo sa sikop sa Rojas, Palawan at sa operasyon sa immigration agents, kapulisan o intelligence units. Matod sa BI, nagpaka-Pilipino kuno si Shiho o giisip nga hulga sa public interest sa national security. Giingong miyang kuno sab siya nga nagamit og laing identidad. Samtang nadakpan usab sa Kwayan City, Isabela si Joshua Ikoso o sa Rehemen, 38 anyos nga Nigerian tungod sa aligasyong paglapas sa kondisyon sa iyang pagpalhin o overstaying sa Pilipinas. Ang duha kalangyaw, idala sa BI Warden Facility samtang nagpadayon ng deportation proceedings bato kanila. Well, congrats mga otoridad. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagturbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
13: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
0: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Pinagi ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
14: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 37:23 ngadto sa 24 nag-ingon, ang matag lakang sa maayo nga tao gihanay gayud sa Dios ug siya gikahimutan sa Dios. Bisan pa man siya mapakyas, dili gayud siya mapukan. Umikan kay ang Diyos mao'y magtuboy kaniya sa mga balaang kamot sa Diyos. Higala sayri nga kun ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Ikaw giisip nga anak sa Diyos ug tungod ni Kristo nga anaa kanimo, ikaw na himong matarong sa iyang atubangan. Hinungdan nga ang Diyos dako kaayo ug pagpanumbaling sa imong kinabuhi ug siya naghanay gayud sa imong mataglakang aron ikaw mahilikay o dili mahitampuwak sa kasalanan. Apan bisan pa man kung ikaw adunay mga kasaypanan, kini dili gayud maghatod sa imong pagkabukan. Ngani ang Dios maoy mubangon pagbalik kanimo ug maoy mutuboy kanimo ug maghatag nimo og kalampusan.
15: alang sa iyang kahimayaan. Higala dawata si Kristo sa imong kinabuhi, o kining maunga saad sa Diyos, imo gayud nga maangkon.
16: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
16: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Sir Cyril Gonzalez, Desa Ayala, mayog buntag. Salamat kayo kaninyong tanan diha nga nagsunod ining atong programa sa mga viewers sa YouTube ug sa Facebook page sa XFM Cebu. Good morning kaninyong tanan. Buboy Reynante Yalon diha sa Chilliwack, Canada. Maayong gabi ninyo diha tol. Day, regards ta. Santiago Oralde, mga runners GRT, mga katropa. Mark Kevin Revilla, Kelvin Boyles, andito niya kao. Ervin Cabales, 22 sa Attorney Gigo Dacua, Southern Leyte. Dito sa Baluarte sa Municipal Administrator, mga katropa, sa St. Bernard. Mayog pagpaminaw ninyong tanan niya, Bernard Mignosa sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Ito mga kauban, silang manager, Madam Janet, chairman, o mga members of board, mga katropa. Sir Joel Monsanto, watching from Compostela, Cebu. Salamat kay Madam Mildred Basalo. Kapsali Hilsen, diha sa Barangay Talaytay, Argao, Cebu. Kabansap nato mga katropa, si Doc Heidi Tademyadaw. Doc, salamat kay Stanan Doc. Good morning ninyo diha. Ariel Pantinople Sarahena, Kap Idol, mayog buntag. Konsihal Tayok Slimbaga diha sa Barangay Basak Pardo. Lenog-lenog ta diha uban ni Kap Idol John Toms. John Tumulak ni Konsihal Leo Malinaw. Maing buntag kaninyong tanan diha. Mamang Eden, good morning. Salamat kayo sa inyong pagsunod dinhi sa atong tulumanon. Sir Alex Comendador, happy birthday nga to kag Panyero Kapa Kirk Brian Repulyo diha sa Barangay Inayawan. Gamay pagpaminaw diha sa tuga pinalanggang number one counselor Sir Lito Comendador. Bansing igsuon si Madam Evelyn. Si pagumangkon si Mark Anthony Apura diha sa Yanyan Slaughterhouse White Road Inayawan. Amping mo skanunay diha. Shout out sab sa Zentry. Kamahaw karon si Ekay. Jocelyn Dastreza, Fem Stenebs, Des Batangas. Shout out sa Maguwang, di sa Ayala, dapit. Daminaw ka na buntag, silang Nick o Bernadette Bihagan sa ilang restaurant. Pag mo niya. Kating inita, tingalin heron sa tinula. Kay Gatimplada, diyang dapita, El Jerabi Bejaresco. Good morning, kaninyog tanan. Musunod karon dayon ang Bullseye. Sanga na lang usap sa kinatibuang puwersa sa XFM Cebu. Pinagruhan sa Constitution Manager, Janley Biking. At ang News Director, Philip Serohano. Sa mga kaubang news reporters o news writers. At ang partner, Dressmaster Control, Rap-Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong buskalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting! Kasi

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, puhod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Yun ang kunini. Bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, mindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko katuwin. Kay daghan na mi og mga sustansya sa makapabaskog sa kalawasan. Kay ang lindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na mi og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mao na sa Santon Plus Coffee Mix sa lid ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
0: Vision Next, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
0: Mag-Santon
8: Plus Coffee Mix
0: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan. Ang premium